0: kining tan-aon pud nimo ang naong pud ay katupad, di na gyud pud masaligan. Tan-aon na nimo kining dagwaya ni wala na gyud ni.
1: So possibly nga illegal nga droga gihapon ang kuanan ni.
0: Possibly gyud ni. Oh, possibly gyud ni kay matud pas mga eksperto baga katrupag Limuel. Basta mukuyanap gani ang illegal nga droga, mukuyanap usab ang nagkadaiya nga krimen.
1: Krimen.
0: Mao na si ilahang nakita nila. Mao na nakita nila nga ingana ang mahitabo kung magkadaghan ang drugs, daghay gumagamit, daghan po'y krimen nga mga panghitabo. Mga katrupa, commercial naman. Standby lang gihapon mo mga katrupa ha. Balik lang gihapon ta human sa ato ang pahinumdom.
2: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?

0: Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
3: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan, The Secret of Health. Hanggang
0: sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Mga katropa, exciting!
5: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta mga katropa sa ato ang tulumanon. Doon na tayo 11 minutos. Ang nakalabay sa alas 8. Og kining bahina. Hatod ka na ito mga katropa sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule mga katropa, punteriyan ni ini ang pagpatinaw sa atong mga mata. Mauna kung doon ay dipilin siya katropang Limwell, ato na lang yung i-advise sa ito ang mga kaigsunan. Doon ay dipilin siya gani inyong mata, magluha-luha, ala siguraduhag yun na ninyo.
1: Tumaran.
0: Nga makatumar na yun. Og Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Bulls-eye!
0: Available ka na mga katropa sa mga parmasya, mga tigpaminaw, diha mga katropa sa inyong mga lugar.
2: Bulls-eye!
3: Ngayon nag-comment din katropang Junjio, si Carmelo Limosnero.
0: Limosnero, sige.
3: Good morning, Sir Junjio og Limwell. Og sa naminaw XFM, delikado magpasakay og tao.
0: Pastilan.
3: Nga dili ka ila kay basig lubaon ka.
0: Na mauna. Mauna ay
3: sakto ni yang tambak. Yang tambak, no?
0: Di og kining mga mamasahiro ay nato og pwede lang gyud unta na. Dili gyud mamasahiro na lang og gabi.
3: Pwede?
0: Oh, kay di ba gyud na nimo na makuan. Di ba gyud na nimo na maiwasan nga do na gyud mga maka kalabang musakay sa panahon ba labi na og unya og mamasahero ka pwede basig pwede nga duha imong motor motor nimo isa kagang kagang at least nga di magka-interes ang kawatan
3: mahalon man to nga motor
0: iya mahal to kay kuan man to kadto man tong kumpanya man to nga may kumpanya nga sa mga ingato kay kuan ba murag agency nga ang ingato ang mga motor nga
3: issue
0: sa kentahay mo mamasahero ay ka tagaan kag issue nga motor nya imuha ang lisensya ana siya bali pero kuan mura siyang taxi gihapon pero single lang may ana ba dili to iya hayud ka ugalingon
3: Okay.
0: Motor nga nag-drive siya mauto na nanangayan siguro motor kay Inmax mahal mauto lagi mo na dapat niya na siguro kung masahiro yan masahiro ay kay bisan pa og ibutan na ito dili ito sa ito adapit na hitabo katropang Limwell mas pinakadelikado din sa ito kay CCTV sa mga suok-suok
3: mao
0: na panahon sa gabi diba? Bisan pa man niya dili ing anak katalamak ang krimen din sa ito pero di lang magkumpiyansa. Eh, watakabalo ba nga na mga dayo? Di ba? Mang dayo din, he. Maurahin mo, sige, mangguanta niya. Pili atong mga single motor nga makita na itong kwartahan. Kaya na may motor nga branded o na po yung motor nga dili branded. Huwag atong imuha motor mga branded doon niya sinaw pagyod kayo kay...
3: Mag-o.
0: Ang ambot ay ang mga pasahero baya po, mamili po doon ka ng mga sinaw po motor. Okay, lagbuntag. Pero og mamasahero ka katropang Limwell nga
3: gabi
0: unya gwapo imong motor magka-interes gyud ang guwan labi nagpaganas lugar wa mingaw magyud ni lugar ani wa gyud maka kuan dako sa ako adiri ako ni buhaton wa gyud mahimo
3: kini yung comment nga delikado magpasakay og dili kaila normal gyud ni sa mamasahero
0: okay dili gyud kaila dili magyud na kaila
3: ang pasahero
0: pasahero pero mao lagi nagog pwede
3: ila-ila.
0: Mas bintaha kung buntag mamasahiro ka kaysa gabi dako gyud kalainan katropang Limwell kay pag once maggabi manggod gawas nga kuan mahimo makapangurso manggod ang suspect makapangursog samot kay labi nagpagtan-aw niya ngit-ngit gyud pagtan-aw niya nga wa gyud CCTV pagtan-aw nga layog mga balay niya way lain gud sila raduha makahimo gud siya lahi gud sa buntag katropa nga pagtanaoy na yung mga tao na yung naglampas
3: pero bisag adlaw gani nagay mabiktima si hapon
0: naunsa pagkaw gabi nagani mabiktima buntag nga daghan kay tao mataan na napay manugway gabaw kung nakasdapin na ng highway nagani ha unsa pagkaha kung gabi nga ikaw na lang gud ha o kamuduha
3: unsa kung kana to pagkuanan ni katropang John Jake nga malikayan ni siya ato bang i-check ang dala sa pasahero na to?
0: Dili po. Kaya wa man po kay right ana.
3: Kay right no?
0: Wa man kay right ana. So na lang yun. Ang pinaka-safety yun ni ini, katropang Limwell, buntag yun.
3: Buntag.
0: Kasi taman lang kag mga alas 6 gabi. Ana, tulog na ka, pahulay na dayong ka. Pero mong mga adlawon kadiha kani bitong sa mga bus terminal katropa, dili biyan po na basta-basta kana mag-atang na to ang mga single motor sa mga bus kini itong mga tricycle itong mga bao-bao. Sa mga bus terminal biyan na sila kay naaman ko yung mga pasahero nga gigag Cagayan, gigag Zamboanga, muulig Agusan unya. Pasana pag uli og Agusan, paabot diri sa bus terminal sa San Franz. Wa na goy mga bus mingog patog lapas. Wa na'y bus paingon og Talakugon. Mangana ba? Di simpre mo pakyaw mga bao-bao. O mga ingana unya karon, ang problema karon kay ang imong pasahero na sakyan kintahay gigag Manila kay nakapatay dito. Nakapangawat dito, unya diri himo tago sa Mindanao, ikaw ang nasakyan, kana manggod.
3: So mo ni katropan Junji nga sa panahon karon di nagyod safety.
0: Mo lagi na yung giingon nga, mo na yung giingon katropa nga Limwell nga dili nagyod safety karon. Gumikan sa implementasyon sa kana bang peace and order sa tibuok Pilipinas.

0: Kung na may makalusot
1: atong o plantukan.
0: Kung na kaya po'y makalusot atong illegal nga droga
1: na, sa Pansun
0: J. Pero na, di daghan kayo.
1: Dili, oh, dili sama gigaroon. Grabe yun.
0: Grabe karoon
1: kadaghan. Ang droga. Pagkadaghana. Mm. Oh, tinuod lagi. Nangadakpan, nangakumpis ka. Mm. Ay, pagkutahan na asa ron. Ano man?
0: Mao.
1: Oh, di ba? Pagkutahan na asa ka ron.
0: Mm.
1: Oh. Atong na hold nga drug sa Usakaban, atong kabat o gato 1,000 kilos man siguro to, nakinumdum ka.
0: Mm-hmm.
1: Na mismo gid si ang presidente ni Adto. Oh, asa naman to karon be?
0: Kumusta to ito, no?
1: Wala naman.
0: Nasunog
1: ba? Wa, mantakad dungog na unsa na to.
0: Gisunog ka
1: to? Gitunaw ba ka to? Unsa ba to? Wala naman. Maragwa naman tayo update ato. Oh, daghan pa kayo. Naapagin to sa mga yate. Katong sa mga daplin sa dagat nga nang kumpis ka.
0: Kumusta na to?
1: Oh, asa naman to? Asa naman, wa naman to. Abot ka haon sa nidaga to. Muna ing-ana katrupa ang sitwasyon karon. Muna nga daghan ang mga adik. Daghan ang magugumagamit. Gumikan kay nibalik man ang pagkatalamak sa illegal nga droga. Muna si bantayanan gyud kayo katrupang Limwil karong panahon na. Kaya nga naman, kusog na karon ang rape. Na kusog ang hold up. Kusog ang tulis. Kusog ang mga kawat. Correct. Eh, plus, anak karong bisyoso. Kintay ako bisyoso. Wa ko'y trabaho. Kaya bisyoso, magugaw. Wa kay trabaho. O, imuhan na sige, nagyugang wanda. Karon kay kasuyupon ka, lami kay isuyop. Wa kay kwarta. O, sa may imong himuon. O, kanaman. Nakita ni mo, ayay, naibay ka kong silingan. Makwartahan na yun eh. O, di ba? Bisag unsay mabutang sa imong utok. Kaya nga naman, bisyo man ang imong ginoon na. Kanaha para katong panahon kang Duterte kay natambok man ang mga tao ato katong mga manggamitay. Kaya ano man undang, di ka mo undang aw. Basta kay street yun, balihin yun ang imuhang edad sa November. Mo man tong panahon na, mo na nga dagay adik ato nga nga bago. Nanambok, ang uba nagsimba na, gamit na simbahan, gamit na sa barangay. Nga bago yun tong panahon kang Duterte. O na nga, malis ang krimen. Alis ang krimen ay krimen gyud ato, pero lahi gyud kaysa kakaroon. Karoon panahon na. Maura gyud na ang kalainan. Ikatong nga panahon na, kanang Cebu, pinaka ng biruan po na ang Cebu gyud sa krimen po. Pero panahon ka Duterte, daghan man gyud maingon nga makasuroy na midiri nga magsilpon-silpon.
0: Ya, karon.
1: O, karon.
0: Balik na.
1: Testing eh. Di ba kay mga langkat pa ng imuhang dalunggan dihas Arios o gold ba na imong Arios diha? Kaya, kung anong magyug ka? Hing anak mga katropa.
0: Muna di tamuhunong ang panawagan sa atong idol nga presidente.
1: Oo nga.
0: Mulihok, John.
1: Mulihok. Lahi magutos Duterte, kaya na ito'y marching order. Gawas nga na ay ihanggi pa-assign nga tao nga makatutok anang sa mga law enforcement na binasa DLG. Lahi ito kay Mona agi ito ipakanaog ng ultimatum.
0: Musunod na ang kuan katropa.
1: No? Musunod mga na ang katropa.
0: Bugsay.
1: Naatay programang Bugsay Maputol ang ato ang hisgutanan mga tigpaminaw. Kaya naibugsay mga katropa. No? Naana nga ito ang guest mga katropa gigan sa ato ang MHO sa May San Francisco. Mga katropa, standby lang mo ha. Baga katropa, balik lang gihapon me human sa pahinomdom.
2: XFM. XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, nao sa mangka nga sige mga tungok, galuya mangka. Abtig, oy. Exciting.
4: Exciting.
5: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
7: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
8: Xanthon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kapagniwang.

0: nako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan nako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan nako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayan ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. Manti City and News lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata magsigi o luha-luha. Mahalap akong pananaw. Usumbol kayo, perme. Tungod na sa sigi na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Ay, tinuod si Nicole. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa kuha ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral lagsik pero nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, inani, aron ganado ka. Skin na.
6: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: maayo. Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo,
4: nakapalit yung gaso. Nagiday, oh, basiyo.
5: Oh.
4: Asa ka nagapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel na ba yun?
4: Sure yun dapat
5: na
4: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Daghang ngayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahian. Abong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin karon.
4: Ron. Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
5: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Na nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlow. Mahaw pa itong panihapon para yung makuhaan yung ang epekto ane kakiting pika sa akong likod na niya mo kuhaan rin ang gumuhi.
4: Karon, kumusta naman sa sige ni mag-inom ane sa Lucas Gold?
5: Okay na siya. Ayahin ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamong ako mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang sa

0: mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health, ang
0: hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santo Plus Gold.
3: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladalang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santol Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing huntag, Santol, magabi, mag-bulo.

0: 35 minutos mga katropa, nakalapas sumaan ang alas 8 sa buntag. Padayon ta sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon. Bullseye! Nag-fluctuate mga katropa ang atong kuryente, mao nang nalangan ta pagbalik. O karong oras sa mga katropa, di ta maglangan. Atong makauban ang personnel gikan sa Municipal Health Office, Rural Health Unit. Pinaagi sa ilang tulumanon ang Bugsay on Air. Kuan gihapon ni mga katropa, balita gihapon ni ang hisgutan. May kalambigitan sa pag-atiman sa tong lawas. Batok sa mga nagkadaiyang balatian nga posibleng mutakboy sa ato. So dito maglangan mga katropa, ato makauban ang nakalimot ko siyang position. The better kamo isya na lang ang magpaila siyang kogalingon, no? O manimbaya sa itong mga tigpaminaw. Ma, mayong buntag.
1: Mayong buntag, kanimo Sir Lemuel. And sa tanan na itong mga personahe din rin sa XFM San Francisco, nga to usab sa ito ang mga kabugsay, mga katropa, mga suki na ito, ang mga tigpaminaw sa XFM San Francisco. So good morning, happy and healthy morning kaninyong tanan. Ako usab na ipaabot ang ito ang pagpanimbaya, no? Nga to sa tanan na itong mga nagapaminaw diha. And nagasubaybay sa ito ang live sa Facebook, no? So good morning kaninyo ang tanan. So nanatay pila ka viewers nakita diri. So good morning. And ato sabi paabot ang atong pagpanimbaya ngadto sa ato ang honorable municipal mayor Attorney Grace Carmel Paredes Bravo. Mayon man dito sa ato ang honorable vice mayor Jing Paul Vera. Good morning ngadto sab sa mga miyembro sa ato ang sangguniang bayan sa lungsod sa San Francisco. Good morning kaninyong tanan. Mayon man diha sa ato ang buhatan sa Municipal Health Office, no, sa ato ang mga personahe diha, pinangunahan sa ato ang Dr. Ed Anthony Lapay, nga sa ato ubang mga doctors diha, kan Dr. Karen Vidra, Dr. Kayla. So good morning kanyong tanan. Nga tuot-sab sa ato ang mga lumilihok sa barangay, mga barangay health workers, sa ato ang mga NDP nurses nga nasa mga barangays ron, as well as ato ang mga rural health midwives, no. So good morning kaninyong tanan. So once again, naunaw sab ang ato ang Bugsay on Air, kaninga programa hatod kaninyo sa Municipal Health Office, Health Education and Promotion Unit. So this morning no, naatay hisgutan ng importante kaayo nga topic tungod kay kaninga balatian magud ato ang hisgutan diri, no, natay mga topic natay balatian nga hisgutan karon nga nagpost magud siya og kaning murag kakulba pod sa palibot tungod kay natay mga suspect na nga mga kaso nga bahin ani nga mga balatian. So nabaw-an nato, nakita nato, naobserbaran pod nato, no, ato ang palibot karon mga panahon gyud siguro pod kay kaning July magud nga buwan. July, magsugod diha ang ulan-ulan. Ngadto na sa Oktubre ng mga bulan. So, nakita na ito, nobsebran sa palibot nga daghan yun ka ayong mga lamok. So, inyo ha ba nang nakita po, sir, even gani sa ato ang mga sakyanan, opisina, no? Sag-asa, daghan ka ayo. So, mo nang ato ang topic this morning is maghisgot ta og unsa ning sakit nga Japanese encephalitis, no? Unsa di ay ning Japanese encephalitis? So murag bag-o nga nadungog sa inyuhang mga madalunggan siguro diha mga suki at ipaminaw, no? So ato ang isgutan kung unsa ning balatian nga Japanese encephalitis, no? So Japanese encephalitis is a vector-borne disease that occurs in South Asia. Southeast Asia, diha na bilong po ng Pilipinas, East Asia and Pacific. So kung moingon ka og vector-borne nga balatian, so pasabot na organismo, no? A living organism that carries a disease-causing pod nga virus baron ing ana, no? So mao na siya nga dili na siya moabot diha sa imuha kung walay kanang murag agent siya ba, ahente. Organismo nga mo ay maghatod nga mahimong moabot na siya nga balatian sa imuha. So mo na siya gitawag nato nga vector-borne nga disease. So globally adunay 30,000 ngadto sa 50,000 ka mga kaso sa Japanese encephalitis are reported every year. So daghan yun di Asia, no? Tungod kay dili lang ang Pilipinas apektado, so daghan pa kayong mga lain pong mga lugar sa tibuok kalibutan nga nahimong apektado ni ining maong vector-borne nga balatian. So more than 3 billion people are at risk of developing the disease. Tungod kay worldwide pod ni siya ang maong balatian nga ni Kailap. Okay, so it is transmitted to humans through the bite of an infected calyx mosquito. So lamok ang maong gadala ni ining maong virus. So it is transmitted to humans. So maabot siya diha, mahimong ma-acquire siya sa usa ka tao pinaagi sa paa sa usa ka lamok nga nagdala sa maong Japanese encephalitis nga virus. And naila kining lamuka nga mao ang calyx mosquito nga lamok. So yung anak siya no, vector-borne disease. So matransmit siya sa usa ka tao, pinaagi sa paak sa usa ka lamok nga mao'y nagdala sa maong virus. So the GVE or Japanese encephalitis nga virus. Okay, particularly those that breed in rice fields and stagnant water. So makita gyud nato no, daghang lamok diha sa ato ang mga pita-pita nga mga lugar, kani mga lugar nga daghan kaayo mga basa-basa, ato apong mga rice fields. So ing ana no, diha mostly gyud daghan kaayong makita nato nga mga lamok. And pigs and wading birds serve as the main amplifying host. So unsa man siyang amplifying host nga gi mention diri. So it is an animal which a virus highly multiplies diha sa ilahang mga bloodstream. So ang virus highly makamultiply yun siya, paspas siya nga magmultiply diha sa bloodstream ni ining maong mga na-identify nga mga hayop. And ang gibutang base sa ato ang nabasa or sa ato ang sa study gyud is nakita siya nga highly magmultiply ang virus ngadto sa mga baboy ug kaning ato ang mga wading birds. Like our kanibitang kakita mo anang langgam nga mupatong sa kabaw, isa na siya nga na-identify nga paspas mag-multiply ang virus ni anang mga klase sa mananap. Okay, so sa Philippines, remains ang Pilipinas na himo siyang nagpabilin nga endemic. So pasabot, endemic gani na gihapon na kanunay pa ang virus in the Philippines. So meaning the virus continues to circulate in the country and cases occur every year. So ang virus na apagyud siya gatuyog-tuyog sa ato ang lugar sa Pilipinas, no? And aduna nay mga kaso nga natala po diri sa Pilipinas. So surveillance data show that children younger than 15 years old are the age group most commonly affected. Kay based pa po sa study kaning ato ang mga lamok. So kung kinsa tong nang ilham mong pananaw ana mura og kaning infrared no, kung kinsa tong mas langas, kinsa tong mas luhag, so mao puy ilahang paakon. And ato apong makita nining mga pangidaruna kaning mga less than 15 years old siguro mga hilig kini sila mag-explore mao nang sila ang mostly mahimong may biktima mapaakan sa maong mga lamok. So cases typically increase during the rainy season. So kaning July ngadto sa October, gi-expect na magyud nato ni diri sa Pilipinas no nga mao gyud ni ato ang season sa ting-ulan. So gani karon maka-experience na ta mo ulan ug kalit. So yung ana no may gani pud kay naka-experience patawag init-init. So kana nga mga panahon mostly taas ang mga pagdaghan pud sa mga lamok sa ato ang palibot. So mao nang importante kid kaayo nga imintinahon na to ang kalimpyo sa to ang palibot at to ang pangitaon to mga breeding sites sa lamok aron nga dili magdaghan ang lamok sa to ang palibot. No? Kaya mag-unsa man ang sige na to paningkamot sa Department of Health, naghimo tag misting, himo tag mga vector control ng mga pamaagi kung dili pod ta magtinabangay sa pagpanglimpyo or pag puksa sa mga breeding sites sa ato ang mga lamok. So unsa man gyud ni ang Japanese encephalitis. Okay, so next slide to sir. Okay, so what is Japanese encephalitis? It is a viral infection. So virus siya that affects the brain caused by the Japanese encephalitis virus. So virus na siya, no? Virus nga dala sa usa ka lamok nga once ka makapaak ngadto sa usa ka tao, no, mag-affect siya, no? Diha sa imuhang brain makakause siya og life-threatening po ni siya sa usa ka tao kung dili dayon siya maagapan. Mm-hmm. Okay? So, it is transmitted to humans through the bite of an infected calyx mosquito. So, paak, gikan sa lamok, nga gitawag siya og calyx nga mosquito. So, GE is a medical emergency. So, gibutang gyud siya nga medical emergency. Kay once mo progress na siya into GE gyud, nanay inflammation nga mahitabo di sa imuhang brain, kani encephalitis nga gitawag. So, mao nang life-threatening siya sa usa ka tao. And it requires immediate medical attention gyud. So, among those who develop encephalitis, so approximately 20 ngadto sa 30, 20 to 30% ang mamatay, no? And 30 to 50% of survivors may experience long-term neurological, cognitive or behavioral disabilities. Uh-huh. So delikado kayo siya sir Lemuel, no? Lalo na og ang maigo ani is ang ato ang mga kabataan.
0: Maapektuhan ang pamunahuna.
1: Yes sir. Ana gyud siya, no? Kay atong mabaw-an ang brain manggod is the control center sa ato ang lawas, uh-huh, na diha ang ato ang control center sa ato ang thinking, sa tay cognitive, ingana sa behavior, neurological, so ingana nagyudya daghan kaayo ang ato ang mahimong magka-problema, no? Labi na gyud kung maigo sa Japanese encephalitis ang usa ka bata kay
0: sa atong
1: later,
0: sa atong pinulungan murag mabuang
1: dili pud siya ingon nga mabuang sir, but then naalay unsa ni maybe diha sa ato ang neurological diha manggod ang center sa ato ang pag-istorya, pag atong paglihok ing ana, no? Maybe na siya'y later mo develop siya slight paralysis, uh-huh, or delayed ang iyahang sa speech niya, uh-huh, or sa iyahang nagimang ing ana nga mga kaotruhan or mahitabo sa usa ka bata sa cognitive pud niya, sa decision making, sa iyahang thought process, uh-huh, ing ana dili man kaingon nga mabuang, pero siguro medyo delay ang development niya, and even sa iyahang behavioral na pud siya mga problema nga ma-develop because sa encephalitis nga nahitabo or sa inflammation sa brain nga mahitabo tungod sa pag-atake sa maong virus. Uh-huh. Okay. So, mo na ato agyo na siyang gishare, no? Kay, aduna tay mga pila ka kaso nga gisuspetsahan, no? Sa ato ang palibot. Pero man ang mag-ampo lang ta nga, ang katong mga kaso na ito is gisend pa man ang mga sample po datong sa ato ang RITM.
0: Uh-huh.
1: So, magulat pa po ta sa mga resulta ato sa ato ang Research Institute of Tropical Medicine, no? So, ing ana, so how does it spread? So naadiha ato ang makita sa screen. So the virus, ang iyahang pamaagi sa pag-spread sa virus. So the virus lives in pigs and birds. So sila ang na-identify ng mga amplifying host, katong mga mananap nga diha ang virus paspas nga mag-multiply sa ilaha.
0: Uh-uh.
1: So, ing ana, no? So, kung naa kayo mga diha sa imuhang balay, adjacent or connected rin sa imuhang balay, naa kayo mga buhing baboy, ing ana. Tapos, ang imuhang wala po'y pagpanglimpyo, proper nga sanitation ng imuhang palibot. So, mas lagmit nga daghang lamok ang magpuyo,
0: uh-uh,
1: no? And ang kaning lamok, mupaak nga to sa baboy. A mosquito bites the infected animal. So, sama aning gibutang diri. Baboy or kanibarong langgam. No, baboy man ang kasagaran yun nato nga na sa ato ang doon lang sa ato ang panimalay. Mm-hmm. And mostly, mawag atong gihimong panginabuhi, no? So, pag na makapaak ang lamok ngadto sa baboy nga na ay virus, a mosquito, mahimo na siyang mahimong madala na niya ang virus. Okay. A mosquito bites the infected animal and gets the virus. So, mahimong makuha na sa lamok ang maong virus nga gikan sa maong baboy. Pagkahuman, ang lamok pod mupaak, no? Bites humans and human gets the virus. So, yung ana ra siya. So, maunang delikado yun siya kaayo kung ato ang palibot na puno sa mga breeding sites sa ato ang mga lamok, no? Sa ato ang paglibot-libot, daghan pod ka itag mga nang obserbaran nga ang ato ang mga panimalay daghan kaayo og mga lugar nga pwede gyud ka puy-an, pwede gyud ka breed, maka-breed ang mga lamok. Sama na ato ang mga aquarium, sir, pwede na siya diha. So mao nang ato gyud na siyang i-monitor, limpyuhan, ato ang mga flower vase, ingana. Daghan kaayo. And then, atong siguraduhon yung ato ang mapunduhanan og tubig yun na agi yung mga taklob. Or anything sa atong palibot yung mangulik ta og tubig, ato agi na siyang iyabo. No? And, mintinahon yun na ato ang kalimpyo sa ato ang palibot. Kaysa yung anak nga cycle, no? Yung anak nga pamaagi, ato ang makunran, manggaling ang pagsanay sa mga lamok sa ato ang palibot. So, unsa man ang mga sintomas day ani. So, signs and symptoms. So, human ka mapaakan sa maong lamok. So, typically, ang sintomas, mupagawa siya 5 ngadto sa 15 kaadlaw after ka mapaakan sa maong lamok. So, symptoms typically begin 5 to 15 days after the mosquito bites. So, sa may iyahang mga sintomas nga ipakita, mura siya o flu-like ng mga symptoms, sir, ang imuhang i-manifest. So, number one nga symptoms, good kung natay, it's immune response ato ang lawas kung naay mga balatian or naay virus magsulod, is ato ang paghilanat. So, maghilanat yun siya, no? Immune system reaction is ato ang body kung naay underlying mga balatian nga or virus maron nga nagsulod sa ato ang lawas. So, maghilanat ang usa ka tao. Sunod, severe nga headache. Nga nung magka-severe headache man, sakit kaayo ang ulo. It's because of the inflammation. So, swelling dito, gahubag sugod ang imuhang imuhang brain or ato ang utok. And kung naay paghubag sa ato ang utok manggod, mag-increase usab ang ato ang intracranial. Intracranial nga pressure diha sa sulod sa ato ang utok. So, mauna siya nga. Pag-increase ana, ma-irritate ang ato ang mga pain-sensitive nga mga tissues. So, maunang na ay severe nga headache nga mahitabo. Sakit kayo ang ulo. Then, kaning pagsuka, no? Pagsuka, tungod gihapon na siya sa irritation sa ato ang brain, tungod sa pag-swell. So, ato ang vomiting center sa ato ang brain, mahimong matrigger siya. Maunang musuka ang usa ka tao. Confusion, singana, restlessness, and kaning muataki ka og kaning murag patol, sir.
2: Seizure.
1: Oo, mag-seizure siya, no? So, seizure sa ato ang masabot kaayo sa pagkabisaya. Kaning murag atakihon kag patol. So, yung ana, no? And then, loss of consciousness. Kaning, mawala ka. Mama, makulaps ang uban? Oo, yung ana, no? So, muna siya, delikado. It's because, manggod, ang inflammation sa ato ang brain, kung naana siya, paghubag dito sa sulod, daghan kaayo o mahimong apektado. No? So, yung ana, ato ang vomiting center, ato ang thought process, may apektado, mag-seizure, so yung ana, no? Yan, ang uban gani, makuyapan. So, muna siya, ato ang mga sintomas ng mga bantayanan kaayo. So, sa atong palibot, daghan kaitag mga kaso sa gihilanat, yung ana, no? Sa atong paglibot-libot. So, dili na to kay ingon nga pasagdahan. Kung maghilanat gini og pila ka adlaw na, dili na to padugay-dugay yun. Hilanat nga mga duha ka adlaw, ing ana, duol din ta sa atong health center. Kay daghan natay unsa ni mga tambal. Aron, naay mga further test pod nga mahimo. Aron, malikayan na to ni maong balatian. So, unsa may treatment. So wala gyud siya'y treatment. So there is no treatment. There is no specific medicine for Japanese encephalitis. So wala gyud siya'y specific na medicine. So only symptoms and complication may be treated. So supportive treatment lang gyud siya, sir. So naghilanat ka, tagaan kag paracetamol. So labad imong ulo, pain reliever, so ing ana. So dili gyud kay ingon nga specific ang iyahang treatment. Symptoms based lang yun ang ito ang hatagan og treatment. So, yung ana. So, treatment is given in the hospital to help patient feel better. So, yung ana. Mo nang kinahanglan yun nga magpakonsulta or muadto ta sa ato ang mga center or sa ato ang mga hospital. And then, isa po diha is kaning fluids and rest. Tungod kay kung taas kay itong hilanat, malagmit nga magka, daghan ato ang excessive ang ato ang fluid loss. So, kinahanglan, hydrate yun ta. Aron dili maungkan ang ato ang mga cellula sa lawas. So, unsa may mga prevention. Okay, so number one nga prevention good is naatay vaccine, no, nga available sa ato ang Japanese encephalitis. So number one good nga prevention is to get vaccinated. So especially before traveling to JE endemic areas. So ato ang Pilipinas, so endemic good ang JE diri sa ato. So pwede good nga magpa-bakuna ang mga kabataan. So, JE vaccine is safe and very effective. It protects you or us from the disease. So, proven nga effective ang ato ang Japanese encephalitis nga vaccine. So, ang ato ang Department of Health ani na ay gi-allocate ani sa una. Pero nga tura po atong mga identified na to nga mga tag-as og kaso sa Japanese encephalitis, no? Gi-incorporate ni siya sa ato ang National Immunization Program sa Department of Health. No, I hope nga moabot po na diri nga matagaan po ta, no? Og Japanese encephalitis nga vaccine. And then, number one, get vaccinated. Next is minimize outdoor activities during the colder hours at dusk and dawn. So, unsa man ning dusk and dawn? Kaning dayong salop o dayong silang sa adlaw. Kay diha, based on study, diha daghan ang panggawas sa mga lamok and aktibo ang mga lamok anang mga panahon na dusk and dawn. So, sa ato ang salop o dayong subang sa ato ang adlaw. Okay, so sunod is kaning ato ang prevent mosquito bites. So, unsaon man na ito pag-prevent sa mosquito bites? So, ito ang yun yung kanunay ginapahinumdom. Okay? Sa mga inahandiha nga naminaw, no? So, wear long sleeves and pants, no? Sa ito ang mga kabataan, so, pasuoto na ito silang pajama or mga long sleeves baron. Singa na. Then, next is use of insect repellent. So, natay daghan kayong mga insect repellent lotion, inga na, mga spray sa palibot, kay aron dili ta mapaakan sa mga lamok, maproteksyonan. Okay, sunod, nga prevention sa mosquito bites is asleep under a mosquito net, especially at night. So, dili na to batasan nun nga, tuog lang ta walay muskit-muskit, labi na karong mga panahon na kay daghan jud kaya to ang mga lamok sa palibot. So, mag-muskit jud. No? Okay? Kung di manggaling ato ang uban pod, giliganan og mosquito, so siguraduhon nga naagyo ato ang mga doors is doors and windows naagyo mga screens, no? Para dili makasulod ang mga lamok sa sulod sa ato ang panimalay. Okay? Another way of prevention sa ato ang mosquito bites is remove ato ang mga stagnant water where mosquito breeds. Okay, so kana, daghan kaayo. Ato ang mga butilya diha, nga walang mga bakante, mga ligid, even mga bagol, mga mani, mga tansan, sir. Pwede na siya makapangulikta, kung saan eh. Kayang atong mga tanom sa palibot, flower vase sa balay, mabutangan ng plato sa balay, ato ang na siyang gina-check, no? Kay mahimo na silang puyan, breedingan og mga lamok. So mauna siya, importante yun, kaayo, nga magbantay sa ato ang mag-maintainer sa kalimpyo sa ato ang palibot. And ato ang always good, no, kaning pamaagi, sa ato ang Department of Health nga ginaduso, applicable po na siya sa ato ang dengue gihapon and applicable gihapon ni sa ato ang Japanese encephalitis nga kaso, no, kaning ato ang 4S mga pamaagi aron malikayan. Okay, search and destroy, pangitaa ang or gubaa ang mga breeding sites sa ito ang mga lamok. So search and destroy the breeding places. Mauguna siya yung pinaka-importante na ito nga buhaton. Kay aron dili mo daghan ang ito ang mga lamok sa palibot. Mahimong useless mangod ang ito ang misting. Unya ang breeding sites di ay wala na ito giguba. So yung ana, no? Then, self-protection measures. Kato akong giingon. Nga suotan ang mga bata o tagas ng mga sinina or long sleeves baron or pajamas. Yung ana. And, kung naatay gibati manggaling o naghilanat manggaling tadiha, balik-balik ng hilanat, so ayaw naglangay-langaya. Seek early consultation dyan. Aduna tay, RH yung kaduulan, napod tay mga hospitals ng mga kaduulan. Libre ang ato ang tambal sa ato ang health center and bukas ang ato ang health center Lunes nga to sa Friday, no, alas 8 hantod alas 5 sa hapon. So siguraduhon lang yun nato nung mo ato sa atong health center kung magpakonsulta, dala nato ato ang mga MDR or kaya nakarehistro ta sa ato ang yakap aron maka avail ta og libre nga mga serbisyo. Okay, then support fogging in outbreak area. So yung ana, no? So naghangyo gud mi sa ato ang palibot. Ato ang ginagamit karon is misting ato ang available karon, sir. Misting ato ang ginagamit sa ato ang mga kabaranggayan. So wala ta ato ang fogging. So nagmisting ta. And ang importante yun, mahimo manggong mahimo ra gyud gihapong walay walay plus siguro ang term ang ato ang misting kung ang ato ang pagpanglimpyo sa palibot, no? Dili nato mintinahon. So muna siya, search and destroy good the breeding places ang pinaka-importante nga ato ang himuon. Abag na ning ato ang misting nga ginahimo sa ato ang gobyerno, sa ato ang Municipal Health Office diri sa San Francisco. So muna siya, no, nga ato ang yung hinumduman. Okay, so keep your brain safe. Remember, no? A small bite can cause a big problem. So protect yourself and protect your family. Kung walay mosquito bite, wala po'y Japanese encephalitis nga kaso. So mo na siya nga ito ang buot nga ipaabot sa ito ang masuki at ipaminaw karong kapuntanggo.
0: Okay, Ma'am Bell. Wa na ko'y daghang istorya pa kay nga itong oras po kay yes. Hagipot kayo, no?
1: Mawagit, sir.
0: Dalira kayo na human. Unya, musunod na po ang Nutrition School on the Air.
1: Okay.
0: So salamat kay Ma'am Maribel Saludes.
1: Yes, sir.
0: No, sa panahon nga imong gi-share kay ang imuhang topic daw mura-mura rapod sa dengue fever.
1: Yes, sir.
0: No, nga ang career
1: lamok gihapon.
0: So daghan kayo og malikayan na ito nga balatian kung ang lamok diha sa atong palibot atong puksaon pinaagi sa way undang nga pagpanglimpyo o pagbungkag sa ilang mga breeding sites.
1: Okay.
0: Mga katropa, wala natin kong oras. Ma'am Bell, basi na kay pasalamatan.
1: Okay, daghan salamat once again, no, sa ito ang XFM San Francisco for giving us always sa inyuhang panahon yung makashare doon sa ito ang mga health updates. So, hangtod sa sunod gayon, no, kini inyuhang Municipal Health Office, Health Education Promotion Officer, Maribel Saludes Verano, naghangyo ako sa kanunay, naghangyo, nagpasalamat nga to ang subaybayan ng ato ang programa Bugsay on Air ang mahatagan kita og mga updates, makabantay ta pag-amping sa itong mga kaugalingon, labi na yun sa ito ang pamilya. Hantot sa sunod higa yun, no? Same station, same time, no? So, kaniinyuhang alagad once again, dalaygon ang Diyos and bravo San Francisco.
0: Akong partner sa Technical Division, Katropang Kiano J. Sibial. Sa among station manager, Katropang Ray Celisti Sara Vasquez. Sa among admin officer, Katropang Ali Vicente. Inyong alagad, Limuel Pagalaran Ukay. Once again, musunod na ang Nutrition School on the Air. Taod-taod lang, mga katropa. Dagang salamat o maayong adlaw kanatong tanan. Dalaygo ng Diyos.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M
4: X-F-M.
3: Kung maminaw ka sa X-F-M.
5: Sa mga tirada na to, Diapar, pakuratira ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
6: Mga katrupa, exciting!
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition,
2: kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
8: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Kabata pa din mo? Nanguyab na ka? Exciting!
6: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: XFM.
9: Mga katrupa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, exciting dito!

kids. Good morning, everyone. Okay, we are now live. Aso at ato sa i-share ang atong live no sa Facebook. Sa naman ato ang Facebook.

0: Okay, no? Masustansyang adlaw sa atong mga suking tigpaminaw? Naanasad ta sa ato ang programa, mao ang Ten Commandments Nutrition School on the Air or ENSOA, usa ka radyo nga program nga anda mubusog sa inyo sa insaktong impormasyon. Kini nga programa dalit kaninyo sa National Nutrition Council Caraga, sa Municipal Nutrition Services Office ug sa Municipal Information Office diri sa XFM San Francisco 91.3. Ako ang inyong alagad ka Nutrition April.
1: Og ako usabi si Kanutusyon Leia. Og para sa kasayuran sa tanan, since School in the Air man nga programa, aduna kitay ipahigayon nga graduation day para sa tanan nga mga nisalmot ni ining programa, diin ang NNC mag-andam og mga exciting prizes para sa inyo ha. O diba, may lesson na, may pa-premyo pa.
0: Walay limit sa kung pila ka membro sa pamilya ang mo-appeal. Participation is the key, mga kanutrisyon. Kung kamo tanan perfect sa amo ang pa-quiz sa 12 ka-episodes, kamo tanan ang adunay pa-premyo sa graduation day. Okay?
1: Sa dili pa ta magpadayon, pareha ni atong ni aring episode, sukad nga atong gisuta og isa-isa ang mga commandments, i-announce sa nato ang mga texters kahapon na nakakuha sa saktong tubag sa atong quiz sa Session 10, Commandments number 9. So, mauni siya. Number 1, si Emily M. Claro from Barangay Uno. Si Rose G. Prado from Barangay Hubang.
0: Congratulations.
1: Si Risa B. Sabaliero from Barangay Uno. Ni Ana Faye E. Sabandal from Barangay Hubang. Maribel E. Ablo from Barangay Caraos. Salome Leopardas from Barangay Pisaan. Algen, I know. Sorry, wala tayo Salome. So, Algen Isela from Barangay 4. Dina Rose Tagapan from Barangay Buena Suerte. Cindy Sudusta from Barangay Buena Suerte. Erjoy Guma from Barangay Buena Suerte. Flor B. Joy Cañete from Barangay Buena Suerte. Jocelyn Sacnanas from Barangay 5. Joanne Jel Dispo from Barangay Pasta. Doris Mi Altisen from Barangay 5. Kisha Mutia from Barangay 5. Glyza P. Plaza from Barangay 4. Jovelin S. Di Guzman from Barangay 4. Jessica B. Hirunda from Barangay 3. Jennifer B. Hirunda from Barangay 3. Luz Batalo Plaza from Bayugan 2. Jamaica Hirunda from Barangay 3. Anita B. Hirunda from Barangay 3.
0: Okay, congratulations. Mo ba na ang last na nga pangalan, ma'am? Na highest score? Nakakuha highest score mo na to last?
1: Oo, mo na to siya ang mga nakakuha ang highest score.
0: So, before ta magpadayon, ma'am, no? Ato sang i-mention ang mga viewers na to sa Facebook Live, no? Naa ang ato ang BNS from Barangay Bitanagan, Ma'am Marisa G. Sanchez. Hi, ma'am.
1: Okay. From Barangay Hubang, Labrador, Jennifer. Hi, ma'am.
0: From Barangay Mate, Ma'am Eliza Cobrado, ma'am. Nag-message ko, ma'am, please. Tanawa ako ang message.
1: From Barangay 4, Algen Estrella. Good morning, ma'am. Thank you for watching.
0: Si Ma'am Sheila O. Pehe. Hi, ma'am. Ato ang school nurse, no? Naadaw siya sa Lapiniga National High School. Hi, ma'am. Gahapon si ma'am nag-radio anchor po dali. So, ugma dahil mga ka-viewers, no? Ka-listeners, ugma natin ipahigayon nga technology training on vegetable production, care and management, no? Dito sa Barangay Covered Court, Barangay Mat. Okay, see you there, no? Ito ang mga participants. I think okay na sila. Ma'am Mate, na? Ma'am Eliza. Okay, kinsa pa man ang viewers na to dali sa Facebook Live. Ma'am Lavador Tablo Jennifer. Okay, ato ang BNS from Barangay Hubang. Kinsa pa man, Ma'am Leia.
2: wala naman dari mo.
0: Okay, wala na. Sige, magpadayo na ta, no?
2: Magpadayo na ta sa ato ang session for today.
0: Yes, ka-Nutrition Leia, kini na ang ulahing kumain mens ni Mang Moy, ang kumain mens number 10. O ang topic na to karon konektado sa gahapon nga topic, no, ang kumain mens number 10, imintinar ang insaktong timbang. Okay? So, kani, dapat maging aktibo jud ta. Pero sa kumain mens number 10, naapay bonus nga likayan ang ilim nunong makahubog, no? Ayaw pag panigarilyo. Nya, kay taas-taas man ning kumain mens number 10, Ma'am Leia, no? Ato ning bahinon sa duha ka parte.
2: Yes, ang part 1 may tungod sa pagkakibo. So, good luck sa mga atong suking tigpaminaw. So, Chris, natuon niyang taod-taod lamang, hindi ko humayin na to sa u-discuss sa Commandment number 10, part 1.
0: Okay, so ato i-play ang Commandments number 10, no, ni Mang Moy. Please watch!
3: Sa panahon ngayon, masyadong mabilis

0: galingon natong lawas. Kung nadunay kamoy type 1 diabetes, kinahanglan kamong injectionan sa insulin.
1: Sa kasamtangan, kay wala pa mahibaw kung unsa ang rason, no? Kung nganong makakabaton og type 1 diabetes ang usa ka tawo. Wala usab insaktong kahibalo para malikayan kini.
0: Ang type 2 diabetes, usab resulta sa dili maayong paggamit sa lawas nato sa insulin.
1: Ang type 2 diabetes kay pwedeng malikayan tungod kini kay resulta sa unhealthy diet, excess body weight o physical inactivity.
0: Kung inyong natandayan ang tanan non-communicable disease kun NCDs nga nahiskutan, adunay pare-parehong risk factor. Kini mao ang unhealthy diet, physical inactivity o smoking. Diin kining tanan mamahimong bag-uhon ug susama sa akong gisulti nga physical inactivity mausa sa mga hinungdan sa NCDs.
1: Next no, ninduta sa imuhang segue sa part 1 sa commandments number 10 na nag-ingon, maging aktibo. No? Okay? Matud sa World Health Organization, ang pagkaaktibo or physical activity kay ang paglihok sa ato ang lawas. Para kita makalihok, kinahanglan natong mag-exert og energy, no? Ang exercise kay isa ka paagi sa physical activity.
0: Tanan mga batan-on og mga hamtong, kinahanglan nga mag-set og goal basis sa recommended level sa physical activity alang sa panglawas na tukma sa ilang edad.
1: Para sa edad 5 hantod 17 katuig, ang pagdula sa games o sports o physical education or daily exercises regime for at least 1 hour kay makaayo sa ilahang cardiorespiratory o muscular fitness, kalig-unon sa bukog o cardiovascular o metabolic health. Ang mga ingon aning klasing aktibidades kay makakunhod sa sintomas sa pagkabalaka or no karon depression.
0: Siguraduhon nga halos tanan mga physical activity nga himuon niining maong mga batan-on mao ang aerobics. Katong adunay kalakip mga vigorous intensity activities, kalakip nang pampalig-on sa mga muscles o kabukugan. Bisan og katulo lang sulod sa usa ka semana buhaton kini makaayo na alang sa mga bagets nato man.
1: Okay, gikan sa 18 to 64 years old usab, ang physical activity na tukma sa ilaha kay recreational o leisure time physical activity, transportation or kun kanang nag-walking-walking or nag-bike, no? Occupation or ang paglihok nato sa trabaho, paghimo sa trabaho sa panimalay sama sa pagpanilhig, panglaba, pagdula o games or sports.
0: Alang pa usab aning mga age group, 18 to 64 years old, gawas nga ma-improve ang cardiorespiratory muscular fitness o bone health kung kamu aktibo. Makunuran usab ang tsansa nga makabaton kamo sa NCD o depression. Mao kini ang mga recommended nga physical activity alang kanyo.
1: Makasingit lang sa ka-nutrition, Leia, no? Mura bag wala ni mo giapil ang imong kaugalingan, no? Sa 18 to 64 years old na age range.
0: Ha-ha. Nakabandid ay kani anak ka-nutrition, April? Okay, fine. Mao kini ang mga physical activity nga bagay ka na to. Kinahanglan nga at least 30 minutes of moderate intensity aerobic physical activity ang himuon nato kada adlaw.
1: Kung gusto usab nato no na combined moderate or vigorous intensity ang himuon kada adlaw, okay sad na no. Siguraduha lang na equal parts ang oras na igahin sa kada activity.
0: Klaruhon ko lang sad nga dili kinahanglan nga continuous na nag 30 minutes nga physical activity nga himuon tungod kay basin og dili kaya sa inyong lawas, tungaan ninyo sa tag 10 minutes ang activity nga buhaton hangtod mabuo ang 30 minutes nga kota usa ka adlaw.
1: Og para usab mapunaan ang health benefits, tas-on pa nato ang oras sa physical activity no kada semana. paglig-unon.
0: Paglig-unon sab nato ang mga muscles nato, yes, sa paghimo sa mga muscle strengthening activities. At siguruhon nga tanang major muscles group nato na lihok. Buhata ang susama activities sa 2 or more days a week.
1: Okay, para usab sa mga naa sa edad 65 years old pataas, kinahanglan na gihapon ang mamahimong aktibo. Sunda lang ang recommendation nga among naingon para sa edad 18 to 65 years old. Pero maupod lagi no, kung medyo lisod na ang paglakaw or paglihok, mamahimong aktibo kita sa tulo ka adlaw o sobra pa sa sulod sa isa ka semana. Kung himuon ninyo ni, munindot ang inyuhang balanse og malikayan ang madagma tungod kusgan paghihapon inyuhang kaunuran.
0: Ayaw lang po ninyo og pugsa nga makigdungan kamo sa mga batan-on pa ninyo. Basta, kung unsa lang po inyong makayang buhaton nga physical activity, makaayo ka ninyo. Hinay-hinay lang para malikayan ang disgrasya.
1: Yes. Speaking of hinay-hinay, mag-break una kita no sa atong pagbalik. Atong sayran ang uban pang mga benepisyo mahatag no sa pagka-aktibo. Okay? Ito i-play.
2: Sa panahon ngayon, masyadong mabilis ang takbo ng buhay. Ang daming nangyayari, sabay-sabay. Kulelat ang kalusugan. Ang utos ng Commandment number 10, maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Alagaan natin ang kalusugan. Magsimula tayo ng isang healthy lifestyle kontra stress at sakit. Sundin natin ang 10 Commandments.
3: Mula sa National Nutrition Council ng DOH.
1: We're back. Okay, no, daghan na kay tag viewers no. Ato sa i-shout out ni mga viewers nato sa Facebook Live.
4: Yes.
1: Okay, na ay si Sir Zian Rio Naig, si Sir Cristito Atanes no. BNS nato from Barangay New Visayas. Hi. Si Ma'am Ray Yoj. Good morning, watching from Barangay Buenasuerte. Naapod tayo mga BNS, no? Juvitana Caracol Ramirez Guma. Hello, good morning. Good morning, watching from Barangay Lapinigan. Kisa pa atong mga viewers din ha, ma'am.
0: Watching from Barangay 4. Akong kauban, Ma'am Pril, si BNS Shaina.
1: Wow. Hi, ma'am.
0: Shai. O, naapod din si... Ma'am, ako makauban po sa mong barangay, ma'am, sa Parisha BW Barep sa mong barangay, si Lera Letira.
1: Okay, good hi, morning. Ma'am. Oh, naapod tayo, watcher, no, ka-listener sa from Davao City. Ma'am Claudine Reyes Kagulang, hi. Char, ako ni ate. Hi, ate, from Davao City. Og naputay watcher no, Jazzy Yan from Asamanigikan. I think sa Bulacan ni siya, layo kayo no. Si Ma'am Anafe Ablin sa Bandal, watching from Barangay Hubang. Okay, atong i-continue na ang atong topic karon no. Mas hagpaton pa nato aron no, ang part 1 sa Commandments number 10 na gina-advise kita na mamahimong aktibo. Tungod kay ang dili mamahimong aktibo na sayran nga fourth leading risk factor sa global mortality. Pasabot ana, damay ang atuang nasud ana, no?
0: Sa tibuok kalibutan, 5% sa gikamatay sa mga tawo mao ang pagka-overweight o obese. Sa Pilipinas, 93% sa mga kababayan nato nga walay regular nga physical activity.
1: Kung mahinumduman ninyo, atong gistoryahan pagsugod nato sa discussion sa Commandments number 10. Nahibala nato nga ang pagkaaktibo makakunhod sa risgo sa CVD or cardiovascular diseases, diabetes o cancer. Ang pagkaaktibo usab kay usa ka key determinant sa energy expenditure, maong importante kini sa energy balance o weight control.
0: Uy, na-mention sab nato ang energy expenditure sa commandment number 1 o number 9. Kato kung unsa kadaghan nga imog na kaon, Bugti usab ang kadaghanan sa ipagawas ng energy pamaagi sa physical activity.
1: Sakto na, no? Ang pagkaaktibo pinaagi sa regular na exercise kay makagamit og energy. Tungod ani, makakontrol or makunhuran ang atong saktong timbang.
0: Ang pagkaaktibo makaninot sa blood circulation, muscle tone, ug maayong pagpitik sa kasing-kasing ug himsog nga baga. Nakatabang usab ang pagkaaktibo sa pag-relax, pag-cope sa stress ug mga maayo lawom nga pagkatulog.
1: Sa wala pa ta nag-break ganina, no, atong gisuta ang recommended physical activities para sa mga bata ug sa idaran. Nindot manggod ang exercise para sa tanan. Makatabang ang pagkaaktibo para sa mas malig-on ang atong mga bukog, no?
0: Giyon sa pagpalig-on sa exercise ang atong mga kabukugan. Dili ba muscle lang ang mulig-on kung mag-exercise?
1: Ingon ani mang good na ma'am, no? Pareha sa muscles ang atong mga bukog kay living tissues. Ang mas mulig-on kini kung nag-exercise ta. Ang mga kabatanunan nga regular nag-exercise kay makabaton og mas lig-on na kabukugan. Ilabi na sa ilahang pagkatiguwang kaysa atong wala. Kung matiguwang man good ta, hinay-hinay na makunhuran ang atong bone mass. Samtang bata pa, no, kinahanglan kini nga palig-unon na to.
0: Correct. Pinaagi sa regular exercise na maintain ang muscle strength, coordination og balance nga mo'y nakabang aron malikayan ang pagkabagok sa mga bukog nga mahimong hinungdan sa fractures. Mahinungdan kini ilabi na sa mga katigulangan nga adunay osteoporosis.
1: Yeah, oo, og dili lang ka na, ma'am, no? Importante kini ilabi na sa kababaihan tungod kay pag ang menopause na ang babae o kanang paghunong na sa dugo, mas prone siya na magka osteoporosis, ilabi na nga dili siya aktibo.
0: At this point, hiskutan usab nato ang mga nagkalain-laing paagi aron kita mahimo aktibo. Ang mga nasangpit mga aerobic exercise, strength training, flexibility exercise ug mga pagkaaktibo sa tibok adlaw kada adlaw.
1: Ang aerobic exercise gitawag usab na cardio exercise tungod makastimulate kini sa heart rate ug breathing rate, maong mopaspas ang pagpitik sa atong kasing-kasing, mao nang makahangak pag nag-aerobic exercise ta.
0: Pero bisan pa og makahangak og makapaningot og maayo ang aerobic exercise, ipalig-on niini ang kasing-kasing ug ang atong mga kabukuran. Nakatabang usab kini aron makuhaan ang stress. Nahimong maayo ang paggamit sa atong muscle og gipanindot niya ang flow sa dugo sa atong lawas.
1: Para sa kadaghanan sa mga tao, ilabi natong mga adunay go signal sa ilang mga doktor mag-aerobic exercise para sa basketball, jogging, brisk walking o pagsayaw-sayaw. Nindot kini himuon for 30 minutes kada adlaw. Kung gusto sab ninyo na makunhuran inyong timbang, himuon ninyo kini at least isa ka oras kada adlaw.
0: Pananglitan nga nainganyo mo karon nga mahimong aktibo pero dugay na kamo nga dili aktibo. Please, ayaw lang ninyo pakaliti ang inyong kaugalingon. Sugdi una ninyo sa mga 5 to 10 minutes a day hangtod sa na-feel na ninyo nga kaya ninyong patas o ng oras nga mag-aerobic exercise.
1: Ang strength usab kay makatabang sa pag-develop og lig-on nga bukog og muscles. Munindot usab ang balance og coordination sa atong lawas sa paglihok. Og tungod ni ining benepisyoha, dali na natong mahimo ang atong pag-adlaw-adlaw nga trabaho sama sa pagbitbit sa mga pinalit sa grocery or merkado.
0: Kasagaran, sa dili pa kita mag-exercise, susama sa jogging o basketball. Nag-stretching una kita, di ba? Kini ginatawag nga warm-up. Flexibility exercise, sabang tawag sa stretching o gumikan kay gibuhat nato kini. Nalikayan nato ang masakitan o ma-injury samtang aktibo kita. Tungod kay ang stretching nakapakunhod usab sa stress o gipamaintain ang flexible o dali nga ilihok ang atong kabukugan.
1: Gihimo usab ang stretching pagkahuman natog buhat sa exercise. Ang tawag pud ana kay cooling down para di makalitan ang ato ang lawas.
0: Siyempre, di lang sa exercise kita dapat aktibo. Taghan higayon sa sulod sa isa kaadlaw na pwede kitang mamahimong aktibo para magamit ang mga calories sa atong lawas. Sama sa mga buluhaton sa panimalay, sama sa paghinlo, paglaba o guban pa. Makigdula usab ka mo sa inyong mga anak o apo.
1: Nindot usab na exercise ang gardening, no? O ban ang tibuok pamilya para bonding moments usab ninyong.
0: Oras na po nga mag-break kita sa atong pagbalik. Maghatag kami tips mahitungod sa pagka-aktibo o unsa mga pamaagi para mahimong aktibo. Don't go away!
1: Roll VTR!
2: Sa panahon ngayon, masyadong mabilis ang takbo ng buhay. Ang daming nangyayari, sabay-sabay. Kulelat ang kalusugan. Ang utos ng Commandment number 10, maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Alagaan natin ang kalusugan. Magsimula tayo ng isang healthy lifestyle kontra stress at sakit. Sundin natin ang 10 Commandments. Mula sa National Nutrition Council ng DOH.
1: And we're back!
0: So,
1: ani-ana mga higala ang mga tips na mamahimong aktibo. Magsuot og komportable na sinina og mogamit og lig-on og komportableng rubber shoes. Before ana, Ma'am Leia, no, ka-nutrition Leia, naana po yung mga watchers na to bag-o, mas nidaghan pa karon at
0: yes,
1: ato i-shout out, no? Atong BNS sa Barangay 5, Ma'am Jujeline Nugador, og sa iyahang kauban, Ma'am Sweetie Pie Putani, kinsa po man Ma'am Aka Nutrition Leia.
0: Napuno sa kaubanan na mo BNS from Barangay 2, si Ate Linda Abilita.
1: Hi Ma'am! Lami iyahang impanada. Hi Ma'am! Okay, naputay BNS, no? Na nag-watch atong live karon sa Facebook. From Barangay Bourbon, Ma'am Ruby Dajay, og sa iyahang kauban, no, si Ma'am Emeline Dajay. Okay, kinsa pa man, si Sir Libor Ronel. Hi, sir. Among active kayo nga stakeholder.
0: Si Miss Jobeline Di Guzman from Barangay. Watching from Barangay 4.
1: Hi,
0: good morning, ma'am.
1: Okay, so magpadayon ta, no?
0: Sige. Muinom og daghan nga tubig, ay hakang mag-exercise. Samtang ga-exercise, og human og exercise para malikayan ang dehydration. Og bago pa ninyo kariron ang pag-exercise, konsulta una kamo sa doktor para masiguro nga dili mabutang sa peligro ang inyong lawas.
1: Kitang tanan, bata man o tiguwang, kay pwede mag-exercise, no? Walay pili sa edad, no? Kung bago pa lang mo na nag-exercise o adunay planong utrohon ang inyong exercise regime, mukonsulta usa sa doktor, no? Kay mas maayo man na mag-ampingon kita. Pagutan a usab si doc kung kinahanglan na ninyong pag-uhon ang mga tambal nga inyong ginainom ay ha mo mag-exercise. Basin man good kinahanglan gamyan o daghanan ang inyong maintenance or mga tambal na inyong ginainom. Okay?
0: Kung kamusab na ay sakit sa kasing-kasing o uban pang balatian, so taa una kung unsa ang mga physical activity ang luwas o angayan ninyo.
1: Para sa mas malipayong exercise ninyo, no, pangitaa una ang partner ninyo, no, sa pag-exercise. O di kahaapil sa mga grupo nga naga-exercise or dungan, mamahimo usab kining family activity.
0: Ilista ang inyong exercise sa notebook aron makita ang progreso niini. Nindot kaayo pamation kung nakita ninyo ang ngamunindot na inyong panglawas.
1: Og diha, no, natapos ang atong discussion sa Commandments number 10 part 1 ka Nutrition Leia.
0: Karon mga sugintig paminaw, iandam ang mga ballpen og papel ninyo og mag-quiz na kita.
1: Sama-sama. So asa man ni ka Nutrition Leia, no, asa man nila i-text ilahang answer.
0: I-text lamang ninyo inyong mga tubag dito sa kanyang number, 0938-995-3738. Okay. Husbon ko, 0938-995-3738.
1: Ayan, so dira ninyo i-text no, sa numero ang inyohang mga answer. So andam na ba mo, ka-listeners and ka-viewers? Andam na? Ready na ba yung ballpen? Okay, naana ba yung load ang pangutana? Okay, unsa mo na ang question number one, ka-nutrition Leia?
0: Maghatag og upat kakasagarang non-communicable disease o NCDs. Usbon ko, maghatag og upat kakasagarang non-communicable diseases o NCDs.
1: Okay, unsa man tong upat, no? Upat ka NCDs nga na-mention na mo ni Ma'am Leia Gaina. Okay, answer? Okay, and for question number two, ako ang magsulti, no? Mag-question, tama or mali rani? Okay, tama o mali lang ang sagot. Ang physical activity o pagka-aktibo ay angayan lang sa mga kabatan-unan, no? Kay sila puno sa kusog o lagsik. Ayan, lalong kayo, no? Mga kabatan-unan, Dini.
0: Kabatan-unan.
1: Yes.
0: Kabatan-unan.
1: Sige, utrohon ako, no? Kaya medyo nakuan man ko sa kundila, no? Ang physical activity ba? O ang pagka-aktibo? Ang ngayon lang ba kini sa kabatan-unan kay sila puno og kusog og lagsik? Tama or mali? Okay.
0: Number 3. Kung ang tawag sa stretching o bagong mag-exercise kay warm up, unsa usab ang tawag sa stretching inighuman og exercise? Usbon ko. Kung ang tawag sa stretching bagong mag-exercise kay warm up, unsa usab ang tawag sa stretching inighuman og exercise?
1: Okay. Unsa tong tawag kung warm up daw ang before mag-exercise? Unsa usab tawag sa stretching human og exercise? Tama ba ka nutrition Leia? Okay.
0: Yes, ka nutrition AP.
1: Number 4. Gawas sa mga sports activity og jogging, paghatag og usa ka example kung unsaon nato pwedeng mamahimo aktibo sa balay. Okay? Unsa man tong mga physical activity nato nga pwede nato mahimo sa balay? Medyo daghan-daghan to, no? Naisa, duha, tulo, upat, o uban pa. Paghatag og mga examples. Okay?
0: Kalima, pila ka minuto kada adlaw ang kinahanglanong physical activity sa nga nag-edad og 18 to 64 years old? Pila ka minuto kada adlaw ang kinahanglanong physical activity sa mga nag-edad og 18 to 64 years old?
1: Okay, hatagan na to og at least 3 minutes, no? Para mag-answer, mag-text sa ilahang answer. Okay? Mag-shout out usa ta sa mga viewers nato dinhi. Okay? Natay bagong viewer karon si Ma'am Ronilyn Caballero Aleria. Hi Ma'am, watching from Barangay Dos. Naging siya dire. Okay?
0: Shout out ko sa muang kuen diha sa mga barangay health station sa Barangay 4 nga napinatal karon. Good morning sa inyo diha. Sa lapin na sa muang health nurse, Ma'am Sol. Ma'am Sol, good morning.
1: Yes, shout out po ko sa ako ang mga kauban na sa opisina. Si Ma'am Laura ang pinakagwapa sa ang Miss Latgada na to din ha. Miss Ebro. Shout out ko kay Ma'am Echelle Matiga. Yes. The our sunshine. And Sir Sam ang the flower of all sa amua. O si Ma'am Ma'am Jinky. Yes. O ang amuang pinakagwapa nga Kuan, Municipal Nutrition Action Officer, Ma'am Ayasa M. Revillas. Hi, Ma'am. Hi, mga Ma'am and Sir.
4: Shout-out po ko sa muang barangay council, headed by barangay captain, honorable Roberto T. Aliorimo. Cap, good morning.
1: Good morning, Cap. Ugma, unsay mga activities ninyong ka-nutrition Leia, ugma.
4: Yes, after some ma-activity na mo tomorrow, naami iwa child, healthy baby, healthy buntis, then napod mi pa-contest sa mga parents sa daycare ka-nutrition pill na Zumba contest. Alas 9 sa buntag magsugod ang Nutrition Month celebration dito sa Porok 6A relocation multi-purpose hall, Barangay 4, San Francisco, Agusan del Sur.
1: Wow, ubay-ubay po ito ng activities ninyo, ma'am, no? Sa Nutrition Month sa Barangay 4. O di lang sab na, no? Naapoy mag-celebrate og Nutrition Month, no? Napay upat ka barangay actually, no? Isa na dito ang Barangay 4. So, ang uban na barangay, Barangay Dasagan. Hi, ma'am, Maria Casera. Kinsa pa may mag-celebrate ugma og Nutrition Month? Ang Barangay 3. Hi, ma'am LV and ma'am Jane, Mary Jane. Yes, oo. Naputay Barangay Karaos, no? Mag-celebrate po ugma og Nutrition Month. Hi, ma'am Merly. Ug ma'am Donisa.
4: Dagan-dagan po tayo, Mino.
1: Kinsa pa man.
4: Mag-celebrate
1: Barangay 4. Barangay Hubang, no? Barangay Hubang, magkuan po ugma. Yes. Si Ma'am, atong mga BNS, si Ma'am Jennifer, no? Og si Ma'am Mary Chris Bacol. Hi, Ma'am! So, ready na ba mo ugma, no? I'm sure nga, kanang bibo jud ugma, kay grabe yung mga activities sa Nutrition Month.
4: Daghan mga pa-surprise, Ma'am.
1: Yes. All out jud ang barangay.
4: Namigyan lang nga gamay surprise yung mga prizes.
1: Magkuan na po, cooking contest. Lami kayo ng mga munggos din, ha? Ansa po man, aside sa munggos. Okay? Naputay bagong watcher, no? Ma'am Maribel, good morning, watching from Barangay Karaos. Ay, Ma'am Maribel, ugma inyuhang Nutrition Month. Pag-apil, ma'am. Okay? Sige, ansa naman? Okay na ba sila? Ito ang mga ka-nutrition, ka-listeners and ka-watchers, FB watchers, dala? No? And time is up. No, ma'am, ka-nutrition Leia?
4: Yes, ka-nutrition April.
1: Yes, okay, naot na nalamian og nabusog kamo sa atong topic na Commandments number 10 part 1 na nag-ingon, mamahimo ang aktibo, likayan ang ilim na nang makahubo, ayaw pag panigarilyo.
4: Okay. At ang itotawad ang session 12 part sa atong Commandment number 10 part 2. Kini mahitungod sa topic nga paglikay sa ilim nung makahubog ug ayaw pagpanigarilyo.
1: Okay, yes, no, maminaw sa kita sa mga pipila kapahinumdong gikan sa National Nutrition Council. Atong i-play ang kamamoy nga Commandments number 10.
2: Sa panahon ngayon, masyadong mabilis ang takbo ng buhay. Ang daming nangyayari, sabay-sabay. Kulelat ang kalusugan. Ang utos ng Commandment number 10, maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Alagaan natin ang kalusugan. Magsimula tayo ng isang healthy lifestyle kontra stress at sakit. Sundin natin ang 10 Commandments.
5: Para sa lakas ng buhay!
3: Mula sa National Nutrition Council ng DOH.

0: FM.
1: Arce, oh, mereka ikaw magampo hake di mga unata. Okay?
2: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
1: Oy, dudong Arce, pag sure niya, gampo ka o gaorder?
2: Gampo today ka.
3: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: botika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
6: Zenton Plus Gold.
7: Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod nga po. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, ni gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka niininyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa sus. So, Twitter, uguban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gando na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: sa XFM.
1: Oy pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugo-sugo, hulat langgod, o sagog ka! Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na damit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Mga katropa, at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
2: Aye!

0: Yes, and that song was brought to you by DM's Rita Carl. Diyan lang na sa may kwening pioneer ba? Tama ba nila? Sa may sa nang street niya, Parilar? Paring, ay, Parilar, lakos, Parilar, ay! Si Maring Eric Camari.
1: Hindi ko alas ka ginawa na yung pahumot ay lahat na di tayo.
0: Di rin pahumot good, oy.
1: Saan nila, pagpapaho.
0: Di ba pahaho na siya, pagpapaho na siya, disinfect.
1: Ayan na. So welcome mga Maring. Amo to, katong kanta, hatito ko natin sa DMs.
0: Rent a car services.
1: Eh, kay ikaw may naka-rent a car niya. Masa yung mga experience,
0: oy, nindot ka, ayaw akong experience niya. Dili mabayaran kay nga naman, nindot kay isa ganun. Brand new. Nga, di ba jug ka, magproblema kay dili kayo dili ka pa sa basakay nga ibilin kas karsada no
1: gani
0: nya affordable apida kanino kay affordable kayo
1: correct
0: so dela na sa DMs Rita Carl
1: nya market and sun
0: sa the street dream ko sweet
1: di
0: pioneer street all right
1: so welcome mga manen sa pinakahilingin nga programa sa Tibok Isla sa Mindanao kinyan
0: yes ko ako ikaw
1: ako na sa inyong sparring partner ganong buntaga ko inyong anchor woman today. Dali guwapa, dali mistesa, pati makupiansaan tungod kay Mangunay o silingan.
0: Yes, kaupat po ninyo, Master. Siyempre, Master Nick Tanini as useless.
1: Ano lagi kag kanang uniforme, mura kag kanang muatin, ganyan-ganyan mga pasundayang.
0: Ayan kayo, kay mo, kuala niya ako, magtakang na pala niya ako kalit. Lahir na magkumasa magkinani.
1: So, andam lugar ni muna, itrapo.
0: Ganina, ganina. Ito na biya ko ganina.
1: Sayaw sa...
0: si Bukal Gabriani, oy.
1: Isas, eh.
0: Si Bukal Gabriani, si Builayas.
1: Correct.
0: Si Builayas. Builayas. Builayas, tawag na ko ni Bukal Gabriani. Builayas, nagkalit ba?
1: Anyway, mga maring, lahat na karo driyagi kan sa studio sa XFM. Sa Tagum. Og siyempre, live, takaro mabati mga maring sa nagkaraya ng mga XFM station. Anak ko na diri sa XFM, Mati!
0: Yes, okay. XFM, diri sa Maya, San Francisco, ako San Dilisuar.
1: XFM, Bukidnon.
0: Okay, XFM, General Santa City.
1: Og XFM, Pagalian. Kuyaman, biya. Ayun.
0: Ego ako ang pangos, ang akong pangos na ego sa kuhan.
1: Makagaba na si Stanley ay.
0: Makagaba na si Stanley ay. Ang akong pinaka-idol sa nagbuhok dito si kuhan. Katong ganyan sa bukid nun, katong ka nag-watchide wall o buhok.
1: Kisa man na.
0: Pero si pangalan to, Gap? Si Michael Ricabo.
1: Si Michael.
0: Naman po kay Michael Ricabo kay Dindot Kayo. Mura ka itong buhok. Ang buhok niya kay Wagay ka na nga White Side Wall.
1: Aba. Okay, good morning din sa mga tiga-bukid doon. Labi pa ilang kinakusgandihaan ng mga tiga suroy-suroy sa palibot.
0: Yes.
1: Si Jonathan Lizuriano, si Michael Ricabo. Oga, wala man si Erika kay di ano?
0: Wala na. Ipalayas na po. Malayas na sila ka SM.
1: Ang ilang saktong pamaraw biha nga station manager, wala lain, Hamis.
0: Wala lain ang butan.
1: Yeah.
0: Butan, pero tirur.
1: Tirur, mga rin tigahamas.
0: Hindi ka magkumpiyasa kaya magkara-gara ka, impasyon ka.
1: Wala lain si SM Inday Marie.
0: Yes.
1: O, dili asad sa Bayugan sa San Fran, sa tapang itibaya, usaka maayong buntag, si Ri o si Ray.
0: Si Ri Surabasquez o si Ray Iaan Alinton.
1: Anong Iaan man?
0: Iaan, kanalang ko tawag siya Iaan. Siya po kay Kuyuan.
1: Pakpak po na yung pitals. Pitals ka ng kuyos ka ayaw mo ra o kundadji.
0: Ay, nako.
1: Sa itibaya, sa kamayang buntag, din mga kaubanan diri sa XFM General Santos City, kang SM Ruel Dumantan.
0: Yes, ilumanan sa mga insurrectos diyan, mga sige, kagupa.
1: Mga canine.
0: Mga canine. Siyempre, si Ivan Pulunan. Siyempre, ang ato ang wapa na sitil, no? Si Ray, si Uncle Ray.
1: Wala pa sitil, pero marinyo niya.
0: Wala na, dinisat na marinyo, kaya bigado kayo. So, si Kuan, siyempre si Ma'am Lovely ba to?
1: Si Lovely, si Evelyn.
0: Si Ma'am Evelyn, o gato si Ma'am Lovely.
1: Ang ito ang area
0: si brands. Toto po. Ato to pero si Toto.
1: Toto, nag-picture na pala ni Robin.
0: Grabe kayo.
1: Grabe kini kayo na si Toto ay.
0: Nag-ibong ko ni Toto ba? Di na siya mo kuan. Di na kayo siya mong isi. Di ay kaya ni luag day kaya yung mouthpiece.
1: Wala niya maka-avail sa dental free di ay.
0: Wala niya maka-tok, wala to. Kanang white cement lang. Pwede rin lang ipuli, Ana.
1: O di, kanang kuan. Pwede rin na papalitan ka pulot. Uy, di lang ka mapatakal ka smile.
0: Bisa ka na babulgan nga judge niya. Ipagahi lang.
1: Katabasok ka kapilit.
0: Gana.
1: Ang syempre mga maring, ato sa itimayan, ato mga kaobaran diri ang obay-obay sub sa tawang mga XFM ati. Duharam na siya kabuk niya, kaya nabalintong ito isa.
0: Ay, naku.
1: Kumusta naman si Ken?
0: Si Ken, si
1: Quintasyon.
0: Si Quintasyon?
1: Gawas na ba sa panang gitawag nilang balay tambalanan?
0: Ako to sa may daalagat. Ato lang ito nga, masayaran na ito na ito pohon.
1: Sige, oy, da. Oy, da, mabijok kita, oy.
0: Ato itong mga gitawag kong
1: katropa okay.
0: Nga. Welcome sa atong katropa okay. Usay okay. Hasta okay, ha? Habi?
1: Sa mga gusto niya, moduwet sa toang, di ba sa basta ng mga gigay pa ni Apil, ganyan sa mga EGT, mga PGT, o mga budget. Napil pa.
0: Tanan.
1: O niya, tanan nga mga T atong giapilan, labi na gintong liter T.
0: Aba, baby, liter T.
1: Tagay na, kuhaan ba, kanang Let It Be ni Beatless.
0: Beatless, baby. Katanto na, Beatless, baby.
1: Katanto si Master, mga baby. Kining katang hahatod ni kanato sa Santon Vitamin C aron nga mas malami ang isi mag Santon Vitamin C
0: kana.
1: Yes. Okay, nabansab sa kape nga gikay naman gikamingawan sa tanan kini ang
0: yes ang Santon Plus Coffee Mix kana ay mangustin ani shay gitawa ko kaninga soya beans
1: dili
0: na lasunis da soya beans o siyempre ang ato ang malunggay powder
1: bami yes. Malunggay pandesal.
0: Lala ito. Papapdol.
1: Ay pataka.
0: Ay pataka.
1: Anya na, ang kanta ay pinangod na tayo sa tanang mga senior citizen na namati ka noon. Labi pa sa mga taga-mawap. Birahe yun, Slade. Nakita na kong kanal.

0: Tama na oi, tama na oi. Labi naman na oi.
1: Anyway, ito ang live. Saka ma rin, paki-share na ikubi, paki... pasa po sa uban. Aron nga rin hapo ay mga kapahimulol sa today. At ang tila at pinapitin si ti... si Pina, tinanbunan.
0: Kana.
1: Labi oi, nakagasas man kayo yung kuwan. Kang Wilma Joaquin, good morning mga guys. Aljo namo katkat abay. Good morning katropang Inday Erika kya Daria, Master Inday Tanini watching here in Pagadian City. God bless from Aljo Namok. Salamat kayo Jun. Aljo namo katkat. Good morning. Hay, paki-share po sa tuang live today, oy.
0: Ayun ay inyo ayun na ibuga ko ay pamugaong. Oy, share na ninyo.
1: Sakto ay na napadiri abayot. Request ko, I love you, goodbye. And kang si Pina, good morning, katropa mga beauty. Shout out lang ko dito sa Siap, Aglayan, kay Busing Ben. Kaya salamat, God bless from Tinanbunan.
0: Aba, be.
1: Kaya ko pa na may ganang win the children's cry. Tirahan tamo ka ng kanta nga ka ng
0: mura. Kaya pinakagwapo, good. Sige.
1: O niya, ipahilungod na ko na sa kuan, ako na yung ididikar sa kanang bata nga kapatog, amahan kapatog siyang anak ba?
0: Mm-mm. Bunal kay nanganal.
1: Niya, hello ha? Wala ganyan niya, hello ha?
2: Yes?
1: Kinikita ha, tunin ka na to sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Sige, sigere gini niya kwani wag gini kikanta ni kanga Norbert Tahali, a Yellow by Coldplay.
1: Oy, happy birthday di ay kang Rusel Quart Himota Quarteros o Quarteros Himota sa mga taga Kagamuhan just sa Panabo City diyan sa may dapit sa Seawall. Happy birthday.
2: Happy birthday.
1: Alo, oy ma.
0: Check, check.
1: Ano po na to ang higot ano
0: check,
1: oy?
0: Check mic. Hello. This song is dedicated to myself and I hope I like it.
3: Magmula na makilala ka.
1: Marmas din siya.
3: Kung ito sa'yo, iba-iba.

0: balik ke mereka. Vaksinnya
1: aku ikut balik-balik, Pak.
2: Anak-anak.
0: Hai, serap tinggi.
2: Tamal balik-balik, jangan datang. Balik-balik, datang.
1: Ya, pasok sa next round.
2: Pasok sa next round, oo. Sana all ang song ni Master Aba Wilma Joaquin. Murag ni pakpak imong petals, ha?
1: Kaday ko dahil muli ni Rudel Nabal.
2: Kana, oo.
1: Hindi naman kami ng hagiton diri.
2: Hagiton, magyong kami ni Newbie.
1: Takay ko diya. Ito na yung ipainungod kang... si Kuan
2: ga ang Gold Dars
3: parang may baon gam bro
2: kana
1: painamod tani kang sama na Rudel Nabal nga muli sama na kita niya
2: sing-sing. Sama na
1: ako lagi ang sing-sing
2: kita na siya nga sana siya welding ring ni mo na to
1: ay Coldplay
2: I requested kana pala.

0: tama na ang pagpakaubaw. Tama na pagpakaubaw.
1: Katutukan na nga, Mary. Katutukan na ito. Substance, Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Kana.
1: Ako daw, kay mga panahon karon nga kanaganing na high blood, kay magagisiga o taas nga kolesterol. Sige, naglihay-lihay sa itlog. Kay taas kayo o kolesterol. Ay, ako rin naluhay sa itlog. Gilihayan.
0: Kaya kangkaang naman.
1: Aron, dili mo lihay sa itlog. Inom ang Santon Plus Gold.
0: Yes, kana.
1: Okay, so, doon na pa'y mga kuhan niya. Doon na pa'y mga request. Ay, mga naring. Marigwes ko kanta nga I Have You by Carpenter.
0: Aba, kantahan na.
1: Di ba ko ba ano?
0: Sige. Noted. Pilaro yung magbitbite kong kuhan bi ng gabas o martilyo.
1: Carpenters.
0: Carpenters.
1: Sige, noted. Mr. Operator, silikro ko daya bi ang kanang I Have You by Carpenters. E pa itong utan eh, kang Nancy Camilio kay Imo Man, pero ako ah, Camilme. Ano nang kanta? Gikan sa taga Liti o sanin sa Kawaray?
0: Waray buho?
1: Sanin sa Jasmine Pastor in Itanini.

0: tama na, tama na. Grabe naman ilang yung request. Oy.
1: Ay, nako. Ay, mong gawa niya na rin. Kayo mabalik may humala sa mga pipila ka mga pahinomdom. O sa to ang pagbalik, doon nagpun tayo kuan. Katropa, okay.
0: Bili na doon katropa, okay kayo mga.
1: Yes.
0: Mga muna, ato ang kuan rin nagpatik-atik mantaan eh. Ito, kiwason tani.
1: Muna, ikaw nga, XFM.
0: Exciting!
2: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
3: Exciting!
4: Exciting!
2: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
5: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
6: O sige no. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
5: Bato gud taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
7: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom. Sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
2: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: chiquitita by aba atras book abanti agtang.
1: Ah, ay, meaning ana di ay?
0: Ah, mana siya? Mana meaning ana?
1: Aba.
0: Ah, so,
1: oras mga Marilu na tayo 3 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Sa mga nakuratan na kung sa mga radyohan yung sa baba ni.
0: Masipan ni sila kanta. Alang-alang, ang amo adri, mag-enjoy tang tanan.
1: Yes.
0: Dito ba sigig, paminaw ang mga balita nga makastress. Oy, dito kay magkuan man tayo rin. Mga kusayo nga na,
1: magkatropa
0: okay man ta.
1: Aba, basin tayo po, ato ang...
0: Dato na dito sa inyong area.
1: Sa, pagkuan na mo diya, pag, kuan mo, pag...
0: Schedule.
1: Schedule mo niya, gusto ninyo nga mo, dalaon na mo niya, ano, ang ka-bijoki okay sa inyo ang lugar.
0: Basta kayo, magkuan mo. Magkuan mo ka, ato katropa okay ito, eh, kaya dalaon na ito niya sa kuan.
1: Abi na ka-bijoki, okay.
0: Mga sa may sigingking ko, request yun. Wala naman tayo, kuan na rin sa Jago, pagkuan na lang diaging, pagtapamina na lang, pag-YouTube na lang.
1: Sige, kuan na lang, remark sa Jago.
0: Remark sa Jago na lang.
1: Ah, basin di iPhone, ang ato, madala niya ito ang katropa okay diya sa may barangay Nueva Iloco.
0: Yeah.
1: Ato ang karaban, mga maring, sa
0: Ayan
1: to Health. So, at ang imi di akarong huli, ba iti sa barangay Nueva Iloco Covered Court, na diha ang Team Gabi.
0: Mm-hmm. Ting, mga Gabi Nayot, no?
1: Ang Gabi Group of Company, na diha
0: yes,
1: Team Leader.
0: Mm-hmm.
1: Ato ang Secretary, o ato ang PIO.
0: Dakan diha, no? Muna nga, atangin diha po hon.
1: So, kato mga Gabi, sab diha sa Nueva Iloco, atanggid mo pirminti.
0: Mm-hmm.
1: Kaya aron nga, makakuan mo diha, maka-orient mo ba? Asa pag ganis mga laki.
0: Alaman na.
1: Abi, og syempre, kani ato ang pagbalik. Ato din ka na ito, mga maring, sa tuang kaning Visionex Plus of Gel Capsule. Ang Visionex Plus of Gel Capsule, dakuntaban niya mga maring, aron nga pagkontraan ng mga sakit sa mata, sama sa katarak, glaucoma, sore eyes, mga muta-muta.
0: Oh, mga kanang ipiskat ka, ano?
1: Mga bujenggit.
0: Mga bujenggit ka, kanang, kanang mga inana, no? Kaya mga, may mga inana ng mga factor na maring Erika.
1: Kung matod palagi kung naigo imong mata sa mga balati ang subot pasabot kulang sa bitamina imong mata.
0: Yes.
1: So diri aka sa to ang Visionex Plus of Gel Capsule to siya santin siya.
0: Ah, na siya siya. O sa pay na ana.
1: Napon sa karutin.
0: Aba, napon. Muna na kanindot sa to ang produkto nga gikan sa Yes to Health, no?
1: Yes.
0: Yes. Okay, katayo ko nga ka-pre ni daw ya ha.
1: Sa kay ko matod nila be.
0: Ah, matod nila.
1: Nag-request man ni palagi alig.
0: Bebe, sa man nag-request ana. Si Uncle Dars? Habi. Matod nila, naagay di ay.
1: Be.
0: Sige, sige.
1: So, ladies and gentlemen.
0: Man, 7,000 live viewers na kanina, daganto, no? So, ako pa, naniod to pa siguro.
1: Ang ba, mas si ka-Gerger sa...
0: ka-Gerger pa.
1: Ay, po kayo magtanaw ka diri, ayun, ka-Gerger ka, lain ka.
0: Mako, no. Okay. So, plaster mo diyan, ha? Ano yan, ha? Si Maring Erika sa kantang Matod Mo. Ay to sa Matod Mo kay Mahogmos Dili Angay.
1: Hello, ha?
0: Okay.
1: Hello. So, kining kantahan, mga Maring, ito na yung sa tanang nga edad o sa sinta pataas.
0: Kana?
1: Sa 100.
0: Bakala. Palakpakan, mga katong ibang bayaran.
1: Hello.
0: Palakpak.
1: Wala lang ka. Ano?

0: Ngayon sa Baybili.
1: Naman na, oy. Nakuha na kuha ang buwan, oy. Naka na mautong ko, ma. Makuha na kong hikot.
2: Ma.
1: Maluwag akong hikot.
2: Matanggal ang mga kuhan, mga duct tape. Sige, babe.
1: Alain kanta na sa mga maring atong i-kwari.
2: Ididikar na to.
1: Ididikar to rin sa tuwang.
2: Sa mga, nila ni Josephine natin ang bunan, si Wilma Joaquin.
1: Si Rosemary Kilya.
2: Si Rosemary de Gingging niya. Grabe kayo, gudong. No? Si, asa na si Tia Daria niya. Ato, nagpa-papsmer.
1: Madala, nagpa-colonics.
2: Nagpa-colonoscopy. Okay.
1: Nagpa ako ni Tia Daria, nagpa-colonics. Ako sa giyobanan ba? Basta ka nagyaw-yaw ang tiguan, uy. Kay tulo ka balde lang puno man.
2: Grabe kayo, daghang toxic. Grabe toxic.
1: Grabe si kaya yung mga tetanus toxoid ba?
2: Kana grabe na ba tetanus toxoid oi?
1: So kini mo sa nagkanta. Sige, kanta na honey mo.
2: Be ka nang hi kanta mong gikwan ni Tutok Gab.
1: He has
2: ban. Kato nga ba yun?
1: He has ban.
2: Kwan, kanang, o sa manangyang kwan niya, katong pinakasikat niya.
1: Katong kuan, katong...
2: Sa to isa, ipakita lo, di ba tamura naman tag si Bongbong, istorya niyo eh.
1: I still believe in...
2: Kana.
1: Together, aban. Together again na lang tatay mong ikanta. Ladies and gentlemen, Master in the Tanini.
2: Ay, palakpak mo, ipabayaran niya mo. Looking back through ay naman ay dingo gagatong karaoke karaoke to
1: na may do it
2: kanang naman ay kwan dia kanang kwan karaoke ana. Okay, so shout out Ismael Similiano Asocion Voice Quality 100% Special Station and Audience Impact Perfect Good Moon by everyone Katrop.
1: Salamat mo na Ismael Similiano Asocion Birahe kinakitang kanal.

0: Tama na, tama na. Gara na ka, ma. Gara na mo, ha?
1: Katukantahan mga mali itong IndyCar sa, siyempre, sa mga namati.
0: Sa alisod po.
1: Ay po din, IndyCar naman sa walamati. Mga maring, mo kalimot din ha, mga higala ha, kung nakatagbaw na kagini naman yung kaping hanggang hilap yung kutukuto, yung kaping namura po color sa imang pamanit. So, puli naman din sa kaping Santon Gold Coffee Mix nga makapatin na pamanit. Niya makalami pagod sa kanaganing pamanit.
0: Kaya nga, panit pagod din nyo diyan nga kanang gaugay yung panit diyan, gagagas, kanang muragwa mo yung mga tuli. Him niya, grati ko puhag yun.
1: Ayun, sabi ito, no? Kanang pamanit nga mura na sa siko, ganyan nga ba?
0: Kunot na kaayo? Ay, nako, mga people, mga my friend.
1: Ay, nako. Ang ato ang kape, nga din isang cup nga glutathione o collagen, mapalit na sa mga pharmacy butika, nga dolimis mo sa inyong mga lugar. Alam mo ito sa layo, kaya mapakal mong iro.
0: Correct. Ayaw mo dito sa kwan. Ayaw mo ng mga dagag-kwan po. Dagag-sakyanan.
1: Kaya ma?
0: Kaya ba sig mga kwan mo dyan, maintonsis mo, malasmagal mong sikad.
1: Ice cream pag yun. Ice cream pag yun nga sikad.
0: Okay na.
1: Anyway, good morning sa mga namati ka, Andrea, sa Mercado Publico sa Tagum City. Ganina lagi. It's hot good yan, master. Grabe mga isda lagi. Labas kayo, uy.
0: Mau ba?
1: Nandili pa dyan kayo, mahal ka ng... Siga pa kayo kuan ba?
0: Mangidhat pa.
1: Oh, mara pa ka ng kuan, mara detective ang mata.
0: Uy, grabe ba ano niya maring, uy?
1: Siga kayo.
0: Grabe naman ang isda, ano? Isda pa ba na?
1: Abot, isda ba to o sikyo?
0: Si Kribing Guard na, aba.
1: Nalubat ako ang cellphone diri, aba. Yan, nakadali lang kayo mga maring kayo. Musunod na, taw-taw na to ang live drama diri sa XFM, pero paliyo ko pakishare ato ang program. Live takaro makitaan sa XFM 107.1 Tagom. O niya makitaan sa live sa Facebook page sa XFM General Santos City. Abot lang ka sa XFM Bagadian.
0: Sa Bagadian, dili sa may XFM kwan, dili sa ilan ni Ray Alinton sa may San Franz.
1: San Franz.
0: Di ha.
1: Sa Davao, di pa tabi na mabati. Abot tayo sa Davao.
0: Abot sa Davao. Namino, galanong-lanong tayo sa Davao.
1: Sa lapit sa Davao.
0: Dili sa Takunan, Galinan, sa may Buhangin.
1: Sa kwan, sa Shrine.
0: Sa Shrine, ma. Nay jammer dito. Nay jammer.
1: Dili sa kwan, abot tayo sa Bangkal.
0: Sa Bangkal, abot din sa Bangkal, uy.
1: Sa kwan, sa...

0: Tumagatag.
1: Para, Jom.
0: Aba. Mm. Ay, nako, 18 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag, mga maring. Ano na ito ang drama? Ayaw, gid mo pamilok, day.
1: Kaya ni Ana.
0: Ayaw po mo o pagtabuni ang dunggan aron nga matag wording.
1: Matag karungugun niya, pinighagtok sa kuhan, ganang taknaan. Mm. Na nagidatangin na ninyo kay Ani Ana. Ani Ana, na-arigyan.

kinabuhi sa tao, mga maring dasusama sa usa kaligid. Dasusama sa usa ka panahon nga naay pagdag-um ug naboy pag-init. Kung mag-ulan man kini, dibok si mana, kana delikado na gyud na, may kinanglan makonsulta na gyud sa pag-asa. Ako di ay si Ismael. Taga Cagayan, de Oro City. Pero nana ko karon rin nagpuyo sa may San Francisco Agusan del Sur. Minyo na ko mga maring. Nakoya akong asawa nga itago na to sa pangalang Wilma. Kanin magod si kanin asawa nga si Wilma ang madlok ani sa una kay kuan mo gini siya ang papa ni kay kuan magod kini nga dakang kay tato. Gibagi baniyo kang pangalan na nito sa among lugar. Ang pangalan siya ang papa kay Joaquin Bordado. Kuno ang pangalan niya Joaquin Wilma Joaquin Bordado. Mga maring kini nga kuha si sitwasyon karon naglibog jud ko. Gusto ko mangayo ninyo ganang tambag, suisyon, kay karma panahuna, murabang kaingong ko nga tinuod, jujiro na ilang ipangingon. Para nyo, masayaran yun kung unsa gibot, pasabot na niya kung suwan. Ingon ani mga panghitabo.

0: Ismael. Ismael.
1: Mang, mang, teka, Mang Wilma. Mang, sa man, nagtanaw mo kong cellphone, kung bakit ako,
0: Sige, tanaw na.
1: Pickleball ni si Kuan, oh. Ayaw si Kuan ba, nag-pickleball na sila.
0: Okay, kasi may ilang kuan na niya, mga ka na si Ronald Limbs ako, muna yung ginatanaw ni mo, ha?
1: Oh, sa mga parin ako ba, nag-pickleball sila, oh.
0: Hoy, paminaw.
1: Ay, maipon mo hapos.
0: Paminaw. Ayaw, sige, uga pilapil na do. Kaya nga naman, sultihan ta ka. Kanarabang mga lagag, sige, pickleball. Daghan na kayo nagnangakuan? Daghan na na kayo nagnanga daot na pamilya na?
1: Ha? Depende naman na. Good exercise man ang pickleball.
0: Exercise. Oh. Exercise yung baga, ha?
1: Exercise
0: daghan kay pamilya na nga nga daot.
1: Kuan, ma-enhance ang imuhang kalamnan, ang imuhang mainat, ang imuhang mga ugat, nga mudako ang bangag sa imong ugat. Kaya makadaloy, tarong, kining dugo, aron nga di ka ma-stroke, kaya dako man imong bangag.
0: Kabalo ko dako akong bangag. Ako ang giingon ako sa imo, ha? Ayaw ko istorya ang mga inanak.
1: Kaya imong bangag?
0: Bangag sa akong ilong.
1: Bangag sa imong ugat
0: ba? Pwede, kaya kinanglam na gina kayo para kuan, tarong ugat ng atong dagan ng agianas itong lugong. Ang ako ang magodihagod kanina dong Ismael kay. Masipan, ugan ang kuan ba? Kanang, takap kayo ng mga analaman, magpakigol.
1: Well, na paranoid ang kasi tanaw na imong cellphone. Kagang kag nakita nga nagpikulbol ga short og maong
0: sila si Ismaila, kanang sila Ismaila Asuncion, kanang sila si Josefina, mama na sila. Mama na sila nga ang
1: sige kita Nancy. Ayaw kong lahi. Ayaw kong iparihas anang uban ga piko. Ako man gali, ako wala ko suway anang pikulbol. But I'm not against pickleball.
0: Asa ba na yun mo dahi?
1: Pero gusto ko mo sa pickleball.
0: Ayun.
1: Wala ko kasuway, ana. Pero akong amigo, kupare na ko sila ni... Sila ni parikuan ko itong...
0: Kinsa?
1: Sila ni pariri.
0: Nain man to. Sila si paring Rini mo. Kay mga kuan man to. Magsige man to sila. Karang, pasag dito sila. Kay mo man na ilang mga style. Makakita kag babae.

0: Diyan na, mga pakigol, bera. Sauna lang.
1: Kasi bae ba? Nya kay, ko ako, depende na sa laki. Kaya ako di mo kumakigduwag bae. Laki rin po na kong dua. O, naroon nga mantuman, pickleball ba?
0: Nantay bitaw ka, ha?
1: Iapusok ko ni Mango.
0: Kuya ba, sir ka, masukot ko na mga laki. Laki mong, kan? Imong amigo, katoy amigo ni mo si Rony.
1: Si La Rony, ni... Kira ni Junji.
0: Kasi Junji, katong. Sige, okay, rakuha na. Ayaw yun pagkuha na ganang kuha, ha? Kanang mga babae, ha?
1: Mang, makalaom ka. 101% makalaom ka nga kung mag-apil mga galing kuha ng pickleball. Di, gina ko sigula kabuang yun. Ha? Di na ko. Buta na ni kong kasing-kasing sa mga babae. Ikaw rin gina kong gimahal. Pakisa sa gabi.
0: Salamat kayo. Musabay to si Jeter Ludovice? Musabay to?
1: Muraga ko ang muraga sap-sap to siya kahoy.
0: Nabot yung palo-palo. Sige, sige. Basta kayo. Taro niya Ismail, ha? Ayun, pagsige gara-gara niya.
1: Kasi maliit kong uli-o niya. Musuway lang kung kausagod.
0: Sige, basta kaya.
1: Musuway lang ko.
0: Ayaw yun ang mga babae, ha?
1: Mag-video man ko. Mag-video ko.
0: Mag-video, pag-send ng picture.
1: Mag-send ko picture nga gapikulbol. Misa ko mga kumpare na kuway, bae.
0: Samok
1: mo ng base, makasumpay yung
0: buta. Ikaw, ha? Naraba ko yung nakitaan dito nga nag-comment ka. Anong dagando kay bayot po diya? Basiga ka na yung naging unis. Basta kaya ako yung unis mo. Lalaki ba dyan?
1: Bayot?
0: Lalaki lang yung kumpare ni mo si Rony, ha?
1: Lakir.
0: Sige.
1: Masig malangay kung uli ikag-trabaho, mahapit mi sa gym kaya mapikulbol sa miya.
0: Sige,
1: pikulbol mi. Nagbalik na ko niya. Dama po nang imo kay pikulbol lang po na ho.
0: Bantay ka ha. Sige ha.
1: Pare!
2: Uy, pare!
1: Ay, minadamali ka na yung handle.
2: Wala. Kali, pare. Na-practice ko, pare. Kaya nakikita ko, pare, ba?
1: Hapos-hapos, may gupo tao, eh.
2: Kuna-nana, pare. Nakabantay ka na yung short, pare. Pinapuog, pare. Kaya mo madin na siya uso mag-pickleball, ta, pare.
1: Ngutahan na ko. Ganun, pwede magpantalon, mag-pickleball.
2: Hindi pwede, pare.
1: Ganun, uban mga budget ko na. Ganun, Picasso, taro.
2: Ay,
1: ganun, ka-short, pa sila maong gisi-gisi.
2: Maogani.
1: Halos makita tila na baliskat nga si Gwil.
2: Pare. Kani pare, mani na ganindot. Kay kita, mga laki ta. Di kayo, okay rin mong puog tag-short.
1: Puog-puog. Tadi ka mulusot, mag-imew atong kwan. Hindi ka musikil.
2: Pare ka, pare ba? Ayaw pa gana, pare. Dili. Butangan mo na doon na kwan, pare. Butangan mo na doon na siya ka nga, butangan na doon na siya ka bang-bangil niya pa mag-suin man, pare. Suin. Kwan na doon kami doon, pare. Kaya nga ka.
1: Pagbaya mo ko ng suin
2: doon. Kwan na, supporter.
1: Supporter na
2: on. Supporter, o.
1: Sige niya, pre. Kadapo ko doon sa bag na ko ba?
2: Hindi, ba? Hindi.
1: Ano ko na handle na ko?
2: Kuya, awan. Nakakuan ka, naka-order ka siya, piana.
1: Nakakuan ko, ani. Sabay mo ni Pare Junji ako order, ani. Kining boxer ba? Mag-boxer ako, pre. Okay, pre?
2: Pare.
1: Mag-boxer lang ko, okay, ra?
2: Okay, kaya pare, oy.
1: Mugima mo na ikong kuan, pre. Basig mo.
2: Pare, okay, manay na pare. Okay, mag-boxer, pare.
1: Maklaro ko, it may games.
2: Yes, yes. Klaro, it may games. Magunangon, magguangon.
1: Iyong masyong gisapi, manay mo, it may games.
2: Ayun sa mga nga mura, mga gilaki. Tara, basa kayo.
1: Tara.
2: Magulay ito, ha? Mga, doon na karon.
1: Kita,
2: kita natin ito, ha? Mga alas lupis gabi.
1: Nanghid ako sa kong asawa, pare.
2: Anak. Dulat at
1: pickleball, ikaw ako ang kauban.
2: Kita ay pares.
1: Kay kabalubi ako sa kong asawa. Ano yung mandudahon kayo?
2: Bagyan.
1: Siwa ko gibinuhatan, pasanginlan ko. So, mag-video lang ko, short video, gagapikulbol ta.
2: Kana. Sige, pare.
1: Kita tao niya,
2: pare, ha?
1: Saan pa nga gym?
2: Diyata sa, kwan, ka nga gym niya sunahan, pare. La gym.
1: Actually ko. Sige. Kulis ako.
2: Diyasa, kwan ba? Diyasa, sana ka ng Kingsfield Gym.
1: Kingsfield Gym?
2: Diya.
1: Sige.
2: Sige, pare.
0: Maring pilaramidaga sa istorya. Ako nga try ni pickleball. Udo nindot kide kayo kay daghang kayo nagakuan, daghang kayo gining nagadula. Mga babae nga pinapuo kayo short. Kay ko chugo nga tinod siguro tong gingon nila nga daghang kayo nga mabungkag nga pamilya kay halos ang uban pinakita na magyukay mugbuk kayo og mga sayal unya. Kana nga inibunal ang tuyo-tuyon pigug tuduwad ba. Buto nga, nga doon na ginimini pa rin roon nilid doon, ina ni mga pangitabo.

0: bari ni dutam mo gre ni gym de bari.
1: Ah,
0: kada po kasul de ba ke. Ada kana ga pikul bulu.
1: Oh, ya wow, mas guapo pare. Kada nga Kingsfield gym, mo ni pinaka ni dut nga gym de bari.
0: Pare pare, dito to tunga pare kadu ga mga papuo ko.
1: Ha? Sa sipre na.
0: Hapit mo kita ilang Taiwan club na kulog.
1: Ayaw, ayaw, adu adu pare.
2: Ayaw naman.
1: Kay delikado na pare, maddo ka dito. Unya, makita ang kasi mo asawa. Lisod ka, ayo.
0: Ma'am, tarong nga, puspus, ma'am. Oh, grabe yun.
1: Ano na yung
0: mga inuta, delivery. Ah, kana inag pag-serve niya pa dito, adri dapat sa tuwa pre. Ah, ma'am, grabe kulang pagamay, ma'am.
1: Oh, hey, pre, sigta naman na pre. Ay, sigta naman na pre.
0: Asa man tumagduwa dito?
1: Dito.
0: O siya man, kining single ta, single.
1: Oh, kita lang duwa kayo si pre, mga beginners pa man ta pre.
0: Tibil, miaw, kita na akong tungkong pre, duro pre. Gapos-hapos sila
1: ayun na pre.
0: Mga baton pre.
1: Ayun, pare. Ayun na sigig, pre. Ayun na sigig, tanuan na kamo.
0: Murag moves ni Alex Yala ba?
1: Alex Yala, kini idol mo dahi. Bebe, sige, sugna na to.
0: Dirita, kita.
1: Sige.
0: Ah, kusog ka na.

0: William boleh dapat pikul bol pri.
1: Kapo ike pari yo.
0: Kada aktual ia mapai singo tu.
1: Ya bebe bebe kamu tu lagu ye. Nak buat wal dia ni. Hera nak tu melikut bib. Saan ni melikut. So ni buka sun bagi melikut pari.
0: Ayo pri ke. Mau lo tu pri.
1: Pari buka sun ni.
0: Lain kita nak
1: beli ba.
0: Purus kita laki terpohon ni mau
1: melikut. Ayo ayo kira makan ni. Ibu mau vaksinasi mungkin gelap. Pasal kita vaksinasi ba.
0: Ayo.
1: Pari berapa kang dili? Kawan kayak pari dili kayak kamapan ba.
0: Pri lain kita nak awak lagi nak suni mu imong tuali sa ku ang boxer short.
1: Di mga ka bau bugan ka.
0: Dili noon kina ka sabon mako clear skin herbal soap.
1: Ah kana mana ni nod.
0: Pero lain kay pri ayo aku rita pri aku rita.
1: Ayo pri ay sige ko ayo aku lami. Di ko pri diain pag sige ko ang kuan
2: dia. Mga guapo unta mga uyutar.
1: Hoy, may pataka istorya.
0: Ay pataka istorya sa mga uyutar nga mga ay, lain-lain.
1: Ikaw dahil kay... Ikaw ba? Magdula ka pikilbol? Talawang ka jacket pag ikaw itong tanan diyan? Ang sanay ka?
2: Di ba ko paras ninyo ng mga uwagan, mga bigaon, plus laki, gatakot-takot
1: siyot,
2: ay kahilas.
1: Pare. Ayaw lang ito. Kaya kanina nung tanaw ng bayan na pare, maldita kay dagway, katong.
0: Katong mga kuhan, na'y badlis ang
1: ganaan. Oo, ganaan. Ganaan nga, kuhan ba? Mga kaya nga, maldita kong kay dagway ng bayan na pare, talawa.
2: Pa'y tagsaray mga laki, diri, ang bayot pa.
0: Awa lagi pri ana saan manunta ni pri.
1: Eh to magkana nila.
0: Dai dili mi.
1: Oh di mga bayot kisay nga mga bayot me. Hak adare tabo. Bayan na ni mga guang.
0: Mga darit me pero mga pitbull me sa mga sao minyo mga gud be.
1: Sila ni mo. Ikaw. Mga ka, ikaw dahi, manang inana kang batasan dahi, kay sinalikway ka sa ibang pamilya.
2: So, sa tig-atin o pickleball, mga ayutarn.
1: At least, pari, grabe pari, guys.
0: Tatakawa yun, pari. Mga ni,
1: pari.
0: Nakaw ta, diri, kay...
1: Manginam tag dito, pari. Manginam tag juice dito, pari.
0: Ah, sige, asalapit sa...
1: Diyan, asaloyo, gawas ane nga Kingsfield gym.
0: Kaya ilam sa masanitas?
1: Ah, diyan, ilam sa masanitas. Tara.
3: Usa ako kahuham tong ulitaw at law gabi ipirming kusturaw.
1: Mga maring kabigod ni Ronnie magsigigdula. Ganin nalipay ang akong asawa kay kaming duha sa akong kumpare rin magsigdula-duha pikilbol eh, para ng uban. Nagay uban mga maringa, ang ubang mga bana na arido mag-inom-inom, magtatanaw, ano abang. Kay may ko rin magpakuan gud magpahuwa sa ilang mga gibati. Pero nalipay jugo nga ako ang kauban akong pari nako nga si Ronnie. Apan sa kadugay na mga uban-uban mga tulo ka bulan mga uban-uban, murag lahi naman kayo eh. Murag lahi na kayo ginani mga pagitabo.

0: pare, duga-duga na kita pare gadulak pigil bol pare, pero relax sa siguro ta karon pare.
1: Mo gani na ako di makai ko duga kadua kon pare, pero antigo na ko ba, maino ko mahapos.
0: Mo gani, mo gani.
1: Sige ko sa kagamay kanang bula, maigo ko sa ko ang baton. Grabe lagi kay pare.
0: Ako agida ni mo baton pare.
1: Sa baton gud pare. Kini akong baton pare, di ba ni lapad ba ni pare?
0: Pare. Ayaw ko lang kung kalain ako, pare. Nako isulti ni mo, pare.
1: Asa, mangutang ka na ko.
0: Pare, pada kapagitag utang, mangutang pa tayo, madungag-dungagan. Ang akong ngayon mo, pare, ba nga?
1: Pre, maraga lang ako mag-imong panghupaw niya.
0: Pare, ka nang dugay na ako
1: na isulti. Maraga lang, magkagtinanawan siya ko, pare, nga nakay pinapatututut mong gamay.
0: Pare, kaya pare, karamay ko na ni pare, kani nga, unar man dyan milisod, ani, akong ingon ni mo pare ba nga?
1: Kasi ibot pasabot ni mo, pare, nalibog biya po ko na yan, pare.
0: Pare, ani ni siya, pare. Magdula taguan, pikilbol, pare.
1: Pikilbol? Oh. Kaduha naman taganina, pagkita na humay.
0: Dito tapo, dula na dito speakers, pare, dyan sa Borders Gym. Borders in Gym. At bang dyan sa, at manirabinsol, pare ba?
1: Sa pare. Akong pagkahibalo, pre, ka ng, balay, pahulayanan man na di, ha?
0: Mo gani, pare.
1: Kasi, pasabot, magpahuway ta.
0: Agad pag-isaba di, agad ikaw ba? Maramang gaganang ko, ano eh. Pare, kita tuwa-tuwa naman eh, pare.
1: Pre, kanang...
0: Pare.
1: Alag kalain, pre, ha? Kanang, doon na po ko istorya ni mo, pre.
0: Asa nga, pare?
1: Maramang nakahiring ko ni mo nga. Bayot ka, pre? Bayot ka?
0: Uling. Pare. Sakto ka pare, pero ayaw lang kung kayo kagawan pare. Ayaw lang kung kagawan pare, kay kabalo ka pare, ano yun? Ato-ato, araman ni Gitar, may mga kabaloan eh.
1: Sa buot pasabok.
0: Pero ay, ayaw na na. Ato-tas Borders in Gym. Magkuhan na dito, magpikilbol ta na may na-court dito kagamay.
1: Pre ka ng ngilingigan mo kumagunaw na pre yun.
0: Kundi ka kuso dito sa Prince Court. Dito sa Prince Court ta.
1: Nakabaho ko ba nga ka ng dugay-dugay ta markada o niya. Uyutar de ka pre.
0: Pare, saman siya. Lain na sa di ba pare. Sa abe kini sulti na ko ni Mustinood na na pare. Hindi na ka ganahan ako pare. Ikaw good pare. Huwag inaanang imong tanaw ni mo sa kwa pare.
1: Hilok yung bungot ni Bagid. Kwan pre.
0: Ato-ato araman ni pare. Kaysa mag-chicks-chicks ka niya. Makakakuan kag ni sakit nga babae.
1: Tuod no?
0: Oo.
2: Ayon man.
0: Ay, kapon ako yung pare. Dali, pare ba?
1: Ngilngiga, giluka, pre.
0: Dritas lo yung duranta, pre. Dritas na yung duranta. Patago, talis duranta.
1: Ayaw, pre. Pare, ha? Giguot mo gunin mo na akong bigol, pre. Dali, pre. Ayaw, pre.
0: Ato tayo susunod. Ato tayo mag-check-in talis to, pare.
3: Bungoy!
1: Pre, gidam ko ni Mualing lawag, pre.
0: Dali, pre.
1: Pidili, diyo, ito kumuban ni Rip, pero...
0: Pare, may problema. May libre tubig dyan, pre. Pwede ni mo na im nun.
1: Ayaw. Pre, hilas sa aning trabaho, pre.
0: Pare, ayaw, hilas-hilas, pre.
1: Action ako gluod, pre.
0: Mukha,
1: pre. Ano man, ako man, kanag-handag ka mga laki, pre. Ako man, imong natripan, pre. Sa... Gluod ka, pre, nga uyutar dyan, pre.
2: Kwesan nga, no, ya.
1: Seryoso ka, pre, nga buhaton to ni, pre.
0: Pare. Sige ko na, pare.
1: Pare. Agay, pre.
0: Pare.
1: Pre, buhay sa ko ba?
0: Sa pare ba?
1: Buhay ko ba? Pre.
0: Dali, pare.
1: Pamino, sa ba?
0: Dali, pare. Lips to lipon. Taka! Pare, limonsito, pare. Limonsito, pare. Limonsito. Limonsito kasin, pare.
1: Asin.
0: Oo.
1: Pre, buhay sa ko. Pre, buhay. Pre, ka nang... sure ka pingin baton ta ni Bre?
0: Eh, yung saman di ay.
1: Kaisa ra ni ha?
0: Sige, isa lang.
1: Mabahala na ni. Mamaya po kayo gusto mo.
0: Sige, sige, dali, dali, dali, dali.
1: Talikod ko, Bre.
0: Talikod na, talikod pa rin, Bre.
1: Matira na ako, pikulo po, Bre.
0: Mga maring! Muraga na kaingon jugo ba nga kadugay na mo na dili kay kausan na saksisi pagito ga mga katulo maring matay na kaingon ko ba inani din ni akong kumpare si Rooney di ay sa kadugay na mo sige balik-balik ato sing manulod mig mga lodging house kaingon ko ba nga Mas dami di perinsya gyud gamay ang lalaki gyud ay mar kayo nga mag lahi gyud spark ang lalaki. Kana bang inig dapat na ba sa mga ngabil mga mari?
2: Kuwesan ko ano niya?
0: Kanang iniguan maring ba? Kanang mag-lips to lips may maring? Pinmiro maring loran ko? Kado kayan kayo parang ding ganahan naman ni noon ko maring? Ganin ay usahan ang kaadlaw na nga nanonood mi sa Ujords. Kanang siyempre akong kumpare ato kay kuwam yung kayo ba siya kanang gahangus ba? Kaya nakakaon siya ang soap number 5 ilalito? Kung inani mga pakita po. Pare.
1: Pare,
0: drita pare.
1: Pare, nanganad na mga pare.
0: Kuta pare, ayaw na gunag. Ayaw na nagunaw na pare.
1: Malisod kong balibag, gadaanin mo ko cellphone, saan ako pagbiya ni mo?
0: Pare.
1: Kakaraghan na naman kagibigyan. Pare niya nga eh.
0: Ikaw na po, pare. Ikaw na po'y guna, pare. Ikaw na po'y guna.
1: Ako na po'y
0: guna. Ikaw na po'y daro, pare ba?
1: Bot masabot, ako na po'y muhapos.
0: Oh, ikaw na po'y muhapos, pare.
1: Sure ka, pre?
0: Lagi.
1: Daribi?
2: Ayaw na ma.
0: Pare.
1: Nalibo ko, pare. Baka di po jugo ni ganahan, pare. Pero nadugay-dugay na immune man ko, pre.
0: Hindi ganahan na ka, pre.
1: Murag primero na gano'y loo na ni pre.
2: Kwesan ka.
1: Tama gano'y ngayon ni Paringa, pre.
0: Pare.
1: Pre. Ato na ni pre. Basta-basta muli.
0: Ato to, ala na pre.
1: Kasi ka-video ka nga, pre.
0: Wala. Kanang imusilingan na pare nga kanang silindin. Ayun o kanang gagets. Musa ba ka na pare. Kanang dalira ba ka na makaditik pare. Dalira ka na makaditik kung kanang mga inaning ang matranta pare. Utro-putro libak. Ayaw gud yung kumpiyansa na pare. Kaya mabali o gud na sa lugar.
1: Ayaw yung ibagkid imong bungot sa kong tangkugo ba kayo. Hilo kayo
0: pare.
1: Marbahagit ko pre.
0: Dalidari pare.
1: Dalidari
0: pare. Hubuan na imong pantalon pare.
1: Ang siya man magpikulbol na punta.
0: Okay. Pare. Pare, dalawa.
1: Dili na ko, pre.
0: Ayaw, pare. Dali, pare.
1: Kanang dili ko gusto di sigundahan, pre.
0: Sigundahan. Pare, di paghubo di mo sa imong magsishort, pare. Di tanday ang imong ibutang imong plus light sa kong paa, pare. Pati inita, pare. Pare.
1: Pare. Kanang... Lasa lang gini, pre. Di, dago, pre. Kaya saktor mag-monitoring to kong asawa, pre. Kasi makahiring siya, pre. Ngayon ini ato mga kalaki, pre.
0: Pare, ayun, kanang inyong silingan diyan. Nga ka nang bubukbuk na babae. Ayun, dyan ko piyansa na, pre. Kaya mo tisimusa kayo na.
1: Bubukbuk ni Sara?
0: Oo, katumarong ni Sara. Ayun, dyan ko piyansa na, pre. Kaya na, mabulabog na, pre. Ayun, alam na, di ito mag-isugutan na, pre. Kaya mawala ato, umintong, pre. Pare, ikaw na po, pre. Dali, pre. O, tarunga niya. Pre, tarunga na, pre. Kaya tarungon, bela ko ng imo niya.
1: Tarunga po na kuha po.
0: Tarunga na, ginagawa na lang.
1: Tarunga ita.
0: Tarunga ita.
2: Ayaw naman.

0: Ay, kumusta man? Nag-enjoy juga sa imong gidulag pikilbol ba?
1: Kapoy.
0: Pero wa pa lagi kagikwan lagi, wa may gisingot lagi.
1: Kapoy mo rin yung pikilbol ma?
0: Ah, magani, kapoy, uy.
1: Makuha na to ang itmigimis ba? Sinagandagan, makuha. Uyog.
0: Uyog yun na siya.
1: Ay,
0: well, in fairness, Ismael, ni guwapo kay mulawas.
1: Oh, lagi no, murag sibaw kong hawak.
0: Oh, gani, oh, nagsibaw kong hawak ma. Jani, sapyot ni kasawa na karon murag ingwa di mulubot niya. Kana wala, kana wala.
1: Makaayo gud ni pickleball man kanang nindot gud siya og epekto sa tuang kinabuhi di.
0: Ah, nindot oi.
1: Ambo sa ikaw kung magpickleball ka, pickleball subo.
0: Ah, ma di kwana kapoy.
1: Okay. Ako si Parironi Mayo pud may pud mulatos.
0: May pud mulatos di ay.
1: O kanang naghapos sa siyang bat niya. Inaghapos siya. Salong mo na ko yung bat.
0: Hala, kuyawa ko daw. Kuyawa, ano?
2: Ayaw naman.
0: May bitaw eh. Kanang tamatuog na tabi. Nadyog kayo humul-humul na ko, ma.
1: Hindi mo ganun eh. Tamot ganun ka sa ko ang ingon. Kaya nauna kumilag ka nga.
0: Walang alang. Ikaw daw, B.
1: Typical ball.
0: Ikaw daw, B.
1: Sa may gusto ni mo.
0: Dari, dito to sa sulod sa kwarto.
1: Ako, sulte, anda lang ka, mang. Di ko gusto mabitin.
0: Ay, ayaw ka bala ka, kaya itakabitin nun. Tara, tara.
1: Tara, dito ta sa kwarto. Sa room
0: 8. Dito ta.
1: Dirita, mang. Sirasan ako ni bintana kay basig mamaklad si Kwan.
0: Nakikay mamaklad niya.
1: Mang, na morag na burnout na po na to tower, mang. Ako sa ning
0: Libran na tapos ang tawin na to diha.
1: Oh, ni ma'am, kining man ka ng gusto na ko mga lipayon kagkaroon gabi o naman lipayon na ka, pinagis akong nahibaluan.
0: Kana?
1: Pinagis akong kahibalo, mga kaalam na ko.
0: Sige.
1: Ani ana? Basta yung natuog kag kanang
0: kanang kaalam gid nimo ha?
1: Onsaon man ka ng muplastar na ko?
0: Plastar na, be.
1: Ginoo ko ni Muhammad, mura mag ka ng...
0: Asa mo ka nga rin ko may mutalikod?
1: Oy.
0: Imbisa ko may mutalikod, ikaw may mutalikod din noon.
1: Mandamay na lipat ng kuwi. Na-immune man ko itong ibuhat na mo ni Parero ni.
0: Sige, honi mo?
1: Ay, ganang-ganang, namo ko'y nakita ko sa website ng ini nga style.
0: Ngaon sa?
1: Nga, matalikod ko niya, tubang na ko, liha na.
0: Paglaro biya diya, smile, ha?
1: Alagi.
0: Ano'y kami matalikod? Hina lang kayo, sunod lang tayo, kayo kami matalikod, talikdan matali mo.
1: Mang!
0: Diyan lang ka, matuwag na ko, kakuha niya rin.
1: Hoy! Ay, madamay, uy. Naanan mo, kasi kinabuhat na mo ni Paironi. Nga ako yung mutalikod. Kaya ako, ipikulbol ko niya. Ay, magkalagod.

wala ko problema karon. Kaya pero naman anak ko gana sa kong asawa ka ng mutlong na marang ginaganahan naman inoong ko nasa ka ng ginabuhat naman ni Paring Rooney nga kaming doon may magpikilbol. Kanang mag-dinarong hayming doon ka lang magbaos-baos. May murang nahiga ko sa ibuhat. Murang na-excite ko. Murang lahi na mag-good kayo ang feeling. So, kanang murang night-trailing ba? Kanyang ko asawa, murang wala naman may umbutin. Libo ko niya kong asawa. Murang murang wala naman ko ikuan. Uy! Karong mga panahon na mga maring lahi-lahi na may kwarto sa kong asawa. Muna kong patambagan ninyo karon. Sa pag kanika natakda na ba ko pagka silahis ako ang akong pare nga si Rooney? Uy, padayo na lang ako ning murag natakda na ko. Sa may anyong assessment ani? Ayun, itong alam ko tinod pangalan hang kayo. Warabag yun alias, warabag yun ko. Magpaabot ko sa inyong tambag. Hindi na lang kutob. Ismael.

0: mga to, mga katropa, no? Ang suwatan po ni Ismael nga grabe juga yun. Ano ba yung inaana, Mari?
1: Sabi, gid kaaya, Mari. Kanang nagiging anak, no?
0: Kanang mga pertigrabihan naman, no? Oy, di naman naman, di naman naman, basta-basta, na?
1: So, di gila siya malikayan kay Kuan Mangyod sa... matod pa sa pagduki-duki sa kuang mga investigative nga kanang dula nga pickleball the best ko dito na kaayon siya makapaugnat ko
0: sa exercise magyapo na.
1: Yes.
0: Pero naay mga kuan. Naay mga usahay nga diha na dagat diha dagat nga nga
1: bungtan. Na nagkamoy na muntahan nga nung ka.
0: Dagat na nga uyab diha diha.
1: Kasi ra nga duwa anak naman sa gym wala init pero gabi ipag ka sa nga duwa. Pero kana mag short man jud mubo kayo.
0: Mugyod, mugyod, mugyod.
1: Halos sa makita na ilang mga uhong. Pero wala may
0: kita na mga liki.
1: Ila man pud na. Wala man naibot anay kay ilaman po na pero kining kaagi ni Kuan kisa ning kabawan si
0: Ismael.
1: Si Ismael murag natintal gid siya no kanang
0: nadala gid siya na, pero naidoy mga laki nga inana daw maringa ko dakan mo mga nakailang nga mga laki nga makita na ko madali ra gid siya madala og kanang mga uyutars kanang
1: yes, nakabaho.
0: Gaan kay ilang buot sa mga uyutars ma.
1: O niya, ang kabaho, iti sa sigbing laki kay na. Mura natakdan siya. Wala sa ingang totally natakdan, pero katong mga, nasa yung mga lihok ba, nga ka ng, dilit na gid kuan ba, dilit ka ng, wala maandan sa asawa sa mga ito, nagkuan sila, mag-misimiring hoy, unta sila. Yes, siya naman yung talikod. Alam ka naman, si asawa niya mo yung mukuan.
0: Mau ganun, no? Ang asawa mo, imisang asawa mo yung magmutalikod kay dito siya, Irvingon siya dito, o siya gamit ito na, mag-dog style ba? Siya naman tayo kasi naman yung talikod ni Naana, naman siya dito atong iyang kumpari ni Ay.
1: Ingan pa si Rodel Opinalco, good morning from Bisayan Village. Salamat kayo, Rodel. Kayo sa napamati, mga Rodel. Mga katropa, ha? Yes, sa may Bisayan Village. So, tambagin na siguro ni Master, kaya
0: kagamay okay, naman, kagamay naman itong oras. So, ako matambag ni Master. Well, Rodel. Ano na lang siya din? Rodel si Kuan Ismael. Ismael, saan man ang inaana naman ka, nalahit naman siguro yung mga gusto, di naman kaganda si mga asawa. Isa lang akong matambag si Muha, kana, primero regular na kung tanaw ni Muha, murag di ka hiyang. Pagsabot mo si mga asawa, prakihay mga asawa, para at least mga asawa makapangandam sa mga inaana ng mga panghitabo nga. Mukha yung trakag ka abalihin ang imuhang steeping, imuhang gana, no? So, ha?
1: Mukha yung tag-igwad.
0: Mukha yung tag-igwad. So, at least, kaya magkaingon mo ba na ako manglaki ka, doon ha, kay tagsa mo. Maan naman ang mga asawa.
1: Ang kanindot, ani, kay dati daw, si kini si Ismael, medyo dili kay kurba ang iyang lawas ng pagkalalaki niya. Human siya, pickleball siya, na kurba na.
0: Nausab.
1: Na baog ng hawak niya, Mari, muraga, nanasaya pagkaigat na kaayang dating bata.
0: May mainan ang mga sitwasyon.
1: Ano siya ko mapickleball, Mari, oi, kay...
0: Anak, ikaw kauban mga kaila, Mari, nga. Nakwajod maring ka na nga dalira dyan kayo. Makakita siya ka na nga mga uyutars nga. Kapalo siya nga uyutars.
1: Mapakpakpon.
0: Oo, mugawas gil siya. Magigistroyahan na gil sila ka nang mga heart to heart yun. O ano?
1: Sige pangalan niya di ay?
0: Dyan lang ako isulti ko. Kaya mga kailan ako ba?
1: Una sa'yo kailan nga uyutars. Sige pangalan niya. Interesado siya.
0: Interesado siya ba? Parang mga ana ba? Uy, kapalo man siya.
1: Nala
0: sa'yo
1: Facebook.
0: Nala sa'yo Facebook niya. Kala na ba siguro siya ka nang ganahan ko siguro na magiging mga tao ganahan mga ayot ganahan mga kwan ba mga paloy ba
1: na murag hiyang po siya
0: hiyang po siya
1: sa lakpot nga pagkaistory ila po na
0: kaya nila mga ilang mga paris ilang mga uyab ilang mga bangagan lang na yung inana ba na yung mga inana nga mga faktor
1: grabe ka sad
0: na yung nagingon rin o sa na yung nagchat sa kuwa rin kaya kasagaran nga mga iba si Aluna ang kasagaran mga paminta o mga maya nga mga lalaki master kay Vain daw kayo. Kana nga soya Vain?
1: Ano, Mr. Vain?
0: Kana Mr. Vain, ano ba? Kay, siguro, naman na kanang sobra ka, kanang mga magkabantay, kanang yung mga lalaki ka, sobra ka humot.
1: Mama na sagol sa kanang larang.
0: Larang sa
1: Black Vain.
0: Black Vain. Alam, wala lang kung magkwani mo, kwan, Ismael, kaya wala tayo oras, no? Alas 11:54 naman. And always remember, follow your heart and follow your dreams.
1: Salamat, umapon, tamagkaoban, mga maring. Ako na si Maring Inda Erika, dalipa pa, dalipa sa pandi makapensa, antong kong kaya mga unang usilingan. Ay, naku, nakakay, salamat, og.
0: Thank you for watching.

0: graduating student, sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alcohol.

0: Exciting time, alas 12:01.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz.
0: Headlines. Ang mga pako ng headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Mas malawak na kooperasyon ng Pilipinas at Singapore. Pinagkasunduan ni PBBM at Singapore Prime Minister Wong.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinalawak ang uplift assistance habang tumataas ang presyo ng langis.
0: Malacanang, umaasa pong mapapabilis ang pagpapasa ng mga priority bills ng administrasyon.
2: Senado, pinakahindi pinagkakatiwala ang government agency ayon sa survey.
0: 45% ng mga Pilipino hiniling na palakasin ang AFP at Philippine Coast Guard ayon din sa SWS survey.
2: Tatlong suspek sa pagpatay sa American Marine Biologist arestado.
0: Balitang regional po, mga katropa, multi-cab na may malaswang tunog. Nag-viral sa Palawan, audio sa preno pinatanggal ng LTO.
2: Sa balitang international, Estados Unidos naglunsad ng panibagong airstrikes sa Iran.
0: Showbiz, Angel Locsin may matinding mensahe kay Senator Robin Padilla.
2: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men, natalo kontra Cambodia sa CV Cup opener.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Thursday afternoon, July 16, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin tayo napapahinggan sa lahat po na XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, pinalalawak po ng Pilipinas at Singapore, mga katropa, ang kanilang ugnayan matapos magpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong sa working visit ng Pangulo sa City-State nitong Wednesday. Nagkasundo ang dalawang leader na palalakasin pa ang kooperasyon sa larangan po ng kalakalan, pamumuhunan, artificial intelligence, kalusugan at social development. Kabilang din ang pagbuo ng kadagdagang bilateral agreements upang higit na mapakinabangan ng mamamayan ng dalawang bansa. Pinagtibay din ni na Marcos at Wong ang kanilang suporta sa ASEAN centrality at ang pagsusulong ng isang mapayapa, matatag at maunlad na Southeast Asia, lalo na sa papalapit na pag-upo ng Singapore bilang ASEAN chair sa susunod na taon matapos ang termino ng Pilipinas. Matagal nang kabilang ang Singapore sa pinakamalaking pinagmumulan ng ating foreign direct investment at nananatili pong isa sa pinakamahalagang trading partners ng bansa sa rehiyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Singaporean investors at telecommunications executives upang tilakin o talakayin ang mga bagong pamumuhunan na magpapalawak sa healthcare services at digital infrastructure sa Pilipinas. Kabilang sa mga nakausap ng Pangulo ang ABC Impact, Temasek Trust Ecosystem, Ayala Group, Singtel, na muling nagpahayag ng kanilang suporta sa pagpapalawak ng mga ospital, klinika, botika, data centers at iba pang serbisyong pangkalusugan at teknolohiya sa bansa. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, inaasahang lilikha ang mga proyektong ito ng libo-libong trabaho magpapahusay sa akses sa dekalidad at abot-kayang serbisyong medikal at magpapalakas sa digital connectivity ng Pilipinas. Bahagi ang mga pulong sa working visit ni Pangulong Marcos sa Singapore kung saan layunin ng administrasyon na mahikayat ang mga maraming high-impact investments sa magpapasigla sa ekonomiya at magpapatibay naman ng direktang benepisyo sa mga Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga tanggapan po ng pamahalaan may hanggang katapusan katropa ng July para sa PBB requirements performance-based bonus. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Hanggang katapusan ng Hulyo ang mga national government agencies upang maisumite ang kanilang compliance report at proof of submission para sa performance-based bonus o PBB ng kanilang mga empleyado. Ayon kay Department of Budget and Management Assistant Secretary Gerald Handa, may 20 calendar days ang mga ahensya para isumite ang kinakailangang ulat sa ilalim ng Executive Order No. 61. Pagkatapos ito, may 60 days naman ang mga validating agencies upang suriin ang mga isinumiteng dokumento. Inaasahang mailalabas ang final eligibility assessment sa katapusan ng Agosto o sa unang linggo ng Setyembre na magiging batayan naman sa pagtukoy ng mga kwalipikadong kawani ng gobyerno para sa 2024 PBB. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay yung katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance upang matulungan ang mas maraming pamilyang Pilipino na apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng isang beses na 2,000 pisong cash assistance ang humigit kumulang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program.
4: Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2,500,000 mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang isa't kalahating milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, umasa po ang Malacañang mga katropa na mapapabilis ng Kongreso ang pagpapasa sa mga prioridad na panukalang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatuon sa pagpapalawak ng serbisyo sa edukasyon, sa kalusugan, sa social protection at sa good governance. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hangad po ng Pangulo na agad maisabatas ang mga panukala para mas mapabilis na mapakinabangan ng mga Pilipino sa kabila ng nalalapit na budget deliberations at nagpapatuloy ng mga impeachment proceedings sa Senado. Kabilang sa mga panukalang hinihintay pa, ang aksyon ng Kongreso ay ang National Center for Geriatric Health Act, mga amyenda sa GATSPI Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, at ganyan din po ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Samantala, naipadala na sa Malacañang para sa lagdaan ng Pangulo ang Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged Areas Schools Act. Kasama rin po sa Legislative Priorities ng Administrasyon ang Anti-Political Dynasty Bill, Presidential Merit Scholarship Program at mga amyenda sa masustansyang pagkain para sa mga batang Pilipino Act. Layuning mapalawak ang suporta ng pamahalaan sa mga sektor na mas higit na nangangailangan.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginit ng Malacañang na nananatiling nakatuon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapatupad ng kanyang tungkulin at hindi sa resulta ng mga survey. Kasunod ng pagtaas ng kanyang satisfaction rating sa pinakahuling Social Weather Stations o SWS survey. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi umano naapektuhan ang Pangulo kung tumaas o bumaba ang kanyang ratings dahil ang prioridad dito ay ang maihatid ang kinakailangan serbisyo sa mga Pilipino. Sinabi rin ni Castro na bagamat hindi sinasantabi ng administrasyon ang mga survey, nagsisilbi lamang itong gabay sa mga miyembro ng gabinete upang matukoy ang mga programang dapat pang pagtuunan ng pansin. Batay sa SWS survey na isinagawa noong Hunyo 20 hanggang 29, umakyat sa 38% ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos Jr. mula sa 33% noong Marso, habang bumaba naman ang dissatisfaction rating mula 49% hanggang 45%.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pinaka-hindi pinagkakatiwala ang government agency ang Senado. Matapos makuha ng pinakamababa o makakuha ng pinakamababang approval at trust ratings. Bate po sa ikalawang quarter ng pahayag survey ng Publicus Asia. Lumabas sa survey na 21% lamang approval rating ng Senado, abang 12% lamang ang trust rating nila. Sumunod naman ang Department of Public Works and Highways, Department of Budget and Management at House of Representatives. Samantala, natiling nauna ang Technical Education and Skills Development Authority bilang may pinakamataas na approval at trust rating sa mga ahensya ng gobyerno. Sa hanay po ng mga opisyal ng gobyerno, si Senate President Sherwin Gatchalian ang nakakuha ng pinakamataas na approval at trust ratings na 32% at 21% rating. Sa favorability rankings naman, nanguna sina Senator Bam Aquino na may 57%, Senator Francis Pangilinan 46%, at Senator Risa Ontiveros na may 47%. Habang sina Senator Jinggo Estrada at Senator Ronald Bato de la Rosa ang may pinakamataas na net unfavorable rating.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinontra ng Malacanang ang pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi maituturing na grave threats ang mga naging pahayag nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi maaaring baliwalain ang ganitong klase ng mga pahayag, lalo na kung ang tinutukoy ay ang Pangulo ng Bansa at iba pang opisyal ng bansa. Binigyan din ni Castro na hindi naman itinanggi ng Vice President na siya ang nagsasabi ng mga kontrobersyal na pahayag, at sa halip ay ipinaliwanag lamang umano ng kanyang kampo ang dahilan kung bakit niya ito nasabi. Iginit ng palasyo na seryosong usapin ang anumang bantang may kaugnayan sa buhay ng isang head of state dahil isa itong issue sa national security.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Iginit po ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na malaking hamon ang pagganap bilang hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil limitado lamang umano ang bilang ng mga senador na may legal na pagsasanay. Sa kanyang pahayag, isa-isang binanggit ni Alan Cayetano ang mga kasamahang may background sa batas. Kabilang si Senator Kiko Pangilinan, Senate President Chis Escudero, Senator Pia Cayetano at Senator Bam Aquino. Binanggit din niya si Senator Amy Marcos bilang isang law graduate. Ayon kay Alan Cayetano, mas naging mabigat ang responsibilidad ng mga natitirang senator judges matapos mabawasan ang kanilang bilang sa paglilitis, lalo na't hindi madali ang pagtalakay sa mga legal na usapin sa impeachment proceedings. Nagdulot naman ng panibagong usapin ang kanyang pahayag dahil naging controversial noong nakaraang halalan ang educational credentials ni Senator Amy Marcos. Matapos itong itanggi ng University of the Philippines College of Law ang ulat na nagtapos umano ang senadora bilang cum laude sa batch 1983.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpahayag ng pangamba si Senador Robin Padilla matapos niyang banggitin ang magkakasunod na kaso at imbestigasyong kinakaharap ng ilan ng kanyang kapwa senator judges habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinukoy ni Padilla ang pagkakakulong ni na Senators Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta, gayon din ang iniulat na imbestigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng 2019 Southeast Asia Games na may kinalaman kay Senador Alan Peter Cayetano. Tinanong ng senador kung nagkataon lamang ba ang mga pangyayaring ito o kung may sinasadyang layunin kasabay ng pagbibigay diin na ang Senado ay isang malayang impeachment court na may mandato sa ilanim ng konstitusyon.
1: Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Mga katropa, report muna tayo. Si Senator Ping Lacson po ay pinuri ang PGH sa ipinakitang profesionalismo at integridad sa resulta ng medical assessment kay Senator Rodante Marcoleta. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
1: Live! Report!
2: Pinuri rin ni Senador Ping Lacson ang University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH dahil sa ipinakita nitong profesionalismo at integridad sa medical assessment kay Senador Dante Marculeta. Iniutos ng Sandigan Bayan ang hiwalay na pagsusuri kay Marculeta sa UPPGH upang malaman kung kailangan pa siyang manatili sa Philippine National Police General Hospital matapos lumabas sa resulta na wala ng kondisyong medikal na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Iniutos ng korte ang kanyang paglilipat sa Quezon City Jail sa Barangay Payatas. Ayon kay Lacson, pinatunayan ng UPPGH ang pagiging patas sa pagsusumite ng medical report. Binanggit din niya na naka-wheelchair umanong pumasok si Marculeta ngunit naglakad na palabas ng Sandigan Bayan matapos ang pagdirig. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, 3 sa 4 na sospek sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter ang naaresto na ayon sa Philippine National Police. Kinilala ng BNP ang mga nadakip na sina alias MO na itinuturong gunman alias JF na umanoy ng halay sa live-in partner ng biktima at alias CD na inihinalang nagsilbing lookout. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang 4 na sospek. Matatandaang na napatay ang 73 na anyos na si Carpenter matapos pasukin ng mga armadong lalaki ang kanyang bahay sa Barangay Ahong, Cibula Negros Oriental noong Linggo ng gabi, kung saan binaril sa ulo ang biktima habang nanonood umano ng telebisyon. Kilala si Carpenter sa kanyang pag-aaral sa coral reefs at marine biodiversity. Naging mahalaga rin ang kanyang research sa naging batayan ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling kaugnay ng West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
0: Lumabas naman sa pinakauling Social Weather Station Survey na 45% ng mga Pilipino ang nais po na higit pang palakasin ng Armed Forces of the Philippines. Gayun din ang Philippine Coast Guard para maprotektahan ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at iba pang karagatang sakop ng Pilipinas. Batay sa survey na kinomisyon ng Strat-Based Institute, nanguna ang modernisasyon ng Armed Forces at Coast Guard bilang paunay hakbang na nais ng publiko. Kasunod po nito ang pagpapalakas na ugnayan din sa mga kaalyadong bansa sa pamamagitan naman ng joint maritime activities at military exercises, gayon din ang pagbuo ng mas maraming defense at security agreements. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang 29. Kasunod ng panawagan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., nataasan ang pondo para sa depensa para mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas laban sa mga banta sa karagatan.
1: XFM News Nationwide.
2: Dole, pinalakas ang internship program para sa kabataang naghahanap ng trabaho. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live!

0: Ayon sa DOLE, bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang mapalakas ang kakayahan ng kabataan, mapataas ang kanilang tsansa sa pagkuha ng trabaho at mabigyan sila ng mas maraming oportunidad para sa pag-unlad. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12.20 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sa XFM Santiago Isabela sa 104.9, XFM Rojas 106.5 at Solid FM Davao City 89.1.
1: Balitang regional.
2: May pagnanakaw na tinitingnang motibo sa pamaril at pagpatay nga sa isang Amerikanong Marine o Amerikano sa Sibulan, Negros Oriental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
3: Live report. Tinitingnan ng pulisya na pagnanakaw ang pangunahing motibo sa pamamaril at pagpatay sa isang American National na marine biologist sa bayan ng Sibula, Negros Oriental. Ayon sa Negros Oriental Police Provincial Office, matatandaang kinilala ang biktima na si Dr. Kent Carpenter, 73 years old, na nasawi sa nasabing insidente. Kasama rin sa bahay ang kanyang live-in partner na kinilalang si Reyna. Ayon kay Police Colonel Timar Alam, Provincial Director ng Negros Oriental Police Office, hinihintay pa nilang makarecover ang live-in partner ng biktima upang makuha ang karagdagang detalye tungkol sa insidente at posibleng magsilbi itong pangunahing saksi sa krimen. Dagdag pa ni Alam, pinaniniwala ang umakyat ang mga suspek sa terasa ng bahay upang magkapasok dahil wala namang nakitang palatandaan ang sapilitang pagpasok sa loob ng tahanan ng mga biktima. Tinangay o mano ng mga suspek ang humigit kumulang 75,000 na cash, isang laptop at isang binocular. Sa kasalukuyan, patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang makuha ng CCTV camera sa bahay ng mga biktima upang matukoy ang mga pagkakakilanla ng mga salarin at mapabilis ang investigasyon. Sa ngayon, tinitingnan rin ng mga kapulisan na nasa mahigit tatlo ang mga suspek sa nasabing krimen. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
4: Ginang na pinaniniwala ang polis sa set patay sa pamamaril ng riding in tandem habang sakay ng e-bike. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Ang isang 50-anyos na babae matapos magbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspek na sakay ng motorsiklo bandang alas 2 kanina ng madaling araw sa Birana Street, Barangay San Nicolas proper, Cebu City. Kinilala ang biktima sa alias na Linlin, may asawa at residente ng Barangay Suba ng lungsod. Batay sa paunang investigasyon ng mga pulis, sakay ang biktima ng isang e-bike at huminto sa isang kanto sa lugar. Bago pa man ito makababa, biglang dumating ang riding in tandem at sunod-sunod itong pinagbabaril at pinunterya ang ulo ng biktima. Agad tumakas ang mga suspek matapos ang pamamaril. Samantala, ang driver ng e-bike ay nakatakbo para makalayo sa gitna ng insidente. Ngunit pinabalik ng ilang residente upang maisugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Gayunman, idiniklara ng dead on arrival ang biktima ng mga doktor. Ayon sa mga pulis, may mga CCTV camera sa lugar kabilang ang nasa barangay hall ng San Nicolas na kasalukuyan ng sinusuri upang matukoy ang pagkakakilanlan at rutang tinatahak ng mga suspek. Sa paunang impormasyon ng mga investigador, pinaniniwala ang asit ang biktima. Gayunpaman, patuloy pang inaalam ng mga pulis ang motibo sa krimen habang nagpapatuloy ang hot pursuit operation laban sa mga suspekta. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline base sa vitamin C, para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Binatilyo nasawi matapos magsasaksakin ng 6 katao sa Tugigaraw City. Ang panawagan po ng pamilya, hustisya. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag na XFM Tugigaraw.
6: Hustisya ang sigaw ng kaanak ng isang 19-anyos na binatilyo na umano'y pinagtulungang saksakin ng 6 katao sa Bagay Road malapit sa Steel Bridge at dito sa lungsod ng

0: together o madaling araw ng Hulyo 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Santer na mas kilala sa palayaw na Dodong Oton ng kanyang pamilya. Batay sa paunang impormasyon, sinasabing nagtangkang ipagtanggol ng biktima ang ilang nakababatang skater na pawang mga junior high school students ang matapos umanong tuksuhin at pag-initan ng isa sa mga suspect. Nauwi umano ito sa marahas na pananaksak kung saan pinagtulungan umano ang biktima ng 6 na katao hanggang sa ikinasawi nito. Sa kasalukuyan, 4 na sa mga hininalang sangkot ang naaresto na ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa 2 pang suspek na pinaniniwala ang magkapatid ayon sa pamilya ng biktima. Iginiit pa ng pamilya na hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot ang lahat ng sangkot sa krimen at hindi nakakamit ang hustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Samantala, patuloy ang investigasyon ng kapulisan at pakikipag-ugnayan sa mga testigo habang isinasagawa ang follow-up operations upang matuntun ang kinaroroonan ng mga natitirang suspek. Tiniyak din ng mga pulisya na paiigtingin ang pagbabantay sa lugar upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. At yan ang ating ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si katropang Marjorie Takiwag, XFM News.
1: 6.8 milyong pisong halaga ng inihinalang shabu at iba pang kontrabando na samsam sa isang lalaki sa pagsilbi ng Juan Atopares sa Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
2: Nauwi sa pagkakadiskubre ng milyon-milyong pisong halaga ng droga, pampasabog, mga bala at baril ang pagsisilbi ng Juan Atopares sa isang akusado sa sitio Andarayan, Barangay Rizal, Alicia, Isabela. Ang akusado ay si alias Mel, 37 anyos, na nahaharap sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantala nitong paglaya. Naguna sa pagsisilbi ng Juan Atopares ang trucker team ng Kawayan Component City Police Station sa bihikipagtulungan ng Alicia Municipal Police Station, EIU Isabela PPO at ilang pang unit ng Isabela Police Provincial Office na nagbunga sa pagkakahuli sa akusado. Bago ang pagsisilbi ng Juan Atopares, naglatag pa ng tactical approach ang SWAT team ng Kawayan CCPS dahil sa pagiging delikado ng naturang pinaghihinalaan na nagresulta sa maayos na pagkakahuli sa pinaghihinalaan. Nang madagip, nakuha sa pag-iingat ito ang 4 na transparent plastic bag ng hinihinalang shabu na tinatay ang nagkakahalaga ng 6,800,000 pesos at may sumatotan labigat na 1 kilo. Nakuha pa sa pag-iingat nito ang isang Arms Corps shotgun na may laman na 5 bala, isang Arms Corps caliber 45 pistol, isang blue-colored scissor, 3 rounds ng bala ng caliber 45, 4 rounds ng bala ng caliber 30 carbine at 1 round ng mga bala ng 9mm. Nasamsam pa direkta sa pag-iingat nito ang 3 mga lighter, isang rolled aluminum foil, isang hand grenade na nakalagay sa paper container, isang plastic replica ng hand grenade, isang samurai, 2 glass tube ng pipes, 2 pack ng transparent plastic sachet, isang plastic case at isang digital weighing scale. May nakuha rin na cash sa suspect na umabot sa halos 12,000 pesos, isang blue-colored sling bag, red-colored weighing scale at isang black-colored caliber 45 holster na isinailalim sa inventaryo. Dinala ang suspect sa Kawayan CCPS para sa kaukulang dokumentasyon at disposal. Sesyon bago iharap sa korteng pinagbulan ng isinilbing warat. Naghahanda na rin ang Kawayan Component City Police Station para sa mga karagdagang kasong isasampa sa sospek dahil sa mga nakuhang kontrabando. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
3: At Katropa, panghuling balita, ito pong sa Palawan, multi-cab na may nakoma naswang tunog daw pag nagpepreno, nag-viral sa Palawan. At kinausap na yung driver ng LTO at may pinatatanggal na klase ng preno. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
4: Nag-viral sa Palawan ng Multicab na naglagay ng malaswang tunog pang nagpepreno. Ang audio kasi na maririnig, ungol ng tao na parabang nakikipagtalik. Umani ito ng samot-saring reaksyon ng maipost sa Facebook. May ibang natuwa pero marami ang nabastusan sa nasabing malaswang tunog. Ang video umabot sa CTMO, Local Traffic Enforcer sa Puerto Princesa at LTO Palawan para yung ahensya ng gobyerno na kinausap ang driver at pinakiusapang tanggalin na ang malaswang tunog. Sumang-ayon naman ang driver na ikinatuwa naman ng ilang netizens at parehong nabahala noong una pero hinihintay nila ang paghingi ng paumanhin ng nasabing driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Weather
3: Update. Katropang Brian, good news muna tayo. Walang namamonitor ang pag-asang bagyo o LPA sa Pilipinas kung saan walang inaasang mabubuong sama ng panahon sa loob ng susunod na 24 oras.
1: Katropang Buddy, sa kasalukuyan habagat o southwest monsoon pa rin ang nakakapekto sa Batanes at Babuyan Island habang localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
3: Dahil po dyan, pinapayuhan pa rin ang pag-asang publiko manatiling alerto sa mabiglang pagulan kahit magbaon po ng payong. Patuloy na subaybayan mga katropa ang mga susunod na weather bulletin mula sa pag-asa.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.35 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
5: Balitang International.
3: Ang Balita International hatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix o Santon Gold. Subukan ng Santon Gold. Naglunsad ang Estados Unidos ng panibagong airstrikes laban po sa Iran matapos sabihin ni US President Donald Trump na they better behave. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ayon sa US military, target ng mga pag-atake ang military facilities ng Iran na umano'y ginagamit para bantaan ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Sinabi rin ito na pinaputokan nila ang isang barkong umano'y lumabag sa ipinatupad na blockade para sa mga pantalan ng Iran. Higinit naman po ng Iranian officials na wala silang dahilan para sundin ang peace deal kung wala rin itong pakinabang sa kanilang bansa.
5: Showbiz News.
6: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tama na kuya, gising na. Ito ang panawagan ng aktres na si Angel Locsin kay Senator Robin Padilla na magising na matapos nitong sabihin na komunista po ako sa gitna ng ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang social media post, sinabi ni Angel na naaalala niya ang dating Robin Padilla na madalas magkwento tungkol sa umano'y pakikibaka nito para sa bayan. Gayunman, kinwestiyon niya kung bakit nanahimik lang ang senador noong panahon na umano'y nirerektaga si Angel kahit alam nitong hindi totoo ang mga paratang. Pinuna rin ng aktres ang suporta umano ni Padilla kay detained preacher Apollo Quiboloy at ang mga naging posisyon nito kaugnay ng China. Ayon kay Angel, taliwas ang mga ito sa makabayang Robin Padilla na dati niyang hinangaan. Sa pagkatapos ng kanyang mensahe, iginiit ni Angel na ang pananagutan ng mga lingkod bayan ay dapat para sa Diyos at sa sambayan ng Pilipino at hindi para sa iilang individual. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports!
3: Atin po sa atin to ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Nabigo ang alas Pilipinas men na makuha ang panalo sa nilang unang laban sa 2025 CV Cup. Matapos sumuko sa Cambodia sa limang sets, the score na 23-25, 30-28, 20-25, 25-22 at 8-15 nitong Wednesday sa Canton City, Ilocos Sur. Pinunahan ni Josh Magalama na alas Pilipinas sa 21 points niya habang nagambag sina Jude Garcia at Louis Ramirez ng 20 at 17 points. Panig naman po ng Cambodia ay umiscore si Boreen Biasna ng game high na 33 points. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo po XFM News Nationwide ngayong Webes, July 16, 2026.
1: Balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
7: Mabuhay, exciting Pilipinas.
5: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Secret Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutukan dito sa Facebook.
0: Ang inyong gabay sa sikreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahati sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. At sa ngalan po ni Doc Algie Bakla. Ito po yung lingko, Doc Michelle Hinas. Mga kasabi po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, mga kapanayam din natin ang isa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paller. Isang malusog na araw po, Doc Ron.
1: Isang malusog na araw muli, mga ka-wellness. Welcome muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw. Araw ng Webis po tayo ngayon, mga ka-wellness. No? Mm-hmm. Panibagong usapin na naman po ang ating tatalakayin, especially po kung paano ang ating pagtulog ay nakakaapekto sa ating kalusugan, kaya din sa ating karamdaman. Kaya po ay tutukan ninyo maya-maya lamang ay atin pong tatalakayin ang hinggil po sa pagtulog at kung paano natin mapapaganda at anong oras ang tamang pagtulog para po tayo ay manatiling malusog sa ating pangangatawan dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Mm-hmm. At syempre tayo po ay napapakinggan sa lahat natin po mga XFM stations nationwide. Ganun din sa ating po mga Solid FM at sa lahat natin po mga partners stations na nakahukapan na dito sa atin pong programa. And at syempre, Doc Ron, ay live din tayo ngayon sa atin pong Facebook page. Kung kayo po ay nakatutok na ngayon at nanonood na sa atin pong FB page, ay napakaswerte ninyo dahil may hadog na regalo sa inyo ang Yes to Health para po makasali sa atin pong Healthy Katropa giveaways. Ay i-share nyo po ang atin pong live streaming and i-comment ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya pipili po tayo ng mga best comments para mabahagian natin ng atin pong Santone Gold Coffee Mix gift bags. Ha? Napaganda yan, Doc Ron, dahil nanonood ka lang, nakikinig lang dito sa programa natin, eh may chance ka pa, ano, na mabahagian ng Santone Gold Coffee Mix gift bags natin, ha? Kaya sundin lang yung atin pong mechanics, mga ka-wellness, okay? Sa mga ka-wellness natin na nakatutok na sa atin pong mga himpilan, na kikinig na sa atin pong talakayan, welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Pwede kayo mag-send ng inyong mga inquiries sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasela ng inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? At mamaya ay babasahin na tutugan natin ng live ang inyong mga katanungan. Sa mga nais pong sumubok naman ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwedeng mabili yan, ha, sa ating mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at gaya na rin sa mga local pharmacies sa inyo pong mga lugar. Pagtanong-tanong nyo lang ang mga produkto ng Yes to Health. Pwede rin maka-avail nito, Doc Ron, sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha? O, search lang Yes to Health 2011.
1: Di lamang po yan, mga ka-wellness. Of course, ang atin pong mga dekalidad at epektibong mga produkto ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. Kaya doon sa mga gustong mapakonsulta at gustong bumili, kapag kabibili kayo, pwede na din kayo diretso mapakonsulta sa ating mga Yes to Health clinics. Especially doon po sa ating mga ka-wellness na mga senior citizen. Mm-hmm. Kung kayo po ay senior citizen, mayroon po kayong special na presyo para po sa inyo para makakuha kayo ng special discounts. Dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizen's ID. And of course, hindi lamang po ang libreng konsultasyon meron tayo sa ating mga Yes to Health clinics. Meron din tayong mga tinatawag natin naturopathic modalities and mga program services na kung saan ay unique nga na sa atin nyo or sa ating Yes to Health clinics nyo lamang po matatagpuan. Especially ito pong cleansing and detoxification program, lalong-lalo na po kapag meron po kayong liver stone or gallbladder stone. Mm-hmm. Nutritional therapy, especially doon sa may mga degenerative disease. Herbal therapy, mga yung tinatawag natin na targeted supplementation. Also, meron tayong acupuncture, mugokbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy, especially doon sa may mga problema sa kanila pong mga bone marrow at mga sakit sa joints. Meron po tayo niyan sa atin pong clinic, Yes to Health Clinic. clinics po natin, mga ka-wellness.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga ka-wellness natin na gustong sumubok ng mga services na in-offer ng Yastro Health, eh bisitahan nyo atin po mga Yastro Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito hitid sa atin ng Santone Plus Gold, ang katawan po natin sa pagpapalusog at pagpapatatag ng atin pong pangangatawan. Kahapon ay napag-usapan natin na Doc Ron, ano, yung patungkol sa kahalagahan ng ehersisyo o yung physical activity, yung pagkikilos natin, paggalaw natin. Ngayong araw naman, mga ka-wellness, ay pag-uusapan natin itong isang paraan kung paano mapapatatag din ang ating pong pangangatawan o yung kalusugan natin, at kadalasan din tinitake for granted ng mga kababayan natin, ano. Actually, ito yung isa sa pinakamahalaga na parte sa atin pong kalusugan na madalas ay naisasawalang bahala. Mm-hmm. Kung ang sedentary lifestyle, Doc Ron, ay hindi maganda sa ating pangangatawan, ay hindi rin maganda sa katawan natin pagkulang sa pahinga. Ayan. Pagka halos wala na tayong pahinga at lagi na lang tayong gumagawa, ano? Lagi na lang aktibo yung katawan natin, without proper rest or without proper sleep, ay magkakaroon din ng problema ito sa ating pangangatawan. Ang katanungan, Doc Ron, paano nga ba nakakaapekto sa overall health natin kapag tayo ay salat or hindi sapat ang pahinga ng ating pong pangangatawan?
1: Well, temptation kasi yan sa ating mga Pilipino sapagkat natural sa mga Pilipino at napakaraming tao sa buong mundo yung masipag. Minsan kung pwedeng gawing araw ang gabi, gagawin.
0: Ginagawa na nga.
1: Ginagawa na, oo. Natural na, ano, kaya ang Pilipino, according sa Department of Health dito sa Asia, 46%, halos kalahati, or one or five out of five, mm-hmm. ang merong tinatawag natin na sleep depravity. Mm-hmm. So, ibig sabihin, talaga masipag ang mga Pilipino oh. kasi kung minsan is ginagawa ng gabi ang or araw ang gabi. Mm-hmm. Oh, at sabi pa sa ano sa Department of Health survey, 32% or halos one-third mm-hmm. sa populasyon ng mga ng Pilipinas ay ang tulog nila is less than 6 hours. Mm-hmm. Ano ang epekto ng neto sa ating katawan kapag kakulang tayo sa tulog, especially less than 6 hours yung tulog araw-araw? According sa study, 32.8% ng adults fail ay nagkakaroon ng failure sa pagkakaroon ng recommended 7 to 9 hours nightly sleep. O, tandaan natin na 7 to 9 hours nightly sleep, mm-hmm. hindi daily sleep. Mm-hmm. Kasi kung lalong-lalo na pag graveyard shift, mm-hmm. ang ginagawa is 9 hours pa man din ang tulog. Mm-hmm. Natulog
0: pero
1: man.
0: Sa umaga na.
1: Sa umaga na. Oh. Pero hindi po yun ang kailangan ng ating katawan. Mm-hmm. At ang epekto nito, chronic sleep deficiency ay nag-i-increase ng obesity up to 50%. Mm-hmm. Of course, kasali doon sa obesity, yung mga kasama din ng mga karamdaman mm-hmm. dala ng obesity.
0: Uh-huh.
1: Also, it doubles the risk of type 2 diabetes mm-hmm. kapag kulang po kayo sa tulog, at increases the risk by the heart disease by 48%.
0: Mm-hmm. Halos kalahati.
1: Halos kalahati ang pagtaas ng heart disease mm-hmm. kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog.
0: Mm-hmm.
1: According sa review in Journal of Endocrinology noong mm-hmm. 2021, sleeping just 5 to 6 hours a day doubles the risk of being diagnosed with pre-diabetes and type 2 diabetes.
0: Mm-hmm.
1: So kapag ka ang tulog po ninyo 5 to 6 hours a day lang, mm-hmm. ibig sabihin mas mataas yung posibilidad or doble yung posibilidad mm-hmm. na magkakaroon ng pre-diabetes mm-hmm. and type 2 diabetes kumpara doon sa natutulog ng 7 to 8 hours a day.
0: Oh,
1: sa makin mo yan. So isang oras lang na ano na nakulang mm-hmm. sa tulog is napakalaking risk na sa pagkakaroon na tinatawag natin na type 2 diabetes. According din sa study ng National Health Surveys, sleeping less than 7 hours a night raises the risk of high blood pressure. According sa analysis ng data ng 700,000 katao ang kanilang tiningnan, ha, 700,000 katao, tumataas ang blood pressure kapag less than 7 hours ang tulog. Mm-hmm. According sa study, chronic sleep deprivation is linked to many risk factors for heart disease, including unhealthy levels of cholesterol mm-hmm. and triglyceride, as well as high blood pressure. Ibig sabihin, kulang lang tayo sa tulog, nagpapataas ito ng triglyceride level sa ating katawan. 2022 study din, scientific reports found that middle-aged people with a combination of sleep issues, including sleeping less than 6 hours per night, may have nearly 3 times the risk of heart disease.
0: Mm-hmm.
1: Oh, less than 6 hours. 3 times the risk, triple yung risgo ng pagkakaroon ng tinatawag natin heart disease. Merong din research doon sa Australia and also sa US na kung saan during springtime, sa springtime kasi nung nasa Australia ako, kuminsan ang sunset umaabot ng alas 10 ng gabi.
0: Mm-hmm.
1: Alas 10 ng gabi, kita mo masikat pa ang araw.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin ang tulog, makakatulog kami kung minsan alas 12, alauna na ng ano ng hating gabi. Kasi late ang tinatawag natin, late na yung sunset.
0: Mm-hmm.
1: Ito ang research na papakita na merong spike ng 24%,
0: mm-hmm.
1: 1 out of 4 na tinatawag nito mga Australian, and also doon sa US na merong tinatawag natin mahaba ang sunset ng tinatawag natin acute myocardial infarction.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin that is heart disease na kung saan mm-hmm. is nagkakaroon ng bara sa ano sa puso during springtime.
0: Mm-hmm.
1: Isa na factor factor sa na nagdadala ng problema sa tulog is ito pong sleep apnea. Alam nyo ba yung sleep apnea? Yan po yung tinatawag natin na pagharok habang natutulog. Mm-hmm. Ay, iniisip ng iba, normal lang yung ano, normal lang yun. Ah, ang sarap ng tulog niya, ay naharok eh. Pero ang pagharok pala or sleep apnea, isa sa common cause ng poor sleep na nagpapataas ng heart disease risk. Sapagkat ang low oxygen and high carbon dioxide levels na kung saan kapag apnea disturbed sleep ay nagpapataas ng stress hormones. Kasi mababa yung oxygen, mas mataas yung carbon dioxide. Ito ay nagpapataas ng blood pressure, heart rate, also nag-i-increase ng heart attack, heart failure, and heart rhythm disorders such as atrial fibrillation. People with moderate to severe sleep apnea have 3 times the risk of stroke compared with people who don't have this condition. Kaya ibig sabihin, makikita natin na kapag ang isang tao is disturbed ang kanyang sleeping time and also sleeping hours, is nagdadala ng malaking risko, lalong-lalo na doon si tinatawag natin number one o sa mortality rate, itong sakit sa puso, partner. Ano? So yan yung nangyayari sa katawan ng isang tao kapag ang tulog natin is less than 7 hours per night.
0: Eh, how about naman, Doc, yung 4 hours a night na lang ang tulog?
1: Mas lalo.
0: Oo, kung mas lalo. 48% ang chance.
1: Mas lalo tataas siguro.
0: Nako, lampas 50% na siguro yan, ano? Uh-huh. At napakaraming mga research, mga ka-wellness, ha? Ang nagpapakita ng masamang epekto, ano, sa ating kalusugan ng kulang sa tulog or salat na salat po tayo sa saktong pamamahinga, mga ka-wellness, ha? Eh, napakarami pa ngayon, mga kaubayan natin, Doc Ron, na sa gabi yung trabaho nila. Hindi naman natin masisisi kasi yun yung
1: nature of work.
0: Nature of work nila. Doon sila kumukuha ng ano nila, pang daily needs nila. So yun yung talagang no choice, sabi pa nga, na nagagawa nila gabi-gabi o araw-araw. Nagiging baliktad na yung cycle ng araw nila, ano? How about sa ating cognitive area, Doc Ron? Ano ba yung pwedeng hindi magandang maidulot ng lack of sleep or kulang ng tulog sa atin pong cognitive functions?
1: Well, yes, number one talaga. And this is the reason why since na invento yung television at mga entertainment, mas lalong tumaas yung depression rate. And somewhat like it is linked to sleep deprivation also. Merong study ng 1,000 adults ages 21 to 30, nakita na ang normal sleepers at ang people, yung mga merong tinatawag natin may insomnia, were 4 times likely to develop major depression and within the next 3 years. So once ang isang tao may insomnia, chronic insomnia, within the next 3 years, they will have depression. And 2 studies sa mga young people involving 300 pairs of young twins and another including about 1,000 teenagers found that lack of sleep often presided a diagnosis of major depression and a lesser extent to have tinatawag natin na anxiety. So makin mo yan, kapag ka ang isang tao kulang sa tulog, nagpapataas ang tinatawag natin na depression. Sleep problems in teenager preceded depression up to 69% of the time and anxiety disorders 27% of the time. Makikip yan, 69%, almost 70%. Ibig sabihin that is 2/3 na mga young people kapag kulang ng sleep, later on, after 3 years, is nagkakaroon ng tinatawag natin na major depression. Meron ding 18 studies review, including a total of nearly 24 million katao. At inobserbahan nila ito in the span of 9.5 years. Found that link between lack of sleep and higher risk of dementia naman. So, hindi lamang depression, it also causes yung tinatawag natin na dementia. At ito ang sabi ng mga eksperto, sleep helps clear the brain of amyloid. Itong amyloid, ito yung protein na kung saan na nadadamage ng nerve cells natin doon sa mga may Alzheimer's disease. Kaya kapag kakulang tayo sa tulog, mas hindi natatanggal o hindi naaanod yung amyloid protein sa ating ano, sa ating katawan at sa ating brain, at nagko-cause ito ng tinatawag natin ng dementia and also Alzheimer's disease.
0: So, ang daming epekto ha, mga ka-wellness, mm-hmm. ng lack of sleep or sleep deprivation, mm-hmm. sa overall health ng isang tao ha. Nakakatakot ano?
1: Yes.
0: Pero minsan hindi natin nare-realize 'yon unless na ito ay nag-uumpisa na. Mm-hmm. Unti-unti nang tumatama, mm-hmm. sa atin pong pangangatawan. Most of the time kasi, 'yun nga tulad na nabanggit natin kanina, by nature of work ng mga, mm-hmm. kababayan natin ay naisasakripisyo nila 'yung health nila, mm-hmm. because of their work. Pero 'yung iba naman by choice. Ayaw talaga matulog.
1: Ayaw lang matulog.
0: Oh, busy, kaka-cellphone, kaka-Facebook at yes. kung ano-ano pang ginagawa, ano. Mm-hmm. So, meron sana silang choice na matulog, kaso mas pinipili nila na magpuyat, ano? Mm-hmm. Eh ano naman doc ang pwedeng maidulot niyan sa katawan natin or yung iba na meron talaga silang problema sa pagtulog, mm-hmm. kahit gustuhin man nilang matulog. Meron kasi mga taong ganun, mm-hmm. na kahit na gusto nilang matulog na kahit nakapikit na yung mata nila, mm-hmm. ay hindi pa rin sila dinadalaw ng antok. Ano? So ano po yung mga factors ang dahilan kung bakit yung iba ay nahihirapan na makatulog?
1: Number one, kapag ka mahilig sa kape.
0: Mm-hmm.
1: Kapag ka ang kape ninyo at saka ang tsa is mataas sa caffeine, mm-hmm. those are stimulants that yung tinatawag na nagbablock ng tinatawag na na adenosine receptors. Ang mm-hmm. adenosine, these are nagsasabi sa ating brain na matulog ka na.
0: Mm-hmm.
1: Kapag ka na-block yun dahil sa pag-inom ng kape, pag-inom ng energy drink, pag-inom ng tea, and also pag-inom ng mga pain reliever. Mm-hmm. Kasi isa sa main ingredients ng mga pain reliever is caffeine.
0: Mm-hmm.
1: Yan po ay nag-cause ng tinatawag natin ng mahirap na pagtulog.
0: Mm-hmm.
1: Lalong-lalo na kapag umiinom kayo ng na kape bago during night time. Mm-hmm. Kaya mas maganda hindi mag-inom ng kape. Pwera na lang pag Santon Gold Coffee ang inumin ninyo. Mm-hmm. Kasi kahit 1 hour before you sleep, ay makakatulog
0: ulit
1: kayo maayos. Walang problema kapag ka Santon Gold Coffee. Kaya pag nahihirapan kayo matulog dahil nakita ninyo na malakas kayo uminom ng kape, mm-hmm. Santon Gold Coffee.
0: Palitan.
1: Para mas maganda, makatulog kayo na maayos. Number two, kapag kayo po ay naninigrilyo,
0: mm-hmm.
1: ang nicotine po ay isang stimulant that causes restlessness, anxiety, and lighter sleep. Also, yung mga pinapainom na medication sa mga may ADHD katulad ng amphetamines and also mga decongestants. Nakokos yan ng jitterness and insomnia. Also, mga depressants and sedatives katulad ng alcohol. Kung minsan sinasabi nila hindi nakakapangpatulog nila yung alcohol, but then in long term, frequent yung tinatawag natin frequent consumption ng alcohol ay nagkokos ng tinatawag natin frequent awakenings, pagising sa umaga. Mm-hmm. Kasi ang isa sa nangyari is iihi ka and also it damages the liver. Yes. Also opioids, yung mga pain management,
0: mm-hmm.
1: over-the-counter antihistamines, also prescription medication katulad ng beta blockers,
0: mm-hmm.
1: yung papababa ng blood pressure. Ang mga nagpapababa ng blood pressure, kaya mapapansin po natin doon sa matagal na long term na umiinom ng mga beta blockers, mm-hmm. para sa hypertension nila, is nahihirapan sila matulog kasi ang nangyayari is bumababa ang melatonin level na nagtitrigger ng insomnia and also nightmares o panaginip,
0: mm-hmm.
1: sa gabi. Corticosteroids katulad ng prednisone, stress hormone, nagmimimik ng stress hormones o nagpapataas ng cortisol, parang cortisol level sa ating katawan,
0: mm-hmm.
1: leading to difficulty of falling asleep and abnormal dreams. Also yung antidepressant, makikita natin na depression is caused by lack of sleep. And also taking antidepressant most of the time, which also causes lack of sleep.
0: Mm-hmm.
1: Parang cyclical siya. Uminom ka ng antidepressant, pamawala yung depression mo, mm-hmm. tapos yung cause nun is lack of sleep. Yung ininom mo, that causes also lack of sleep.
0: Mm-hmm.
1: That is the reason why mas maganda na yung mga may merong tinatawag na depression, mm-hmm. episodes, is mas maganda mag-explore, mm-hmm. liban doon sa pag-inom ng mga antidepressants.
0: Oh. So yan mga ka-wellness, ha? Ang mga dapat nyong isaalang-alang, lalo na pagka hindi dalawin ng antok,
1: mm-hmm.
0: or nahihirapan kayong makatulog. Check nyo kung ano yung mga possible factors, mm-hmm. kung bakit nakakaranas kayo ng struggle para makuha yung tulog po ninyo, ha? At mamaya naman, Doc, pag-uusapan natin paano ma-improve ang atin pong pagtulog. Mm-hmm. Ano yung mga pwede natin gawin para magkaroon ng adequate sleep. Mm-hmm. Pag-uusapan po natin yan sa pagkabalik ng programang
3: The Secret of Health.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at tumuti ako. Samsung Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito. Kaya subukan nyo na rin.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habilis ang natin ka. The secret of health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin dito sa atin pong programa, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ngayon, Dr. Ron, ating alamin kung ano ang pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan kung gusto nilang makatulog na maayos, mm-hmm, or gusto nilang ma-achieve yung enough sleep, especially mm-hmm, yung nighttime sleep, ano?
1: Yes.
0: Yung gusto yung kumpletuhin yung 7 to 9 hours
1: yeah,
0: of good sleep, kung tawagin. Pero mm-hmm, kasing tulog, Dr. Ron, na makatulog ka, gigising ka, tulog mm-hmm, ka, gising. Pagising-gising, mm-hmm, hindi mo naabot yung deep sleep, kung mm-hmm, tawagin, ano? Eh, nandun pa naman nangyayari yung ano, mga repair mm-hmm, sa ating pangangatawan dun sa deep sleep, kung tawagin, ano? So, ngayon, Dr. Ron, ano yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin para ma-achieve nila yung good sleep at saka yung haba ng tulog, yung duration mm-hmm, na yun? Pwede ba na alauna na matulog hanggang alas 10? Hanggang alas 10 ng umaga.
1: Kasi 7 to 9 pa natin.
0: Para maabot pa rin yung haba ng duration. Uh-huh. Ano? So, ano ba ang magandang gawin ng mga kababayan natin?
1: Well, ang titingnan po natin sa pagtutulog is not just sleeping hours. Mm-hmm. Also yung sleeping time.
0: Yan.
1: Kung titingnan natin, iniisip natin, okay, pagka umaga, night shift, graveyard shift, tutulog mm-hmm, 8 to 9 hours, kung minsan 10 hours. At alam nyo ba na ang sobrang haba din na pagtulog mm-hmm, ay nakaka-cause ng depression.
0: Mm-hmm.
1: Sobrang mahaba ng pagtulog.
0: Hindi rin pala maganda
1: hindi
0: yun.
1: Hindi maganda ang sobrang haba. Mm-hmm. Kaya kung minsan, tinitingnan natin, pagka mahaba yung tulog mm-hmm, is nakukos ng irritability mm-hmm, and also damage the brain. Mm-hmm. Also, kapag kakulang sa tulog, kaya dapat saktong tulog.
0: Balanse.
1: Oh. Saktong tulog. At sa tamang panahon ng mm-hmm, pagtulog. Kaya nga ginawa, ang mapapansin natin sa nature, mm-hmm, di ba, pagka palubog ng araw, ang ibon, uuwi na yan doon sa bahay. Mm-hmm. Matutulog na yan. Mm-hmm. Lahat ng mga ano, pwera na lang doon sa mga nocturnal na mga ano, na mga hayop. Meron talaga mga hayop design para ganon.
0: Panggabi talaga.
1: Panggabi talaga.
0: Mga kwago.
1: Merong mga panggabi. Certain animals na mm-hmm, panggabi. Mm-hmm. Pero ang tao is not designed to be panggabi. Mm-hmm. Kaya nga, mostly sa nature is natutulog pagkagabi, mm-hmm, especially tayo mga tao. Kung titingnan natin, certain age, merong tinatawag na different, yung tinatawag na hours mm-hmm, na, o haba ng tulog. Mm-hmm. Kapag 4 to 12 months ang bata, 12 to 16 hours. Kaya mapapansin nyo, bata tulog. Kapag nagka-edad na 1 to 2 years old, 11 mm-hmm, to 14 hours. Kailangan hindi, kaya nga sinasabi anong mga bata kami, ay merong susi sa gilid kapag mm-hmm, hindi ka matulog. Kasi dapat merong certain na sleep because developing yung brain. Preschoolers 3 to 5 years, 10 to 13 hours. Children 6 to 12 years, 9 to 11 hours ang tulog. Adolescent 13 to 18, 8 to 10 hours ang tulog.
0: Mm-hmm.
1: Adults 18 years old pataas, that is at least, ibig sabihin ng at least, hindi tayo bababa doon sa 7 mm-hmm, hours of sleep. Ang tanong naman ngayon, kailan ba ang tamang oras ng pagtutulog? Kasi iniisip nila kapag ka na-achieve yung 8 hours, 7 to 9 hours, whether kung anong oras ka matulog is
0: ay,
1: okay.
0: Na,
1: now, the best time to sleep is tinatawag natin 9 or 10 p.m. Mm-hmm. to 5 to 6 a.m. That is the best time to sleep.
0: Mm-hmm.
1: Bakit? Kasi during that time, merong tinatawag na deep sleep or slow wave sleep.
0: Mm-hmm.
1: During sa deep sleep natin, nagre-release ang ating brains na tinatawag na norepinephrine drops. Kapag ka na-release yung norepinephrine, mm-hmm, ang ating utak is nagsisrink.
0: Mm-hmm.
1: So pag nagsisrink ang utak, ang nangyayari is meron siyang room to produce yung mga fluid to mm-hmm, cleanse our brain.
0: Yeah.
1: Ang tawag dyan, ang tawag doon is yung glymphatic system.
0: Mm-hmm.
1: Ang glymphatic system is combination ng glial cells at saka ng lymphatic cells.
0: Mm-hmm.
1: Tinatawag yan na drainage system ng ating utak. So kapag ka hindi tayo nakatulog between that hours 9 to 5 or 9 to or 10 to 6 is hindi nalilinis ang ating brain.
0: Mm-hmm.
1: At alam nyo ba na kapag ka tayo ay merong toxic mindset, especially when we have hatred, mm-hmm, is maraming waste ang ating brain.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sabi ng Panginoon, kapag ang isang tao ay nagkasala sa atin, huwag abutin ng lubog ng
0: araw.
1: Patawarin, kasi kapag inabot pa yun ang lubog ng araw, hindi yun madidrain sa ating brain.
0: Mm-hmm.
1: So, sabi dito, that when you forgive, your glial cells are activated and cleanses your brain from toxic garbage.
0: Mm-hmm.
1: Kapag hindi tayo nagpatawad, hindi na-activate yung glial cells.
0: Mm-hmm.
1: So napakaganda. That is already biblical. And also, sabi ng Panginoon, kaya hindi talaga maganda na magtanim ng sama ng
0: loob.
1: Also, deep sleep is primarily achieved during the first half of the night.
0: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin, first half of the night, magsisimula ka lang alas 9 hanggang alas 2 ng gabi or alauna ng gabi. Doon nagsisimula yung tinatawag natin na deep sleep.
0: Mm-hmm.
1: Between 9 to 2 a.m., during that time, merong certain hormones na pinoproduce ang ating katawan. And these hormones does affect our mental capability and also our physical capability and social capability natin. Why? During that time, napoproduce yung tinatawag natin serotonin. Ang tawag dyan is yung ating mood hormones or happy hormones. Kaya mapapansin ninyo, pagka ang tao kulang sa tulog, madaling araw na natutulog, irritable pagkagising sa umaga. Kasi hindi nakapoproduce ng serotonin.
0: Mm-hmm.
1: Also, epitalamin. Ang epitalamin naman ay nag-i-increase ng ating learning capacity. Kaya mapapansin ninyo, pagkapuyat kayo. Kaya doon sa mga nag-aaral, nagre-review, mas maganda na maaga kang matulog, maaga gumising, kaysa sa late sa matulog at late magising. Kasi kung minsan yung pag-aaralan mo hindi na di-deposit doon sa doon sa ating utak,
0: sa
1: yung mga pinag-aralan. So kasi walang epitalamin, hindi nag-increase yung learning capacity.
0: Kaya nga lagi ko sinasabi, Doc, dun sa mga nag-reviews, mas maganda na matulog ka ng maaga, gumising ka ng maaga para mag-review.
1: Yes.
0: Kaysa gugulin mo yung panahon mo buong magdamag,
1: magpuyat.
0: Kinabukasan ang score.
1: Yeah.
0: Mababa.
1: kasi hindi siya na-absorb ng brain, hindi siya.
0: Kaya sabi pa na iba, sobrahan daw sa review. Pero ang doon, problema doon, hindi na-retain sa brain area natin.
1: Kasi kulang sa tulog.
0: Yun.
1: Yeah. And hindi lamang yun, nag-increase ng learning capacity. Mapapansin ninyo, kapag pagka kulang sa tulog, di ba, groggy, at ang mukha is wrinkly, ang din, epitalamin is nag-slow down ng ating aging process.
0: Mm-hmm.
1: So that means that lowers yung tinatawag natin inflammation sa katawan.
0: Oh.
1: Ito ding arginine and vasopressin, natural painkiller ito. Kaya yung mga tao na tawag natin na kulang sa tulog is very sensitive sila.
0: Mm-hmm.
1: But then yung mga tao na ang sarap na tulog, kahit na kuminsan nasasaktan, also emotionally nasasaktan, they could cope kasi meron silang natural na pain reliever sa kanilang katawan.
0: Sa mga matampuhin pala dyan.
1: kailangan matulog na maayos. Yes.
0: Mm-hmm.
1: Also, it is also instrumental yung arginine vasopressin para sa pag-deep sleep.
0: Yeah.
1: Kaya kapag kakulang kayo sa deep sleep, the next day, kukulangin kayo uli sa tulog. Mm-hmm. Also, melatonin. Ito yung tinatawag na the fix and rejuvenate nighttime hormone.
0: Mm-hmm.
1: Ito ay nagre-rejuvenate sa atin at during deep sleep pinoproduce ng brain natin yung melatonin, and it activates glial cells para malinis yung ating brain.
0: Yeah.
1: Kaya during the first half ng ating pagtulog, 9 to 2 a.m., that is very essential sa cleansing ng ating brain.
0: Mm-hmm.
1: The next half is for repairing naman sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kailangan talaga na matulog ng maaga.
0: Mm-hmm. Ang tanong naman, Doc, paano may activate yung mga mga functions na yan ng atin pong pangangaton, especially ng brain area natin? Paano may improve yung sleeping cycle ng ating mga kababayan?
1: Number one, iwasan yung stimulants.
0: Mm-hmm.
1: Iwasan yung kape, alcohol, and nicotine. Mm-hmm. Those are the primary yung tinatawag natin substances that disturbs our brain function.
0: Pero yung iba, Dok, ang ginagawa nila, ano eh, umiinom daw sila ng mga alcohol beverages kasi pampatulog daw nila.
1: In the first, kapag kakaunti small amounts. Mm-hmm. But then in the long term, when it accumulates your, sa liver, mm-hmm. yung epekto ng, ng tinatawag natin na alcohol. That produces toxicity sa ating katawan. Also, that produces metabolites. Mm-hmm. Yung mga metabolites na yun, those are mga fats kung saan nandun yung mga nandun yung mga toxic sa ating katawan. And kapag dumaloy sa ating dugo, that prevents a person from sleeping. Mm-hmm. Kaya, okay sa short period, pero pag long-term period, at besides doon sa risk ng taking ng ng tinatawag natin ng alcohol. It risk sa lalaki, nagpapataas ng risk ng tinatawag natin ng prostate cancer. Mm-hmm. Sa mga babae naman, yung cervical, yung ovarian cancer, mm-hmm. and also breast cancer. Mm-hmm. Kasi it disrupts hormonal function.
0: Yeah.
1: So, liban sa later on is mahirapan kayo makatulog, magtataas ba ng risk ng pagkakaroon ng cancer?
0: Yun ang mahirap.
1: Well, meron ba akong narinig pala noong nakaraan, sleep deprivation is considered by World Health Organization as carcinogen already.
0: Grabe.
1: So, ibig sabihin, ang kulang sa tulog is also nagpapataas din ng risk ng tinatawag natin ng cancer. Mm-hmm. So, yung nakalimutan kong maigi pumasok uli sa isip ko yung
0: Grabe, by itself kakulangan ng tulog mismo ay pwede na magdulot ng
1: cancer. That's already considered carcinogen by World Health Organization. Number 3, no blue lights 1 hour before sleep. Yun. Anong no blue lights? Ibig sabihin, kahit yung ilaw ninyo, LED light is already blue lights. Mm-hmm. So, turn off, shut off talaga. Kasi kapag kadilim, naturalesa na triggering yon ng ating katawan to say na matulog ka na.
0: Nako.
1: Kaya kapag papatulog ako, manood ako ng Facebook kasi magpapatulog, mas lalong hindi kayo makatulog. Mas lalong hindi kayo makatulog. At ito, ang isa sa naririnig ko na sa lecture ni Dr. Barbara O'Neill, isa sa napakagaling na naturopath, kailangan walang TV sa loob ng room.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag merong TV sa loob ng room, mahirapan ka talaga makatulog.
0: Hindi yung tokso eh.
1: Oh. Yung iba naman, ang nangyari is naglalagay na parang Christmas light doon sa loob ng kwarto.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kahit na nakakatulog kayo, ang nangyari is kapag merong light kasi na tumatama sa skin natin, yan ang nagsasabi na ito ay araw, huwag ka munang matulog. Mm-hmm. So, kapag merong ilaw, kaya mas maganda talaga when you want to achieve yung REM sleep, yung deep sleep, kailangan wala talagang ilaw. Complete dark, kahit na dim light. Kailangan iwasan yun. Mm-hmm. Also, oxygenate yung bed.
0: Mm-hmm.
1: Ang gagawin, buksan ninyo ang inyong bintana. Huwag kayong matakot sa hamog.
0: Mm-hmm.
1: Especially, mas maganda kapag sa bungad ng bintana ninyo is merong halaman.
0: Yan.
1: Kasi during night time, nagpo-produce ng oxygen.
0: Mm-hmm.
1: Kasi during daytime, a-absorb yung mga yung dahon ng carbon dioxide to manufacture food.
0: Mm-hmm.
1: At ang byproduct ng manufacturing food ng dahon, pagkagabi is releasing ng oxygen. Kaya mas maganda doon sa kwarto ninyo, may mga halaman, at di malapit doon sa bintana, mayroong halaman. Iwasan na ilagay yung aso doon sa tabi na, kung minsan ganun pa naman ang nangyari, nilalagay yung mga bahay ng aso sa tabi ng bintana, kaya nahirapan kayo makatulog. Also, exercise. Bible mismo nagsasabi, the sleep of a laboring man is sweet.
0: Mm-hmm.
1: Kahit sino naman, tingnan nyo yung mga construction worker. Pagkatapos ng buong araw, sarap na ng tulog, pamakatulog na. Also, whole foods. Number one is lalong-lalo na yung mga vegetables and whole grains.
0: Mm-hmm.
1: Lalong-lalo na brown rice at red rice.
0: Mm-hmm.
1: Yung bran noon, parang coating niya.
0: Mm-hmm.
1: Yun ay merong tinatawag na tryptophan.
0: Mm-hmm.
1: Tryptophan is a key amino acid sa pag-produce ng serotonin and melatonin sa ating katawan. Kaya doon sa mga gustong kumain na sumarap ang tulog, is kumain kayo ng mga whole foods.
0: Yeah.
1: And also, no late dinners.
0: Mm-hmm.
1: Huwag na kayong kumain kapag lumagpas na alas 7 ng gabi.
0: Mm-hmm.
1: Mas maigi, you go with an empty stomach. Pero sasabihin nila, hindi ako makatulog kasi
0: gutom.
1: At kumukulo ang sikmura. Kapag hindi kayo sanay.
0: Mm-hmm.
1: Pero mas maganda talaga na no dinner or light meals pagkagabi. Mm-hmm. Kaya merong principle, rule of thumb. Mm-hmm. Umaga, eat like a king. Pagkagabi, eat like a queen. Mm-hmm. Pagkatanghali, eat like a queen. Pagkagabi, eat like a beggar. Mm-hmm. Pero ang nangyayari, lalong-lalo ng mga office workers nang mamadali, binabaliktad. Inahari, kaunti lang sa umaga, pagkatanghali, medyo madami. Pagkagabi, kasi sobrang gutom, sobrang nadami. Piesta. Kaya nangyayari, pagkagising sa umaga, pagod na pagod. Kasi hindi nakapag-rest yung tiyan.
0: Mm-hmm. So yan po ang mga dapat nating gawin, mga ka-wellness. Kung pagkasamasamahin natin yan, it will give our body good results or napagandang benefits, lalo-lalo na sa pag-regulate natin pong sleep para makuha natin yung eksaktong oras ng pagpapahinga, lalo na po sa gabi, mga ka-wellness. Ha? Napakahalaga yan na dapat hindi natin pagpapasawalang bahala ito pong pagtulog dahil napakalaki. Kahit na minsan ay parang hindi pa natin nararamdaman kaagad yung epekto nito, but later on we will surely reap the result nung mga nagagawa natin, mga sleepless nights na hindi po natin nakukuha, mga ka-wellness.
1: Yes.
0: Aanihin talaga natin yung mga hindi magandang resulta nito, ha. Kaya napakasimple lang yan, pero napakahalaga sa atin pong kalusugan, ha, na dapat po nating gawing importante at foremost na magawa natin sa para mapalusog at mapalakas ang atin pong pangangatawan. Maraming salamat, Doc Ron, sa pagbahagi ng mga infos po na iyan, at we hope na yan po ay nakapag-iwan na mga munting kalaman para sa atin pong mga ka-wellness. Sa iyong mga katanungan, huwag po mayroon magtanong. Text line yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong kamasailan yung po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Totoo po, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
5: Ako po si Louis La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako doon sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na. Pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, halika sa mama ka, anak. Pumunta kami ng kusina. Meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito, araw-araw ito, Louis. So, simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So, sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang sanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Matilis siyang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan ito. Ako, yung lakas ko sa araw-araw.
2: Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Shanton Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napoprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Shanton Vitamin C. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel.

0: Justine, Moringa, Garlic, Ampalaya at Spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness standardized extract. Kaya po napaka-bisa sa atin pong pangangatawan. And of course, wala pong side effects, Doc Ron. Ano? Yan ang kagandahan sa atin pong mga produkto. Especially produkto ng Yes to Health. Atin pong mga Santong Plus products ay mga kalidad ng mga produkto, mga nutraceutical grade na mga suplemento, ano, na napakalaki ng benepisyo na ibabahagi sa atin pong pangangatawan. Sa mga gusto makaavail yan, puntahan ang mga leading drugstores sa inyong pong mga lugar o di kaya ay pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center dahil available dyan lahat ng produkto ng Yes to Health. Ha? Pwede rin kayong order sa ating online shopping store sa Shopee.
1: And also dun sa mga taga Batangas na nakikinig po ngayon, ha, si Doc Algie ay nasa, ano, nasa klinika po yan, natin ngayon. Gusto mong mabol, magpakonsulta. Ako naman, every ano, si Doc Ron naman ay every Tuesday and Friday, bukas. Dyan po tayo sa Santa Rosa branch po natin sa Super 8 Building. Hanapin nyo lang po ang Yes to Health Pharmacy.
0: Mm-hmm. Sa mga gusto pong pumunta sa atin po mga Yes to Health Wellness Center, gusto nyo makapagpa-check up at masubukan mga servisyo ng Yes to Health, ay bisitahan po ating mga clinics. Ha. Open naman tayo Sunday to Friday. At nandyan po ang ating mga trained alternative consultant, nagagabay sa inyo at tutulong sa inyo pong mga problema sa inyong pangangatawan. Okay? Batingin ko lang, Doc Ron, lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, sa mga masugid nating manonood at nakikinig lagi araw-araw sa ating pong programa. Kay Sir Ding Estrella, dyan po sa Palawan, ayan, happy listening and viewing sa inyo. Kay Sir Dominic Abagat Valdez, ayan, happy viewing din po, ha. At ganun din kay Ronnie Pasugiron, ayan, watching live from Quezon Province. Ayan, ay matagal na daw siyang gumagamit ng Santong Plus Gold natin. Nawala yung bloating na kanya pong pangangatawan. At saka gumagamit din siya ng Santong Plus Herbal Soap natin, ano? O, napakaganda ang Santong Plus Herbal Soap natin. Yung may mga ano, may mga bacterial infections, body odor, may mga skin problems, ano, skin allergies at iba't iba pang problema sa inyo pong balat. Subukan nyo yung Santong Plus Herbal Soap natin. Ang ganda niyan sa soap natin, Doc Ron, ay ano yan, all natural, wala pong mga soap hardener, wala mga matatapang na mga kemikal, kaya pwede siya sa mga sensitive skin.
1: Lalo na yung may mga bunny, may mga hadhad, may mga athletes food. Napakaganda po yung Santon Plus Herbal Soap po natin, mga ka-wellness.
0: Oo. At kung gusto niyo naman ng pagpapakinis ng kutis, yung kumikinis na yung kutis mo, nagiging healthy pa.
1: Yeah.
0: Meron din tayo, Clear Skin Glutacogic Soap. Ang Clear Skin kasi natin, Doc Ron, merong VCO na yan siya. Pansin ninyo, halos lahat ng mga ano ngayon, mga skin na ano, mga
1: skin soap.
0: Skin soap, mga lotion, mga ginagamit pang balat. Karamihan meron silang VCO. May coconut oil sila.
1: Nakagandahan kasi ng VCO, it penetrates doon sa deeper cells ng skin natin. Kaya yung mga benefits is, for example, kapag yung ating clear skin natin, is yung mga benefits, yung glutathione, it penetrates doon sa ilalim ng ating skin and it rejuvenates our skin cells.
0: Yun, oo. So, yun ang kagandahan doon, mga ka-wellness, ha? Eh, dati nga, di ba, Doc Ron? Ang ginagamit lang na pang lotion ng mga lolo at lola natin, yung puro talaga, na BCO.
1: BCO.
0: Eh, tingnan niya naman yung balat nila. Talagang makintab.
1: Makintab.
0: Pero yung skin nila, fine.
1: Yung
0: skin nila, ano? Tsaka talagang, ano, kahit na maghapon dyan sa, ano, sa initan, eh, papansinin mo, hindi naman ganun ka, ano, sickly yung kanila pong skin. Kahit na medyo maedad na, ano? So, yun ang kagandahan, mga ka-wellness, ha, ng VCO sa atin pong balat, ano? So, kung gusto nyo naman ng, ano, kung ito ay mas malalim pa na epekto sa ating pangatawan, meron naman tayo yung Premium D3. May VCO din yan siya, at marami din ang benepisyo niya sa loob ng pangangatawan natin.
1: Oh, meron yang antiviral and antibacterial properties ang ating ano, ang ating Premium D3. Kaya kung gusto lalong-lalo na, dumadami na naman ang balita na ng karaan, may COVID-19 na naman.
0: Yan na
1: nga. So kahit na hindi sa COVID-19 yung mga viruses at mga bakterya, kung gusto niyo mapanatili na hindi maging sickly, especially yung also yung mga anak ninyo as early as age of 7 years old, pwede po ninyong painumin ng Premium D3 po natin, mga ka-wellness.
0: Sa mga gusto makabili na, puntahan niyan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog.

0: Tulog ng maayos. The Secret of Health. Live advice.
1: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Doc, meron nag-text dito sa atin. Mm-hmm. No? Doc, gusto ko lang pong itanong kung anong herbal medicine ang mainam para sa anak ko. Mm-hmm. Irregular po ang kanyang period. Minsan ay umaabot ng 8 buwan bago siya datnan.
2: Wow.
1: 17 taong gulang pa lamang siya. Pag wala po siyang period, marami siyang pimples.
2: Mm-hmm.
1: Thank you, Doc. Hannah from Brooks Point, Palawan.
2: Kalimitan yan is hormonal disorder. Mm-hmm. Kapag hindi regular yung tinatawag natin na hormonal function.
1: Mm-hmm.
2: If you're asking with regards sa tinatawag natin na hormonal function, ito combination, premium D3, mm-hmm, and actually yung tatlo ta yung ultimate trio natin.
1: Ultimate trio.
2: So, ang pag-inom ng premium D3, let's say ganyan naka yung tinatawag natin kahaba, makikita 8 months, matagal masyado.
1: Oh.
2: Supposedly, i-dispose na yun.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ang mangyayari niyan, kapag mag-menstruation na, sobrang painful yan.
1: Mm-hmm.
2: Kasi talagang yung mga dumi is kailangan na ilabas.
1: Mm-hmm.
2: So, ang pag-inom niyan, within 1 month, straight po ninyo, within 1 month, 2 soft gel, mm-hmm, 3 times a day ng premium D3 before meal. Tandaan po ninyo, 2 soft gel, 3 times a day before meal.
1: Mm-hmm.
2: And then, tag-iisang santo plus gold at isang vitamin C 3 times a day 30 minutes after meal naman.
1: Mm-hmm.
2: Straight nyo yan within 1 month at sigurado po ba I can assure na ito ay malaking maitutulong para maibalik sa normal yung tinatawag natin ng menstruation po ng inyong anak.
1: Mm-hmm.
2: Kasi kapag ka nagpatuloy yan is baka pagdating ng panahon pag mag-asawa yung inyong anak mahirapan na magkaanak.
1: Mm-hmm.
2: Kasi magkakaroon ng fibrosis doon sa loob ng kanyang ovary.
1: Mm-hmm. Oo. So yun ang problema doon mga ka-wellness, ha?
2: And also so, baka mamaya mahilig yan sa mga milk tea,
1: junk foods.
2: Kailangan iwasan po yan, lalo na soft drinks, iwasan talaga yan. And also kapag ka mahilig din magsuot ng mga maiiksing damit, kasi kapag ka palaging malamig, kulang sa sa blood flow, kapag ka nalalamigan kasi ang extremities, lalo na sa mga babae, naninigas yung ugat, kulang sa blood flow, kaya iwasan din yun, dapat well covered talaga.
1: Yan sa mga kababaihan na mayroong issue sa kanila pong
2: menstruation,
1: monthly period, ano? Ay marami dapat kayo sa alang-alang, ha?
2: Mm-hmm.
1: Lalo na pag ganito, adolescent, ano?
2: Mm-hmm.
1: Or teenager. Kailangan po maging maingat sa ating mga kinakain kasi nandiyan yung fluctuation ng hormones sa pangangatawan. Kumbaga hindi pa ganoon ka-stable,
2: mm-hmm,
1: at maraming pwedeng mangyari at pwedeng pag-umpisahan ng mas malalang sakit later on.
2: Mm-hmm. Ang isa din sa pinakamaganda na gawin nila para ma-assist ng maayos, pumunta sila sa Brooks Point. Nandiyan naman si Doc Albi. May schedule si Doc Albi sa Brooks Point at magpakonsulta para mas mabigyan kayo ng mas magandang guidelines para maimbestiga kung talaga ang pinaka-problema pero dulo ng problema po ng anak ninyo.
1: Mm-hmm. Tapos mabigyan kayo ng mga program
2: na
1: maganda para dyan sa pagpapanormal ng monthly period ng anak po ninyo. Ha?
2: Mm-hmm.
1: So yan, bisita kayo sa ating pong Yastro Health Clinic dyan po sa Brooks Point. Dyan lamang sa likod ng Unitop,
2: mm-hmm,
1: sa Brooks Point mga ka-wellness. Ha? Bisitahan nyo po ang clinic natin dyan. Okay? Doc, another inquiry.
2: Mm-hmm.
1: Doc, paano naman kung 2 to 3 times umihi ang tao sa gabi? Nababawasan ba ang oras ng tulog niya? 3
2: mm-hmm
1: times umihi kasi. 3 times kasi ako umihi, Doc, sa gabi. Amy po ito ng Panabo City.
2: Amy?
1: Amy.
2: Babae.
1: Babae yata.
2: Okay, so 2 to 3 times a night. Every time.
1: Mm-hmm.
2: That is possibility merong problema sa kidney.
1: Mm-hmm.
2: Kasi kapag kalalaki, possible na titingnan natin yun sa prostate. Kapag sa kidney, possible baka mataas yung blood sugar level. Kapag let's say for example, parang natusok-tusok na sa paa, sa mga kamay, tapos nalalabo na ang paningin, mabilis magutom.
1: Mm-hmm.
2: Those are mga signs mataas ang blood sugar level. And also kapag ka may kidney problems, kapag ka mataas ang uric acid, possible ganyan makadami ang ihi kapag ka mataas yung uric acid.
1: Mm-hmm.
2: So ang pinakamagandang gawin is mapakonsulta po kayo sa pinakamalapit. Saan ba pinakamalapit natin, sa Mati or sa Davao? Yan ang pinakamalapit na clinic natin. Pero for the meantime, kung gusto po ninyo na matulungan yung ma-regulate yung pag-ihi, let's say kapag is either diabetic man kayo or mataas ang uric acid. Combination po ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C po natin. I-double dose po ninyo at least for 15 days and then after 15 days, reduce na po ninyo sa 1 capsule 3 times a day. Mm-hmm. 30 minutes after meal.
1: Paano naman dok sa mga, for example, lalaki na ganun ang dahilan ng kanyang disturbance sa pagtulog niya? Ano naman ang pwede nilang gawin?
2: Well, ultimately yun natin. Kapag sa lalaki, kapag sa prostate, is ano kasi yung hormonal problem.
1: Tama doon.
2: So, kailangan din ng premium D3.
1: Mm-hmm.
2: So, ang gagawin is one capsule, one soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal, doon sa mga may prostate problem. And then, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal naman.
1: Yan. Mm-hmm. Sa mga kababayan natin na nadidistorbo yung tulog nila, ha? Dahil sa mga ganung problema.
2: Yes.
1: O mga primary problem, kung tawagin, kung bakit nadidisturb yung sleep nyo. Yung iba pa naman, Doc, pag nagising, ang hirap nang bumalik sa pagtulog.
2: Yes.
1: Yan, ang
2: lalo na pagka nagkukurento.
1: Oo, yun na nga.
2: Nagkakorenta na, nahirapan na matulog. Kaya mas maganda na mawala talaga yung mga symptoms
1: or
2: mga mga disturbances sa inyong pagtulog. And of course, yung mga sinabi natin, tiniskas natin kanina, na mga hindi dapat gawin at mga dapat gawin po ninyo para magkaroon po kayo ng adequate sleep araw-araw.
1: Ayan. Maraming salamat, Doc Ron. Oh, napakabilis ng oras natin. Baka yung pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa itong mga tagapakinig.
2: Well, mga ka-wellness natin, have a good and adequate sleep kada gabi para makaiwas po sa karamdaman kasi mahirap po talaga magkasakit. And of course, huwag kalimutang inumin ang ating ultimate trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and ating Premium D3. And also dun sa mga nahihirapang matulog at mahilig magkape, palitan po ninyo ng Santon Gold Coffee Mix para po kayo ay masarap ang tulog pagkagabi. And maraming salamat, ha? At tayo po ay magkaninigan muli bukas sa parehong oras at parehong istasyon. Dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
1: Maraming salamat, Doc Ronald, at maraming salamat sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Bago tayo magtapos, Doc, ay ating munang i-announce ito maswerte na mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs mula po sa Quezon Province, si Sir Ronnie Pasugiron.
2: Ay, congratulations, Sir Ronnie.
1: Sir Ronnie, yan. Hintayin niyo po yung tawag natin pong mga Yes Child Stuff para po maibigay sa inyo ang inyo po ng Santon Gold Coffee Mix gift packs. Maraming salamat sa panonood, pakikinig ng atin pong programa at ganoon rin sa pagtangkilik ng atin pong mga produkto. Ha? Sa lahat ng mga avid listeners natin, mga viewers natin sa atin pong programa, ganoon rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Ha? Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin, ang Panginoon na ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
4: Pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay.

napansin nyo, lahat ng kanta may missing you. Wala lang, may namimiss lang ako. Kapag kasi ako yung nagpapatugtog, gumagamit ako ng keyword. Ayan, pag missing you lang lahat ng keyword mo. Dapat yung kanta lahat missing. Hanggang mawala na lahat na missing, ha? Ayan, hello po. Magandang hapon. Visayas Mindanao. It's nice to be back. I know I was gone for the whole program sa Buntag. Oo, I tried to survive and conquer the world. And you know, hindi ko kinaya. But don't worry, hindi ito magtatagal. Magkakaroon din po ng liwanag ang aking buhay. At magsisilbi na lang ako sa isang... Ay, hindi. Oo naman. Ayan, magandang hapon sa XFM Mindanao, sa mga station nato din ha. Hello sa inyo ha, mga katropa. Hinaot ko nga na kamusta ka piskay ug maayong panglawas. Og dili lang kahimsog kundi positibong paglantaw sa kinabuhi kay kay bawra bagyo ko karong panahon. Medyo medyo tiring siguro. Na akong kumanta. At pag kumanta ako, hindi na na po ako mapipigilan. Oo. Anyways, sa ato mga suking tigpaminaw diha sa Mindanao, XFM, Bukidnon. Hello po si inyo. XFM Davao, XFM. XFM Zamboanga, XFM Tago, XFM Mati. Oo. Asa pa man di Jensen, XFM Jensen. Anapunta sa XFM San Francisco Agusan del Sur. San Francisco, no. Gilngay. Ano ba? Sorry na. Ano yung brain fog ang tawag nila. Brain fog yung atake ko today. Don't worry, Kahit mag-brain fog pa yan, may X-rated gitaron. Ano magiging important? Kabawara ba dito ko sa ito mga suking tigpaminaw nga, hili ka nila magtambag-tambag. Bisag kabaw na silang utro po silang tambaganan sa ilang mga kinabuhi. Normal man na kayo dili man takuan. Ano yung gina? Murag mas maayaw mangod itambag sa ubang kasa sa itong kaugalingan. That's why it's a problem.

lang lately on Bacon, na din mga shout out daw. Ana shout out nawa among shout out DJ. Tanaw dili mag-ul tanaw na to. Ano man di ay Leon oh. Hello po. Oh, ana siya DJ Guapa Bigot Puria Buyang. Nasad ni puro sa lawas ay bantayan. I am more than that. Oo. Di lang ko bigot. Bright sad ko. Tawag mo ramog lawas rin ako ika-offer. But na-appreciate niyo kung ka-bright? Sige na rabay, tag-study, ani. Murang bantayan no, ang kabigot sa kong lawas. Tapos kay mo, ani. Oh, dapat ka mo appreciate sad mo sa kanyang pinaka inner nga kapasidad sa tao. Napuros na laman mo. Physical, oy. Sapot bi ako anak ay. Sapot na pud mo. Dali ra gi kay masuko lagi niya siya. Please greet Leon 45 Game Farm. Bahuna na talisa gikan kay Rado da La Rosa. Hello po, Randy Bacomo, gikan sa Palawan. Bongs Aerojonics, DJ, lamay kay kakumuton, abas ayo, kag-ab-ab, kumas ayo si Guayway, ha? Watch kay mahimo, Bong. Nabadi DJ nga hilumon. Nang-apply pa ko. Ito, kag-mahire ko nirin, di ko magkitab-kitab. Utok ba? Ha? Utok ron? Jerry Garcia, hello po. Oo. Siya na siya lamig. Doon kay kumuto na kung ba. Kumuto daw, be. Kung kakumot ka. Gara-gara. Mung naon kung makumutan. Ah. Wagi nang naungag yun. Mupay na ginuton. Na. Ikaw ha. Wadi gid ma hire diri oy kun dili pud tatabian siguro sa dili ko pwede pud nga maghilom-hilom bawal diri nonchalant don. Asa man sa kakita don ni si Bong og hilomon nga DJ oy. Gayaw yo siyang sabaan daw kay kung anong gapaminaw ka din he. Asa sige daw kog yaw-yaw nga wa na magatay tingog-tingog sa radyo. Karo pag ita kasulod sa on air. Wa mag ita ka adlib sukad gani ha. Muna. Ay nako. Ano man iuban ako mga tigpaminawan oi, di man usahay mo sa dili. Kamo gud no. Hello DJ. Ana sa asa ni? Watching here while traveling to South. Ayun, pag-amping mo pag-biyahe, ha? Di man tayo, di man tayo ngong mga buutan kayong mga tao, pero panampit yun mo sa kahit asaan. Ako'y kuan ba? Ako'y chika, ako'y share sa inyo, ako'y kaila. Isa siya sa mga tao, kanang, diligid na siya manampit o kahit asaan kay iyang una-una. Ah, kung kuhaon, kuhaon. Mungo na yan, tubag. Di, di ko kalimot, anak, kay... Ako mo na siyang binuangan, pero may nga mayingan ko nga ka ng pag-ampo sa doy. Mag-ampo sa doy, maana ko sa iya. Salig lang. Yeah, so, iha kong supuhon, Permi. Itago na to siya sa pangalang kuan. Di na na, uy, masig. Minaro ba yung pamilya ron? Ayan, ayan. Maana din siya sa kuwa. Ambot lang ako na mo inaaning nga higala. O, ikaw mo mismo nga laminaw ka ron. Inaana mong mga batasa. Huwag mo kayo problema sa inyong ipili ng relihiyo, no? Kaya tanan lahi-lahi mong itag-tinihuan. Pero ka naging mayingong, ah, sis, totoo, anak. Ay, kuhaon, kuhaon. Kaya katong hapit siya na disgrasya, nangurus. Hapit siya na disgrasya, naghinilak pa na huwag ginoo. Umikain naman, uy. Yawa, gunay mo. Tumitang, inantay kang panang pag-ampo na, andi ka kay di. Mamatay kung mamatay. Karun, nawag ka. Kasi kung gikuan ako siya, no? Pero wala lang. Makapang, kuan sag ka ba? Makapanaway sag ka. Sawayunon man sa tano, pero masawayunon yun to. Lang, share lang na ako sa inyo, ha? Amping mo sa kuan, ha? Sir Eline Tuuan, no? Sa inyong mga pagbiyahe din, ha? Shoutout sa nagtrabaho sa Ilaman Maita sa Tisa Alabangon, gikan kay Christian Joseph de la Torre. Ayan.
Hello po. May pagpamina. Ayan sa inyo, hadi. Alauna 56 na sa kahaponon, Gatropa. Ang oras, ito sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna din nga ito ang Santone Plus Coffee Mix. Okay. Santone Plus Coffee Mix and Coffee Mix. Doon ay malanggay, soya powder o mangustin. Diba, grabe no? Kapinga adunay daghang binipiso sa hisgutan ang panglawas. Sa mukitag kapinga, nagpainit na mo, nahimsog pa. Maogyod, manawag ra Ginoo o maglisod. Ako ha, ako di ko gusto mag-storag bati nung kay... Abay pa lang, tinuod yung bati kong batasan, pero medyo... Kamu din na yun. Ako na kayo, as is. What you believe is what you believe. Pero ka nang maingot, tinabi agad na. Oo, pero saan taman tao, ramang gidaw, taingon pa daw nila, masayop gidaw ang tao. Pero di ko ganahan na ng gamiton, piminting excuse ang pagkahimong may tao, tungod kay tao ta. Mga nangyayin ko nga, asa ba mamagkat-on o accountability? O, mo na yung nga, nagtubo nga paatras. O, paurong ba? Nagkatiguang, wala na yung sabot. Ano na may nana, di ba? Ang samantawa mo, ayaw sabi mo yung nana, pailag yung nana. Ako di ba ko, yung maayogod sa kanang pagsimba, di ko, I'm not a person niya. Ko ay hingsimba. Kaya ko ingong makamurize o Biblia. Apan na yung tuod ko nga, doon na yung gamhanan, o doon na yung nagmugna sa tuang tanan. O, isiguro gin na ko nga, balance-balance lang kinabuhi. Ano na yung balaod sa yuta, o doon na yung balaod sa ato ang labang magkagagahom. Kabantay mo ang mga abogado, mag-eskwela, pagid na sila o ga... iskwilahan gani sa pari gani kalimot ko sa term kinala nila iskwilahan na kaya aron balance sa ilahang paghusga ano na siya diha o kabaw ang uban kabaw ba na diha sa pagkabaw aning Elmer Ugay gani kabaw sa Elmer Ugay drama wala pa mo drama na lang ko diri kinsa man na kasi may isig panawag ron. Ay, isang panawag, oy! Hapit na kitkito ni Doc JJ ang cellphone. Oh, panawag ba? Kay... Makitkit, ah, matulon nga na ron. Bahala, manggit mo. Ayaw! Kamu diha... Oh, press ni Elmer Ugay. Sige na rin yung bigot. Bigot ako pirmi. Ayaw! Bisan asa ni si Elmer Ugay, ang iyarang ingo nga, bigot daw kaayo. Wala na siya lang nakita na ko, lawas lang yun. Kapuya, oy. Tagbo, mag-itag pa-improve sa ato ang kaalam. Yeah, precise sa dinyo akong ka-brighter. Ay, naku. Alangan po DJ, ang imura pong ipos, imura pong nawong. Thousand. Tama po. Maging kayoyo ko sa radyo, aro makita ninyo. Yoyo tag radyo po, napoy may yung saba daw kay ko. Saba di abong. Liyon sa diribi. Shout out Ma Maki og Ivan nga pala tugo daw. Taga Koinonia, Cebuan Negros. Saan naman tao mo? Eh, masigira mo pala palaguto man din ni sila. Almark na. Saan naman? Wala mo ilaing lingaw? Magsige na lang mo og palpal? Paitas mga laki ron. Ay, di man tanan, pero kani si kaning kaila ni Almarco, sige daw pa, palpal. Amot lang, basig si Almarc, gani gusto, marag si Almarc, mamputro po din ka palpal, yayang ipasa. Kabaw ba ako nina nga batasan, kaya style po ba na ako nang ipasapasa. Nang binuhatan na ako, ipasa na ako sa uban.
ko mailad kay otro masag ko. Okay, na yung mga binuhatan nga, kunuha yung uban ako pa sa hinlan. Tinood ako. Ay, nakka. Anyway, mga katropa, alas dos uno na. Murag taas-taas ganyan nga ako ang adlib kaya nalingaw kong tabi. Kaya wak mong kukatabi ganyan sa programang Wanted Kilig. Okay, gabi ka busy sa babay. Murag, nauli kong kadlaon. Ni mata po kong buntag sa'yo. Gabi na gina kong pagpaningkamot na mura man og. Ato na sugda na nga itong X-rated drama, mga katropa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang lupo tuwing sa inyong kinataw. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni anumat sa bayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: payaku. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: sugo sa may pamatasan, way labot ng akong silingan. Char lang, may hapon ka ninyong tanan. May hapon ka ninyong tanan, labi na diha sa XFM Davao. XFM Tagom, nga anahimutang. Nga nakaugbo karon ang ulo-ulo. Ni katropang Master Inday Tanini. Oh, shout out sa imo, Master. Hinaot ko nga anaaka sa maing lawas karon. Hinaot ko nga anaaka pa sa kabas ko kahimso ka abtik. O, mapabili nung taka nga. Magpabili ng taka nga. Kung unsa ka ka-abdi ka ni Adto, hangtod ka ron, inaanausap. Anang master. Shout out ni mo, master. Master. Shout out ni mo ba? Okay, shout out ninyo di, master, inday tanini. Ganahan pa unta ko nga maghisgot og bisag unsa ngadto nimo ba? Naunta ko yung mga hisgutan nga mga kaniadto. Mahinumduman ako kaniadto nga dili ko kadali-dali og lakaw tungod kay madungan ako ang inyong imong tingog sa radyo. Wa damha nga maabutan panahon nga mag-uban ta sa isa ka kumpanya ra. Ay, isa na lang ginakong panganday, Master. Nga makaubanti ka sa isa lang ka sa kwarto. Sa radio booth ba? Padili man ihatag ka ruan. Muabot ang panahon. Pagabot sa panahon. Ay! Shoutout sa imo, dear Master. Sa mga taga Tagom XFM. Nagawasan daw og singot ang taga-Tagom. Mauba? Ano man? Ato na ningsugda na nga tong extra rated drama. Kanaadi nagata nga tong letter sender. Nagipadang iyang sulat-sugilanon. Oo, sulat-sugilanon nga di mada og istorya. Kinahalan dramahon. O na nga, tangigod ninyo kung unsa kala mi ang kaagi. Feel na ko, di nila mi. Nagsagol mi ang kasakit. Pero ana pa ito mga listener. Nga ma'am DJ, bahala na puro kasakit. Pero ayaw ito niyo kalimti botnig pala mi. Ay. Reklamo na ba gini ako? Ang kung ayaw na ako technician nga basta waday ana-ana, way manawag. Bitaw. Ani ah, sa daw suwe tampo. Pila na may dagan sa istorya kaya di man yung makanta ni Chinita. At yung hatagan sa pagtagad karon ang babae nga taga Cagayan de Oro. Itago nato sa pangalang Susan. 28 anyos, byuda. Sa iyo, ano byuda ni Susan? Good. Ano siya nga? Itago lang daw nato. Kani ang problema may tungod sa iyong pamilya. Problema ang pamilya. Kani yung pamilya ba? Okay, digid ba? Pero aron hindi niya masabta ng tanay, isaysay ko ninyo ang sinugdana ni ining akong suwat tampo nga akong giuluhan. Akong giuluhan. Interesting ang title. Giuluhan. Og sirado kong kasing-kasing.
1: Susan, ayaw bi pasagdi ang atong mga anak, ha?
2: Ha? Nganong pasagdan man?
1: Ati man na gyud sila.
2: Ayaw ka bala ka. Ati man ang gyud ko sila, uy. Pero yun na pa. Nganong ka, uy. Nganong... tinan-an naman ang imo mga gipanulti, ha?
1: Ha? Usap ko dahil daustuan sa kong gipanulti.
2: Wa lagi. Pero, lain kay paminahon good. Mura bag, nanugon ka.
1: Ay, susbaya ni mo. Huna-huna na ni mo, eh.

0: ni mo ginaksan, Elmer?
1: Di mi alam ko ni mo.
0: Kinigin akong bana, oy. Sige, tuwag na diha, oy.
1: Lagi.

0: Saan na bang uraso? Uy, alasay sa mandi ay. Mubangon ko. Aron, makahikay na ko ang pagkaon. Di ko lang tandugon si Elmer. Mubangon ako. Elmer? Huwag pa man mabangon. Maliit yun niya siya sa trabaho. Pagkaon na ko siya. Aron makakaon na siya. Andam naman ang tanan. Pagkaon na ko siya. Elmer? Elmer? Elmer? Naon sa maligtawahan na? Uy! Elmer? Elmer! Nanunggahi naman siya! Namugna! Uy! Nga naman niya siya! Akino ako! Uwa naman niya siya maginawa! O kanyang kukusutin! Milagom! Uy! Nga naman niya siya! Elmer! Elmer! Magmata, Elmer! Magmata!
1: Wata na lang kamat. Wala na kita'y bahim mo. Pagbuot sa Ginoo o kinintalan.
0: Ganun na nga rin man ang talan pa.
2: Kalita lang.
0: May pamunta kayo sa gabi. Pero nga nung naingon man, ane.
1: Giuro mag-imong bala. Siyaro, huwag ka makabantay sa inyong pagkatog.
0: Huwag ka makabantay. Masang ako lang nahibutan na nagsigi siyang panugon sa mga bata.
1: Isalig na lang sa Diyos ang tanan, Susan.

0: si Papa?
1: Di, nanak. Di ko na siya ni Papa Jesus.
0: Lain ng Papa, ay.
1: Nak, tiyanan siya mo balik. Dili na.
0: Ma.
1: Kita na lang, ani, anak. Di na mo balik ang inyo, aman. Di na ganyan siya mo balik. Mga pag-alad-anad ka, mga wala ang inyong aman. Pag-alad-anad ka mo.

0: Susan, naunsa man ka? Hangtod karon? Wa kapag yun makadawat sa pagkawa sa imong bana?
1: Ambot, ganun sa baka ko makadawat rin ah.
0: Apan, magwalo na kabuan, gikan gilubong ang imong bana.
1: Pero hangtod karon, buhi siya din sa akong panunduman.
0: Oh, Susan! Naanasad ko, hila ka na sa...
1: Rina! Galisan pa yun kong dawat sa kamutuoran. Nga ako na lang ang nakikuban sa kong duha ka mga anak.
0: Susan!
1: Unsa may akong himuon, ani? Unsa man! Aron madawat na ako ang tanahan!

0: dugay kaayo na ako na dawat ang pagkawala sa kong bana. Ano na lang ko maghinuktok o maghandom niya usahay. DJ RC, di na lang ko makaunog taro. Huwag sa pagsigi o hunahuna. Ang to sa kaadlaw, okay na yung nahitabo DJ RC.
1: Ko ikaw, Susan.
2: Noel.
1: Kung dawato na niyo akong gugma, di ka ginagmahay. Doon kay hatag ko ni Montanan. O akong tugbangan ang gugma nga gihatag ni Pari Elmer diha ni mo.
2: Uy, makatupong sa pagmahal ko pagigugma ni Elmer na ako.
1: Susan.
2: Buta na ka niyong tingwa sa pagigugma na ako, Noel. Tungod kay wagi kay makuha. Kanoel, di ba giing na naman tika? Nga kalimtin ako.
1: Dili ko makahimo sa'yo mag-isulting nga kalimtan ka.
2: Pero wa kay mapaabot na ako.
1: Andam ko magpaabot, Susan. Andam ko mag-antos ang tunya dawato ni mo ang akong gugma.
2: Basta, wa di kay mapaabot na rin ako. Wa! Wa!

0: sa apaman ni mo dawaton ang kamatuuran. Ngawa na si Elmer. Duha na katuig, ngawa na si Elmer, Susan.
1: Rina.
0: Naanauntay tao nga, anda mo unong ni mo. Unya, imo pagipaantusun.
1: Pero wag kay gugma ni Noel.
0: Wa kay gugma. Tungod kay ang naapag yun sa imong huna-huna, si Elmer paman yun. Pero kung imong dawaton ang kamatuoran nga patay na siya, nga kinahanglan doon na ka na ipuli niya aron ikauban ni mo sa imong kinabuhi, makasabot naman siguro si Elmer. Og nakasiguro ko nga malipay na karun siya sa iyang nahimutangan. Maong dawata na ang kamatuoran, gawa na si Elmer. Og di na siya mubalik. Dili na.
1: Rina!

Ginoo ko. Maluoy ka. Unsa may kumbuhaton ani? Gusto kong usoy ang pakirelasyon ng lain. Pero, digin makaya na ako. Ang akong banag yun ang makita na ako sa akong hunahuna. Oh, tabangi ko, Ginoo ko. Maluoy ka. Maluoy ka, Ginoo.

0: Susana.
1: Elmer. Salamat. Salamat na mibalik ka na mo, Elmer. Salamat.
0: Mahal ko ikaw, Susana.
1: Mahal ko sa ikaw, Elmer.
0: Mabalik ko, Susana.
1: Elmer.
0: Paabot ako.
1: Elmer.

0: Kamata na intaw ng kamatuuran nga wa na siya nimo. Og mahimpit lang ang malimta nimo siya, mao ang pagpakiglambigit og laing relasyon.
1: Rina.
2: Susan, mahal ko ikaw.
1: Noel.
2: O kinilitiman eh. Andam ko magkawata. Magpaabot ko ka na sa kamaluoy na ako. Bisa kung sa kadukay. Andam ko magantos.
1: Noel, may ipanguta na lang kanimo.
2: Unsa ka na?
1: Unsa gyud ko nimo kamahal?
2: Mahal kayo, Susan. Magantos ka kog duha ka tuig. Kundi pati kamahal. Abi nimo, katulog lagi ko mo ato sa lubong ni Parang Elmer. Ipangayo ko ang iyang pagtugot. Gagawin mo pa dayon sa naputol niyang obligasyon di animo.
1: Noel.
2: Maluoy ka. Pasigla ko sa iyong kasing-kasing.
1: Ambot, Noel. Galibog ko. Galibog.

wala pa gid ko musulod sa laing relasyon. Tungod kay kasi kung huna-huna nga ako ramang yung bana. Huwag ako mga pangutana, ang iba nga makigrelasyon ko og lain. Pero nagpadam ko si Noel na ako. Nga mo balik siya. Unsa may angay na akong buhato, nani. Hangtod karon wala pa gid ko makadawat sa pagkawala sa kumbana. Hangtod kanus aka ko nga inani akong kahimtang. Sakit man hunahunaon. Sakit man ang iyang pagbiya. Usahay. Aduna mga higayon DJ nga makaingon ko nga. Aduna mang guru-guru problema o aduna mang guru diferensya na ako. Tungod lagi kay para na ako muabot ang panahon nga mobalik lang gihapon ang akong bana. Hinaot ko nga aduna makatambag na ako. Adunay maminaw sa akong gipamulo. Inyong magtatampo. Inyong magtatampo. Daghang salamat. Susan.

0: Ay, sad bang kaya to ang kuwain nun, oy? Kailangan ko. Gusto ko mag-emote. Gusto ko masakit doon.
1: Ang imong pagtiyak.
0: Chas! Bitaw.
1: Mapugnan ko kaha.
0: Muning bagay nga kanta para sa tong letter sender. Apalwan ako siya gipatungtog kay basi makahilak ko.
1: Wala. Muling ikaw.
0: Para ni sa imuha, Susan.
1: Hatagig pa hiyo.
0: Andam na mamanawag ato pa nga. Kugihan man ang bagin ha. Dial na dayon. Unahan mo.

0: AI? Oo. Oh, ang dama na yung mga kuan di abik eh. Ako na yung matambag, hapit akong matambag. Ang balik kong tulog. Katugon naman siya ko eh. At sa Leon, yun yung mga comment section din ha. Bawang man siya ko nga, namang yung mga mo comment din ha. Yung mga kugihan, baya mo. Lisod kay tambag, no? Labi na ka ng... Ako, to be honest with you, Susan, dili ko kahatag sa eksaktong tambag. Tungod kay... Wala ta kay baw. Dili na to ma-explain ang gibati sa tao nga gibiyaan tungod kay nitaliwa na ang tao nga ilang gimahan. Mauna yung mga butang nga murag dili na to... Di ta basta-basta makatambag easily. Kay before kita mubungat og bisag unsa sa atong letter sender karon, let's consider nga naa siya sa stage of grieving. Bot pa sa bot, whether what we want to, I mean, whatever we want to say para sa iya, at the end of the day, it's not easy to compel. I don't know ha, pero for me ha, ako inyong pangutan-on. Dili ko sure kung tambag ang ipangita ni Susan. She needs someone to listen. So, I hope nga natagaan tong time nga paminahon siya. Pero kung aduna mo i-share para sa tong letter sender, anate caller sa Picas Linya. Hello, may hapon.
1: Hello, may hapon. Babay, lagi patukar amang painong.
0: Unya na lagi. Kagi, ayaw lagi. Kagi promote na ko ang artist, Ani. Ayaw.
1: Okay na lang. Para maluoy sa...
0: Si Susan.
1: Day, wak na taway patay na mo bali. Dili ko maingon ni mo na paglambigit o lain na laki. Pero kung malambigit man ka, siguro ang panggaon niya ang imong mga anak. Kaya kasagaran ra ba? Sa mga ama-ama, maayaw lang kung bago pa. Mm-hmm. Inikadugay na daug-daugo na ang imong unang mga anak. Mm-hmm. Labi na, makaanak na sad mong inyo, ha?
0: Mao. Di man tanan, no? Pero,
1: dili, tanan,
0: likay lang, balikay.
1: Muna akong gusto niyang sumuon niya. Siguro, dyan niya nga kung maminyo lang siya balik, inangnan nga panggaon dyan niya. Sa araw, may mo, papirma na.
0: Mm-hmm.
1: Bulan, kung manakit siya sa imong mga anak, oh, na kay kakalungan na murik lang. Siguro ni ako.
0: Mm-mm. Pero nakasuway ba ka, Miss M? Lang,
1: siguro ni na pong tawag kay murag ikapoy man ko.
0: Ikapoy ka ka ng advice? Nawa. O, dyan ni klaro si Miss M. Murag yun yung caller ay magbutbut.
1: Naman ko.
0: Dugay lagi ka matingog ay. Nakunta ka. Naguya lagi ka ay.
1: No, ay, manggod. Bisanasa ko. Manawag na radyo. Ah, jud ko eh. Kuan ba? Murag, alino nga magsunod-sunod
0: ko. Ah, di na ko mangutan na. Kagets ko, ani.
1: Ay, na ko mangutan na. Oo, oo. Alam naman ka, ana.
0: Kagabaw na ko, ani. Di na ko magkuan-ana. Murag-murag, makawa.
1: Alis na eh.
0: Ah,
1: sige. Ano, ilan ako,
0: Mana kasabot ani ko ni Miss M.
1: Salamat kayo.
0: Okay. Oh, pero kay gusto man ni Miss M. Miss M wala pa.
2: Ayaw.
0: Okay, gusto man ni Miss M jud. Ako gining pagbigyan si Miss M. Wala tayo mahimong i-play yun ako ng lalaki, Miss M. Pero kay palangga taka, i-play gya po na to ang babae. Oo. Oh, Miss M, kanang kalmahi lang diya, Miss M. Sige na, Miss M. Pangapilan diya, Miss M. Miss M, katropa mo. Ay, isman.
1: Katropa mo, exciting.
3: Exciting.
0: Kakute ay, Miss M. Uy, tayo mahimong na, Miss M. Ang pwede na to dilian ni siya. Ang imong pagbiyak. Sakit kayo naon-naon. Pero, oo. Huwag yung bitaw ipatay nga mo balik ka. Susan, matod pa ni Miss M. Anyway, open na tong linya. Okay, hello?
4: Hello, Angela Cross.
0: Ayan. Masabay matambag ni mo kay Kuain. Ayun lang tambag actually. Ako no, I'm not, wala ko nag-stop sa inyo ha, no? Pero siguro... Ang kahimta magod ni Miss Susan, dili magod need og tambag. we're not on the situation to give her experience. Wala ta sa iyang sitwasyon para wala tay karapatan mo hatag og advice sa tinuod lang kay grieving is an ending pain nga kinahanglan i-process sa usa ka tawo. Siguro comfort words ana. I encourage everyone to give comfort words.
4: Pero kinahanglan gyud kon sa
0: ayaw sa lagi.
4: Advice. Okay.
0: Comfort lang sa. Magbuot jud ko ron. Naka-try ba mo nga nawad ang pamilya?
4: Yes.
0: Mm-mm. Unsa may paminaw niyo itong panahon na matiyan mo? Ginahan mo maminaw advices?
4: Sa akong kwan,
0: Di niyo mahunanaan magunang advices at the moment. Kaya sakit kay mawadag pamilya. Labi ng bana. Muna karon taga ay siyang comfort words. Muna yung kinahanglan ni Miss Susan karon.
4: Kanaan mo, Miss Susan, kwan. Ako ay kasulti sa iyo ka. Kanang mukha magandang tao aning kalabutan na pero wala na siya pasabot nga ito nang ayaw no, nakasabot ko sa ibang kasakit dililim eh sa drama kanina akong nakita nga buhutan ni Mumbana o dessert food siya na hilakan dessert food siya nga ang inilisan kaya sa klase sa pagkabana nga nato talagsaon na kita nga nato. So, pero comfort ka ng isusan, ka ng i-pray lang na. Tagay-gigayon yung gagawin yung mughil. Mughil. Ito yun. Focus yung mga anak. Focus yung mga anak. Ito yun.
0: Mm-hmm, tama.
4: Ka ng medyo kwan. Ka ng kuha-kuha eh. O ka ng, di ko mong nga kuhaan yung mga memories mong ba na medyo kuan lang yun, madam, kanang focus sa mga anak ko na mo, ano yung pinakalabing hunahunaon yun. Nga, kung nawa man ang yung bana, wala na nagpasabot nga, kanang naputol na po lang yung gugma sa usapos. Hindi ko mingin nga may gugma kaglain. Pero ayaw po tagigigayon. Ayaw po si Radi ang mong kasingkas nga magmanipayang pag-usap. Pero naharapan na ni mga desisyon, madam, ang imo ka lang yung buhatan, pero nga, focus na nga sa mga anak. Ito yun. Ayaw pala pagkagool. Kaya kung makita na sa mga anak, kaya kung magpadala ka sa mga pagkagool, madam, posible nga ang imo mga anak maapektuhan na nao. Maapektuhan pa lang ilang kinabuhi. So, kwan, strong lang yan. Kaya ang matapagsulay sa tua, dili na siya silot. Kunili, nahita po na sa itong kinabuhi. Aron mukuha tag-learn. Mukuha tag-kalikon sa maong pagsulay. Aron mas mulikon pa sa laing pagsulay ng mga po sa tingin na buko.
0: Amen.
4: Laban lang. Oh, God bless mo, madam.
0: Ayan.
4: Oh, salamat, Cross.
0: Thank you. Ayan, dahan salamat ka, tropa mo. Yes. The reason na yung tanaw, nga na DJ mo hatag mig advice. I don't know ha, ethically. Ang tamang good nga, nag-agi siya, ginatawag na itong grieving. Dili na nila need at the moment ang advice. Advice should be invited. Ethical ha nga, kuan. Kana bang ginatawag na itong ethical nga pamatasan? If namoy nakitaan nga namatiyan, advices is not the first option. It should be the first thing to do, comfort before advice. Pag once magod nga dito magtambag, wala mo na yung advice, it's considered as insensitive. And consider that grieving is a very linear. It's forever. Huwag pasabot. Pwede ka ron, okay ka. Huwag mapuhundili na po. Na yung ginatawag na itong yung pag-inan nila, ang grieving doesn't follow schedule. But pasabot na ko, ana. Ang tao, bisa pagbuingong kagtulo naman katuig siya namatay, ganun di bang kaka-move on? Walay schedule sa mga tao nga nibiya nato nga ito ang giluksaan. appeal na siya sa grief. Allow yourself to grieve on your own way. Napagyo ka sa stage karon nga in denial. Kani mong kinabuhi na any stages. Kaya tungod, may ngomong, nga ba siguro gulo mo'y pagsalig sa Ginoo mo nang dali mo maluya. No. Our body is made of different chemicals which is considering mo'y hinungdan sa inyong mga changes sa inyong inyong mood. Depends on unsa nga state ka karon. And normal na siya, science-based. Oh, there are days na yung muhila ka, mukatawa ka, dawata. Oh, mua pa makamuagi, pa mangkukana og recognize, acceptance, niya in denial na po, hantod mo abot sa punto nga naka-move on ka. So, para mangod in denial ka, kay you've been thinking nga mubalik imong bana tungod sa damgo. Matod pa ni Ma'am Kuan, Ma'am Miss M nga, wala gipatay mubalik. And yes, that is true. That's the hard thing to accept. Pero wala mi nag-encourage ni Mommy Susan nga muna ang imong subayon. Ang akong ikaingon ni mo, ayaw pug sa imong kaugalingon nga makamove on. Pero ayaw pud pasag di imong kaugalingon ka aduna ka may mga anak. Kung naitaw nga muanda mo tabang ni mo dawata. Imong family. Namang kaning-kaning yung pag-grieve, kaning yung pag-luksa og tao, usay maluya mangug ka. Once your heart and mind maluya, your physical also maluya. Yung panila, be patient sa imong kaugalingon. Ayaw, dali-dalia ang imong kaugalingon nga maka-move on. Kay mahog mangud na, kanamang kung dalion, mahog ka nga kanang pretension. Pretending moving on. Adunay mga desisyon sa kinabuhi nga moabot na while grieving ka, unsa nang grieving pagluksa ba? Ayaw sa agi buhata. Kay naa gi point sa life nga dili tanang mga desisyon sa kinabuhi maayo kung we are full of emotion. Ang tamis nga higayo. Kung makita mo na matyan, ingon lang kumog, I'm so sorry for your loss. Untay pa siya. Tell them na you feel them. Kani man kung natay mangibati, good, di ba? O sa may feeling ni mo nga duulon ka sa tao, moingon sila nasabtan kanila. Di ba imong feel nga you're not alone. Pag inani man gud ng situation, feeling nila wala na sila kauban. Kaya ang tao nga ilang gihunahuna nga makauban sa ilang kinabuhi, nawala. Matabulok sa kung kalibog. Pag bakit amog tao na nawadag ka ng pamilya, kung mag-express sila sa ilang gibati nga sakit, paminawa. You know, dilibot pa sa but ha. This is something I want to be clear. Nga dapat ka kitang tanan.

nga masabtan ta in ana pod ang sitwasyon sa mga nawadag pamilya. Not every time they want advices because they know it naman yung nawadan sila. You don't have to let them know. That's enough. Sakit ang mawadan. Sakit nga mamata sa sunod adlaw nga magunahuna ka. Nga di na nimo sila makit-an. Di nimo sila madunggan. Hangtod maabot ang panahon nga makalimta na nimo ang ilang mga tingog. Ug di na nimo mahinumduman.

sample sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
1: ko. Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
1: No more. Centum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahintibay ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo ako magpalit sa iyan. Gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ni Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
0: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santhon Plus Herbal Capsule.
8: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santhon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santhon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, ikatabang sa atong panglawas ang Santhon Plus.
0: Kamusad, mag Santhon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Kuday si Neil Caniero, taga-Sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Samsung Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Samsung Vitamin C.
5: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Sancton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestawel.
5: Sancton Plus. Kali Sancton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan din yun kaay. Ako kinumingawon yun ko. Mayinom ko sa buntag. Mabot inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ako gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito ka pa ka nainom Sancton Plus Coffee Mix?
5: Wala mag-disom ko bawas. Nagduha ka adlaw. Nagtulog.
6: Sada kong tabang Sancton Plus
5: Coffee Mix? Okay kayo.
6: Imong ba na? Kumusta pag inom
5: Sancton? Okay po kayo. So ginawa ka. Tanan ako mga silingan. Pag inom anong Sancton Coffee Mix. Sa inindot ka.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
2: Ha? Sa Krupp Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
1: Sukad na nigamit ko sa Krupp Gold, midakwa akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Krupp Gold buy?
1: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
2: Maudi na ang Krupp Gold bay?
1: Oh bay.
2: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Krupp Gold na ta.
3: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang nagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmintinar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kayuhan sa serbisyo sa sugang nagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sa kenan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: kapo na.
1: Kapo na.
0: Halo-halo, special na.
1: Matag-hapon.
0: Sabay tagig-ig o katawa.
1: Kauban.
0: Si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programang
1: Halo-halo, special.
0: Ang banggitang si Lolo Jose.

Mit nem Mai, kai kan di mua la patut aku kali kai. Ambus nanu uksa batut kai hidungan. Aku spil di malang di muksa aksa aran. Tukaniku aku indah labing matuun. Uncha mai naka ingus imu pangluun. Pandang lindai pun imu ku ngabali baran. Ilu umpu nalang unya antanan. Pagkasakit, pagkapait sa kong kahimtang. Igo malang ako inday dumadulaan. May adlaw ra uya inday ikaw magmahay. Sa dihalan kong gugmang imong isalikway. Sultian ko ikaw inday sway lipon-lipon. Ang gugma ko pulos kayod kinikinood. Bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod. Ang gikaibgan ko ikaw ragyod. Busa, maluoy ka.

kiton kan munay ko ikaw inday happy happy yuton magpaduol ako kan munay simong dughan unya ikaw ako dayong paray paraygan dili gayud ikaw inday nako magmahay ihatag kong tanan unyang mga kalipay busa inday ayaw intaw kong paantusa ang gugmamo kung mahimo tinawan ta. Busa, maluhoy ka.

Unay siya imong dughan, unya ikaw ako dayon paray paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag ko itanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paantusa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: Ayaw!
1: Ayaw!
0: May hapon, mga igana, mga soke!
1: Ayaw!
0: Hapon naman po na yung mga katropa. Ah, halo-halo, expectation na po. Diyan na po yung umos, kahigala, apuhan, matabatas, kahanginan, at your service. Lose! Shortcut na barada, baka yung lose. Hala, hala, hala, prastan mga higala, mga soke. Ah, kumuksta ba na yung kahaponon karon niningadlaw nga huy visits?
1: Ayaw!
0: Kiningadlaw magun nga huy visits, mga katropa, dispiras ni sa Bernisets.
1: Ayaw!
0: Og sa gihapon atong mga pagpanimbaya diha kaninyo nga mga hinaot nga namo sa kahimtang das maayo nga panglawat.
1: Ayaw!
0: Katong mga na dunay balatian ay mong kabalaka kay wa man mo na ginusara na po yung uban ron. Katong mga nagbagulanon, mga dunay mga programa, mga kasakit, muna yung mapanggipang pasan. Bahala na mo na, inyong haraman po na.
1: Ayaw!
0: Ala, kutob sa mamon, sa lanog, sa torsibyan, yung kahaponon, la pangatog na mo.
1: Ayaw!
0: Katong gustong matog, pero katong mo trabaho, trabaho mo.
1: Ayaw!
0: Hindi mo mo narabaho, mo swildo po.
1: Ayaw!
0: Og siyempre, katong mga nagsaog na silang mga adlaw na tauhan, bahalang di mo manghatag niya. Kamuraman po yung mga busog niya.
1: Ayaw!
0: Kung mabusog mo, got mo naman po mo inig kahuman.
1: Ayaw!
0: Katong matong mga suke ng mga driver, kinirama mga driver kay mahiligo rin mo na yung mga wiling.
1: Ayaw!
0: Maghihilig ano yung mga tanan. Ay no, hindi naman nun mga tanan. Masig si Josera. Atong numero mga katropa, 0981-152-5275. Katong ganahan mo, timbaya. O siyempre, nga itong programa. Gihaton kini kaninyo sa usa sa mga produkto sa Yets to Health Incorporated, ang Santon Herbal Oil. Katong mga dunay mga panuhot niya. Nga maglisod og otot.
1: Ayaw!
0: Pag-utot mo, mga kwarta ang doktora, hindi mo mong utot.
1: Oh, no!
0: Kinahanglang yung mga utot mo.
1: Ayaw!
0: Kaya aron ka, sana, kada yung mga panuhot ba, magdagandagan mo na, hindi na kagawat.
1: Ayaw!
0: Haplatsin ninyo na, Santon Herbal Oil, gama sa Gets to Health Incorporated. Mapalit na sa mga butika, mga katropa. Pwede po mo mo yung alo, pag-hatod bedre alo.
1: Ayaw!
0: Hatdan ta mo, pero nila iban nyo.
1: Ayaw!
0: Katulad na suwak-wak.
1: Ayaw!
2: Oh, no!
0: Bitaw magpasunata sa itang mga katropa, kaya murag laay magkayo. Okay, na bitaw magsigirita o gyaw-gyaw usahay o magsunata punta o kanyang mga nera para ninyo.

0: FM. Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyot, taga na pong Sarandado de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, doon putol, may video nga di matulog.
0: Sa Taon Plus Gold.
1: Kreatin lang niya, natulog, nakaipo ko sa kong ihi, o kira kayo, gano'n wala kong kreatin, in 94 na lang itong nakapaminaw sa kong gipang multi-car, na kong mabalatian, yun ang sulayan na alo ko sa Yesus. Realitibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
0: Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zathon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana po og ginom sa atong kape, kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatumar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ni Melanie DI taganap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dalisod o tindog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Hidratable. Kaladere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago, Sansor.
7: Pila edad mo na?
6: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas o higay. Ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Discount ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
7: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
6: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
7: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman eh?
6: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nagdaan.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Balik lock. Mateng mana, mateng mga bisita ang ni sa tong sibiyahan. Nakapulik pa in town ko kuan. Asikaso in town, nakabaliskar baliskar na in town ko. Basin basin boret. Bitaw mga katropa na ay bisita ang aming bisita diri. Oh, but kesa to mga sexy mang kaayo. Oh, gamay kayo gawa. Nya hawak pa imo perting gamaya. Hindi basta-basta ba. Chair dance, good PM lo, say hello from Bayogan, Skete. Mayong hapon parikoy og sa tanan na minaos programa Halo-Halo Espesyal. Hello, Lolo Jose. Request kog It Must Have Been Love by Roxette. Fitfully Journey. Salamat lo. Ah, grabe na. Mura man nagbailihan kay na yung side by side. Duha-duha mga kabok si Resquets ni Mala. Basta ni si Mala ba. Si Jones. Sorry, Johnson. Good afternoon, Lolo Jose. Mag-resquets ko kanta lo. Beauty and the Beat. Beauty and the Beats man siguro. Mayong kahaponon diha pareng Jose Teteng Benedicto from Hubang, Agusan City. Yate. Agusan City? Grabe, basta-basta. Basta lang din na city ng Agusan. Pagtarong ga Teteng Benedicto. Agusan City ka. Ma-promote gikang gobernur. mga langit. Hi po, Sir Pogi. Huy, na Sir Pogi na may doon. Tarunong nga na niya arsin niya. Ganong na Sir Pogi na niya mo kalaki niya. Bantay ka. Mayong hapon lo, listening po sa ato na employees of MDC. Request kong song, pangarap ko ang ibigin ka by Regen Bilaskets. Nampay na nga. Basta-basta ni Sekwan. Ay, dahil Doris ba? Dige basta-basta ba? Kung mag-isgot naman lang ganit, dahil basta-basta si dahil Doris na gano'n. Be, dire, ablihaw na to ng pikas pahina, be. Lolo Jose, guwapo. Kini si Mala ba? Kaya ragyan ka si Mala ka. Salikay na na yung uyam nga si Vin. Yan na yung kusaway-saway yun. Salikin na na yung tikmet. Mingo na yun siya. Magbuot ka lo. Buot mo na yung kuhuaman. Bahala ka niya og ma-juntisan ka to ni Vin. Oh, mangugos na mapun ko. Saan eh? Larry Texon, mga adlaw. Ah, kuya, wawa na yung naka-follow sa page ni Jose ba? Stoy, Larry. Pag-follow dito sa page ni Jose, Lolo Jose ba? Ayaw, dire? Mayong hapon, katropang Lolo Jose. Mo-request lang ko og song Balbakwa. Kuha mo na yung style. Sa ko na yung style lang ni Balbakwa. Ipatugtog dyan na Lolo Jose, kaya kung dinigani din mo na ipo-sounds, maghikog. Rampe ko na maghikog. Ayaw tao. Hindi pa yung sequan na na. Looy kayo sequan. Sequan, taning. Lo, good PM. Oy, nga kong mama, sunshine. Sunshine. Mayong hapon, Lose. Na ako ihatag sa imo, kuhaon niya, baryo. Na, hatag-hatag. Ay na! Di ko, mudawat. Na yung mga hatag-hatag, di ko. Sa hatag-hatag, suborno. Di ko. Wala na sa bukabularyo ni Jose ka ng mga suborno-suborno. Mga hatag-hatag. Layo pa gani ang kwan, pamulite ka na. Nanay na mulite ka na rin. Kuwas barrio. Kuwas barrio.
1: Istorya nga wala.
3: Butlag. Mga hatag ko sa uring hatag ko kay kuwas barrio. Usam ako noon na pagkamatang sa pagkahatag nga ako pa may mungkuha. Wala, magkamang-kamang na magani ni Sose. Di ko mudawat. Kinsa man ugaling ka, di ko mudawat. Kay kung mudawat ko,
1: na.
3: Kay ingon na ba silang...

0: XFM.
1: Exciting!
2: Pangarap ko ay ibigin ka.
3: Ayaw!
2: Matol pa ni Dido Redsard. Kasi kayang gengdan ato, Dodong Redsard, guro.
3: Ayaw!
2: Mayong hapon, Lolo Sil, share dance na lo. So out, Medre Highway 23, Kusgastrisyon, salamat, gablit. Request na yung kong song lo, porke.
3: Ayaw!
2: Porke?
3: Ayaw!
2: Bultika mo ng porke.
3: Ayaw!
2: Bot na may porke, dre. Pangitaonon pa gini, porke, porke na mo na. Agwa ganin, ha? Bot lang. Hindi kita makakuha na rin mga Dudong Richard. Mupahinom-dom sa tama katropa gikan sa Pika's Kwarto.

0: FM.
1: Exciting!
2: Você bela, es por eres mía. Você é, se. No, o sea, good afternoon, no sé, puede con request cantar Love Me Song. No, no, de Love Me Song, de ahí. Mantaw ni Love Me Song. Ako kakita ang Love Me Song, mag-iuting kayo na akong mga aparador o kabandre, buloyot, wag yun. Saan ko nun ang kanta ng Love Me Song? De Love Me Song, de ahí. Sige din na, maoy title. Ay, taka naman siguro ni Sidney. Tarungan na yung mukha na yung Sidney. Kakuha na ito, si pangitaan ni Wawan, takakitaan ni mong lamisong niya. Saan eh? Dili man ka mo tubag, nagtawag. Kasi may nagtawag. Basi noong nabisi ko, saan din eh? Ha? Ikaw akong tagaan. Bahala ka na. Hindi ko. Dito rin na dito sa kwan. Itong imong mga paborito. Ito sila Langlang, sila Erika, si Daria. Moto yung tagaan. Si Jose, ayaw na ni. Ayaw na ni. Kwan na ni Jose kaya nahupas na. Nahupas na. Kasi katakatawa na yung marla. Ay, katakatawa na yung marla. Salika kayo na kay Uyang. Ayaw! Ipatugtog na dayong akong resquets. Asa mo kong tugtog na nga. Wawa man ka ng follow sa ako ang page. Dire man ka ng follow sa Picas. Ayaw! Og dire pa

0: Tegalang, tegalang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusukan na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy, pare, hoy, tumagay ka. Nananabig na lalamunan. Naghihintay na gama. Tama na yan, inuman na.
3: To you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

0: siya mukha ng bata, aoy. Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Katugon pa.

0: Sige, ma.
1: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayotan na. Naapa ko'y sakit. Naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong kapit.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City and News. Lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Ay, inisin ko, dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabas sa kuha ang Premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani, namatikda na ako ang moral lagsik pirmi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji na construction worker. Kanunay ko ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, call the doctor. Bibili sa mga butika.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Pag-i ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Xanthan Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning kapi kay aduna kinigrota tayo ng collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usaka mo, sulay na mo aning Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Xanthan Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Xanthan Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: A cap.
1: Ai.
0: Per sarebbe un birthday cap.
1: Novemberto.
0: Usang tuig ka cap.
1: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
0: Galaw gaw. Bungo sa ito'y.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong pasi og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanip itong og dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod ang ako.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakurati mong uyab ba? Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.
3: Exciting!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, pakurati magunang yung pitaka niya nga. Ang sulod si pitaka. Puro rin mga resibo.
3: It's a

0: Kapitan Ludi.
1: Metra.
0: Ano nga po tutnang ka?
1: Ingon ani magod ni siya, Metra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Ah! O niya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ko. Maunang handod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansa Landa, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man ang duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasap ko palinturahon. Kunya sukad nga gatumar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming kong tulog. Jubert Tennis, sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, so gayon na ako na, miss. Yeah!
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanami gin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
15: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
16: Odi ay, Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidaro. Sa una,

permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad sige kog maintain og inom aning Santon Gold Coffee Mix, huli ana jud ko wala nagasuol ako ang migraine. Ginahan sad ko ani nga kape kay aduna kinigluta tayon og collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Gino Ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting.

0: na ko ba?
1: Uy, usam ka na, Arche.
0: Unsay pinaka bigaon na subject sa school.
1: Kwan na siya, Apo. Ha, Arche? Kwan na siya? Mat?
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayog X.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal
8: Island.
7: Ako dahil usaga trabahante sa Davao City Water District.
8: Ako na-assign sa field.
7: Ang akong trabaho, hago kayo.
8: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
7: copy daw nga
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ya camera kong trabaho,
8: kapoy kay pag-uli.
7: Pag-testing ako,
8: tulog kaadlaw na kong gamit.
7: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
8: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
7: nawala.
8: Sa busa, epektibo dining
7: copy
8: dining Premium D3 Coffee Mix.
7: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
8: nga sa field na sign
7: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
8: distingin yung inom ning
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo ba na? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
10: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan na ha. Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dilisod o tindog kay gamin mo dahil tiil sa uglikod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikitin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Suntone Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat, Suntone Gold.

0: That song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Bata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katupa, exciting!

0: sur XFM.
1: Uy, maring, maring. Ako na tira ko ng imong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

Flower until they bloom. Lick my face.

0: Arce. Oh. Marika, ikaw mag-ampo ha kay. Kay mga unata. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, dudong Arce, pag-sure ya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikda na ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Kina.
9: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots.

0: Lantern Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Lantern Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Sister
1: Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon o Sister Pain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Sandong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po at na gusto po makasubok ng ating pong mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang ating pong mga products. Ha? Ito po ang inyong likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama nyo dito sa ating pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ang buhay at kalusugan po natin, sana po ay okay tayo sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto niyo po makahilobilo dito sa atin pong programa, pwede kayong mag-text sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang dok lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang atin pong programa, no? Yung sa may parting Negros. Ayan. Tagay Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
2: Sambuanga. Mm-hmm. Welcome.
1: Ayan, magandang pakikinig po. Ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, araw-araw na umiinom, especially ang atin pong Ultimate Trio. Nako, talagang nakapagbigay ito, no? Ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, ano? Na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, ano? Collab ng mga vloggers, oh. Eh, isang mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
2: Okay na.
1: Ngayon, kakaiba eh.
2: Oo, saka halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days, magkakasakit ka naman. Okay, na kailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. Mm-hmm. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
1: Mm-hmm.
2: And also yung weather. Mm-hmm. O, kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Mm-hmm. Tag-ulan, nagiging mainit.
1: Yun na nga.
2: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato, gawing malabato ang ating katawan. Mm-hmm. Laban sa sakit.
1: Yun, ha? At so, mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami. Yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga vitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, paano, pahinaan, yung ano natin, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at yung mga
2: kasi
1: kinakain.
2: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. yung lasa, mm-hmm. Kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm. di ba? Kaya pinaka-the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa. Mm-hmm. O mga pang-emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
1: Oh.
2: O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
1: Mm-hmm. So yan po ha, sa mga kababayan po natin, ako, eh kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano nandiyan dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan ha. Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kabayan din, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano mga yung mga ano current condition ng inyo pong kalusugan ano, baka mabibigla po kayo. Eh, napakarami na palang mga komplikasyon ano, yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan dok ano.
2: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple. O tapos siyempre dahil simple lang pinababayaan natin, kaya pang tiisin. Lalo na kung yung typical na Pilipino mentality, no? Kahit may nararamdaman, ako, ayaw kong pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganun. Kasi alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, eh, para dun sa mga wala pang sakit. At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, eh, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit. Oo, di ba? So, gawin nating, kumbaga eh, proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach, di ba? Pag proactive, ibig sabihin, eh, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw eh meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
1: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Eh pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Dok, ang gusto, isang instant. Inuman, instant, gagaling ka agad.
2: May mga ganun.
1: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan, ano? Lalo-lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
2: Oh, eh, batiin muna natin, partner, si Sir sa kanyang belated happy birthday kahapon. Si Sir Sem Uy.
1: Uy. Yan, magandang malusog na karawan. Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagwa-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magba-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng ating pong pangangatawan. Ha? Okay, bagay tayo patuloy ha, sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang ating pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
2: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamana sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pangkabuuan. Ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga una, yung mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwede maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm, ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm, kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti, ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad, mm-hmm, ng mga paa natin, ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng, mm-hmm, paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga, pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin, okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na pag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga. Pag tinignan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Ano? Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka, na nagkaroon ka ng traumatic brain na injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection. Katulad ng mga meningitis, mm-hmm, di ba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan. Mm-hmm. O, yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman talagang normal namang kini-carry out ng katawan natin yan. Ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So sinabi ko kanina, na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
1: Yun. Dapat bandayan nyo yan, mga kaibigan, no? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
2: Oo. Oh, katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge. Para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko lalabas. Mm-hmm. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamanas. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya diba, usually sa mata. Mm-hmm. Saka sa, ano, kapag na-allergy ka, diba, luha ka ng luha, mm-hmm, o namamaga ka. Yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall. Diba, iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot, mm-hmm, pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman, isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congested heart failure ka, mm-hmm, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. Mm-hmm. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner. Mm-hmm. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Mm-hmm. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. Ah, may cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid, mm-hmm, doon sa iyong tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang, mm-hmm, buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema sa kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ako talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita yung mga binti nila minsan namamaga, no? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak, mm-hmm, kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart, mm-hmm, kaya nagkakapamamanas o magkakaroon ng na-eclampsia. Mm-hmm. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Mm-hmm. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin kagad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
1: Mm-hmm. Or pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic. Ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. No? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes, mm-hmm, kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
2: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Mm-hmm. O, ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang, mm-hmm, may naiiwan na parang, na parang hukay. Mm-hmm. Pitting edema. So, kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
1: Mm-hmm. Kumbaga malala na yung doc.
2: Maaring may komplikasyon yun ng isang chronic disease. Mm-hmm.
1: So, yan ha. So, mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan at lalo tigit pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan. Nako, Eh, magpakonsulta na kaagad, Doc, ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh magpakonsulta na kaagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamagaan na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamanas at pamamaga ano, sa kanya pong pangatawan ay natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
3: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
4: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako'y naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko, kakilala ko.
3: Ano po bang problema niya, Nay? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
4: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamaga ang paa ko noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y bumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung maga ng paa ko. Sabi ko, pumulubot na nga yung paa ko. So, kaska ko, nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Opo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yung maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
3: Wow.
4: And then, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, 2 braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tato, lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
3: Opo.
4: Nang ako'y sumubok rin na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung ako'y magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
3: Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
4: sa kanila? Ina-advise ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774.
3: Opo.
4: Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuhanan yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Ay sabi ko, sumugan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang uli ko na ako dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, Yes to Heaven. Kaya na, nagpasya kami. Sinama ko na nga itong anak ko at saka yung manuka ko para bilay. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-to the echo ako.
3: Opo.
4: I think last month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso.
3: Ang
4: patuloy echo ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. At sa makatawid, malaking tulong sa akin yung premium
3: D3.
4: Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
3: ayos na.
4: Yun nga lang, may panahon na, may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog. Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para ma yung follow-up check. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
3: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
4: Enrique Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina.
0: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kabayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong gastro clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
2: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag merong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mo yun ang targetin natin. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Ano? At yan naman hindi pa yan hulian lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
1: Oh.
2: O punong-puno na ng tubig yun dyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan. Kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
1: Ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, aga pa na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin na pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Diaz po ito ng Bacolod. Maraming
2: salamat. Oo naman. Oo, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan. Hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag uminom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha? So, nakuha nyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food. Pero it will not contradict to any of your medication. Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days. Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento. O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
1: Yun ha? So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan, ano? At mas para sa ikabubuti ng atin pong pangangatawan, mas makakatulong po yun ng higit. Ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga-Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
2: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy ang nagkakaproblema diyan yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system. Okay, so you can take it kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system, which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
1: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination doon sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Now, Doc, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Doc na minsay sa ating mga avid listeners.
2: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Alam yung status ng diet ninyo. Uh-huh. Baka sakaling may meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaling uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Manday Kalusugan. Si Doc Algie Bakla po ito.
1: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam. Hanggang sa muli, ang aming pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: X FM. XFM.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 customer service hotline.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: Go on. Ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Yes! Yes! Cinderella po inyuhang makauban hangtod alas 11 sa kagabion. Pwede ko ninyong i-message itong official hotline number kung gusto ko ninyong makauban karong gabi una. 0945-443-5869. O pwede usab sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Baby Jow, kaya ko water bee. Ina. Kumakarat ang aking boses. Bitaw. Ana lang biha. O, pwede mo nga mag-react sa itong mga official live karong gabi una. Paliwag ko pa search na lang sa 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment and ingon man sa XFM Davao Katropa Digital. Live usab kita sa mga Facebook pages sa Radyo Amigo. Karong gabi una, bidili pwede ganyan dili kita maghisgot sa mga butang-butang na medyo concerning, alarming. Oh, labi na karon nga isa ko sa mga biktima. Ani ato ang Sir BB question for tonight. Ay nako ba yung ato ang programa, by the way, o ang ato ang Sir BB question karong gabi huna. Hatid ka na to sa mga produkto sa Yes to Health, especially po sa pampaligon sa atong immune system, ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kana siya, mao na siya dapat imong ginainom. Paris, gina silang duha. Ilabi na kung need ni mo nga mulig o nang imuhang kaugalingon sa panahon nga ulan-ulan, init, ulan-ulan. Need ni mong protektahan ang imuhang immune system aron di ka mataglan sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Unsa daw ang mga signs nga wala na kay kuwarta? Huwag niyo akong hawak-hawakan, ha? Ayaw ko gunit-guniti kay na. Kana ganing ingon na anak, gani ka nang saputo na gani ka, ayaw ang bibi. Alam niyo na. Nga na bitaw po doon, ka nang, lahi siya ba? Kung naay kwarta ang tao, ulay like, malipa yun, gagayo. Pero pag wala na gani kwarta ang bibi, init na kayo ang palibot. Kaya nang di nakakasabot sa kuwa, kanang ang yang aura kay ugni Jenny pa kay saputon. Na? Bakit kaya ganyan, na? Oh, sige, pag-react mo, ha? Once again, 0945-443-5869. May gabi po kay Mommy Josefina Tinambunan. Diya sa may bugka online tapan, Bukidnon. Salamat kayo, ako Manghod L. Jane Adaya. Thank you! May gabi kay Mommy Jacqueline Labis, ang Forever Katropa. May gabi, diya Mami sa Hong Kong. Salamat sa imong pagsilip sa Facebook Live. Kabalo ko nga busy po gadiha. O, gapang kuri-kuri sa mga kuri-kuri unod. May gabi, Amy. May gabi, Manghod. May gabi, pagkang Lester J. Kamia. Maulan nun nga kagabi, ma'am. Watching from Quezon, Paitan. From Dulugin family and Quintero family. Ay, may gabi po sa inyo. Salamat kayo, ha? Thank you! Watching from Manalog, Malaybalay, si Jeneline Loranza. Oy, salamat po, ha? Ma'am Jeneline Loranza, thank you so much. Kaya ni Silip Juka sa to ang live karong gabi una. Magsapot-sapot din, init kaayo ang ulo, permi, gatagbo na ang kilay o ang ilong. Na. Kani may murag legit, Judy. Kasagaran labi na mga asawa, walay kwarta. Muna dapat ang mga asawa, always gina sila na ay kwarta, muna ka mo mga bana din, ha. Importante, yun nga, mag-remit. Ha? Kaya pag dili mo mag-remit, kabalo na mo sa mga mahitabo. No? Dili mo pwede nga mo tapad sa amo. Ha? Nakapalit ra ba ka og Turbo Man Enhancer tapos dili ka katapad kay gisapot man mi kay wala man mi money. O, dapat dili gud mawad anog money ang mga bebe. Okay? Ang iba parang may sakit kung walang pera, ang iba masungit wala sa mood. Naku, may guilty ako dito. Yung tipong, wala, oo, totoo, kapag, pero ako mang good, I learned how to control myself. Diyan, English yun, ha? Kabalo ko mag-control sa kong kaagalingan. Pag wala ko'y kwarta, wala ko'y kwarta. Pero bitaw, totoo naman yan, o, kapag walang pera ang isang tao, masungit. Huwag huwag mo nga hawakan, masungit yan. In short, wala na. Dito na siya matarog. Hi kay Martin Navarez Mangiran.
1: Thank you.
0: Si Vincent Maing gabi rin haas ay mua. Si Carlo Jose James Torrefranca. Science nga wala ni kwarta or wawart kay kanang walay gana nga way sama. Tinudyo na siya Carlo. Inito nag-ulo ang Vivi. Akuri. Ayaw gina ninyo surang-surang nga kay pangutanan gina ni mo. Halimbawa, pangutanan ka sa iya hag usa ka pangutana. Oh, kona na siya. Ano mo siya magpangutana sa kuwa? Pinakona na, pinasarcastic na dayon og tinubagan. Ang tinood, ano, wala na ginaisulod ang ko. Wala na ginaisulod ang pitaka sa Vivi. Sabto na lang na ninyo, labi na ka ng kuwan, ka ng ting beats na. Kanagong duha kaadlaw na lang, padulong hapit na magsweldo, pero wala gyawi karta. Nga nung pulbito nga, dili kabalo mag-budget. Dapat parehas mo sa mua nga mag-abot na among sweldo, ang among next sweldo. Mag-abot ang mga resibo. Ay, nako. Dili na magtingog-tingog, dili na halos makatapad. Walang importante, good, kung minyo na ka, nyo wala kwarta, wala kwarta ang Vivi, wala pagi kwarta ang asawa, na, digi na pwede. Digi na pwede, kabalong mo paningkamot, yung taon mo nga, naamoy mahatag sa inyong mga asawa, kay dako kang sakripisyo sa inyong pagtulog sa kagabihon. Ang wala may kwarta nga, mahatag. Lisod kayo na. Christine Labarico! Oy! Oy!
1: Thank you!
0: Kumusta naman ka diha, Zay? Kumusta naman si Christine Labarico? Oy, kumusta naman ang imuhang kinabuhi din na, Zay? Murag gimingaw na dyan ko sa inyo, ha, Zay? Halos labayon na ka og kaldero, labi na og pizza de peligro ay kinsa pud ni Uy. O ba? O, kisa may naglabay sa muha o ganang kaldero. Pero ba mo pa po ka-experience anong maglabay o kaldero? Maraga, uay, rapod ka. Ua? O, kisa mo nang tiglabay sa muha. Wala ko kailangan na bibidyaw ng tiglabay sa muha o kaldero. I never experienced that. Ang lahi mo nang akong ilabay, ako ang pitaka. O, sudlini ha, sudlini. Isod na no mo nang kinahanglan jud bito bi o para dili mag-init-init ang ulo sa mga Vivi, kinahanglan nga naagid tay always nga budget. No mag-learn gid ta how to budget hours, hour ko an hour kanang sweldo kay gamay na ganing sweldo pay budget. Nahurot man gud sa parcel. Tay gyud. Ana si Bash Leonard kay initan pag ti Davao Light. Surang-surang, pag brown out ron, di ba kay mahurot og pangtunglo lagi? Munang gisod kayo, B, pag walay kwarta. Honestly, gisod kayo pag walay kwarta. Daghang kayong madamay. Pati pa ng mga ipis din haang, nangagi lang intawon sa inyuhang atop, inyo pa ng ipang bato. Na? Ang mga baki intawon nga nag-ula lang, trip lang nila nga magsaba-saba ka nang mag... Siyempre ka nang pag mag-ulan. O, di ba kay magsaba-saba, manggid ang palaka, o ang mga kukak, ang mga camfrog. O, di ba, magsaba-saba, manggid na. Pag wala kay kwarta, yung muna silang pangsyagit-syagitan. Saba mo ba? Muna siya isa sa mga ilhanan nga wala na yung kwarta ang Vivi. No? Yung iba nagdadabog, hindi na makausap. Grabe naman yan, Mami Josefina. Parang, naku. Hindi mo na nakakausap yung iba kasi talaga yung mga simud, wala na, makakapal na. Ay, Bisco Lord. Mga signs na wala na ikwarta ang Veve, pati building pyramid damayun. Grabe naman na, oy. Grabe naman. Mga signs na wala na ikwarta ang Vivi kay, unsa to? Ah, itong text line. Pero masa ako, B. Mga signs daw, nga wala na ikwarta ang Vivi. Mga tang nagmotor nga wala helmet. Sabukan ninyo, ay. Tingdakop na di, ay. Sabukan, ay. Mailan nga wala na ikwarta ang BBK. Nanay mga tang didto. Mag-atang na kay mang nakupda kung kinsay na i-violation. Ay nga na, di ino. Ha? Pang-December. Ay, naku. Ayun, ako talaga. Kamu yung nag-ingunan ha. Dili ako, madami ba kung ano yung kalaki. Good EM po. Who gets? Hindi ko rin to alam eh. Unsa man ni? Wait lang ha. Natuntan aon kay na pag ini mga tubag ang mga bibi nato dinhi amurag daghan murag daghan naka-relate nga walay kwarta ba? Isa ha. Mga signs nga wala nay kwarta, paita pod nang mangaway og baki. okay ra Japan gloves oy ngit-ngit gihapon. Laban lang din ha Christine Labarico. Naanay checkpoints. Mga signs nga wala nay kwarta kay nanay mga checkpoints. Pagsuot mo helmet, pagdala mo og kanang mga unsa tawag ana, rehistro sa inyong motor. So kanang sure bull nagi wala nagi kwarta. Nita nagbikil. Ko talaga nahimo na noong LTO. Hello, mga gabi po sa mga taga San Isidro, Tagum City, Davao del Norte. Especially po di asa may purok ka badyangan. Hi sa ko ang mga Frenny Vels. Mga gabi rin ha sa inyo ha si Lex Ann Sabawan. Ang ato ang mga kababata din ha ang may gabi sa inyo hang tanan. Oy bitaw oy, ato na nang hisgutan unya taod-taod ha kabalo ko daghang kay naka-relate sa inyo ha. Ha? Napaisa? Mga signs nga wala na kay kwarta, i-check ang motor sa kenan kay basig bisang brake lights dumtan. Grabe naman po, di mo ready naman eh. Di naman eh makatarungan, oy. Pagitaan nagigbikil ba? Pero bito, bisa tinuod lang kung di man mamadakpan good, kung kompleto lang po ng inyuhang mga papeles, inyuhang mga sakinan, inyuhang mga motor, tapos ka nang wala may mga violations, ayaw mong pagsinilas kung manglakaw mo, dapat kayo naka-proper good ang inyuhang mga attire, tapos kinahanglan po naka-helmet mo, kaya dili lang man siya about sa pagpandakop, ang amua din ha, char amua ha. Ang tumong din ha is for you to be safe, o diba? Safety is the number one priority, good. Nga nung kinahanglan good po mo dakpon, walay helmet. Char lang. Walay helmet. Natural dakpon good ka eh. Kaya syempre, unang-una, ginaampingan po ka nga dili ka ma-disgrasya sa maling tawa. Si Ariel Orakoy, makaluya o walay kwarta, daghan na ta. Daghan gid kay ta Charlene, may gabi iya sa imuha. Pero bitaw, mas magluya gid ning mag-asawa kung wala sila kwarta. Dili gid na pwede ang mag-asawa walay kwarta kay ang responsibilities nato murag

0: nag-uban o pag-abot sa satisfaction sa imuhang partner, doon na kita'y Turbo Men Enhancer. Barato na gina itong Turbo Men Enhancer Beast. Tag 85 pesos lang ni siya. Pampaligun ni siya sa pundasyon sa imuhang pamilya. O kung si buhato na anak, magpadungag na siya og kusog sa imuhang tuhod, ma-perform ni mo ang imuhang duties and responsibilities sa imuhang asawa, pinaagi po sa paghatag og satisfaction sa panahon nga kamo maglabing-labing duha. Sa mga wala na ikusog, ayaw kalimot sa ato ang Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa Exipim, nipalit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga botika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Punsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanueva, ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ito'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na kanon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas dadadlaw.

0: Way ka po ibangon, lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka-premium day 3. Busa ka mo diha pag ina mo premium day 3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
4: Mag Turbo.
2: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yan ang ko lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Senten Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Senten Plus Herbal Soap.
6: Stone, pagpila inyong gasolina.
7: Uy, tay, prato na kayo din, tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Oy, oy, oy! Come what may day, ha? Balik kita sa itong programa. Karong gabi una, ang putahe sa gabi ako gihapon. Wala mo'y choice. Okay, ako gihapon ng iyong makauban. Tanong ng t-shirt, B. Okay. Ako gihapon, Jud. Yes, ako gihapon ng iyong makauban. Karong gabi una. Og syempre, dilita mo sugot nga wala tayong pang sabwag din ha sa inyo, ha, no? Sa mga naglaag-laag din ha, make sure lang na safe ang inyuhang paglakaw. Kinahanglan nga nakasuot ikaw og helmet. Make sure nga kompleto og papel sa imuhang sakyanan or imuhang motor para in case of dakop-dakop na akay maipakita din ha. And syempre, pag-abot si mong gasolina, ayaw pag-settle sa mga putso-putso lang or ka na mga gasolina ay barato romani, dirira ko. Pero wala ka kabalo nga kanang imong gasolina dahil nga gipalit, bebe. Basi na siya sagol nga tubig or ka na mga mantika, di ha. Madaot ba imuhang sakyanan, ana? Kung gusto kang dekalidad nga gasolina lubricants, pagpagasolina na po sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Ayaw kalimot, ang atuang L.E. Leon Shell Mobility Station, makita ka na siya sa tibuok kalibutan, pero kung dili ka sa Bukidnon, adun na kita'y branches sa Maramag, ang kita'y branches diri sa May Valencia, and of course, diri usab sa May Malaybalay City. Duhan ni siya kabuok B, ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot, every transaction, ipakita ang imuhang Shell Asia app or ka ng imuhang QR code. Kaya naaka na siya mga equivalent points na magamit nimo. In the future, pwede ka nga mag-grocery sa Shell Select or pwede po nimong ipagasolina o sab sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Laban? Og! Di ko maglangay, Biki, kabalo ko nga giatngan gini yun eh. Para po sa tuang putaheng eggs, scrambled egg! Woohoo! Welcome po sa tuang programang Putaheng Egg Scrambled Eggs. Banghatag kita sa inyo, magpapremyo ko rong gabi una. Instant 200 man to, no? 200 pesos na po ang atuang jackpot prize for tonight. Hatag ka na to sa L.E. Leon Shell Mobility Station ng imong buhaton lang di. Imuhang tagnaan ang mga naka-scrambled eggs nga naakaroon sa tuang Facebook Live. Awa, oh. Ituyok mo. I-scrambled. Good na siya, bibijaw. Egg scrambled. Egg! Sa mga naakaroon, sa ilahang tagsatag sa mga radyo, kung gusto po mo nga makadaog sa toang pa-premium for tonight, ang mga letters nga naakaroon sa screen is 34 letters. Tagnainin nyo, ha? Tagnainin nyo kung unsay sulod ang mga letters kayo na po. B, 200 pesos, instant Gcash na yan. Panghatag na nalimu si mong Veve pang remit. No? Kung kabalo ka sa tubag, i-text ko sa 0945-443-5869. Okay, basing ikaw na ang makadaog sa tuang papremyo karong gabi una, hatod ka na to po sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Dako-dako na po ning kurtaha ba? Oh, pang-coffee na pang-coffee date with you. Or, pwede po na pang-kwani mo na siya ka ng coffee date. Pero kung di makasya sa kape, kaya marag mahal-mahal naman ang mga kape ka ron, palit na lang ka og Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. O sa kabox na. No? Sa imuhang 200 pesos, makapalit na ka og sa kabox na pulo ang sulod ana. Ma-enjoy na ka, matambalan pa ka, mamuti og muhayag pagiging imuhang pamanit. Ay nako, tawag na, baby. i-clarify. So, may clarify. Balik ko na to ha. Itong ibalik ang number sa imo ha. 0945-443-5869. Ako sa ni-restart among cellphone biha. Kaya, it seems like I'm not receiving anything. Minsan talaga naghanghang ang among cellphone. Pero ato... what was that? Atong balikan gamay ang ato ang Sir BB question for tonight. Hatod usab ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Lako, binakong sa mga buntis din na akaroon. Or di kaya sa mga padulong ng mga anak ng mga walay extra budget or wala jay kwarta. Nako, B, pwede kay mga mga anak sa tuang klinika sa Mommy's Child Maternity Clinic. Ana, may mutang sa may barangay size. Corner Moreno Street. Kilig lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop o at bangpod sa terminal pakan ayan o kanang terminal good nga na ay mga bao-bao din ha. O na adi ha. Pangitaan lang ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic na o sa sila'y official Facebook page. I-search lang Mommy's Child Maternity Clinic. Nanganak na ka, may pa-cashback ka pa. Ang atong Sir BB question karong gabi una, mga signs daw nga wala na'y kuwarta ang veve. Tagang kaig signs. Honestly speaking, nagluya. Oh, nagluya. Makaluya o wala'y kuwarta. Tinuod, gud na siya. Ambot. Nature, mangin siguro na, no? Ka na magluya, gita wala tayo kuwarta. Ako, basta wala, ganyan ko'y kuwarta, no? Hindi siya ko gusto nga surang-surangon ko, ay. I swear to God. Hindi ko ganahan. Pero sa tinood lang, wala mangin kay kwarta. Ang ako ang pitaka. Gwapo ra kayo na akong pitaka. Pero wala gina siya yung money, diha. Gusto mo mag, ano, sa tawag, ana? Mag-wallet reveal? Oh? Mag-wallet, mag-wallet raid mo? Sige, tanawan niyo kung wallet, wag gina isood. Kung ganyan, gusto, gusto gina sila makita na kung wallet, bye. Sige, baby Jow. Reveal na to ang sulod sa itong wallet. Wala lang ni sulod. 200 na lang yata ni. Pang... Wala lang ni sulod akong pitaka, bebe. Mabas yung ganahan. Ganyan mo mangit siya rin sa inyong mga savings na ganahan kay ko anak yun. Mabas yung ganahan mo nga mag-share mo sa inyo mga kabalubi ako. Nagpaldo-paldo mo din na akaroon. Kaya... Gabi ang inyo ha, mga pustaan ay din ha, kung kinsay madaog. Oh, napay mga nag-atang didus manukan. Singanahan mo nga, mag-share-share mo di ha. Abri akong pitaka, mudawat po kong Gcash. Na ako'y QR code din eh. Dito, uwe. Naghangkig mga signs being walay kwartang sa kabebe. Number one, grabe ang sapot. Ha? Dili na gina siya halos matarog. Pero unya, taod-taod, ato pa na siyang hisgutan, taod-taod, bebe, ha? Daghang kitang mga hisgutanan pa unya, og atangipod ninyo. Ang atong putahe confession, o sa kabibi na to ang magpagawas sa iyahang hinanakit. Sa mga ganahan po, ang magpadala sa ilahang mga problema. Ay, alam ko, tagaig problema, ha? Nga kwarta, kay wako, ana. 0945-443-5869. Ang ato ang programang Putahe Confession. Gipaluyuhan usab sa Santon Plus or Santon Plus Herbal Soap. Nakobi, tambal sa mga bahog ilok. Yes. Tambal ka na siya sa mga bahog ilok. Pwede na ginanin mo siyang isabon. Pwede na ginanin mo siyang ibabad sa imuhang ilok para dili ka manibaho. Available na po ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Pwede usab na inyong i-check out sa Shopee, Lazada, and TikTok. O pwede usab na inyong paliton sa mga duol na XFM stations nationwide. Diri sa Bukidnon, available na po ka na siya sa XFM Bukidnon. Pwede kang musaka na arami na himutang sa second floor sa Talatala Building. Diri sa may Carbajal Street. Taas lamang po sa St. Peter na opisina o karaang PhilHealth Office. Mabalik kita taod-taod pag uman po sa pipila ka mga pahinumdom sa toang programang Putahe Confession. Kauban po ang inyohang Disney Princess Bisaya version Cinderella po sa XFM Network Philippines.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala lakay, pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kodi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuod? Wala gyud?
3: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
4: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
8: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usat isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Ug kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede kayo masin?
6: Pwede.
5: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Purtahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Portahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Portahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini ang panahon ko na asa pwede kang makapagawas sa imuhang di pa bati, diha. O di na pwede na imuhang sikreto na, kaya basig maglain ng imuhang pamidaw. Lain ba na ka na, na magluom-luom ka ni kasi imuhang problema kay o makakuha na siya makapanuhot. Inuon, naamang kita yung Santon Plus Herbal Oil, so pwede ragid kayo nga imuhang gamitin sa panahon nga maradagang hangin ng imuhang tiyan. Siyempre, ang atoang Putahe Confession, natod ka nato sa tuang lamian kay nga kape, ang atoang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kinilangin siya, bininut kayo na siya nga kape para sa imuha, ilabi na kung panggabi ang imuhang trabaho. Ang atoang Putahe Confession, B. Nako, o sana pud kabibi na to ang nisalig sa to ang programa, o di na ko maglangay pa, kaya nagpanikad na gina nga to ang letter sender for tonight. Rated SPG po nga to ang programa karong gabi una. O para kini siya sa mga katropa na to, sa mga bibi na to, nga naka-experience o kanagong nga namoy special event, nga gamay rin yung bisita, daghang kayo maghanda unta. Basta! Nalang ko magkuan, di na ako i-spoil kaya basig malain mo. Di na ko maglangay pa ha. Once again, welcome po sa to ang programa Rated SPG, ang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
2: Six what? Horror. Nga dili pwede sa mga kabataan.

gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag lang ko sa ngalang Sandara. Kaluoy sa Ginoo, Cinderella. Kitagaan dyan ko og partner ng grabe kabuutan. Og karoon, ako ang nabana. Balik tagamay, Cinderella, before ko gikasal. Nag-confirm na ako mga bisita sa adlaw sa kuang espesyal nga kasal. Pero sa reception, Cinderella, natingala ko. Dagang kayong bakante ang lingkuranan. 40 lang kataong akong giimbita sa amuang kasal, Cinderella. Kanang 40 kabuok nag-confirm nga mga dugid sila sa adlaw sa kong kasal. Garden wedding na siya. Usa ka intimate wedding. Ug gipili gid ako, Cinderella, nga imbitahon ang akong pamilya. Tungod kay sila ang pinaka-importante sa kuang kasal. Pagumaan sa seremonya, Cinderella, nidiretso mi sa usa ka cocktail hour. Kung asa pwede kang mag-inom, tanang gusto ni mong inumon na agyod sa bar. Pwede kang mukhaon og pagkapika. Pero napansin ako, Cinderella, nga wala kayo tao. Halos sa isa kalamesa, tagduha lang ang nakalingkod. Naglingkod dami sa kong bana, Cinderella, sa atubangan, kay para magsugod na unta ang amuang reception ceremony. Kaya lang sigig announce ang among MC, ginatawag na ang mga bisita para makasugod na. Apan, Cinderella, maihap lang sa 15 ang naadidto ni attend sa among kasal. Halos kahila ko na ang host, Cinderella. Kahila ko na sab ko nga naghuna-huna. Nga sa 40 katao nga akong giimbita sa among intimate wedding, walay nang adto. 15 ra kabuok, Cinderella. 15 ra ang naa. Apil lang ako mga bridesmaid o groomsmen. Sa panahon nga manihapon na, Cinderella, ni Duol, ang usa ka bridesmaid na ako. Og niingon nga nanawag ko no ang akong igago sa ilaha. Og nangutan na kung nindot ba ko no ang decoration sa among kasal. Daghan ba ko nung pagkaon? Lami ba ko no ang mga putahe? Daghan ba ko nung tao? Dili ba ko no lain tan-aon ang reception hall? Sa pagkabalo nila, Cinderella, nga nindot ang design ug dili old style ang among kasal. Nagdali-dali sila og adto sa among reception. Sa akong kahiubos, Cinderella, nigawas ko og niadto ko sa guard. Ug nag-inform ko nga di na pasudlon ang mga bisita pa nga mga bot. Cinderella, sa tinuod lang, nasakitan ko sa mga nahitabo. Daghan kong mga amiga, Cinderella, mga barkada, mga kauban sa trabaho nga gusto mo attend sa kong kasal. Apan wala ko nang imbita, kay gisiguro na ako nga ako ang pamilya. Cinderella, dili mi dato. Nag-ipon mi og kwarta para makasal mi. Para makahanda mi. Apan, Cinderella, ang ingon ani, dakong insulto para sa kuwa. Sa karon, Cinderella, may gatingganay sa mga pamilya na wala na ngadto sa kong kasal. Majority sa kuang side. Wala gid, Cinderella. Manang mangutaan ako kung tama ba nga kahiubos ko. Dili na ako batasan, Cinderella, ang magtanom o kasuko, ang magdumot. Pero gakalain, gago, Cinderella. Wala ko kabalo kung tama ba nga magdumot ko. Tama ba niya akong ginabati karoon? Nasakit kayo ako ang dughan.
knowing na wala ko suporta isa kong pamilya. Na sila ang ako ang gipili sa panahon na dapat lahi ang ako ang imbitahon, apan sila ang ako ang priority. Mangayo ko sa inyong tambag, Cinderella, kung tama ba na duulo na lang nako sila. Ako na lang ang mag-sorry o mangayog pasensya. Ikapoy kayong ingunani. Di may gating ganay sa kong mama. Di may gating ganay sa kong pamilya. Tungod lang sa nahitabo sa kong kasal. Para sa Putahe Confession, Sandara.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Sa mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskunta.
10: Ang iyong bawal ng kwarta. Yata ka na ka ni mamay mo?
9: Opo, papa. Putang ng mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yan, oh. Kunya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: baliktad. Sa atong programa karong gabi una. Ito, ibalik sa itong programa karong gabi una. Kaganina biinyo ang nadungog. Ang atong istorya sa putahe confession ng kaagi ni Sandara. Hala na nga kasuway na mo, Ana. Pero honestly, ang among experience sa una bang good, kanang kami nag-host mong gudmi ugkasal, most of the experience we had or we've witnessed, kanago nga after kaon, wala na bisita. Nakakaon yung gato, lugar, Ana. Pero bitaw, sa imuhang case karon sa Nara Muraga, grabe gid ang pagkuano, grabe gid ang kasubo sa imuhang kasing-kasing tungod kay kun asa nga katong imong pamilya pagyod nga imong gina-expect unta sa adlaw sa imuhang kasal. Mao pagyoy mga tao nga wala nag-adto sa imuha. Sa inyong tambag karong gabi una, pwede mo nga mag-text sa 0945-443-5869. Atong hinahinayon, masing paspas ra pud kayo. 0945-443-5869. Mao ka na siya ang number na pwede ninyong tawagan or i-text karong gabi una para po sa inyong tambag sa tuwang letter sender na si Sandara. Cindy, gimingaw na ko kantaha ang Kamot May sa Air Supply si Robert Nee sa Dumanjog, Cebu. Ay. Ayaw lang ko pakantaha kay Lisod. Napalong manglagi. Asa mo? Asa ka dapit, sir? Taga-asa ikaw? Wala ko kabalungan nung napalong, ha? O, ingni ko kung unsa nga location na taga-tagong baka. Asa ka dapit, Davao baka. Kaya wala ko kabalo kung asa dapit ang napalong. Hi kay Bongbong ng Bohol. Thank you! Salamat sa imong pagsilip sa Facebook Live. Magpupamina sa toang programa karong gabi una. Cinderella lang akong matambag sa iyaha. Maghulat na lang siya nga muduol iyang pamilya sa iyaha. Lain pod og shop. Siya pa ang mag-sorry. Unya, di naman siya ang nakasala. Ooh! Ako nga kung batasan mo, is very lahi. Kanang kung... Kanagong kabalo ko nga siya ang nakasala, pero ako gihapon ang mag-sorry. Pero iyon sila, stop doing that. Kaya ginatolerate lang nagyunin mo ang batasan sa usa ka tao mo nang, I stopped. Hindi ko nang ginagawa. No? Bugulat na dyan ko nga na magabagabaan. Not a good... Wala ko nag-pray ang ingon ana ha, pero ingon ana mong good being ka nang you've done your part na naging maayo ka tapos kanang you expect something, you know, kanang you expect something na unta ay ilahang aprobahan ang imong imbitasyon sa maayong kabubuton tapos ingon ana lang di ay
1: minatmot na pod
0: no lisod pod dili na to siya pugson nga ana siguro maadmingon nga maadto na dito siya nalay maayo og sorry. Pabuto na to ang tamang panahon nga makarealize po sila sa ilahang mali, di ba? Kay kung itolerate na to, manganad. Akong tambag anak niya, Cinderella, ipaubos na imong pride kay mauman na makadaot nimo sa imuhang kaugalingon. Pamilya mismo, imuhang kaugalingon, inahan, wala nimo tingugi, ayaw na padayon, ha? Ikaw ra mismo maluto sa imong kaugalingong mantika, ma-pride sa kabisan unsaon pamilya na nimo, bisan unsaon si Junjun ng Cebu. Jun, kung ikaw ang nasa yung sitwasyon, Jun, murag, I don't know if makaingon baka ani. Maingon ani nga sitwasyon, di na to siya pwede pugson kung kanusa siya pwede mag-heal. Time will definitely heal the broken heart they caused. I mean, pamilya manggod. One of the things na inyuhang huna-hunaon is kamo ang gisiguro og imbita kay pamilya gali mo. Tapos yung una-ana pa, manawag pa lugar kung okay ba ang handaan diha na may pagkaon. Lain kayo, no? Dili mangod ka na ang importante unta sa iyohang okasyon. Ang importante din ha, magkuyog-kuyog mo isip o sa kapamilya. Pero nga nung murag, mas priority pa man ninyo ang unsay handa, lami ba ang sudan? Sana manaw. Diha na gid ang laay diha. Laay kay nang ingon ana bibi mo nang di na to siya mapugos, di po na to siya pwede ingnan nga taas ang iyahang pride tungod kay masking kinsa man nga tao mahiubos gyud kung ingon ana ra pud ang treatment sa iya ha. Ba? Kung ingon ana pud ang iyahang imbes nga naging maayo siya nga nagimbita siya sa imuha para sa special nga adlaw sa iyahang kasal tapos ingon ana ang imuhang ipuli sa iya ana. Hello. Akong ikatambag na ay hinungdan nga wala sila manambong si Isoy ni sa Cebu. O, naagid na hinungdan. Ooh! everything has a purpose, everything has a reason. Huwata na lang yun ang tamang panahon sandara nga mo-okay ang tanan. Sa karon ayaw po sa imong kaugalingon kay lisod kay mga yog, sorry niya. Dili ka ni, dili buka sa imuhang, ka, imuhang dughan. Kaya namurag, mga yog, ikaw na lang mga yog, sorry. Kaya para mo tulog na lang kasi imong pride. Pero ang tinuod anak kay naglain ang imuhang buot. Di na ito nabuhaton. Hula to na to ang tamang panahon na ma-okay ta. Ako di ko inguna, sa tinuod lang biing ni kong plastic or unsa ba. Pero magpakatinuod ko sa inyo hapa kapag naadyog kay tao nga nahiubsan gid na ako. As much as gustuhon man ako nga magpaubos ko sa ko ang pride, no. It's not about the pride. It's about my dignity. Pero bitaw, it's about tolerating people. The more na ingon anak ka, na ikaw na lang ang mga yung sorry, mas kabalo kang sila nakasala sa imuha, mas ginatagaan mo sila og rason nga i-disrespect ka. Mas ginatagaan mo sila og rason nga itrato ka nga ingon anak permanente kay kabalo man sila mga yung kagpasaylo sa ilaha, o masking kabalo siya nga siya ang nakasala. Oh. Ayaw. Huwata nga siya mga yung pasaylo sa imuha and never, never, ever do not do the same thing again. Ano, ragot? Ako bitaw sa tinuod lang. Naman po yung mga taong nagpasakit sa kuwa. Wala ko tuod nagtanom o ganang kasakit sa dughan. Pero diligid may iwasan nga maglain gudang ako ang buod. Pero I'm still waiting for the right time nga ma-okay, oh. Time will come, people will tell. Oh, si One Pop Sularap. Pangalan palang daan, muraga, kulba, naging gaini. Pero tinuod, time will come, people will tell. Just wait for the right time na ma-okay ang tanan. Basta ako, na ay mga tao nga naging hinungdan, nga nahiubos ko sa ilaha. Pero, you know, huwag man na tao para i-please ang mga people, diba? Na tao ta para maningkamot, para sa itong kaugalingon, para sa itong pamilya. So, sagli sila. Kung di sila ganahan sa mo, be it. Kung di sila mga ipusilo sa mo, fine. Alam, nabuhi man ka, na tao man ka sa kalibutan, na wala ilang presensya. So, you can still survive. Nawadaan ka o mga friends siguro because of that kind of attitude. Pero, I would rather... Oh, mas piliyon ako, mag-inusara ko. Mas piliyon na ako nga ako nila nagbaklay-baklay din ha, wala ko'y kauban. Mas piliyon na akong gamay na lang akong real friends kaysa naman masagulan ko og mga tao nga may ras tubangan. Bako ka padungog-dungog ha. Sa mga makadungog, ragod na. Ang importante din ha, Abibi, naging kind ka, naging buutan ka, o naging kanang clear ang imuhang intentions, genuine ang imuhang heart, then wala tayo problema diha. Nang ano, gamiskol-miskol man mo, di mo ganan manawag sa kuwa, gamiskol lang sila ay. Oh, sige, palak diha. Miskol lang mo. Muli na ko. Pero bitaw, okay, murag miskol lang magiging ang inyong padulungan din. Lisod po kayo, paabuton pa tamo. Wala natin igong oras, biha. Bito, salamat kayo sa inyong pag-stay with us for a couple of hours. Hi, diri sa may Kareta, Cebu City. Salamat ka, Ayuha, One Pop. Thank you so much sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Thank you! Magkuyog-kuyog kita sa sunod na po ng Adlaw B. Bitaw, salamat ka, Ayuha, nga nagmatagihapon mo nga ako ang inyong gikuyugan karong gabi una sa panahon na gaka-board mo or nag-duty mo. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Presa sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pang una-una katawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Unse, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
3: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inaw, Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Mix.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky. And I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ako. Sister Pain Reguid. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pagpili sa mga bukika.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM
2: Kyo, kyo, kyo Pakuratera ko ni mong amo, kyo Ingna nga ka ng mujuti kagabi eh.

0: Exciting!
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kababayan. Welcome sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo naman dito sa ating pong programa. Pinabati ko ng isang malusog na pakikinig ang lahat ng ating pong mga kababayan kung saan man nakakaabot ang ating pong programa. Kumusta po kayo dyan, mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayo na kalagayan. Nako, lalo na pag umiinom ng atin po mga paborito na mga produkto, mga kaibigan. Sa mga gusto sumubok ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan po ang ating mga authorized dealers, mga local pharmacies, drugstores na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At syempre, atin pong mga kasama sa atin pong programa, ang atin pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, isa pong Certified Naturopathic Practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
3: Magandang araw at maligayang pakikinig sa inyong lahat at welcome muli sa atin pong programa The Secrets of Health. Siyempre, nationwide na tayong napapakinggan sa lahat ng mga XFM station sa buong bansa. Tayo ay mas pinalawak, ano, yung ating pagtalakay ng mga importanteng bagay kung paano tayo magiging malusog, malakas at hahaba ang ating buhay. Siyempre, nutritionally, using yung naturopathy, holistic healing at yung dekalidad ng mga produkto, may pag-asa po ma-achieve natin yan. Kasi sino ba naman ang hindi nagnanais ng buhay na mahaba?
2: Tama.
3: Na hindi yung iba humahaba ng buhay, kaso bedridden.
2: Ang dami iniinda ng sakit.
3: So medyo hindi nila na-enjoy yun yung kanilang buhay.
2: Kaya yun pong yung atin pong gustong isulong, mga kaibigan, no? Yung hahaba yung buhay natin na malusog at malayo sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman, mga kaibigan. Ayos, mga kasamahan po tayo, mga kaibigan natin.

0: Kung gusto niyo pong makahelo-bilo dito sa atin pong programa, pwede kayong magpadala ng inyong mga katanungan, mga mensahe po ninyo sa atin pong text line. Ang atin pong numero, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So mga kababayan natin, kung hindi po ganun kamasala ng inyong pong mga katanungan, lagay niyo po ng pangalan po ninyo, address ng inyong pong mga inquiries or mga mensahe po ninyo para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa. Bibigyan natin ng mahaba-habang panahon ang inyong pong mga katanungan, mga kababayan.
1: The Secret of Health.
0: Okay, sa mga kasamahatan, dahil limitado lang oras po natin, Doc, ano? Ating pag-usapan itong isang nakakabahala na karamdaman na napakarami sa atin pong mga kababayan ang nakakaranas na po nito, ano? Actually, ang karamdaman po ito, tinatawag na Western problems. Pero hindi na ngayon sa Western lang nararamdaman ito. Pati dito sa atin, since na-adapt na po natin yung lifestyle nila at yung kanila pong diet, tinatamaan na rin ang karamihan sa atin pong mga kababayan. Ito pong problema na metabolic syndrome. Alam mo ba, mga kaibigan, na 1/3 sa US nakakaranas ng ganito pong uri ng problema, no? At dito rin sa Pilipinas, sa isinagawang mga pagsusuri, lumalabas na napakarami, ano, ang mga kababayan natin nakakaranas ng mga problema na nakapaloob dito sa metabolic syndrome. Ito kasi yung metabolic syndrome is ano yan siya, parang grupo ng iba't ibang uri ng karamdaman na nakakaapekto, no, sa inyo pong kolesterol, nakakaapekto sa inyo pong sugar at sa iba pang parte sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. So ano po ba, Doc, ang nangyayari sa ating katawan pag meron po tayo nitong ganitong uri ng karamdaman, itong metabolic syndrome?
2: Sa pangalan pa lang medyo alam na natin kung anong punot dulo, ano, yung metabolism. So itong metabolic syndrome po, it's a syndrome. Pag tinawag na syndrome, it's a group of condition, ano, na posibleng nagli-link sa iisang dahilan. Okay, una, kapag ikaw ay may metabolic syndrome, pwedeng ikaw ay mayroon ng hypertension. Pwedeng ikaw ay mayroon ng sakit sa puso, or may panganib ka sa pag-develop ng stroke or type 2 diabetes, yung diabetes na tinatawag nilang insulin resistant diabetes. So ito, yung pagtaas ng kolesterol natin, paglaki ng ating tiyan, pagbigat ng timbang natin, ay isa sa manifestation ng isang tao ay malamang nagde-develop na ng metabolic syndrome, na ito po yung problema ng karamihan ngayon. Kaya di ba, kung makikita natin nung mga 50 years ago o 60 years ago, iba yung itsura ng mga tao. Noon, pag ikaw ay malaking tiyan, mataba, sasabihin ay mayaman yan. Diba? Kasi yung kanilang basic na iniisip, kasi maraming nakakain, kumakain ng karne. Pero ngayon iba na. Kahit na ordinaryong tao ka lang, pwede ka magkaroon ng malaking tiyan, mabigat na katawan, at ito ay pwedeng maging resulta ng diabetes or hypertension. Tumataas din yung kolesterol. So, nakita ng mga doktor na ang dahilan nito ay yung tinatawag ng metabolic syndrome or syndrome X, na ang pinakang punot dulo nito yung hyperinsulin. Kasi ang katawan natin, kung titingnan natin yung normal metabolic process, kapag kumakain ka ng asukal o anything na mayroong sugar or glucose, meron tayong parte ng katawan na nagre-release ng hormone na tinatawag na insulin. Yung yung part ng katawan na yun, yung pancreas, ay ang responsibility niya is magre-release siya ng hormone pag meron tayong kinakain na sugar or carbohydrates. So yung insulin, pupunta siya doon sa cell receptor at i-open niya yung cells to accept the glucose or sugar. Kasi pag hindi nangyari yon, hindi magiging energy yung glucose or sugar. Pero in case of meron kayong tinatawag na insulin resistance, hindi nagiging effective yung insulin para ma-open up niya yung cellular entry ng ating glucose. So ang nangyayari, hindi kahit may insulin ka, hindi nakakapasok ngayon yung sugar doon sa cells mo. Kaya nga ito humahantong sa pagdami ng asukal mismo sa daloy ng iyong dugo. Kaya nga tinawag na insulin resistant. Oo, kasi iba naman yan doon sa isang diabetes na yung insulin dependent na ang katawan natin kulang yung kanilang insulin. So pag nangyayari yun, tumataas yung level of insulin, unused insulin in our blood that causes a lot of problem, yung tinatawag na metabolic syndrome. So yun po, ganun lang kasimple muna natin ipapaliwanag. Kaya nga ang resulta nun, overweight, obesity, tapos nahihirapan na yung puso mo, nahihirapan na yung iyong daloy ng dugo, pwedeng humantong sa mas malalang komplikasyon. Mm-hmm. Pati yung puso tatamaan.
0: Nako. Oh. Ang alam ng karamihan, Dok, pag tumataas yung asukal sa dugo, ay dun lang nagdudulot ng problema. Hindi nila napapansin na yung pagdavi rin pala ng insulin mismo dun sa dugo natin is very injurious sa ating kalusugan.
2: Oo, kasi anumang anything that is beyond normal limit na kailangan ng katawan ay nakakasira ng sistema. Kasi the body is always asking for insulin. Kaya lang, hindi naman effective yung insulin. Kaya ang tawag nga nila dyan ay syndrome X or hyperinsulinemia. Na yun ang punot-dulo nga ng metabolic syndrome. Kaya nga, ang kagandahan, yung ating supplement, katulad ng Santon Plus Gold, dinisenyo siya para makatulong dito sa proseso na to. Kaya nga, meron siyang isa sa pinaka-popular ng para sa diabetes is yung ampalaya, no?
0: Yes. Oh.
2: O, may extract siya ng ampalaya na ito may polypeptide P or P-insulin. Meron din siyang charantin. Mm-hmm. Okay? Na mga bioactive compound dyan na matatagpuan mo sa Santon Plus Gold na nakatutulong para maging normal yung process ng glucose at maging effective yung insulin.
0: Mm-hmm.
2: So, kasi sa pag-aaral, nakita nila na isa rin sa factor kung bakit hindi nagiging sensitive yung cellular receptor natin po insulin is because marami tayong fat na nasa dugo din natin na nakaka-apekto din doon sa sensitivity ng cells for insulin. So, yung iba, akala nila more on tamis lang, hindi nila alam may iba pang factor that can affect kaya nagiging diabetic po tayo. So, doon sa ating supplement, nilagyan talaga natin marami kasi tayong para sa metabolism doon eh. Meron tayo doon na garlic. Meron tayo yung ampalaya. Yung ating pong santon na nandun sa mangustin is also very good for metabolism. Kaya karamihan ng mga nagtitake niyan, lalo na kung mataas ang sugar, mabigat, napapansin nila nag-i-improve yung condition.
0: Gumagaan.
2: Nila. Oo, gumagaan yung pakiramdam nila.
0: Ayan, so mga kababayan po natin, if kayo'y nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kasama, ay dapat bigyan nyo ng pansin. Bigyan nyo po ng panahon at simulan nyo na po kaagad-agad yung treatment sa ganitong uri po ng karamdaman. Dahil pagka hindi, maaaring magdulot po ito ng mga komplikasyon na mga mahalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Tulad na nga yan, yung tinatawag po na diabetes at iba pa, no? Problema sa atin pong cardiovascular area at napakarami pang iba, mga kaibigan. No?
2: Oh, paglaki ng chan partner, tapos makikita mo yung mga liig, mga armpit, maitim. Kahit anong kuskus mo, akala nung iba, libag lang yun. Pero kahit anong kuskus nila, hindi nawawala yung maitim. Yun po ay napaka-visual na sign ng metabolic syndrome. Oo, yung ganun.
0: Okay, ha? Yan sa mga kababayan po natin, kapag nakikita nyo po yung mga sinyalis na yan, kinakailangan, agapan nyo na po kaagad, mga kaibigan. Kaya ngayong araw-araw na pag-inom ng atin pong produkto, madabanggit ni Doc Algie kanina, ang atin pong Santon Plus Gold ay napakaganda to sa pagpapababa ng sugar level sa atin pong dugo, mga kaibigan. At bukod dun, ipinapa-enhance po niya yung effectivity ng insulin sa atin pong pangangatawan, mga kasama. At isa pa dyan, Doc, maliban doon sa mga nabanggit niyo po kanina, ang Santon Plus Gold ay meron din yan siyang mga properties na nakakatulong para i-normalize yung fat metabolism sa katawan natin. Since sa nabanggit niyo po kanina, yung nagiging dahilan kung bakit na hindi nakagagamit ng maayos yung insulin is because doon sa mga fats na bumabalot doon sa atin pong mga cellula, mga kaibigan. So pag araw-araw ko yung umiinom ng Santon Plus Gold, natutulungan po niyan na i-metabolize yung mga fats na yun na nakabalot sa atin pong mga cells, mga kaibigan. Atin pong Santon Plus Gold, meron po yan siyang sulfuric compounds na tinutulungan po niya or responsable po yan siya sa pagpapaboost ng energy level para ma-burn yung mga calories sa atin pong pangangatawan sa buong katawan po natin na mapanatiling fit yung katawan natin and the healthy sa pamamagitan nga ng pagtunaw dun sa mga excess na fats na yun sa ating katawan, sa ating pong liver, sa ating fatty tissues, ganun rin mismo dun sa atin pong bloodstream, Doc.
2: Oo. Napaka epektibong paraan kasi kung ngayon tumataas na yung mga lipid profile ninyo, alam naman natin na ang pinaka number one na problema na, na pumapatay sa buong mundo, ano, at least mga 3 million approximately according to WHO na tao ang namamatay sa heart attack. Mm-hmm. Ang punod dulo kasi ng mga atake sa puso, hindi naman, ang puso natin, is, yan ang isa sa pinakamalakas na muscle ng katawan. Mm-hmm. Just imagine, since birth, hindi yan humihinto. Mm-hmm. Diba? Pero bakit siya inaatake? Because yung ating daloy ng dugo, kumbaga yung canal system or ng katawan natin, barado. Mm-hmm. Ano, nagpapabara doon, nagpapalapot sa daloy ng dugo, cholesterol, mga fats, saturated, yung mga tinatawag ng triglycerides at sugar. Mm-hmm. Oo, kaya kung gusto nyo maging healthy, maging, sabi nga nila, forever young, you need to consider na maging maayos ang metabolism natin. Kasi iba-iba ang tao partner. Yes, may mga tao na, sabi nila, kain ako ng kain, pero hindi ako tumataba. Eh, ang problema ng mga taong ganun, malabsorption. Mm-hmm. Okay? Yung ibang tao naman, nagda-diet na nga ako, Dok, pero taba pa rin ako ng taba.
0: Hindi pa rin pumapayat.
2: So, yun ay metabolic disorder talaga. Mm-hmm. Kaya, try. Kung nagda-diet na kayo ngayon, yung mga nandyan sa mga nakikinig natin na matagal nang nag-iisip, ano kaya ipapaano ko sa katawan na magpapabilis ng aking pagaling? Eh, try niyo i-consider yung ating mga produkto, ano? Kasi marami naman sumubok niyan na ito'y safe sa kanilang program at ito'y napakagandang magandang epekto po sa kanila.
0: Mm-hmm. Ayan, so mga kabayan po natin, ha, mga kaibigan natin dyan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, nako, eh, puntahan na yung pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Subukan nyo po, mga kaibigan, ng atin pong Santone Plus Gold, at lalo na, mayroon na po itong kapartner na Premium D3, mga kaibigan. At ang ating Santone Vitamin C rin is na napakaganda po yan, mga kaibigan, sa pagpapanormalize ng metabolismo sa atin pong pangangatawan. Yung atin pong ultimate trio na yan, maganda, araw-araw, Dok, nakakainom sila nito.
2: Oo, kasi yung ultimate trio, nandun kasi yung basic na needs natin for nutrition. Mm-hmm. Kasi yung mga tao, ang problema nila, fats. Alam mo ba ang pinakang sagot sa problema sa fats? Mm-hmm. Fats din.
0: Fats din.
2: Mm-hmm. Yun yung ano eh. Kasi like attracts like. Yun yung principle. So, pag ang problema mo, fats, hindi pa pwedeng umiwas ka sa taba. Mm-hmm. Kailangan, kumain ka ng taba, pero anong klaseng taba? Yung healthy fats.
0: Yun
2: yung, ngayon, itong healthy fats, kung medyo iniisip nyo, saan kaya ako kukuha nun? Mm-hmm. Yung ating premium D3, loaded with healthy fats, mm-hmm, na kailangan ng sistema natin, lalo na kung ang inyong lipid profile, sablay, bagsak, tumataas na yung mga hindi dapat tataas doon. At sometimes, ang baba naman nung dapat mataas. Mm-hmm. Diba? Like yung good cholesterol. So, this is the answer to your problem. So, just take one capsule 2 times a day. Eh, magandang ano na po ito, pamamaraan para i-increase natin yung dietary fats natin na healthy naman sa ating sistema.
0: Mm-hmm. So, yan. So, mga kababayan natin, ha? Huwag kayong masyadong prejudice sa fats, mga kaibigan. Oo. Yun kasi yun na itatakdok sa isipan, eh, no?
2: Ay, lumang ano na yun. Lumang, ngayon, marami ng pag-aaral na nagsasabi na fat is not bad at all. Mm-hmm. The question is, what kind of fats?
0: Oo.
2: Kasi ang utak natin is almost 80-90% cholesterol yun. Mm-hmm. O yung iba, iwas ang iwas sa fats, tapos ang kinakain nila doon naman sa mga sweets.
0: Nako.
2: Pero tumataba pa rin sila. Mm. Bakit sila tumataba? Because if hindi kayo kakain ng something na may healthy cholesterol, the body will produce cholesterol for you.
0: Mm-hmm.
2: Kasi katawan natin, eh, may balancing effort yan. Eh. Kaya di ba yung iba, Dok, nagpa-fasting na kami pero hindi pa rin kami pumapayat. Mm. May mali doon sa sistema. Ang gagawin nyo, okay naman ang fasting, pero mas the best yung isupply mo sa katawan mo yung talagang needed nutrients niya.
0: Mm-hmm.
2: O kung ang problema mo healthy fats, taba sa katawan mo, hindi na balanse, then increase your fat intake ng mga healthy or dietary fat na talagang recommended.
0: Ayun. Okay, papasarap pang usapan natin bago po yan, mga kaibigan, sa mga kasama natin dyan na mayroong mga katanungan about our topic or mayroong kayong ibang katanungan about your health, eh, text nyo lang po yan sa atin pong numero, ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis PharmaCare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy, sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac Palawan, Theme Lance Pharmacy.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Couple Plus Gold.
6: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
0: Santon Plus Gold Premium D3 at Santon Vitamin C are ultimate trio. Mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kabayan po natin na tinatamaan ng karamdaman na metabolic syndrome or karamdaman po na syndrome X, mga kaibigan. Pansinin niyo yung mga tao na medyo nag-iiba yung ano nila, waistline, sabi pa nga Dok, ano? Meron nga ang sabi niya, the bigger the waistline,
2: the shorter the lifeline.
0: Yan. Pagka the more na lumalaki po yung waistline natin, mga kaibigan, eh mas bumababa, mas lumiliit yung lifetime natin, ano? O yung lifeline natin. So napakahalaga, mga kaibigan, ano, na mabigyan niyo na po ng pansin ito, kasi yung iba akala normal lang, ano? Binabaliwala nila, parang minamaliit na bagay lang ito. Pero ito po, mga kaibigan, ay maaaring mag-post ng threat sa inyo pong kalusugan, sa inyo pong buhay, pagka hindi niyo po ito maagapan. Kaya nga sa mga kaibigan natin, nandito po ang atin po mga produkto na magbibigay tugon sa inyo pong mga problema. Ito ang tinatawag po na Syndrome X, especially yung atin pong Premium D3, Dok, no? Yung mga nabanggit niyo po kanina. Na ito po ay mapagkukunan ng good fats, mga kaibigan, or yung mga essential fats na kinakailangan ng atin pong pangangatawan, na yun yung ginagamit ng katawan po natin, mga kaibigan, para mabalanse rin, ano, yung cholesterol sa atin pong pangangatawan, yung lipids natin, ano, yung blood lipids, kaya ma-normalize po yan siya, mga kaibigan, at maging healthy po tayo overall, mga kasama, ano. Kaya sa mga kabayan natin dyan, ano, subukan nyo na po ang atin pong Premium D3. Ang Premium D3 pala, Dok, nakakatulong din ito para po maging madali yung inyo pong pagda-diet.
2: Yes, kasi nga ang katawan natin, yung mga nagda-diet, kaya ang yung iba hindi tumatagal eh. Nangangatal, parang nag-a-acid. Kasi yung katawan natin, kailangan kahit nagda-diet ka, na isusupply mo pa rin yung mostly needed ng katawan natin. Yung level ng kabusugan, importante. Ang fats is kung bibigyan natin ng healthy fats yung katawan, mas nagiging resistant tayo doon sa mga ganong klase ng pakiramdam once tayo ay nagda-diet. At saka, mostly naman, kaya naman tayo nagda-diet kasi, di ba, obese. Yung iba naman dyan, tumataas na yung sugar. Using this Premium D3, ang laking bagay nito, lalo na doon sa level ng energy ng katawan natin, mm-hmm. immune system function natin, meron pa siyang anti-inflammatory at antioxidant. Kasi meron siyang other, sangkap na moringa. Yung moringa oil is, mm-hmm. meron mataas yung kanyang oleic acid, that is one of the fatty acids that the body needs. Mm-hmm. Yan. So ito napaka-inam, kaya nga doon sa ating formula, talagang sinikap natin na maging maganda yung kombinasyon. Yan. Mm-hmm. Meron ka ng MCT, galing sa BCO, lauric acid, meron ka pang moringa seed oil. At one of the most important ngayon, dahil ang panahon natin, ang daming mga infection sa paligid mm-hmm. natin, yung vitamin D3. Mm-hmm. O, kaya everyday, ang recommended dose po natin for regular dosage, one capsule, 2 times a day. Pwede mo po siyang inumin with meal or after meal. Yan. Kasi usually, yung mga fat soluble na mga iniinom nating supplement, you can take that with meal or after meal.
0: Mm-hmm. Ayun. So, mga kaibigan po natin, ha? Take a premium D3 every day para mapangalagaan po natin na healthy yung ating pong pangangatawan, especially yung ating pong cardiovascular area, yung ating pong timbang na rin, at yung body figure, Doc. Kinakailangan mabigyan din ng ano. Ha?
2: Hindi dapat hugis peras, mm-hmm. hindi hugis mansanas. Lagi kong tinatanong, anong favorite fruit nyo? Ah, karamihan, mansanas. Mm-hmm. Kaya pala yung body mo, para mansanas din.
0: Pag hugis pakwan, Doc.
2: Oo. Pag hugis pa, mas maali yun. Mas matindi yung hugis pakwan. Ano? Hindi po ako, lang yung joke lang yun.
0: Kidding aside.
2: Baka mapikon kayo sa akin. Mm-hmm. Ha? Kasi kailangan talaga natin na maayos yung figure natin. Kasi hindi lang naman yan dahil para good looking.
0: Yes, oh.
2: Ang pinaka-importante doon na point is, the more kasi na hindi balance yung katawan natin dahilan sa marami tayong fat na nakastore sa atay, sa abdomen, mas malaki kasi yung chance of developing cardiac problem, yan, circulatory disturbances, yung mga ganyang problema ang number one na iniingatan kasi natin.
0: Mm-hmm. Meron nagtanong dito, Doc, good PM po, hindi po bawal sa may sakit sa puso ang premium D3?
2: Hindi po, kasi hindi naman siya gaya ng ibang fats na considered mo as delikado sa sirkulasyon. Actually, if magte-take, may sakit ka nga sa puso, lalo na yung may mga bara-bara sa puso, ang dahilan kasi ng mga pagbabara, yung mostly yung taba na hindi naman talaga ito nakakatulong, kundi nagiging abala pa sa daloy ng dugo natin, ano? Lalo na yung mga triglycerides na yan. So, ang pag-inom ng premium D3 na mayroong essential fatty acid and good fats, yun yung isa sa nagiging way para ma-regulate yung pagbabara sa mga daluyan ng ating mga dugo.
0: Mm-hmm.
2: Kaya nire-recommend ng mga doktor na talagang pag meron kayong mga high blood, tumataas ng cholesterol, mag-take talaga kayo ng mga dietary fat na healthy. Because dun talaga kulang yung katawan natin. Kasi ang trabaho ng good fat partner, yung yes. HDL, is to, yun yung check and balance eh. Mm-hmm. Pag kumain ka ng fat na medyo delikado, mm-hmm. pag mataas din yung good fat mo, ibibreak niya yun na hindi ito mag-cause ng bara sa iyong daloy ng dugo. That's the purpose of good cholesterol or good fat.
0: Mm-hmm. So yun yung dapat ma-maintain nyo, mga kaibigan, in a normal range or medyo mataas-taas yung level niya. Kasi the more na mas mataas yung HDL mo, no, or yung good cholesterol at yung good fats niyo po, mga kaibigan, namomonitor niyan, nache-check niyan yan lagi yung bad fats mo at hindi niya pinapahintulutan na magdulot ng problema o magbigay ng problema sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ganun kaganda yung balance na naibibigay niya.
2: Oo. Kaya nga isa sa pinaka-dietary plan na pinakang the best daw sa mundo yung tinatawag na Mediterranean diet.
0: Mm-hmm.
2: Kasi sa Mediterranean, marami din naman silang fat na kinakain, pero good fat.
0: Yun.
2: Yung mga olive oil, di ba? Yung mga sunflower. Yung. Kaya yun yung tinatawag na pattern why kahit may sakit ka sa puso, kakain ka ng mga healthy fats. Yun nga ang kailangan natin.
0: Mm-hmm. May nag-text pa dito, Doc. Good PM. I'm Marilyn Balisbis ng Ginlaohon. Ask ko lang po, ano po ba ang gamot sa humihilab yung parte sa may puso? Yung asawa ko po kasi ganun ang nararamdaman niya. 48 years old na po siya.
2: Yung nararamdaman niya, hindi naman kasi humihilab yung puso. Mm-hmm. Baka may heartburn siya.
0: Yun, no?
2: Yung acid reflux. Mm-hmm. Na kaya nga tinawag yun na heartburn kasi nararamdaman yun dyan sa tapat ng puso natin, sa tapat ng dibdib natin.
0: Dibdib.
2: Oo, kaya nga ang nangyayari, yung iba, ang tawag sa Bicol nun, punsada. Ewan ko sa Bisaya kung anong tawag doon na parang masikip yung dibdib. Pero pag nagpapacheck up ka naman, wala ka naman sakit sa puso. Yun pala, sobrang taas ng acids.
0: Nako.
2: Na nagbabackflow na yung acid mo, nagre-reflux na. Kaya ang pakiramdam mo, parang iba yung dibdib natin. So, ang kailangan mo pong gawin dyan is always take water pag may ganyan kayo nararamdaman. Mm-hmm. Tapos, bawasan po yung pagkain ng sobrang sweets, lalo na yung mga inuming, alam na natin kung ano yung sagana sa asukal. Mm-hmm. Kasi ang yan ang nagpapataas ng acid ng sistema natin. Oh. No? Tsaka ano, iwasan yung pagkain ng sobra, lalo na gabi, kung ganyan na sitwasyon po ng inyong asawa. Do it for about 7 days to 2 weeks. Mag-i-improve talaga yung condition nyo.
0: Mm-hmm.
2: Oh, basta kontrolin lang po yung... Kung umiinom ng alak si mister, nako, pagbawalan nyo na muna, misis. Ha? Mm-hmm. Number one yan na magti-trigger.
0: Kaya na rin, sa mga acidic coffee.
2: Oh.
0: Mga mahilig magkape, napagkape mo, nako, umihilab agad yung sikmura. Ay, palitan nyo na lang. Meron tayong pampalit dyan, ang ating Soundtone Plus Coffee Mix, mga kaibigan. No? Ito po, hindi siya acidic. Pag makainom ka nito, mas nakaka-relieve ito ng pain, Doc, na nararamdaman mo during yung acid attack, kung tawagin, mga kaibigan. No?
2: So, mas... Saka mag-vitamin C.
0: Yan.
2: Yung ating vitamin C, non-acidic vitamin C yun. May mga ano rin tayo testimonies about yung mga hyperacidity na uminom ng Santon Plus Gold, maganda rin yung result sa kanila. Sinabay-sabay nila yan doon sa ating ibang supplement saka yung coffee natin, eh nakatulong ng malaki. So try po ninyo, ha, kasi kung talagang marami na hong problema yung mister ninyo, ay mas better din dali sa doktor at ipa-check para naman maagapan. Kasi minsan yung mga tao nakikiramdam lang sa katawan nila eh, hanggat hindi ba sila yung halos di na makahinga, hindi nila papacheck up sa doktor. Mali po yun. So, pag nagwo-worry kayo, para mawala yung worry nyo, dalhin nyo sa doktor for check-up.
0: Or kung malapit po kayo sa ating mga Yes to Health Clinic, dyan sa inyo pong mga lugar, mas maganda puntahan po, mga kaibigan, ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw naman, eh, bukas ang clinic po natin, mula Linggo hanggang Biyernes po yan siya, mga kasama, no? Para makapag-check up na po kayo ng libre at pwede rin kayo maka-avail doon ng ating pong mga produkto. Nako, napakabilis ng oras po natin, Doc. Dito naman tayo pansamantalang kapaalam, Doc. Any pahabol na mensahe sa ating po mga avid listeners.
2: Ayan. So maraming salamat po sa pagtangkilik, ha. At sana po ang aming mga tinalakay ay makapagbigay sa inyo ng information na makatutulong po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Siyempre, mula po dito sa Yes to Health main studio sa Cavite. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating tagapakinig, sa lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Thank you! Ako po si Doc Algie Baklang, yung Bantay Kalusugan. God bless and take care.
0: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa. Kung saan po nakakabot ang programa po natin, maraming salamat din sa pagtangkilik sa ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kung gusto mo maka-avail yan, lalo na yung mga bagong products po natin, no? Premium D3 natin and also our Vision X Plus Soft Gel Capsule. So may mga problema sa mata or kung gusto mo mapanatili yung talas ng inyong pong paningin, pagkakaroon ng healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar or sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito po ulit yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam. Bukas po mula sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan tayo at magkasama sa mga kaibigan. Magandang araw sa atin pong lahat. Pagpalain na po tayo ng poong may kapal.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting Pilipinas!
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:04 na. Mga katropa, welcome sa atong programa nga Exciting Pilipinas. Kini si katropang Ray Alburo Alinton, ang inyong makauban sulod sa usa ka oras nga pagpanag-uban ining programang Exciting Pilipinas. Okay mga katropa, ala, kumusta? Kumusta man ang inyuhang kabuntagon? Kumusta ang inyuhang pagpangatulog? Importante mga katropa, kumusta ang inyuhang mga kinabuhi? Medyo nihayag na ang ato ang palibot mga katropa. Di nag-ilog na ang kangit-ngit o ang kahayag nining mga orasa. Pero nasayod ko nga daghan na ang kasabay usab nako nga sayo gyud in town na nanikay sikay mga katropa. Hala. Templa na sa ato nga kape nga Santon Plaza Coffee Mix. Ingon man usab ang ato ang kape Santon Gold Coffee Mix with collagen and glutathione mga katropa. Sa katong gusto nga muhayag o nga musinaw ang pamanit. Dirita sa ato ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Mugin tao ni konsumo na ako kada adlaw mga katropa while mag-program ta diri. Mabantayan ninyo. Dili gyud ko mahimutang mga katropa nga mag-program nga walay kape. Kay Moya, nagapahatag ka na to og energy mga katropa. Wow! Anyway, sa tanan nga mga suking tigpaminaw, kumusta man ang inyohang mga kinabuhi in town, oy? Naapa ba mo diha sa inyohang kining kadasig? Kanunay lang yun mga katropa, atong pasalamatan ang kahitasan. No, sa tanan natong mga biyaya nga naangkon sa matag adlaw, labi na sa unang adlaw, sa unang oras, no, sa ato ang pagpanikaysikay. Si katropang Wilma Joaquin, good morning. Ito ako kanis katropang Wilma Joaquin, pagbangon ani. Ingon gyuday ni siya, salamat Lord. Si katropang Gloria Malala Apilo. Nanay Gloria, good morning ni mo diha, nay. Dias may Bayugan City. Kumusta man ang ato ang mga taga Bayugan? Kagabi-i diha, takagabi-i, kaya dula lagi taaning nga bagong dula karon nga pickleball. Nakauli ta diri mga katropa, alas 12 na in town. Kanabi taong gikan kas dula, unya dili na unta na kamo. Lami na unta na, mudritsog ligid ba? Pero kay duna malagi tayo sa responsibilidad sa pagservisyo diya kaninyo mga katropa. Maunang, plastartas bas ani. Good morning, Sir Ray Alinton. Always listening. Exciting Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan City. Matod ni katropang Wilma. Tama yun, sir. Ampo yun dapat. Muna siya mga katropa. Kanunay yun tang mag-ampo sa kaitasan. Pagpasalamat sa mga grasya nga iyahang gipial o gitunol. Kanato mga katropa. Okay, kana nga mga grasya. Deserve punta na sa uban pero gihatag pagyapon sa atua. Muna nga dapat nato na siyang pasalamatan mga katropa. Dili sa tanang panahon nga dali natong maangkon ang mga gusto nato. Labi na kining kinabuhi mang katropa. Daghan ang nangandoy nga mutaas pa ang kinabuhi. Tungod kay nakatilaw sila sa lami nga kinabuhi. Doon na po'y uban. Di naganahan sa ilang kinabuhi. Pero nga nung gihatagan o gisumpayan pa man gihapon ang ilang kinabuhi. Tungod kay ingon ana sila ka pinangga sa kaitasan mga katropa. Naay purpose ang atong mga kinabuhi. No, munang sumatag adlaw. Kita gi hatagan sa kay gayunan, gikan sa kay tasaan. No, nga makabot nato ang atong kabag-uhan o ang atong mga pangandoy. Na alam mga katropa, ha? Diri una ta sa pampaugnat sa inyohang mga kabukugan.

Oras na ito mga katropa, alas 5.14 na. Kini nga oras atod ka na to sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix. Mga produkto mga katropa nga dunay dugay nang nasulayan sa atong mga suking nga tigpaminaw. Ingon man usab sa atong mga suki nga mga users sa atong produkto mga katropa. Hello, once again mga katropa, good morning o kumusta ang inyuhang kabuntagon? Si katropang Didin Pataho, kumusta man imuhang kabuntagon katropang Didin? Good morning siri o sa tanan taga-sityo Kantagan. Labi na kang Edith Jercel Flores. Namina o permi sa radyo, amping sa tanan, love yun. Kadugayan, maabot rin ko aning sityohan, iba. Hapit namin mag 5 years diri sa San Francisco, wapag yun ko kaabot aning sityo Kantagan. Asam ni Agion. Ako huna-huna kay diris lukak. Wala mo kukitag laing kalsada, diris may... Sige naman kung agi-agi aning lukak to patinay. Wa man ko kita dihaga asa dapit ng sityo Kantagan katropang Didin. So, amo na siya mga katropa nga masig nakatuod mo bagaha na dapit. Kay akong anaon kay murag akong paminaw diha pag... ting bunga og durian siguro murag daghan siguro og durian diang dapita. May nang muanha ta diha kay murag diang dapita mga katropa. Basta daghag durian basin di ay ga makaapil tas kuan ani. Mga durian mga katropa nga lamian siguro ng durian diha ninyo katropa nga Didin. Bukid sa lukak sir. Amo lagi kay lukak ramang kutaman. Daghan pud mo diha na muyo siguro diha sa may sityo Kantagan. Sama na masuod po na diha sakyanan ng sityo ha. Kay ug magsalig mi anis motor, among motor kay puro scooter maning mga motor dere. Sa puning mga reporter diri nga ang mga motor diri kay mga scooter man pud hinoon nga di man pud paayo pang bukid. Nga mo hinoon mga technician, mo hinoon mga sniper pud og motor. Nga mo man untanay dili kayo manakag asa tong mga lugar nga dugay dunay adtuonon. Dapat yun untana no nga baliktad ba? Dapat kami day untana tog kaming mga reporter. Wala gyud untana mi nag scooter scooter. Pero noon kana ako ang scooter mga katropa, akong Aerox sa kuan man hinuon na kanang Ligon. Kusgan man pud hinuon na siya. No, mao na nga kaya ra gyud na siya. Basig masuod na dihaga motor katropa nga Didin. Ingnan niya na imong mga silingan diha ni katropang Edith Jercel Flores. Ingnan niya sila unsay mga protas diha nga sa kaunon pa kay muhanha mi ni katropang Ali. Ubano na to si Lolo Jose kay kana sila. Mga kuan pa man sila, mga ligon pa man sila, mga tuhod. Kay Permi man sila naka Santon Gold Coffee Mix, Santon Gold Herbal Capsule. Ay ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katropa, dili lang ni sa pangutok kundili patis kalawasan mga katropa. Sir, masulod na og sakyanan. Murag mauni tong gipabuldo siguro o gipakalsadahan ni Vice Mayor Jeng Polvera ni atong nakalabay tuig. Maayo hinoon. Nahala, sige. Okay mga katropa, sa tanan na itong mga drivers.
Nga nagapan ni kay Sikay karon sa mga kadalanan. Mga nagapaminaw ng mga driver sa to ang programa. Hala, sige. Diri una ta sa inyohang paugnat kusog. Aron usab nga dili mo magsigig ka, dili mo magduka diha. Ato ni hatagaga sunata gamay.

0: Oras mga katropa, alas 5.23 na. Ingon na kalisod ang kinabuhi sa mga tricycle driver mga katropa, ha? Umaga pa lang, kumakayod na. Kani si katropang Wilma Joaquin o si katropang Didin, lahi po ni ilang gikayod sa umaga.
1: Ayaw!
0: Nagtuo magyud ko nga si katropang Didin o si katropang Wilma, dili magyud ni sila mga tricycle driver.
1: Ayoy!
0: Mo po ning lahi po ni ilang gikayod sa umaga. Diba, tama katropang Didin? Si katropang Edith diha, Jersel Flores. Murag dili po ni siguro ni siya kining tricycle driver. Murag naapod ni siya iyahang lahi nga gikayod kada buntag. Si Nanay Gloria, naapod ni lahi po ni iyaha. Kining mga idaran na lahi po ni ilahang mga gipangkayod sa umaga. Kaya itong mga tricycle driver, kasagaran ani mga lalaki, magyud ni, muna nga buntag pa sa'yo, dito na na sila manguan, dito na na sila mangapi, kani mga tagabayugan, kasagaran na, dito na mangapi sa may bus terminal, dito sa may Arbis, dito na na sila mangapi. Ubang mga driver, mga katropa, pagbangon, limugmugamay, pandar sa makina, dayo na lubag sa Manubila. Pero mga katropa, ayaw gyud ninyo kalimti mga katropa. Nga sa bawat araw, may dalang ligaya, pinaagis pag-inom o kape nga Santon plus coffee mix. Kung mga pi man galing mo mga katropa, tanag yung mga kapiha, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, kana siya kaya maupod na ang mga kapi na to mga katropa na doon na yung ikahatag na binipisyo sa to ang kalawasan. Lahi man yun ako, trabaho, kaonra.
1: Ayaw!
0: Hayahaya ni mong trabaho katropang Wilma Joaquin. Unsa kay murag magbaylos guro ta. Pero dili ko anak katropang Wilma Joaquin. Dili ko anak kay nabaw nagproblema baya kong paniwang sa kong lawas kay ini bitong makahimama tas tumabarkada. Kung kinsa to'y dakugtian?
1: Ayoy!
0: Huwag yung sige glibakon, kay nga ano daw kuno nga dakugtian.
1: Ayaw!
0: Muna kung huna-huna, katropang Wilma Joaquin, murag mag-iwas-iwas na siguro kung kaon. Imuha lang na, katropang Wilma. Okay, dili na lang ko mag-interesa na. Lami man ang trabaho, kay magkaon-kaon ra ka. Pero mo lagi na, makagaba ang puday usahay.
1: Ayaw!
0: Okay, huwag masubraan bitaw kagkaon katropang Wilma. Matinga na lang ka, nga kalas kay kagtubig siya.
1: Ayaw!
0: Okay, gigigigigigigigigig. Bula.
1: Ayaw!
0: Gigabaan, nagkalibangha na.
1: Ayaw!
0: Hinayon, baya ko matulog na ko. Maudi ay, nahala, imuha po na.
1: Ayaw!
0: Bitaw katropang Wilma Joaquin na ato-ato rin na mga kalingawan rin na ba. Kung maugyod po na imong hilig, ako bitaw kay stress reliever na ko kinimang yung kaon. Pero karon na duga nga na. Kung ma-stress ko, mukaon man ko niya tapos magdulag pickleball, may na lang kay balance ba? Na siya kinahanglan ang atuang giintik ng mga tichiburitsi ng mga pagkaon diha. May kumbuto na hunaon, huwag gikatabang sa itong lawas. Kinahanglan, ginato na siya nga i-born po pagkahuman na itong kaon. Labi na kini mga street foods. Ibog-ibog ramang yun na sa ito ang panlasa. Og buto naon-naon naghatag ra gyud nagkasakit sa tong lawas ba. Pero kay maibog man lang kita mga katropa, mao na nga kinahanglan gyud puntang mutilaw panagsa. So mao na nga kinahanglan gyud i-balance nato atong life mga katropa. Kung unsay dapat oy atong tumanon. Okay, so murag grabe na gyud ang paghayag sa ato ang palibot. No, sa tanan nga mga inahan. Grabe po nang magabaan na kaon pa more.
1: Ayaw!
0: kanang mga ulit katropang Wilma, maburaho og kaon. Oh, magabaan usahay.
1: Ayaw!
0: Okay mga katropa, tong oras alas 5:30 na sa kabuntagon. Mo break una tas makadiot mga katropa. Ano na ipalusot una nato ning mga

0: exciting!
1: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi ganda akong dinulan niya. Dugo, dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regoon ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na dai ko nagproblemaan sa ako ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, naapag ipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
12: Zaton

0: maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Bili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May malamang pagkuhan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
5: Kuha, nagatong akong sakuto-kuto bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos tapos ang sakumbana pagpaihi bitaw. Sa yung prostate, kinamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya anak. Mugin na bayang coffee pot kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawat na hilig ba ganit sa coffee. Nang apinaka, nakatambal pa ka sa itong balatian.
4: Nang apinaka, gitambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting Pilipinas!
1: Oras mga katropa, alas 5.39 na. Okay mga katropa, once again, welcome back sa itong programang Exciting Pilipinas. Matod pa ni Rigor Narocla. Good morning katropang Ray. Happy Friday na sab sa mga katropa. Wow. Wow kayo ni mga katropa. Karon kay Friday, last day of or ginatawag nga last working day sa atoang semana. Oh, imagine mga katropa, bag-o pa naglunis, karon Friday na. Friday naman karon, so hinam-hinam ang uban nga og mas bado na. Isang iglap lang, Lunis na po dayon. Astilan, murag di ma-feel ang Domingo mga katropa. Tapos pagpanahon karon ba, di nato ma-feel ang Sabadong Domingo. Murag bag-o pa man ta nag-break sa trabaho, pagka Domingo, Lunes, balik naman puntag trabaho. Anyway mga katropa, ato na lang ginangdawato no katropang Rigor. Kaya mao namang yun na siya ang kahimtang yun nato karon katropang Rigor. Okay mga katropa, direta sa laing hugna sa ato ang kining impormasyon nga atong nakalap gikan sa ato ang mga kaubanan sa atong silingang probinsya. Nga matod pa, Tagum City Jail, hugot nga gipatuman ang standard operation procedure aron dili masudlan og kontrabando.
2: XFM Report. Mahayag sa pamunuan sa Tagum City Jail, nahagot nilang ipatuman ang standard operating procedure sa mga musunod, hilabi na sa mga dalaw, aron dili masudlan ang kontrabando ang maong pasilidad. Sumala ni Tagum City Jail, Mel Dormitory, Jail Superintendent Nimrod S. Valenia, Jail Warden, hugot usab ang ilang monitoring sa mga gwardya, aron masiguro nga nagsubay sa ilang duties o responsibilities, aron mahatag ang seguridad sa mga person deprived of liberty, kun PDL.
3: Kinahanglan mapatupad yun na mo, unsa man ang standard operating procedure, labi ng jud sa mga dalaw, nga nagkasulod diri para sa mga bisita sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya, aron malikayan ang pagpasulod sa kontrabando.
2: Mato ni Jail Warden Valenia, Mike Matong gina-check sa ilang mga gwardya ang mga dalang pagkaon sa mga dalaw alang sa ilang kabanay sa tumong nga walay bisan usa ka butang nga gidili ang makasulod alang sa kaluwasan sa mga bilanggo.
3: Masiguro na mo nga naa gihapon sa sakto ang among gina-provide nga security ani nga facility pinaagi sa maayong pag himo pod sa mga duties and responsibilities sa atong mga personnel.
2: Dugang pa ni Valenia nga napabiling hapsay, hamugaway o luwag ang maong pasilidad alang sa mga PDL nga naalamang sa kabinang usaka gatos nining panahon na din minimal lamang matod pa ang kasamok sa sulod. Aktibo sa ang pamunuan sa maong bilangguan sa pag-implementar sa mga programa sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP, sama na laman sa paghatag og edukasyon sa mga PDLs samtang sila nabilanggo tungod sa kikalambigitang mga kaso.
3: Pagbalik nila sa mainstream of society, magamit nila nga maka-enroll na sila sa another level or pwede na sila mo apply og trabaho sa mga vacancies tungod kay nakahuman na sila.
2: Para makabaton og limpyo kalawas, gikan sa sulod paingon si Gawas, Magsanton Gold Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
0: XFM Report.
1: Okay, sumoto mga katropa. No? Daghan kayong salamat katropang Lars Sanyol. Sa ingon na igyod mga katropa ang dapat pagsunod no? Sa SOP mga katropa. Huwag masunod ang SOP, hahapsay gid ang ato ang pagpadagan sa atong bisan-asa, no? Bisan-asa nga mga pamunuan. No? Kung masunod lang ang standard operating procedure, hapsay gid na. Pero na'y uban nga istrikto ra usab kayo. No? Motong nahitabo dito sa mati man siguro to nga BGMP. No nga ni-alarma na gyud kay ang mga PDL gyud ang na wa na kaagwanta sa liderato sa ilahang jail inspector mga katropa. Sundo gud ato ning bayugan ba kaning pagpamuno ni jail senior inspector PDG Solis. Sir, good morning nimo diha sir. hapsay mga katropa. Ano lang. Okay, diretas lain mga katropa, mga matod pa duha ka high-powered firearms og mga bala na recover sa militar sa Miglanim, Malaybalay City, Bukidnon. Oh, si katropang Michael Ricabo sa iyahang balita.
0: XFM Report.
4: Narecover sa tropa sa 88th Infantry Maringal Battalion ang duha ka mga tag-as nga matang sa armas og mga bala sulod sa giabandon ng payag sa sityo Matangpatang, Barangay Miglamin, Malaybalay City, Bukidnon. Ang maong mga narecover gituhuan nga iya sa walhong grupo og kini naglakit sa usa ka M4E1 carbine rifle, usa ka caliber 30 carbine rifle, duha ka magazines, 138 ka mga bala sa 5.56 mm, 48 ka mga bala sa caliber 30 o duha ka military bags. Nahitabo ang maong kalampusan atol sa gipaygayon nga focus military operations ubos sa liderato ni Lieutenant Colonel Arnold Bautista, commanding officer sa 88IB. Resulta usab kini sa subsob nga intelligence driven operations sa dapit subay na usab sa mga niaging encuentro sa 1st Special Forces Battalion o sa 8th Infantry Battalion ubos sa 403rd Infantry Brigade. Human makadawat og impormasyon kabayan sa presensya sa mga wala mailing tao sa lugar, daling nilihok ang mga tropa pinaagi sa focus operations obo sa pagdumala ni Brigadier General Siegfried Tobalado, Brigade Commander sa 403rd Infantry Brigade. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo. XFM News!
0: XFM Report.
1: Salamat kayo katropang Michael Ricabo. Bisan ako mga katropa, kung diha makitaan anang payag-payag, kunya ingon anig mga porma ng mga armas, magtuog yun ko nga iyag yun na sa mga walhong grupo. Kining mga butanga mga katropa, makamatay ni. Unya, kung wala pod ka insaktong dokumento, ginabawal jud ni para sa imuhas paghupot nini. Kabalo naman ta nga ang Malay ang bukid noon. Isa di pagita makaingon nga free insurgency. Maski gani diri sa ato ang Caraga region. Matud pa gideklara naman daw nga free insurgency. Pero ambot lang og unsay ilahang gikuan ana? Unsay ilahang gibasihan nga mahimo na puntang free insurgency diri sa atong probinsya. No? Okay mga katropa, diretas laing bahin. Gikan kang Ivan Pulunan sa XFM Jinsan, duha ka kanhing acting city director sa Jinsan, nag-atubang og administrative relief. Okay, atong sayron ko na be.
0: XFM Report.
5: Gikumpirma ni PRO Tol Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog nga nagatubang og administrative relief ang kaning acting city director sa General Sandos City Police Office kon GSPO nga si Police Colonel Eric Divinancio, hinungdan sa kalit nga pagtangtang niini sa katungdanan. Matud ni RD Manibog, adunay gilusad nga imbestigasyon ng Police Regional Office 12 batok kang Divinancio, apan wala na kini mihatag og dugang pang-impormasyon aron dili maapektuhan ang proseso sa pagpangalap og dugang ebidensya. Apan sa nahimong tubag ni Police Colonel Divinancio, andam siya nga mokooperar sa mga proseso gumikan normal lamang kini sa PNP. Kapin duha ka bulan lamang nga miserbisyo si Divinancio sa GSCPO gikan Hunyo 25 ning kasamtangang tuig ning miaging Hulyo 14, hingpit nang milingkod si Police Colonel Ariel Acala, kapuli ni Police Colonel Eric Divinancio. Og wala na usay nahitabong turnover ceremony. Gisaysay usab ni Police Colonel Acala nga nakuratan siya sa pinakalit nga mando nga mulingkod siya isip officer in charge sa GSCPO samtang nagpabilin nga labaw sa Regional Community Affairs and Development Region 12. Aron dili magpabilin og matangtang sa imong lawas ang mga sakit, batasan ang pagtumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan. XFM News.
0: XFM Report.
1: Okay, maugyo na siya mga katropa. Basta dili gani transparent ang atong pamunuan. na mahimo gyud ng blancos katawhan na lang ano man nga si Kuan na na-relieve man. Oh, di raman ni dito sa ilahan ay tabo po ni diri sa ato, labi na diri sa ato San Francisco. Oh, tinga na lang ta, kalit naman lang na ilisan atong hepe. Wa man ta ka panagang diritso. Oh, inga naman to. Inga na, yun na siya mga katrupa kay matod palagi. Normal naman yun po na sa ilahang kuan. Pero nagtuot ta. No, nga ang mao mga panghitabo is nakasubay gihapon kini kay naa man guy usahay mga katrupa ang atong mga otoridad dunay mga operation nga posibleng nga nasipiat bakaha. No, naay mga operation nga posibleng naay mga nakabangga, no, nga mga dagkong tao pod. Ana raman na. Pero kung nagmatinod anon lang ta kay matod pas mong opisyal, anda man pud siyang muatubang sa mga kasong gipasaka bato kaniya o nagtuo ta nga kini confidencia sa maong mga akusasyon. Pero sige lang, kung tarong man ganing ang pagserbisyo, walay angay kahadlukan. Dawat naman natong mga Pilipino nga ang atong nasod Pilipinas is dunay injustice mga katropa. Dunay fair unfair or bias mga katropa sa pagpadagan sa hustisya nining atong nasod Pilipinas. Okay, diretas laing bahin mga katropa gikan sa Tagum City. Nga mga negosyante gidakop tungod sa kaso sa Social Security Act sa Panabo City. Oy, ano man eh? Katropang Bung Algabris Gidaubi, sayro nato ni mga katropa, ugunsay unod ni ini.
0: XFM Report.
6: Gidakop sa kapulisan ang usa ka 35 anyos nga negosyante nga wanted sa kaso nga paglapas sa Republic Act 11199 o ang Social Security Act of 2018 atol sa operasyon nga gipahigayon sa Carmen Municipal Police Station ug Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company niadtong gabi sa Hulyo 15 tuig 2026. Base sa report sa Davao del Norte Police Provincial Office, alas 8:35 sa gabi gihanggi serbihan sa warrant of arrest ang suspect sulod sa Carmen Municipal Police Station. Ang warrant of arrest giis ni Honorable Sister Chua Castaños, Presiding Judge sa Regional Trial Court, Branch 34, sa Panabo City, Davao del Norte, nato ga Mayo 8, 2026, ubo sa Criminal Case Number 470-2026, alang sa paglapas sa RA 11199, gitakda sa korte ang piyansa nga kantidad sa 72,000 kapisos. Human sa pagdakop, gibalhin ang suspect sa kustodiya sa Carmen Municipal Police Station, samtang gihikay sa mga otoridad ang formal nga pagbalik sa warrant of arrest ngadto sa korte aron padali ang pag-isyu sa commitment order o ang sunod nga legal nga proseso. Nagpahinumdom ang Davao del Norte Police Provincial Office nga magapadayon ang ilang kampanya batok sa mga wanted person isip kabahin sa pagpatuman sa balaod o pagpaligon sa kalinaw o kahapsay sa lalawigan. Katropa siguruhan nga basko kanunay imong lawas pagtumar o santon vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Nikiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
0: XFM Report.
1: Okay mga katropa, so mo na no, paipaita po na niya ito ang nasod lagi. May mga ingon ani nga mga kaso ba unya usahay ra ba o kita sila yung sila bitaw mo yung mabalusan. O kana bang murag walang kibo, mura po dinaog mga tag-iya sa ato ang kwarta mga katropa. Ngutan na ko diri, unsa ning Social Security Act, matod pa mao ang balaod nga nagtukod o nagdumala sa social security system sa Pilipinas aron mapanalipdan ang mga empleyado o self-employed OFW guban pang miyembro pinaagi sa social insurance. Mauday ni po da ato pa na nga lalum kayo uga sabdunon mga katropa ang maong kaso. No? So at least aware ta nga doon na dahil mga ingon aning mga kaso nga posibleng ato bangon sa tao mga katropa kung wala yun ni nakasubay o doon na yung paglapas maong roles mga katropa. No, atong oras alas 5:54 na mga katropa. Sa tanan natong mga na bag-o pang nagmata, nabangon. Nahala, good morning kaninyong tanan. No, sa tanan ng mga nag-birthday karon, happy birthday ninyo mga katropa. Hinaot nga malipayon gyapon ang inyohang mga adlaw. Mga katropa, wa na magyud ko igong oras nga mapadayon pa sa unahan. Ako na lang kaninyo magapasalamat sa kanunay nga pagig-uban sa matag adlaw, matag buntag sayo nga kamo anaa kanato nagig-uban og nagasuporta sa atong mga programa. Pahabol lang ha, happy birthday day kang Luloy Cartera. Dagang salamat mga katropa, alang nalang sinitibukang puwersa sa mga nining XFM Agusan. Pinagis pagdumala ni station manager, katropang Ray Celeste Surabaskis. Sa among kaubanan, as well as ang among bagong admin, katropang Ale Vicente. Og news desk, katropang Limuel Pagalaran Ukay. Ngayon nanusap sa akong kaubanan. Sa news and anchor reporter mga katropa, katropang Junji Librias. Sa technical department, sa pagpanguna ni katropang Milani Doran o katropang Keanu Zibial o kauban nga si Harvey Ramis mga katropa, kaming tanan diri sa XFM magaingon. Dagang salamat, dalaygo ng Dios o amping kitang tanan.
0: Exciting Pilipinas!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras ka, tropa, alas 6:06.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao. Agusan del Sur, mga katrupa, good morning. Adlaw na usab nga Biyernes sa Pizza 17 ning atong bulan sa Hulyo 2026. Katrupa, welcome na usab sa atong tulumanon. Ako si Katrupang Ree Celeste Sura Vasquez. Kining Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Aga trupa kini atong tulmanon natod Chris maayo nga kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdala sa mga produktong tiunay garantisadong lahutay. Usa sa mga produkto maaga trupa ang Sandon Plus Gold Herbal Capsule. Napamatud-an na ginapangitan sa mga kagisunan gumikan sa nemong tampong kayuhan dinha sa panglawas. Duna kay balatian mga katrupa pinakamaayo epektibo ang Sandon Plus Gold Herbal Capsule. Tinguha ang mga katrupa nga imo kini nga magamit aron usab imong masulayan ang kamaayo kay epektibo niini ngadto sa atong panglawas batok sa mga balatian. Iya kini sa Yes to Health Incorporated. Naakini mga katrupa din ha, daghan kini sa mga butika, usab sa mga National Pharmacy, sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica, og tibuok din mga katrupa nationwide. Usab atong tulumanon, hatod kini sa mayong kabubuton sa Agusan Lending Corporation. Mga katrupa, ang Agusan Lending Corporation, nag-aabag, nag-aservisyo sa mga kagsunan nga gusto mo loan. Ato magkagisunan nga nanginahanglan sa pinansyal, labi pa sa kapital sa pangnegosyo mga katrupa, o kaha sa mga pangnihanglan nun sa Panimalay, mas maayo atong adtuon ang opisina sa Agusan Lending Corporation. Walay hasol mga katrupa, ubos pag yun ang interest, no? Naimutang sila sa San Francisco mismo at ubangan sa San Francisco Gymnasium mga katrupa sa lungsod sa San Franc. Makita man ang ilang pangalan sa ilang buhatan, Agusan Lending Corporation. Sa Bayugan City, makita usab sila mga katrupa diha sa may Puroktres, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City.
2: Express Balita. Express Balita.
0: 9 minutos na mga katrupang nakalabay sa lasayas tiri kita sa aluhan sa atong mga balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Patrulya og police visibility sa Agusan del Sur, mga katrupa gipakusgan tungod sa kasamok sa pipila ka kabatan-unan.
2: Headlines. Headlines.
0: Validation sa kapin 1,800 ka benepisyaryo sa APLI program sa DSWD. Gipahigayon kini sa Esperanza.
2: Headlines. Headlines.
0: Bag-ong bus terminal sa San Franc, operational na kun operational na kini matud pa karong umaabot nga Agosto.
2: Headlines. Headlines.
0: Dugang bahin sa balitang lokal, mayor sa Barubomi angkon nga dili sayon ang kampanya batok illegal mining.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang tulo kaadlaw nga pausiba to Campo 2026 sa ADS PPO. Malampuson kining natapos.
2: Headlines. Headlines.
0: Mga kon mahimo og kasamok sa disco sa Barangay 4, pabayron sa gasto sigon kini sa kapitan.
2: Headlines. Headlines.
0: Sobra 1,100 ka mga mag-uma sa Sibagat na kadawat kini og cash assistance gikan sa presidential program.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa laing bahin, PMC og NMRC kon NMPRC formal na nga nagsugod sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month 2026.
2: Headlines. Headlines.
0: Mga katrupa, sa atong mga balita sa regional, tulo ka tag-as nga kalibre sa arma sa CTG na recover kini sa kabukiran dito sa San Miguel, Surigao del Sur.
2: Headlines.
0: Samtang 34 mil kapisos kantidad sa druga na sakmit kini. High value individual na dakpan sa Baybas.
2: Headlines.
0: Street level drug suspect. Dakpan kini mga katrupa sa anti-illegal drug operation dito sa General Luna, Surigao del Norte.
2: Headlines.
0: Bagong himugso nga bata, nakitaan kining patay sa toilet bowl sa usa ka inn sa Jinsan. Gibuga siguro tong bata ato.
2: Headlines.
0: Samtang sa pikas bahin sa itong balita sa regional, mga katrupa, 1.3 million pesos kantidad kinis marijuana na kumpiska sa Baybas operation dito sa Davao.
2: Headlines.
0: Customer patay human giluba sulod sa bar sa Maramag Bukidnon.
2: Headlines.
0: Samtang mga estudyante, mga katrupa, nga nang hits matod pa og sakyanan nangahulog kini unom sa maron.
2: Headlines.
0: Top 5 most wanted person provincial level tungod sa illegal nga droga na dakpan.
2: Headlines.
0: Samtang lalaki kritika lang kahimtang human mabutan og gasol.
2: Headlines.
0: Nagatrupa sa balita sa national o kung desisyon sa Sabina sa bank og tax records ni BP Sara og attorney Mans Carpio ipagawa sa impeachment court karong Lunes.
2: Headlines.
0: Samtang kapin 500 kagingong Rohingya refugees di kabalak ang namatay human nalunod ang duha ka bangka dito sa Myanmar.
2: Headlines.
0: Nagatrupa sa tong balita sa sports, Spain og Argentina magsangka kini sa makasaysayanong final FIFA World Cup 2026.
2: Headlines.
0: Balitang entertainment, mga katrupa, bini mihakot kinig upat kadagkong pasinungog sa Jupiter Music Awards 2026.
2: Headlines.
0: Kadtunguhan sa atong mga balita.
3: Express Balita.
0: Dari kita, mga katrupa, sa arangkada sa kumpletong detalye sa atong mga balita.
3: Express Balita. Balitang dukan, balita sa lukan.
0: Patrolya og police visibility sa Agusan del Sur, magdrupa gipakusgan kini tungod sa kasamok sa pipila ka kabatanunan. Report ni Katrupang Ri Alinton.
2: XFM Report.
4: Tungod sa nagkadaghang insidente sa kagubot nga gikalambigitan sa pipila ka mga kabatanunan sa nagkalain-laing dapit sa probinsya, gipahugtan karon sa Agusan del Sur Police Provincial Office ang ilang police patrol operation. Gipadayag ni Police Lieutenant Colonel Alex Laurente Lona, ang Chief of Operation Officer sa Agusan del Sur Police Provincial Office, ang iyang hugot ng kamanduan ngadto sa tanang istasyon sa kapulisan sa tibuok probinsya nga palig-onon ang pagpatrolya og pagpatuman sa presensya sa mga otoridad kon police visibility ubos sa maong direktiba tutukan sa pagmonitor ang mga imnanan og uban pang pampublikong lugar diin kasagarang magtapok ang mga tao labi na sa oras sa kagabhion og pagpamonitor sa mga kabatanunan nga naglaag-laag gihapon sa dili na angay nga oras sa gabi eh. Gawa sa pagpatrolya gisuportahan usab sa kapulisan ang istriktong pagpatuman sa lokal ordinansa sa matag lungsod lakip ang mga curfew ordinance nga gipatuman sa tag-satag sa kalokal nga panggamhanan sumala sa Agusan del Sur Police Provincial Office kini nga mga lakang kabahin sa ilang padayon nga kampanya aron mapugngan ang bisan unsang matang sa krimen o mag-preserbar ang kalinaw ug kahapsay sa matag komunidad duyog sa mga operasyon nanawagan og operasyon ang kapulisan ngadto sa mga ginikanan ug sa tibok publiko diin giawhag nila ang mga amahan ug inahan nga tabangan ang paggiya sa ilang mga anak aron malikayan ang pagkalambigit niini sa mga kasamok, krimen o uban pang mga kalapasan sa balaod.
5: As I said a while earlier, sir, pag-abot sa alas G's together with the PSWDO, ang atong Women's and Children's Protection Desk, nag-roving na sila, nakatanda ka-roving para makita kung kinsa tong naay mga kabataan niya ba. And then ginasutian na dayon nato ang ginikanan na panahon na nga muuli na kay mga bata in town, dili na nga in town na mo go over the time para pod ma-comply pod nato or maka makuha nato ang kanang atong curfew hours.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Alex Laurente Lona, katropa, palig-unang immune system sa inyo mga kabataan pinaagi sa pagpainom sa santo na vitamin C. Alang sa Dekyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, XFM News.
3: Express Balita! Express Balita!
0: Nungang bahin sa itong mabalita. Nagpadayon ang Department of Social Welfare and Development kung TSWD Caraga sa pagpahigayon o validation alang kini sa kapin 1,800 ka mga target beneficiaries sa Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport Program. Ang maong kalihukan gipahigayon sa Dato Man Combate Events and Cultural Center sa Poblasyon Esperanza, Agusan del Sur. Gipanguluhan ang validation sa mga personahe sa TSWD Caraga uban kini sa ugot nga suporta ug tabang sa Municipal Social Welfare and Development kun MSWD Office sa lungsod sa Esperanza sa pamunuan ni MSWD Officer Edgardo Serna. Tumong sa gihimo nga validation nga masiguro nga husto o kwalipikado ang mga mapili nga beneficiaryo. Ingon man ang pag-verify sa ilang mga impormasyon sa dili pa hingpit nga ipatuman o i-release ang maong program sa komunidad kun komunidad. Pinaagi sa APLE program, dako ang paglaom sa kagamhanan nga mapalig-on o mahatagan o igong tabang panginabuhian ang mga kwalipikadong pamilya sa lungsod. Ang maong programa gi-disenyo aron mapalambo ang kasamtangang panginabuhian sa mga residente og makahatag kini og malungtarong oportunidad og dugang kita alang sa matag pamilya.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin sa itong mabalitang lokal, bag-ong bus terminal sa San Franz. Giingong operasyonal na kini karong umabot ng Agosto. Detalya sa report ni Katropang Junje Labrias.
2: XFM Report.
6: Rekumpirma ni Vice Mayor Ramel Jing Polvera ang hingpit ng pag-abli o paggamit sa bagong bus terminal sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur, karong umaabot nga Agosto 3, 2026. Sumala pa sa Vice Mayor Gilauman nga dako ang mamahimong kapuslanan niini alang sa mga lokal nga sumasakay o mga biyahidor nga musulod o mugawas sa lungsod. Ipasabot sa Vice Mayor nga ang kakuwang sa mga resolusyon o ang pipila ka mga isyo sa kadalanan na ang gikinahanglan pang ayuhon sa Department of Public Works and Highways ang nagunang rason kung ano nga nalangan ang pag-abli sa terminal. Kadiadto apan niining tungura, gingong plastado o maayo na ang tanan aron hingpit kining mapahimuslan. Bisan pa man nga mag-abli na ang terminal, gitinaw sa opisyal nga dili pa mag gamit ang duha ka mga diversion road nga nagsumpay sa Barangay Alegria o Hubang, San Isidro o Hubang. Kinitungod kay dunapay mga inspeksyon o pagsusi ang gihimo sa DPWH aron masiguro nga hapsay o luwas ang dagan sa trapiko o walay bisan unsang abirya sa panahon sa pagbukas niini. Isip alternatibo, nagandam o plano ang lokal nga pagamhanan sa pagkakaron sa National Highway. Una pagiun ang mga dagong sakinan sama sa mga bus aron malikayan ang kahuot sa trapiko. Magbutang ang LGO o tinaw ng mga signage alang sa loading o unloading ng mga dapit o magpa-deploy o mga traffic personnel aron mugiya sa mga driver o sa mga motorista paingon sa bagong bus terminal. Nangayo o pasaylo o dispinsa si Vice Mayor Polvera ngadto sa katawhan tungod sa pagkalangay sa maong proyekto apan iyang gipaniguro gihimo sa lokal nga panggamahan kamhanan ang tanan aron kini maablihan na sa labing madaling panahon, particular na sa target ni ini na pizza karong Agosto 3 tuig 2026.
7: Namitingan sa market board na schedule dito nga karong August 3 mobalhin na ang ato ang terminal, bus terminal o other terminals mobalhin na sa ato ang San Francisco Integrated Terminal or katong bag-o na ito nga nasa Hubang. Maagian na siya, no? So mo na nag-open na ta kay mauraman ito gihuwat na ito ang katong mga uban nga mga facilities. Karon, in fact, dapat katong wala pa mag-energy crisis, no? So nakaschedule na kita na ito.
6: Ang pamahayag ni Vice Mayor Jing Ramel Polvera, lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
3: Express Balita! Express Balita!
0: Padayon sa itong mabalita, mga katropa, oras alas 6:22 na. Sa dugang bahin, giangkon ni Barubo Mayor Rurito Martisano nga dili sayon matudpa alang kaniya ang pagpatuman sa hagot nga kampanya batok kini sa illegal nga pagmina sa iyang lungsod, ilabi na batok sa mga nagpadayon sa small scale mining o ang nailang lokal nga pamaagi nga pagmina. Gibutyag sa mayor nga dako ang iyang pagsabot sa kahimtang sa mga gagmayng minero tungod kay ang iya mismong amahan kaniadto usa-usab ka minero aron lang makasustinir, makapakaon o makasustinto sa ilang nga pamilya. Bisan pa man ini nga personal nga kaagi, gipasiugda ni Mayor Martisano nga obligasyon sa lokal nga pagamhanan ang pagpatuman sa balaod o ang pagsunod sa saktong legal nga proseso. Gipasabot sa mayor nga dili mahimong nga pasagdan lang ang mga illegal nga operasyon tungod kay gawas nga supa kini sa balaod, magkadaot usab kini sa kinaiyahan o makahatag og peligro o kaluwasan sa tibuok komunidad. Tungod niini na nawagan ang amahan sa lungsod nga dunas mga nalambigit sa maong industriya nga musunod sa mga regulasyon sa gobyerno aron malikayan ang pagatubang o mga seryoso nga legal nga kaso. Aron dili matud pa hingpit nga mapiktuhan ang pamilya sa mga minero, gipasalig sa mayor nga samtang gipatuman ang balaod, padayon usab ang kun padayon usab nga nangita ang LGO og mga legal luwas og malungtarong kun malungtaron nga alternatibong panginabuyan alang kini sa mga apektadong residente sa Barubo.
8: Kita proud niya Barubuhanon, labi na ang inyong mayor. Tungod kay natawo ko dinhi sa Barubo, natawo ko sa Barangay Rizal, then ang akong ginikanan usa ka mag-uuma, ang akong nanay, ang akong tatay usa ka mag-uuma, usa ka mangingisda. Mubati ko sa kalisod sa katawhan. Daghang kong paryente nga namulawan nga in town namulawan, gikugos ang anak, naglukno og planggana, naglukno og biringan para lang makakaon. Mao nang sakit sa kong kasing-kasing ang panghitabo karon. So, hope we are hoping nga ang Ginoo dili ta pasagdan.
0: Mga tropa, ang tingog ni Mayor Rurito Martisano sa lungsod sa Barubo, Surigao del Sur.
3: Express Balita! Express Balita!
0: Sa pikas bahin, tulo kaadlaw nga Pausiba to Campo 2026. Dinana sa ADS-PPO, malampuson galing natapos. Detalya sa report ni Katropang Ree Alinton.
2: XFM Report.
4: Malampusong natapos ang tulo kaadlaw nga pagpahigayon sa Pausiba to Campo 2026 sa Agusan del Sur Police Provincial Office. Ubo sa pagdumala ni Provincial Director Police Colonel Yaya Bustamante Yusop, ang maong inisyatiba gilusad aron mas mapalig on ang kalidad sa serbisyo o ang kinatibok ang kahimtang sa mga personahe sa kapulisan sa tibuok probinsya subay sa kapistahan. Sa usa ka eksklusibong interview, gipahayag ni Police Major Giovanni M. Tindoy nga ang maong kalihukan nagtumong sa pagpalambo sa panaghiusa o disiplina sa matag-usa, mayong relasyon tali sa tanang police personnel o higayon alang sa mga polis nga makapahuway o makarefresh aron mas andam sila sa pagtuman sa ilang mga adlaw-adlaw nga responsibilidad. Uban sa tinguha nga mapalig-on usa, Rob, ang espirituhanong aspeto sa mga pulis o sa mga nahimong bahin sa kalihukan mao ang balaang misa alang sa Our Lady of Mount Carmel nga gipahigayon sulod sa kampo. Usa sa mga nag-unang highlights sa maong tulokadlaw nga kalihukan mao ang marksmanship nga activity tumong niini nga hasion og pauswagon og masiguro ang kahanas og katukma sa mga magbalantay sa kalinaw sa paggamit sa ilang armas.
9: Tanong kun dili ang kamaraderi, ang discipline og banding gibali sa teamwork, gibali sa atong kapulisan ana diri na assign sa Agusan del Sur. So mao ning gi-organize nga team gipangluhan sa atong provincial director si Police Colonel Yaya Bustamante Yuso para mahimong successful og participative.
4: Mga katropa, kanunay ang pagpalig-on sa kalawasan pinaagi sa pag-inom og santo na vitamin C. Alang sa rekyo sang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Rial Buro Alinton, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:26 mga katrupa, dugang bahin. May pahibang no karoon ang kapitan sa Barangay 4, San Francisco, Agusan del Sur. Bato kini sa mga individual nga nagplano o magpasayog daw kasamok sa umaabot nga disco alang sa pagsaulog sa ilang araw ng barangay. Pasidaan sa kapitan nga si Bobby Illurimo nga kung kinsa man gani ang mag-una-una o makamugna kinig kagubot, sila ang pabayron sa tanang nga naggasto alang kinis maong kalingawan. Sumala si kapitan ipaygayon ang disco sulod sa Pilot Elementary School din gilauman ang nga dagsangon kini sa ubay-ubay nga mga bisita o mga residente. Kinaya kuni ang labing unang higayon nga dito ipaygayon ang maong kalingawan. Sumala si kapitan kanianto kanunay nga maputol o mabalda ang disco tungod sa kalit nga pag-ulan inungdan nga mga basa ang mga mananaway o mga bisita. Ipaabot siya o dako nga pasalamat nga tunas principal sa tunghaan nga misugot o mitugot kini nga magamit ang ilang pasilidad alang sa mga okasyon. Aron na masiguro nga hapsay o malinaon ang dagan sa kalingawan, gipasalig sa opisyal nga full force ang ilang mga barangay tanod. Nagpahigayon usab og seminar ang mga tanod sa miaging nga semana aron plansahon ang mga lakang sa seguridad alang kini sa proteksyon sa publiko og sa mga bisita. Dugang panini nagpadala usab og pormal nga sulat hangyo ang barangay nga Dunas PNP San Francisco aron magpatabang kini og mangayo og dugang puwersa sa kapulisan nga moalalay sa pagpatuman sa kahapsay og kalinaw atol sa disco.
10: O, full force lang matanod. Kompleto lang. Kuala na mo. O, pagpin, piya mo pong ganun. Kuala po, sige. Bray, kagawad Brian, ako pong gingnan. Di pa gayon. Oo. Oo. Akong gingnan ako. Oo. Ako ginay pa ibalo. Pag, ako pag istorya nga, iwasan nyo na to ang kanang kagubot. Kay kanyang binyo, hilulaman na gina to. Ne. Kung na'y maggubot, aning atong kalingawan karon, siya gawin mo bayad sa tanan. Aning panahon na. Kung siya magdala gubot. Mawagin ako may pa-announce karon pag maling warning na ako.
0: Magatrupa ang tingog ni Barangay 4, Kapitan Bobby L. Urimo.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin sa itong balitang lokal mukabat gato na sa 1,127 ka mga mag-uuma sa mais o humay ang giyong nakarawat kinigtabang pinansyal o cash assistance ubo sa Presidential Assistance Poor Farmers and Fisherfolks Program. Ang maong pag-apod-apod gipahigayon kini sulod sa Sibangat Center for Cultural and Arts tumong sa mga programa nga mahatabangan o matagan o dugang puhunan o suporta ang mga mag-uuma sa mais o humay ilabi na niining panahon sa krisis aron padayon sila nga makasustiner sa ilang pag-uma o panginabuhian. Gipangunahan ang maong kalihukan sa mga personahe gikan kini sa Municipal Agriculture Office kauban ang representante sa Department of Agriculture Field Operations Division nga si Frances Irene Limbaga. Aron ipakita ang ilang hugot nga suporta sa sektor sa agrikultura sa lungsod, personal usab nga nakig duyog sa maong kalihukan sila si Vice Mayor

0: Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, lig-onon ta ang atong paglawas aron mahilayo sa nagkadaiyang balatian. Magzanton plus gold, Xanton vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Alas 6:36 mga trupa. Of course, kini ka orasan. Hatod sa kinis mayong nga kabutuan sa Santo na Gold Coffee Mix. Mga trupa, gusto kang lamian nga kape, gamit ang kining Santo na Gold Coffee Mix. Alright, napadayon na alas 6:36. Street level drug suspect na dagpan kini sa anti-illegal drug operation dito na sa General Luna, Surigao del Norte. Report ni Katropang Limwelokay.
3: XFM Report.
4: Ana na karon sa silda sa kapulisan ang usa ka gikonsiderar nga street level individual human kini madakpan sa malampusong operasyon batok sa gidiling droga dito sa sitio Pag-ibig, Barangay Poblasyon 5, General Luna, Surigao del Norte. Ang maong operasyon gihimo sa mga personahe sa General Luna Municipal Police Station, pinaagi sa ilang drug enforcement unit at all sa operasyon. Nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang lima ka pakete sa gituhang shabu nga motimbang sa 1.0085 ka gramo. Og dunay standard drug value nga nakantidad og 6,857 pesos and 80 centavos og mark money nga gigamit isip bybast money sa mga otoridad sa pagkakaron. Ang dinakpan uban ang tanang na-recover nga mga ebidensya ana-ana sa kustudiya sa General Luna MPS alang sa husto nga disposisyon. Giandam na usab sa kapulisan ang pagpasaka og kaso batok sa suspect tungod sa paglapas sa Republic Act number 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Sa laing nga bahin dito kita sa Jinsen area mga katropa, gingong bag-ong himugso nga bata nakit-an kining patay sa usa ka toilet bowl sa Osaka Inn sa Jinsan. Report ni Katropang Philip Oligario.
3: XFM Report.
5: Gihatod na sa ulahing kapahulayan ang bagong himugso nga bata nga nakitang wala nay kinabuhi sa toilet bowl sulod sa kwarto sa inn nga nahimutang sa JP Katoliko Jensen niniaging Hulyo 14. Sumala ni Police Major Jonel Ray Gatera, Station Commander sa Bula Police Station, nga alas 6:30 sa buntag sa dihang gipahibalo sa trabahante sa inn ang nakitang bagong himugso nga batang lalaki nga gituyo og bilin sa toilet bowl. Sa pagsubay sa mga otoridad, nakolekta dayon ang mga CCTV copy kun nakitang usa ka babae nga nag-inusarang nag-check-in o nag-check-out sa third floor nga gituuhang nag-utong o nagbilin sa bata. Ado na nai-lead ang kapulisan sa responsable sa krimen o gibutyag ang posibleng dili taga Jensen ang babae. Dali dayon kining giturn over sa barangay aron matagaan o maayong lubong.
6: Kung ta makonsensya ka sa imong gibuhat, kaluoy po sa bata, wala man ay sala. Kung pwede lang unta, kung wala na yung unta, gibutang sa bolto, gibutang lang yung sa tulugan, naala pa yung unta yung magkalaga ato.
5: Nanawagan ang kapulisan sa publiko sa mga dunay kailang mabdos kabaguhay lang nanganak, apan walay dalang bata, nga ipahibalo dayon sa mga otoridad alang sa paghatag o gustisya sa maong bata. Mga katropa, hatagi og dugang suporta ang imong kusog og wellness. Gumikan kung mas lig-on ang panglawas, mas hayahay ang adlaw. Alang sa nakiusab Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Oligario, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Kalaway po din tao sa bata eh. Dili mo ato bang sa responsibilidad? Maunang gipatay na lang ganyang bata. Alas 6:40 na mga katrupa, 1.3 million pesos kantidad kinis marijuana. Nagkumpiska kinis sa Baiba sa operasyon dito sa Dabao. Duha ka suspect ni Nina Dagpan, report ni katrupang Marvin Ibano.
3: XFM Report.
7: Susamang nahulog sa gilusad nga bypass operation sa kapulisan sa Davao City ang duha ka mga individual kinsa nakuhaan og milyones nga kantidad sa pinaugang dahon og bunga sa marijuana. Giila ang mga dinakpan nga sila si alias Cap og alias Kin kinsa na aresto pasado alas 3:20 sa hapon ning milabayng adlaw sa barangay Lower Lacson Kalinan Davao City. Gumikan sab kini sa pagpaningkamot sa mga personahe sa Ecolan Police Station Drug Enforcement Unit kauban ang 2nd City Mobile Force Company. Atul sa pag-aresto sa duha, gawas sa na-recover nga baybas items, dugang na-recover sa mga operatiba ang daghang pinauga nga gituuhang dahon ug bunga sa marijuana ug atul sa pag-imbentaryo, gibana-bana ang nagkantidad ang tanan ug total 1.3 million pesos. Sa mensahe ni Ecolan Police Station Station Commander Police Major Rosario Aguilar, gibutyag ni ini nga nagpabilin ang baruganan sa istasyon sa pakigbatok sa ilegal nga droga ug ang padayong pagsiguro sa kaluwasan sa komunidad. Padayon sa kining nanawagan sa publiko nga magpabiling proactive sa pagsumbong sa gikadudahang mga aktibidad sa ilang lugar nga naghatod og hulga sa kaayuhan sa komunidad aron gilayon kining maaksyonan. Sa kasamtangan, tingkagul na sa prisuhan ang mga dinakpan nga nagatubang sa kasong paghisupak sa Republic Act 9165 o ang Giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, dungan usab sa pagkustudiya sa mga nakumpiskang droga isip ebidensya ug alang sa tukmang disposisyon. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa dito sa Maramag, Bukidnon, o sa kakostumera sulod sa bar, mga katropa, giluba kini patay. Report ni katropa ng Rustoma Villafranca.
3: XFM Report.
8: Nabawian sa kinabuhi ang Osaka customer nga 21 anyos nga si alias Archie, kini human gilunggab sa laing customer sulod sa Osaka Resto Bar sa Purok 7 South Poblacion Marama Bukidnon, Huwebes sa kadlawon, Hulyo 16, 2026. Base sa inisyal nga investigasyon sa Maramag Municipal Police Station, nag-inom ang biktima og ang suspitsado nga 28 anyos nga lalaki sa managlahing lamesa sulod sa Malasugi Resto Bar. Taliwala sa ilang panag-inom, kalit nga ni Olbo ang panaglalis tali sa duha. Tungod ni ini ni bunot og kutsilyo ang suspect og dayong ginunggab kausa ang biktima sa tuong bahin sa iyang tiyan. Ang biktima daling gidala sa mga rescue personnel sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician. Nagpahigayon na og hot pursuit operation ng kapulisan alang sa pagkasikop sa niikyas nga suspitsado. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, mag-Xanthone Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas sa isa 43 mga katropa, doon ay mga estudyante, wala siguro ni pamasahi siguro, nang hits kini og sakyanan mga katropa, ang problema kay nangahulog unom sa maron. Report ni katropang Chao Pagutayaw.
3: XFM Report.
9: Nangahulog ang mga estudyanteng ng hits o golf track sa Sari Highway, Purok 3, Dulugon, Maramag, Bukidnon, pasado alas 8 sa gabi, Hulyo 15, 2026. Sa investigasyon sa mga kapulisan, ang track na nagbiyahe sa outer lane gikan sa Valencia City, paingon sa Dulugon, Maramag, ug sakay ang ibarabang ng 55 ka mga estudyante gikan sa Dairy Area sa Central Mindanao University kun CMU nga padulong unta sa CMU Main Gate. Pagabot sa lugar na itabuan, kalit naguba ang mga lak ug naabli ang fence siding sa truck, hinungdan sa pagkahulog sa unom ka mga estudyante daplin sa dalan ug nakaangkon og mga samad. Ang unom ka mga estudyante nga naangol, gilangkuban sa duha ka lalaki ug upat ka babae nga mga hamtong na. Ang mga biktima daling ginala sa rescue team ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital kun BPH sa Maramag, Bukidnon. Apan tulo sa mga estudyante nga naangol, gibalin ngadto sa managlaing tambalanan sa Don Carlos, Bukidnon. Dugang pa ang driver og truck nga iyang gimanayo anana sa kustudiya sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, pakinawa imong pananaw pinagi sa pagtumar sa Vision X Plus Softgel Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad rin sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Samtang top 5 most wanted person provincial level tungod sa illegal nga druga na dakpan. Report ni katropang Pung Umaki El Gambre.
3: XFM Report.
10: Nasikop sa Kapalong Municipal Police Station ang usa ka top 5 provincial most wanted person sa Davao del Norte atol sa gipahigayon nga operasyon sa Kapalong Davao del Norte niadtong Hulyo 15. Ang nadakpan giila sa alias Aid, binaagi sa warrant of arrest tungod sa kasong paglapas sa Section 11, Article 2 sa Republic Act 1965 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga may kalabutan sa Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations o SACLIO. Gipahigayon ang operasyon sa hiniusag puwersa sa Kapalong Municipal Police Station o Davao del Norte Police Intelligence and Investigation and Management Unit ubos sa pagdumala ni Police Major Brail F. Patalinghog, Chief of Police. Sa pagdakop, gisunod sa kapulisan ang hustong pamaagi, pinaagi sa paggamit o alternative recording device o gipahibalo ang suspect sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Rights. Sa lokal nga pinulungan, sa wala pa kinisiya, gidala ngadto sa Kapalong Municipal Police Station alang sa booking, dokumentasyon o medical examination. Mato ni Police Major Patalinghog, nagapakita kini sa ligon nga determinasyon sa kapulisan sa pagpadayon sa kampanya batok sa kriminalidad o illegal nga droga aron mapadayon ang kalinaw o kaluwasan sa Kapalong. Ang nadagpan na nakaroon sa kustudiya sa Kapalong Municipal Police Station samtang ibalik sa hukmanan ang warrant of arrest aron ipadayon ang legal nga proseso o formal nga pagbalhin sa akusado ngadto sa prisuhan. Katrupa, gipamaulan ka ba sa imong kalawasan? Sulbaron ka na pinaagi sa paghaplas sa Santon Plus Gold Herbal Oil. Alang sa Rikosang Pilipino para sa Pilipinas, katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
2: At ang orasan mga katrupa, doon kita ay alas 6:46 na. Di ay balita, doon mga katrupa, mag-amping tas paggamit nini atong mga LPG o kining gasol. Brand maning gasol. Doon ay lalaki mga katrupa, giingong critical kini ang kahimtang human na buthan o gasol. Dito kini sa Zamboanga del Sur. Report ni katrupa nga Jen Escalante.
3: XFM Report.
11: Napasok ang usa ka vendor og naangol human mibuto ang iyang gigamit nga improvised nga gasol samtang nagluto og pagkaon alang siyang baligya. Dili pa nandugay dito napita sa Purok Pitugo Barangay Poblasyon Pitugo Zamboanga del Sur. Tuod sa pagbuto mga katropa, nakaangkon ang biktima og mga paso sa nakilanglaing bahin sa lawas og dali kining gilayon gidala sa ospital alang sa dinaliang medikasyon. Sumala sa inisyal nga investigasyon sa mga otoridad, aksidente ang maong insidente og walay laing tao ang naangol. Napalong sa Brian ang kalayo busa wala nay dugang pangkadaot sa mga kabtangan sa maong lugar. Nagpahimangno ang mga otoridad sa publiko nga ilikayan ang paggamit sa improvised o dili luwas nga makagamitan sa pagluto og siguruduhon kanunay nga husto ang paggamit og pagbintinar sa LPG o gasol aron malikayan ang susamang aksidente. Katropa mo sa XFM Pagadian alang sa Nikkei sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Jen Escalante, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Maupo di ay kagi-improvise man po di ay kanang mga LPG ni mga katropa. Naandan mga pangalan ani sa daghan, no? Ang kadaghanan, gasol may ipangalan. Kana mga LPG na lain-lain mga pangalan mga katropa. Dili na to na i-improvise. Dili utrohon ba? Okay, naka-design na nadaan na doon ay safety. Pero kung utruhon ganyan din mo na, i-improvise din mo na mga katrupa, parehag yung kaanin taga sa Buanga, nga nabuthan ay noon. Alas 6:49 na mga katrupa, dali kita sa balita sa nasyonal.
3: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
2: Gilauman nga magpagawas o gapinal nga desisyon ang impeachment court karong Lunes, Hulyo 20, 2026. Kalabutan kini sa hangyo sa House Prosecution Panel nga isubpina ang mga tax, bank o anti-money laundering council records ni Vice Presidente Sara Duterte o sa iyang bana nga sa attorney kun attorney Mance Carpio. Ang maong lakang na desisyonan kini uman sa gipaygayon nga caucus o pribadong tigom sa mga senador o senador judge niadtong Miyerkules sa hapon. Sumala ni Presiding Officer Francis Chis Escudero, nagkasabot ang mga senador nga hatagan og igo nga panahon ang matag-usa sa pag-analisar o pagtuon sa mga complicated issues o komplikadong aspito nga nalambigit kini sa pagpagawa sa maong subpina. Sa laing bahin, nag-iatras sa House Prosecution Panel ang pagpatawag sa lima sa ilang nahibiling mga testigo alang kini sa Article 4 sa impeachment complaint. Ang maong artikulo naghisgot kini sa giingong nga pagpanghulga ni BP Sara Batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos o kaning Speaker Martin Romualdez. Isip reaksyon gitinaw ni Attorney Michael Pua, usa sa mga abogado ni BP Sara, nga wala nila babagi o gipugnan ang pagpagawas sa mga financial records sa Vice Presidente. Apan, iyang gipahinomdom nga dunay tinaw nga baruganan ang Korte Suprema kalabot sa isyo sa privacy o husto nga porsiso. Hinungdan na ila kini nga gihangyo sa mga senador judge nga tun-an og maayo sa dili pa mo desisyon kalabot niini nga isyo.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:51 na mga katrupa.
1: Balita sa international. Balita sa international.
2: Sa atong balita sa international, gikahadlukang dili muminaw sa 500 ka mga tao ang nangamatay human malunod kini ang duha ka mga bangka sa baybayon sa Myanmar sa nangaging mga adlaw. Sumala sa taho gikan sa mga ahinsya sa United Nations, kasagaran sa mga pasahero sa mga bangka, giingon nga mga refugees kini gikan sa minoriyang grupo sa mga Rohingya Muslim. Subay sa mga nakuhang report gikan sa mga awtoridad, ang unang bangka na wad-an kini og kontak og daling nahanaw human kini mibiya nga adunay sakay nga gibadabanang 250 ka mga individual, samtang ang ikaduhang bangka gituhan usab nga nalunod sa bahin sa baybayon sa Ayyawardene sa Myanmar nga nagdala kini usab og gibadabanang 280 ka mga pasahero. Sumala sa UN High Commissioner for Refugees o sa International Organization for Migration, mibiyahi ang maong mga bangka gawas sa gitakda nga regular nga sailing season. Ang panahon na diin grabe kadauton, baluron o peligroso ang dagan sa kadagatan. Ang mga sakop sa Rohingya kanunay nga musugal sa ilang kinabuhi, pinaagi na sa pagsakay sa mga gagmayng bangka nga hinimo kini sa kahoy aron lamang makaikyas gikan sa violence dito sa Myanmar, ingon man sa naghuot nga mga refugee camp sa Bangladesh. Ang ilang unang target mao ang makaabot kini sa mga silingang nasod sama sa Malaysia, Indonesia o kaha Thailand sa paglaom nga makatagamtam og kaluwasan, kalinaw og mas maayong oportunidad sa kinabuhi. Kaluoy po na ni mga tawhana. Mismo diha sa ilang kagalingong nasod nakabato na og kakuyaw in town. Mga katrupa, itong orasan, alas 6:54 na. Samtang sa balitang sports. Mga trupa, gikatakdang mag-abot ang duha ka higante sa natad sa football, ang Espanya o Argentina sa labing giatangan nga kampyonato o final FIFA World Cup 2026 nga gipahigayon kini sa New York, New Jersey Stadium. Karong umaabot kini nga Hulyo 19-2026. Giisip nga makasaysayan ang giingong maong engkwentro tungod kay kini ang labing unang higayon nga magsangka ang duha ka football powerhouse sa usa ka World Cup final. Aron makaabot sa maong dako nga entablado, giagian sa duha ka nasod ang lisod nga mga sangka sa semifinals sa diin. Gipakita sa Spain ang ilang solido nga depensa ug hugot nga kontrol sa midfield sa dihanggi palagpot nila ang France ubos kini sa pagpanguna sa ilang batan-ong bituon nga si Lamine Yamal. Samtang nakasulod sa final ang Argentina human sa usa ka dramatikong kadaugan batok sa England. Diin mibuto na usab ang talagsaong abilidad sa legendary player nga si Lionel Messi sa himatyon nga bahin sa dula. Gawas sa garbo sa matag nasod gi atangan usab sa tibuok kalibutan ang panagtigi sa duha ka bantugan nga magdudula nga sila si Messi nga mosulod kini sa iyang ikatulo nga World Cup final batok sa 18 anyos nga si Yamal nga giila karon nga bag-ong naong sa Spanish football. Dugang interes usab sa mga fans mao ang kamatuoran nga wala na dayon ang ilang gilaumang dula kaniadto sa dito sa Pinalisima 2024. Hinungdang na karon pa lang sila magkaatbang sa labing dako nga entablado sa kalibutan sa sports. Alang sa Espanya, kini ang ilang bulawanong kahigayunan nga makuha ang ilang ikaduhang titulo sa kasaysayan sukad sa ilang kadaugan niadtong 2010. Sa pikas bahin tinguha sa Argentina nga dipinsahan ang ilang corona og ibulsa ang ilang ikaupat nga World Cup trophy. Nagatuto karon ang tibuok kalibutan aron na masaksihan kung kinsa ang maghari sa football ni ining tuig.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Sa katapusang bahin sa balita mga katrupa sa balitang entertainment. Gipaligon o gipamatud-an sa sikat nga P-Pop Girl nga bini ang ilang dominance sa industriya sa musika human sila malamposong nakahakot kiri og upat ka dagkong pasidungog sa prestigyosong Jupiter Music Awards 2026. Nagkuha sa grupo ang dungog isip female group of the year og ang most influential Southeast Asian artist female sa maong awards show. Wala lang natapos sa grupo ang gipasidungog tungod kay ang ilang labing bag-ong extended play o EP nga giuluhan kini og Signals mao usab ang nadeklara nga album of the year. Dugang paniini ang ilang sikat nga kanta nga Blush nga kabahin kini sa maong album mao usab ang gipasidunggan isip Song of the Year. Pinaagi sa usa ka opisyal nga pahayag daling nagpaabot sa ilang pahalipay ang management sa bini. Sumala nila ang talagsaong talento, kakugi og dedikasyon sa grupo padayong naghatag kini og inspirasyon sa milyon-milyong mga fans. Samtang dako usab kini og tabang sa pagpausbaw og pagpakaylap sa musikang Pilipino sa tibuok kalibutan. Ang Jupiter Music Awards nga unang natukod kini adtong tuig 2024 usa ka tinuig nga kalihukan nga naghatag og pasidungog og pag-ila sa mga sikat nga music artists og sa ilang mga talagsaong agi sa tibuok rehiyon sa Southeast Asia. Human sa malampuson og madaugon nga pagtapos sa ilang Signals concert dito sa Sugbo kasamtang na usab nga nangandam ang bini alang sa sunod nga yugto sa ilang karira ang North American League sa ilang concert tour nga gitakda kini nga magsugod karong umaabot nga Agosto. Grabing sikata naman ni nila mga katrupa no kining bini. Ay, congratulations by the way. Mga katrupa, doon na nagitay, alas 6.59, bago ito nagtapos sa itong mga balita. Karong adlaw nga Biyernes, mga katrupa. Pizza 17 ng itong bulan sa Hulyo, Dismel 26. Happy weekend, mga katrupa. Salamat sa inyong pagpaminaw, pagsunod sa itong tulumanon via radio. Kung kahadiri sa Facebook, nga nagtanaw ka mo. Di ay mga nagkomento ako sa ning tagaagpagtagad no para usab mabasa ang mga gipaabot nga mga greetings. Katong mga nag-comment sa tong Facebook taga natong pagtagad kay daghandag ubay-ubay ra ba ni mga katrupa. Mayo buntag by the way katrupang Gloria Malala Apilo. Good morning ni mga katrupa. Salamat sa pag-share di apon si katrupang Marlon Villa Kimson. Good morning ni mo diha. Naminaw diha sa may Barangay Aurora Prosperidad. Si Katrupang Ginela Narcio Amara, good morning. Salamat sa pag tanaw usab no. Sige, sila si katrupang Marlon Kimson, katrupang Wilma Joaquin, katrupang G. Lina Pataho, Beverly Pataho, Brent Pataho, kaysa mani, Ina Woods Antinero, good morning. Didin Pataho, Dris Picas po, dako usab, itimbaya, no? Good morning usab. Okay, kang katrupang Jeremiah Smuralde, good morning ni mo dia kagawad, o uban kang Mami Rasol. Kaya sa may hubang, good morning. Katrupang Ginala na siyo, Amara, good morning po, happy Friday. Andi, Angelica Awado, Lipoldo Labs, good morning ni mo dia, okay, thank you so much, o gang imong hobby. Kumusta naman mo diha, ah? Og good morning usab katrupang Jelina Pataho, maayong buntag sa Radio sa Tanang Naminaw. Thank you so much katrupang Jelina. Katrupang Vincent Pataho, maayong buntag usab nimo diha. Katrupang Randy Ortigas Antisas. Diha usab si katrupang Dai Chavez. Good morning nimo diha katrupang Dai Chavez sa may Barangay Alegria. Kanunay gyud sa Naminaw usab. Thank you so much si katrupang De Los Rios Lay. Good morning. Diha sa may Santa Irene Prosperidad. Katrupang Wilma Joaquin, good morning. Okay, kesa may masig na inalimtan din ha. Si katrupang Yuan Vegetarian diya sa may Bayugan City, good morning. Kanunay na ito nagmonitor sa atong signal niya. Salamat katrupang Yuan. Si katrupang Rutsi Atilio, good morning. Sabi mo niya. Si katrupang Joel Tiempo, good morning. Si katrupang White Chicken, puting manok, good morning ni Maria. Katrupang Adaline Cagas, good morning. Katrupang Niboy Pataho, good morning. Adaline, good morning. Si katrupang Chini Pataho, Beverly Pataho, Naghanang Pataho, Dib Pataho, Lina Pataho. Ay muntang usap katrupang Arlene Cinco, katrupang Dudong Ukay, Ate Nek Cordapia, good morning. Katrupang Aning Liliba, good morning. Titans Ado, Sheroma, good morning. Luloy Dacusio, may muntang sabi mo niya katrupa. Katrupang Vincent Pataha, good morning. Sige, wala na tayo yung oras mga katrupa ni Lapas at Agdos Minutos sa alas 7. Pupos na itong tulumanan mga katrupa. Musunod usab ang bulusay nila ni katrupang Junje Lebrias, katrupang Limuel Ukay. Once again mga katrupa, dagang salamat. Happy weekend ka na itong tanan. At doon po tayo magkandungganay sa... At ang inin niyo mga katrupa karong Domingo pohon. Na ako'y bagong programa nga OPM Flashback. Inyong mapaminawan mga katrupa. Ang mga diligyod. Malimta na ito nga mga kanta mga katrupa. No? Sa Domingo, alas 9 ngadto sa alas 11, na ako ana para ipatugtog ang mga kantang mga nindot ng mga kantang OPM o kining mga Pilipino mga katrupa ng mga kanta. Okay? Salamat sa makausap pa sa ngalan sa Kinitibukang Puwersa sa XFM Philippines Network, sa XFM Magusan na 1.3 na 5.7, sa kontrol ni katrupang Keanu J. Subial. Usap sa itong News and Public Affairs, sa itong News Desk, katrupang Limuel Ukay, at itong mga anchors, reporters, sila si katrupang Ria Linton, katrupang Junje Lebrias, katrupang Ali Vicente. Mga katrupa, daghang salamat. Ako si katrupang Ri Celeste Surabasquez. Mayong buntag ka na itong tanan, dalaygon ang Diyos.
12: Express Balita. Express Balita.
13: XFM. XFM.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Maring, alay pagod, maring. Pagkurati na ko na iyong bana. Ingna nga, nalam yung anak sa inyo ang driver.
16: Mga katrupa, exciting!
17: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
18: Agusan Lending Corporation.
17: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon relasyon sa inyong panginahang lanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
19: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Sa una, wagi kayo yab. Sukat ka namin na kong XFM. Kwartahan ako.
21: Wow.
20: Naapagi kayo yab. Lison po, dog mamayot ko. Ayo, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahita kayo, suman. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Lagrabi kayo na pilato-lato libre. Oh. 150 lang, 150.
16: Mga katrupa, exciting!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Mayong buntag kanatong tanan mga katrupa Luzon, Visayas ug Mindanao.
1: Busaan!
0: Mga katrupa, adlaw karon nga Biyernes. Dali arabas adlaw katrupa nga Limuel. Yeah. Ah, Biyernes na. Pizza, 17 kitas bulan mga katrupa sa Hulyo tuig 2026. Kumusta mga katrupa? Mga uban-uban na kami diha kaninyo mga tigpamidaw. Alas City tapayon sa miyala sa Nuybi ang taknas buntag.
1: Pulsaan!
0: Pinagi sa inyong hang mga angkurman sa kahanginan na katrupang John J. Lebrias.
2: Siyempre mga katrupa, Limuel Pagalaran Ukay.
0: Kaming duha mga katrupa, magpaabot diha kaninyo o mayong buntag kaninyong tanan. Adining ataknas kabuntagon mga katropa, siyempre dili na to kalimtan. Una sa tanan na ito ang Diyos maluluwas sa lain na sad gadlaw, lain na sabga kinabuhi. Ang ayang gihatag sa batang usa ka na to, nga nahimo kitang buhi nining adlaw Biyernes. Luyo sa mga pagsulay o luyo usab sa mga kalapasan nga nahimo na to sa iyahang atubangan. Ang Diyos kanuna ay nagagiya sa batang usa ka na to mga katropa. Siyempre di po at mabuhi ang mga nagkadayang produkto sa Y2H Incorporated. O di po mabuhi ang mga nagkadaiyang mga programa sa XFM Network Philippines kung wala usab mga katrupa nagpaluyo ang mga nagkadaiyang mga produkto nga iya sa Y2H Incorporated. Mao na mga katrupa, ang maong mga produkto pinaagi sa Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix o Vision X Plus Soft Gel Capsule, Premium D3 o Clearskin Herbal Soup o Turbo Mel Enhancer. Para mga produkto mga katropa, syempre kanunay namo ginabalik-balik nga bilabol na sa mga parmasya, butika, dinhi sa atong probinsya. Boydo mga katropa, mga tigpaminaw, ato po welcome katropang Limuel. Ang tanan po nato nga mga nagpaminaw o nag-tune in karon, naglantaw sa ato ang live program. Doon na tayo tulog ang mga Facebook pages mga katropang live live kita karon. Siyempre, una na ini ang samay 95.7 XFM Bayugan City. Mayong pagpaminaw sa Baya Radyo o kinig live sa Facebook. Paki-follow, paki-share, paki-likes. O niya siyempre sa XFM 91.3 katropag Limuel. Niya nga to apod nga karaan na to nga page. O nga to ang main page mga katropa. Pag-message mo diha, kay tagaan na to pagtagad. O katong mga naabdan sa adlaw na tawhan. Karon adlaw Biyernes mga katropa. Halay ka mo kay mo kabalaka. Kaya tuan ang patugtugan o ganta mga katropa. Di lagi mo magmahay. Basta nining taknas kabuntagon mga katropa nining adlawa. Matugtugan gid mo sa inyuhang mga kanta. Bahala di may makakaon. Okay. Siyempre mga katropa, mapugos naman gid mi sa inyuhang patugtog kay birthday good ninyo. Bahala inyo lang silingan na nagmanyanita. Kami wa away problema na. Kung busog na inyong silingan, maura po na sama rin hapon na nga nabusog mi. So, yung anak lang mga katropa. Mga tigpaminaw. Basta kay ayaw mong kabalaka. Kini mga mensahe ninyo. Mga katropa, gipaabot din sa tuang pag-uban-uban. Ato aning tagaan o pagtagan. Onya sintropodya la. Ang sintropodya. Kini bang topiko. Gato gisgutan karon da katropa Glimwell ning taknas kabuntagon. Kalabot ni ining trust rating mga kaigsunan sa duha ka mga dagko nga opisyal sa nasod.
1: Na? Pulsaan!
0: Una, trust rating ni BBM o trust rating bag mo ni gawas ni Vice President Sara Duterte.
2: Na dai.
0: Ana. Na ay. Na ay ni gawas baga katropa. Ato aning tagaan og pagtagad da karon baga tigpaminaw. Aro makumpara nato ning duha ka mga opisyal. Akong kinsay di baba o kinsay padayon nga na ang tao ni Salig, katropang Limuel, o kinsa pod ang mga tao nga o kinsa pod nga leader nga hangtod garon wa na gyud mo Salig mga katropa mga katawhan. So ato ni taga pagtagad kay sa duha sila na may ni Salig. Nya sa duha pod sila na po isa nga wala nagyugpon sa ligis mga tao. Ang pangutana ni karon katropang Limwell, katropang Junze, kinsa mang kahana. Ato nga ng hisgutan. Pinaagi sa nagsurbe. Okay, listen, mampugay kita-kita rin magsurbe katropang Limwell, di ba? Nga na mga katropa. Kumauna itong tagaag pagtaga din his atong pag-uban-uban, ha? Mo ni ito isa sa mga highlights na itong topiko na ito karon kay naara ba tayo bisita o niya? Burag na amang gihapoy school on the air gihapon siguro?
2: Mura.
0: Burag taman man ni sila sa katapusan, di ba?
2: Burag karon.
0: Di, burag karon na bata, di. Kamurag usan ni kabulan sila. Kay humanon maning ang di magunat nagpasabot nga usara ka o pizza 15 rataman ang nutrition man, di harapon taman.
2: Okay.
0: Nutrition man, tibok yun na Zulay. Morag napasiguro mo school on air diapon siguro ron.
2: Possibly.
0: Oo, no. So, do I guess na ito karon ang asil ko o ang school on air?
1: Ay, no!
0: Muna, mga katropa.
1: Pusa!
0: So, kana may ato ang tagaan o pagtaga dinis ato ang pag-uban-uban, mga katropa. Mga tigpaminaw.
2: Ah, karon sila tama.
0: Ay, karon rataman ang school on sa school on the air ato ang nutrition month, no?
2: Karon di ay.
0: Karon rataman. Ah, okay. Ah. So, at least nga daghan mo'y nakatunan mga katropa, ha? Ay lahang mga programa kay nasayod mo daghan po'y naminaw atong katropang Limbe.
2: Correct.
0: Oh.
2: Daghan sila estudyante.
0: Oo, daghan kayo estudyante.
2: Pero kapil ato si Ma'am Doris.
0: Oo, tanan.
2: Mm.
0: Tanan to sila.
2: Kapil sila ato.
0: Oo, at kapil inter sila tanan ato. Mga katropa, sa atong pagbalik, siyempre shout out ha, sa mga nag-message sa atong Facebook account, ha, sa mga naglantaw sa nagkadaiyang account mga katropa. Ato ning tagaan o pagbalik katropang Limwell sa atong pagbalik ha. Commercial naman. Balik lamang kami mga katropa, humani ining pahinomdom.
1: XFM.
3: Ay, master.
4: Oy, sa man kap.
3: Laroho na to ni ha. Niingon man kuno kang nawungkog unggoy.
4: Dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyag naong nimo.
3: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
4: Exciting.
5: Exciting!
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya Permi Mabilar kay paggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao nga nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. init sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jubert kay ni sir, taga matan-aw.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
13: Para sa dynamis?
12: Para sa turn nyo ni Mrs.
13: Tour?
12: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
13: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
14: Exciting ba?
12: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
13: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Santan Plus Herbal Soap.
17: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
16: Santan Plus Herbal Soap.
18: Nanamigin!
16: Santan Plus Herbal Soap.

0: Ease the pain.
1: Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Ease the pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka, efektibo kayo ang Ease the pain.
0: Ease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Ease the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Zenton plus coffee mix.
3: Hidratable lang. Talagiri, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago, Sansor.
4: Pila edad mo na?
3: 61. Kuhay man ko. Itipay ba ako ang timbang? Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura kong hubog. Lain ka ito kung lawas o kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Distract ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o premium deep drink.
4: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim lang yung garunti. Nag-diet na kate. Ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
4: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman? Eh?
3: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya ang katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nag-

0: Balik ta baga katrupan sa ato ang pag-uban-uban. Doon na tayo 29 minutos. Baga katrupa ang nakalabay sa La City. Og siyempre kinimbahin na hatod ka sa Sandon Plus Gold o Sandon Coffee Mix. Kining duha ka mga produkto baga katrupa. Bisag-asa ka napita din sa nasod sa Pilipinas. Muadto basa naalang ang Mercury Drug, South Star Drug o TGP Generica mga katrupa. Nationwide ni nga mapalkap makapalit ka ni ining maong mga produkto. Ining Santon Plus Gold ug Santon Coffee Mix. Naagyud ni mga parmasya or kini mga Mercury mga katropa. Mamani mga dagko nga mga parmasi mga katropa, katropang Limuel kung naanas mga dagko pud ng syudad no. Oh, so naa ni ha kining Santon Plus Gold ug Santon Coffee Mix. Samot na dito sa kauluhan. Na ani mga katropa ang maong produkto. Sige, katropa Galimbel, ato nang basaho ng mga nagpaabot usab sila ang binsahe. Kaya aron nga matagaan na itong pagtagad ni kaya basi mong luod ni mga tawhanan ni naunsao na lang.
1: There is a page na itong karaan katropang Junji na si Leo Labadan na nimbaya.
0: Oy,
1: good morning sa imo.
0: Si Leo Labadan, good morning.
1: Yung address taga El Salvador, Misamis Oriental.
0: Talayo aba kayo ning ato ang si Leo Labadan. Good morning. Perting layo a kayo, no?
1: Si napodre si Gloria Malala Apelo.
0: Oy.
1: Taga Bayugan man eh. Imong kababayan. Good morning, dia Madam Gloria.
0: Good morning, ha, Madam
1: Salamat
0: Gloria.
1: Salamat kayo sa pag-silip sa itong pagpanaguban.
0: Malala.
1: Si Didin Pataho, as usual.
0: Katropang Didin Pataho, good morning.
1: Kimbaya diha po niya ang tanang taga si Teodorian, Barangay Lukak. Labi na kang edad of Bubot Flores.
0: Flores.
1: Bubot Flores.
0: Mm-hmm. Good
1: Naminaw
0: morning.
1: Naminaw daw sa inyong programa nga Bullseye Katropang Junji.
0: Oy.
1: Kaya kay Beverly Pataho, naminaw po sa inyong program, gikan sa Habunga, Agusan del Norte. Thank you so much, no? Sa inyong pagmonitor diha.
0: Salamat kayo diha ninyo, ha, mga

0: Tunan, Langwell Mawakin, good morning. Good morning. Mayong buntag, tagapisaan. Good morning, tagapisaan. Good morning. O kang white chicken or puting manok, good morning po dahil mo. Good morning. Kang tatay talisik, good morning ni Budin ha. Good morning. O niya kang Dimer Pastor Senior. Good morning, katropang Sir John Zee Oxalemwell. Happy Friday. Good morning. Salamat kayo ha. O niya kang Annalene Cagas. Matod pa niya, good morning katropang Junji, katropang Limwell, great lang ko sa tanang naminaw, o labi na sa akong pamilya, diha sa Lakaridad, sa akong bana, na si Ray Cagas, watching from Saudi, sure. Oy. So, kadlaw na po doon sa ilaha nito. Kang Ginilyn Arcio Amaro, good morning po ni mo diha, madam. Good morning. Salamat kayo, Annalene Cagas, ha. Salamat kayo, amping diha sa Saudi. Good morning. Unya kang Lina Sipataho, good morning sa inyong duha, Sir John Jose Lemuel. O sa atong mga silingan dira sa may Purokto A, Barangay 5, San Francisco, nga naminaw sa Bulsay. Good morning. Oy, thank you kayo ha. Good morning. Good morning dahil ituod ninyo ha. Good morning. Onya, Kwan. At kang Langlang Ases Kulientas. Good morning po dahil mo katropang Langlang. Good morning. Onya, kang Eleonor Caniete de la Pitas Bukak. Good morning. Good morning. Onya, kang Hermias Moralde. Good morning ni mo dahil kagawad. Good morning. Diha sa may Barangay Hubang. Salamat kayo diha ninyo. Matod pa ni Langlang Kulientas. Good morning mga sir, naalang ko'y i-share sa inyo na verse. Makita kini sa 2 Timothy 2 verse 9. Nag-antos ako o gipagapos gani o kadina sama sa usa ka kriminal. Tungod kay nagwali man ako sa maayong balita. Apan ang pulong sa Ginoo dili ginapos. Tinood yan na. Bullseye! Sa literal nga sagaran katropa, panahon sa persecution, panahon sa Dark of Ages. Ang mga nagwawali nga pastor, gipang patay, gipang tipi, gipang gain. Pero ang pulong sa Ginoo, dili gyud magain.
1: Correct.
0: Mao na siya klaro mga katropa. Kahit anong butang ning mga kalibutan na ning kalibutan na mga katropa mahanaw. But ingon sa Ginoo. Ang ingon sa Ginoo pero ang akong pulong magpabilin kini hangtod sa kahangturan. Salamat kayo sa imuhang teksto. Katropang Langlang Ases Kulientas. Salamat kayo. Dihan nimo. Oy. Happy araw. Barangay 4. Sinan. Oh, araw ron.
1: Araw na ron katropa.
0: Pizza 17 ron, no? Ay, 17 pa. Mayong araw ng Barangay 4. Good morning dihan ninyo.
2: Bullseye.
0: Stilan. Nangagad to si Kapitan. Basig maka...
1: Lusot ka dito.
0: Kasi makatunong rata dito agad o panglimo. Sige lang. Basi makatunga rami diha, kap, ha? Kapitan Elio Remo, kang Bobby. Mayong pag sa ulog ninyo diha ron sa araw ng Barangay 5. Barangay 5, Barangay 4, mga katropa, ha? Salamat diha ninyo. Mayong pag... karon murag niluto ay mangyudrong orasa katropa. O niya, sa tanan po dato, mga katropa, gabang kadagkuan, gikan sa barangay, gikan sa atong mayor, gikan sa ato ang probinsyal, nga head office, mga kapulisan, kasundaluhan, mag-uuma, mga negosyante, mga magtutudlo na to, mga driver, sweet lover, mayong buntag diha ninyong tanan, mga katropa. Pag-amping-amping kita karon kay grabing disgrasya karon katropa.
1: Ito,
0: Abi mga disgrasya, abi nimo ang disgrasya dili ni ingon nga seasonal. Ang disgrasya, matag karon og unya ka tropang limwel kung di gyud ka mag-ignay di sa national highway.
1: Di mahibal-an
0: gyud. O di gyud ni mahibaw-an, di ba?
2: Bullseye!
0: Okay, dili ni parehas anang prutas mga

0: katropang seasonal. Kausa sa usa ka tuig. Dili. Ang disgrasya mga katropa nakadepende na. Ana nakadepende na nimo mga katropa kung ang imuhang pagmaneho dihan labi nagdakainom-inom. Di na gyud na di na gyud na matawag pag season. Kay tinuyuan naman nimo.
1: Masipiat mong ganing masipiat mong ganing ruwa nag-inom?
0: Mau gani no. Naaragod din mo ng matumba pag ganing makainom nga normal ang utok. Samot na yun na nakainom nga wana. Takilid na kayong utok, takilid pang motor.
1: Correct.
0: Mo na makaligis lang gamig bato, wana ikapugong kaya di nakapersa kay hubog na. Balintong. O na yung anak katrupag Rigbelo niya. Matingala sab ko. Kini baga driver nato imbis kay wa na gani sa balanse ang ilang pag-drive kay hubog. Pirti pong kusuga makapadagat.
1: Mao.
0: Ambot gano yun kahana. Lumikan ba kay wa na silang una-huna? Eh kini manggong ilimno makahubog mga katropag mao gyud ipaaral nato sa tung kinabuhi. Wa gyud maayong paingnan nato anak katropa. Wa gyud maayo. Daghan kayong mga nangapriso tungod ni ining ilimnong makahubog.
1: Mao,
0: kay ngano? Gubunga sa ilimnong makahubog, bauting kay tong mga bikil-bikil. Mamana akong dumantayan ana.
1: Mao.
0: Ay nag-inom, nya naa kay kabikil kani adto, nya makita nimo nga uy. Naa magyu ko maimo na hinom mahinom duman. So sa dili wala pa ang inom, dili nimo mahinom duman, pero na dayon na ang inom mahinom duman nimong naamoy bikil. Mo nang diha na dayon. Magkagubot na dayon mga katropa panahon sa inom-inom. Munang usahay makaingon tanga ang inom, usahay di makaingon po tagdili ipod maayo kung abusahan na lang po dato. Wala man ta nag-ingon din hinga, pabihaon mo das inom. Pero para nako og pwede, kung gusto kag lahutay imong lawas, tingsim na kong kagamay gay mo, man nag-iingon ka ninyong tambas kutukuto.
1: Napadede risiko no Marlon Villa Kimson.
0: Good morning.
1: Tropang Junji og Lem. Ninaw mi sa inyo diri sa Barangay Aurora Prosperidad.
0: Aurora
1: sa ila kunong kapitan Chalin Montibon.
0: Montibon. Oy, taga Aurora. Diha sa may labi na diha kang kapitan Chalin Montibon. Diha sa may Aurora ni ha. Sakop ni sa may Prosperidad. Aurora Lucina mo na dapitan no.
1: Wapa ko kasuruan.
0: Tama. Lucina unya Aurora.
1: Mao?
0: Eh ang Lucina musimang mandiha ang Aurora patuo. Ay mao katuod na dayta.
1: Maanan ka
0: kaya ang Lucina, ang Lucina manggo Daplin ug dalan. Daplin ug dalan ang Lucina. Unya patuo dayon ang Aurora.
1: Anan po ni diha siguro
0: ay ka ng Lucina siniguro
1: Aurora
0: sukat pa yun
1: patak ni diha
0: ay uban portion diha nga dili pero kining sa Lucina katropa positive yun na
1: ay
0: kung baha ra hisgutan diha baha yun na diha. Okay mga katropa wanay magmahay ha. Kaya ang tanan na shout out na yun mga katropa. Uy si katropang Yuan Vegetarian di yun na to kalimtan tuot. Katropang Yuan Vegetarian sa may Bayugan City o kang ading Granaderos da Parma yung buntag diyan ninyo ha.
1: Mga ba na itig monitor sa inyo
0: station sa Bayugan? Oo, mga na itig monitor sa istasyon nila sa Bayugan. Sige mga katropa, standby mo. Kaya sa pagbalik na mo, ato na sugdan katropang Limwell na to ang topiko. Mga katropa, humad lamang sa pipila ka pahinomdom.
1: Okay.
2: X-FM
3: Lugarong, kanya ito, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
4: Ha? Karun di pa?
3: Karun, dili na. Kaya na CCTV.
5: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utasan nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
7: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige diyong kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo og gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Parang niiyos-iyos ako ang diyan kaysa ako na dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingin lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan
13: at masakit sa pakiramdam?
12: Kabag yan!
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka de sa abroad?
15: Nagpadako nilang mapagika sa Pinas. Nagpapalit na sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
14: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John J. Librias, usa sa mga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako, mga pi, o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po, ang hormonal imbalances. Kinahan yun ko ani, Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview diri, interview dito. Nga program, ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: Direkta pagkatropan sa tuang tulumanon. Doon natay 47 minutos mga katropan na kalabay sa Alas City. Siyempre, kining bahina baga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Kung ano nga, kantong mga gusto magpahamis diha, nga, mura na mo og bahalag itong mga katropa basta kay hamis. Oh, nag-iingon niya. Bahala na nag-iingon ta nila og banakon o color basta kay hamis.
1: Sinaw.
0: Ha? Ang produkto mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa o sa kini ka sinaw, no? Makapasinaw ni mga katropa ang maong produkto. Makapasinaw sa itong kapanitan, makapahamis sa itong panagway, makapabata po ni mga katropa. Og atong panagway. Lisod man kayong utok mo, mahimong bata katropa. Mauni ha, kaya naamang glutathione o collagen kining maong produkto. Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Manigi ingon mga kaigsunan nga makapahamis, makapagwapa o samot sa ito ang panagway.
2: Bullseye!
0: Okay. Din hita, katropag Limuel sa ito ang
1: Hisgutanat,
0: no? Sa bagong nigawas katropag Limuel nga gitawag o net satisfaction o satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte, misaka kini katropag Limuel og plus 31 base sa labing bagong survey sa SWS. Kung weather station, social weather station. Mamani ang SWS. Karon mga katropa, mga naminaw na to, mga tingpaminaw na to karon panahon na. Labi na sa mga live naglantaw karon. Nagpasabot kini katropa ng Limuel nga nagpadayon ang pagtaas o pagsalig sa mga katawhan sa atong vice presidente luyo pa man sa pagpangdaot nga atong nadungog o atong nakita sa mga nagkadaiya ng mga television. Diba?
1: Correct.
0: So, imong i-analisar katropa ng Limuel nga karong panahon na lahi na yun. Mura baog katropang Limuel ba nga? Mura baog ka na bang? Mura bag na na-immune na ang mga tao karon sa mga pagpangdaot nga gihimo sa ato ang vice-presidente?
1: Posible.
0: Kaya ang nahita mo mga good-an eh, kung imo makita katropang Limuel ang sitwasyon, nagsigig pagpandaot ang mga kontra nila sa politiko, pero siya nagpadayon og suroy asa tong dapit ng mga tabanganan ng mga lugar.
1: Kibalik katropang Junji, wala naapektuhan ang mga tao sa mga pagpangdaot?
0: Oh, mogid na. Kay isa man ato gibasihan karon ang pagtaas niya. Lali magag plus 31.
1: Diba, gialigahan man siya nga nangurakot?
0: Oh, galigahan nga nangurakot sa confidential fund, diba? Unya, naapagyuntoy
1: Death threat
0: unya, naapagkatong sasalin. Daghan siya gidaot sa iya.
1: Correct.
0: Oh, daghan gidaot.
1: Pero
0: kung imong i-compare katropang Limuel, ang nang daot, wa gani makatunol mga katropa o bisan na lang siguro usa ka boxyo paus din sana. Panahon atong kalamidad nga grabing linog. Okay ni mga nagdaot, ito na wa i-compare. Pero ang gidaotan, mas naguna pa hinuon dito og tabang suroy personal sa mga taong nanginahanglan panahon nga dunay kalamidad. Mo ni kalainan katropang Limuel. Mo gyud ang kalainan. Kay ang nangdaot, ang sigig pangpandaot sa vice presidente, wa gyud katunol bisag isa na lang gyud in town kabuok dito ang binangkal na lang. Wa gani makita ang mga dagway ani nila in town panahon ani mga lugar nga naay mga nahimo na kalamidad. Like for example, si Luistro. Atong basihan na. Si Luistro katrupang Limuel na balita ba nga ni Antonito Jinsan? Mangutaan ako. Mangutaan ako si Imuha. Si Luistro, kay isa man ni siya, nga kontra gyud sa kang vice presidente. Nya mao pud din ang usog o isa pud din sa mga naasa a committee. Ah, on the kaning committee sa
1: Justice.
0: Ah, baga katrupa sa Kongreso. Nakita ba nimo ning panagwaya didto ay in town sa Jinsan nga niadto po didto kay nang tunol dito bisag isa lang ka buok ka da, latas din pa.
1: Mao ni ang pangutan na katrupan Sunji basig ni ato siya nya walang nagpahibalo.
0: Dili gid mahitabo kay ngano man. Para nako katropang Lemuel karong panahon na dili na gyud nimo ma dili na nimo ma matago karon aga maturan. Kinaa gyud na digin na mahitabo nga way makapapicture anak kay na mao na siya ay realidad sa mga politiko. Nga mag-abot adto dito magdadag tarpulin picture para ingon lagi nga naa. Mao na realidad gyud. Oh.
1: So kay bali katropang Junji kay nitaas yang trust rating. Wala ito naka-epekto.
0: Wala.
1: Ilang gihimo nga mini trial.
0: Wala gyud kay ngano man. Ang tao nagpadayon na limang kag plus 31.
1: Oh, niya atong buwan sa Marso plus 29.
0: Oh, plus 29. Onya karon.
1: Sa June plus 31.
0: Plus 31. Ah, oh. Sa June ni mga katrupa ha. Ah, 2026 mga kaigsoonan, lalimang kaanak. Plus 31.
1: Oh. Onya pila man pud ang rating sa atong idol nga si PBBM.
0: Mao ni ato ang hisgutan. Mao na katrupa, ato na hisgutan yun ato. So, kung imong lantaon katrupang Lemuel, ang sitwasyon karon. Walang tuo. Pila ka bugod ang imong kwintahon ning mga nagtabang karon sa mga Duterte nga mga nangdaot. Trillanes. Ato yung isahon. Kitinood bang yun po?
1: Sige.
0: Trillanes. Loistro. Kini mga ubang congressman nga pati panis barbers.
1: O di ay?
0: Kato si Kwan ba? Katong na isa. Itong isa.
1: Si Benny Abante.
0: Benny Abante.
1: Si Joel Chua. Chiljukno.
0: Daghan man ni Chiljukno. Kini si
1: itong idol nga si Dilima.
0: Unya. Naapay sa Senado si Risa Hontiveros.
1: Oo.
0: Daghan ni sila gyud ang mga nagtabang sa kang vice presidente. Mga katrupa sa mga allegation nga ilahang gibato ng atos vice presidente. Pero tanawa ang resulta sa survey sa SWS katropang Lemuel Loyo sa mga persecution. Kaya persecution man eh. Tawag ani. Persecution man eh. Ang tawag ani baga katropa. Loyo sa baga pagpandaot niya ilahang gihimo. Pero ang vice presidente nangawan-kawan ang survey o ang pagsalig gihapon sa mga tao kaniya nagpadayon.
1: Diba? Kung imong makumpara si vice presidente katropang Junji, mura siya mangga nga daghagunga.
0: Nga daghay baso sa walay bunga katropang Lemuel nga kanang buas mangga pa na siya nga walay bunga aw igo ra yung kalabyan diha niya magpatungod kay magpalandong kay mosakay og sikad kamantay ka daplin sa highway ang mangga niya na magpasilong kay magpalandong kay maghulat og sikad maghulat og bus. Pero kung diha na nagsugod na nga nanay bunga katropang Lemuel magsugod daghangad-hangad ana na. O sa diha na nga, di ba yun, mahitabo nga ang mangga, mamunga, o niya, di mahinog magyun na.
1: Mao.
0: Pagkahinog, daghan na dayon kaayog bubato.
1: Pero, bisan pa ka naghilaw, napoy ganahan mo ka o hilaw.
0: Una, apod. Pero, lahi rin yun sa hinog katropa. Lahi rin yun, nakita nila nga matag-surbe, nanganaw-kanaw ang salig sa mga katauhan sa kang vice presidente. Maunang ang ilang himo karon, mura po og mangga. Na gibato po nila aron mahulog. Ano ba? Di ba? Parang mangga ba nga, uy, batuhon tani kay hinog na ni isa o.
1: Dahil
0: ato
1: bunga.
0: Ni, daghan kay bunga. Yan ang hinog na ato ni batuhon para maka mahulog.
1: Ay, ba?
0: Mapo ni ilang gihimo karon mga katropa.
1: Kibali kung naka sa taas, birahon pa.
0: Birahon ka pa o boss.
1: Okay.
0: Ingan ang nahitabo katropang Lemuel.
1: Mauni nahitabo karon nga na
0: mauni.
1: Impeachment.
0: Mauni nahitabo kay nakita nila nga hinog kayo sa kasing-kasing si Vice President Sara Duterte tungod kay nisalig sa iyahang nga naasay dakong potensyal nga kung mahimo siyang presidente dunay dakong improvement o kauswagan ang nasod sa Pilipinas. Unya karon kay kini mga nagtinguha pod nga gusto pod mo bulingkod pagka Vice President pagka presidente sa 2028. Mauni na ning kamot in taon ni sila.
1: Mabitaw ni...
0: Naning kamot nga batuhon ang mangga aron mahulog.
1: Mabitaw ni makapatingala katropang Junji, no?
0: Nga mauna!
1: Ang taas o trust rating.
0: Oo.
1: Na? Nisalig ang publiko pero...
0: Bunog sa mga pagpandaot.
1: May gusto nila tangtangon
0: sa posisyon. Oh, muna. Na? Muna katropa ako ang pasabot katropang Linguel.
1: Kining rating na nagpula-pula.
0: Oo.
1: Wa nila gitang.
0: Wala. Wa matangtang. Ayaw. Abi ni mo. Kanang pula baya katropa, di biya na kadagan.
1: Mao.
0: Oh, testingi daw ka na sa traffic light mo pula niya tabok. Di ba kay... Dakpon ka niya o tabok ka.
2: Ayaw.
0: Di ba ang meaning sa pula hunong?
1: Magsak.
0: Oh, magsak.
1: Di ba? Pag green, bakit? Passing green.
0: Oh, pag green ka.
1: Pula.
0: Day, palayon. Kay, puha na. Ganabang pasado ka. Mm. Ano ba na? Pero magmuhunong pula gani. Tanawan, traffic light, tisingi daw kuno.
1: Stila.
0: Tisingi daw tabok niya nakapula.
1: Pero ato ni susiyo ng pila ni ang rating sa nakapula.
0: Maone. Maone ato ang sa atong pagbalik ka tropa kay kuha naman ta, 58 naman ta.
1: Correct.
0: Oh, siya ato ang isunod. Oh, kung pila po dang iyahang nitaas ba po ka, nitaas po ka po ni siya. Kini siya.
1: Kay pula kay BBM.
0: Oh, BBM. Oh,
1: green ang Sara.
0: Green. Oh, ana man na, di ba? Okay mo biyan atong ilahang pagtandem nila sa ilahang pagkakumpanya, di ba? Si Unity. BBM. Si BBM. Pula. Unya ang gisuot pod ni Sara green. Oh, so nay meaning sa ilaha kung ibutang ni Buda traffic light katropa. Oh, okay. Ana ba? Pag hunong makahinom bro mga tao BBM ni kay pula. Hunong ta. Pag green mingon na tang ay Sara na largo na. Ana siya katropa kay naman traffic light. Oh. So, ing ani kataas ang pagsalig sa mga katauhan kang vice presidente mga katropa luyo sa mga nagkadaiyang pagpandaot ngadto kaniya. Oh, di ba?
1: Wala nakadulot.
0: Wala makadulot sa mga kasing-kasing sa mga tao. Nganong moingon ta nga wala makadulot? Katropa abi nimo, katropa nga Limwell. Isa gyud nga nganong
1: wa makadulot.
0: Di makadulot. Maayo man gud og record ang amahan nga gibilin katropa. Motuo kag sa dili. Maayo. Kay kini magumpang hitabo karon nga dunay krimen, luba, patay, mga rape nga panghitabo, makumpirnis mga tao sa panahon nga iya pang amahan ang nagdala sa nasod sa Pilipinas o kining kasamtangan karong presidente sa to ang nasod.
1: Yes.
0: Makumpir na katropa nga simpre anak gud. Mabutang na sa mga tao nga kung ang amahan nakahimo ni adto, na ay dakong posibilidad nga mahimo pud ni sa iyahang anak.
2: Mao na.
0: Kabalo ka bag unsay kalainan sa pamilya sa Marcos o pamilya sa Duterte? Katropa. Ang mga tao katropa, mga kaigsunan nabutang sa ilang huna-huna nga kung ang amahan naka hinay-hinay og pagpalimpyo sa mga daotan nga nahimo sa kanhi administrasyon pud sa Pilipinas. Nga dunay kalinaw, makalakaw, nga bisag gabi way dili na kamubatig hadlok, nahimo to sa amahan, ni Duterte. Muna'y nabutang sa una-una sa mga tao. Katropang Limwell.
1: Mao.
0: Oo, sa mga Duterte, nga kung sila ang makalingkod, mahimong layo sa peligro ang kinabuhi sa mga bata. Muna'y nabutang sa una-una sa mga tao. Pero ang nabutang sa una-una sa mga tao sa pamilyang Marcos,
1: Mao?
0: Naas corruption. Mawala. Kanawa.
1: Na mag-record
0: yung amahan. Na mag-record ang amahan. Tanawag imong i-compare. Na i-record ang amahan, man. Good.
1: Naman sa history.
0: Oo, naman sa history. Good. So, posible po nga ang mabutang sa una-una sa mga tao nga kung unsay nabilin sa amahan o ang amahan nabilin ka ni Anto nga doon ay corruption, mabutang po sa una-una sa mga tao karon nga naapoy corruption ang nagpuling anak. Mawala. Mawala. Kung imo i-compare. Kung i-compare ni mo, tanawa. Unsay gibilin sa amahan si ni Duterte sa kanhing pangulo? Nagbilin ba siya o grabing corruption sama na ining flood control?
2: Ayaw!
0: Wala oy. Ang iyang gibilin